ya mohlomongwe bile ke tlala ke se sengwe go na le yengwa ya dikereke ka mo Afrika Borwa e dumelang gore monna ka ba le basadi ba babedi ba bararo ba bane motlhomongwe ba e le gore ba tsena yona yabe go bona ka kwagala ga botse fela re kwe le go lena ba bangwe dikerekeng tša lena tšeo di fapanego na e ka tsoga e kwagetse gore moruti a be le basadi ba babedi goba go feta ke baka ka mo kerekeng re be le bomma moruti ba babedi na ye ke nana re kwagetse ke kare ke go kare ke beile bokaone mogo ke rata gore ke ditlhalosedita batsema aiso di kwagale le nna le kgone go kwešiša go be bonolo gore e tswalane le se wena o se tsebago wena o tsebaeng wena o boneng 086-000-2452 ke a boya e fela gabeela o ka romela kgadiso ya gago a lentse go nomoro ya WhatsApp 082-869-1645 tšatši le lengwe la yore le fitlha kerekeng ba re go na le ditsebišo tša botlhokwa ba re magešo moruti o tšere sephetho sa gore a tšee mosadi wa bobedi gomme re tlatla re ba le bomma moruti ba babedi ka mo kerekeng le ka itsea e ka kwagala e ka kwešišega in moments like this Maranatha Singers

0: Rise up, Hiki Koshia, Andra Day, Ditoron Chaka, Hotobele FM, Kotakashala, Africa Bora, Pelgano Rufile Kosha, Jemalwa, 086-000-2452, Kantelecha Makala Kabiale, Rulekara Tabaye, Pelgano Kosha, Rufile, Victory Belongs to Jesus, Todd Dulani, Rufile Rapile, Sasha Mali, by Klawanawar, I'm Not Ashamed of Gospel of Shah. Gospel of Jah, Rufile Kapile Maranatha singers in moments like this. Can we get to Mughal and Mara? Sharon, the Chantable FM, Milona?
1: Man of the match.
0: Manawa di Roko Roko Tobela.
1: Wana Mahala Gabona, Nagato, the Fagetom, and Atriki, Tuad, Lugamuka, who also took that topic anyway. Bona, men of the match.
0: Yeah.
1: Tavayo Muruti, Aka Humana, Molekanoa, Vidi. A ke bone ele phoso moruti le ya nona le dikwi moruti ha ke bone ka ba phoso ke lebeletse tsaba gore phoso e ka ba gore are a ina le mamuruti ra gore o na le marato rato wa ba le wa bona gore mongwe ke motlhoro o ne go tsenela tsa le rato rore o ne go nyala motho we a ke bone e ba phoso mara e ka ba phoso ke re go tloga moruti o la thile mamuruti o tloma o kitima la ba bang ka mokereke mara ka ile reng ke tsaba gore o re o nyoko nyala bjale ka e le moruti o nyoko nyala bosadi bo bobedi a ke bone ka ba phoso mo naife ke papafela matsogo moruti bjale ke motho o na le ditokelo ka mokgwa a ka nyalang basadi wela mokgwa a ka ba nyala ka ona a ke bone ka ba phoso man of the match.
0: All right. Awako, e fela re a e dira semmušo e se ka yo ba jaaka thokwana ka molekamo
1: ya wa bona e tha e le yane ya mmušo a wa monaife ke shebe ka gore a se taba gore taba loša batho o e fetsetse ya ba gore o no nyala bjala ka bothe a ke bone ka bothata ke feletsa le bona ke re bana ba sekolo ke re ba tswele pele o ngwala ba seka ba le megofe go thusetsana ntle golo le batswadi re se ka ra ba fa mešomo ya boima mo o ka re ba thetseyao mo o ka re ba tlholeya jele ka batswadi re ba rata a re ba bjeng fatshe re gontshe tsela e le shebe man of the match bona ka modi re o rata monna eso re be rata o šhiliwe mošhatre o mogolo.
0: Re le boga tle ke right re tshe ntwe le FM le kona.
2: My percent.
0: Goreng?
2: Go lukile.
0: A wa le nna go lukile man.
2: Monna di roko roko ntse ke mantse mara le nna e re ke ntse maikutlo a ka. Mo le fatse. Through this speaking vanna. A se ba ba ntshi ba sadi re ba ba ntshi. Ene re mo ruti. A feditse le pelo ya gagwe gore o nyaka go nyala mosadi wa bobedi ke nnothela matsogo
0: all right.
2: Bona le gore ka dikgonaneng a bokwe ko dikgoneng batho ba re ba feta ba humana moruti ba motseba le gore ka sontaga o apara pura bula o apara kholoro a shuka menyamaneng o tlhotlha le bo semanyamanyana marage se a itlama gore ke nyala mmane ya bana nna ke ibethela matsogo
0: ke go kwele
2: ka gore basadi re ba bantšhi lenyalo matsatsi a mamotlha a le sa le gona le ba gona mo go ba e leng gore ba le abuser ba dia business ka lona ke mara moruti nna ena ke mmethela matsogo ene mmotse monna dirokoroko le malome jodi gale gore ke ba rata reg ka lerato la go se expire la o spatelele motšhelo ka mokgoba thekgang thobela FM a re tshwareng jwa ke go tshwana le bo mmane Selina magoa bo mmane phodiphodi thubakgale bo mmane Esther Maphalla ke re halala
0: o kwagetse ga botse re le bogatlhe
2: tanke papa
0: are a re letšhe thobela FM
3: halala comrade botsusi salome seema ka moo mosetsetsana le nna re go ratla go gata
0: Brajo, Tabashi.
3: Tabay, I prefer a fair of Jory Cabay. Muruti, or a hat, or a Kitiam Salu, Teleka, Ma, and so on and so on. Like a lavovi.
0: All right.
3: Yeah.
0: All right. Hey, but Arule chin, tebele FM, lo gona?
4: Man of the match.
0: Eh, le kae na?
4: Ha, wa gamwa skolo gantse skugar le botata man of the match.
0: Aha.
4: Aya tuele gama, eh, rumuru judia yeo just ready. Eh, ja su disere kaji matrugan, awa ina poso.
0: Eh,
4: I got to go.
0: Alright, kiko queen.
4: Thank you.
0: Eh, kidi wa kwa mutho le gore taba e wa itse ba o ibone. A re le tshentse bela FM le gona?
5: Ke re gona le kae?
0: Ke ba re gona thobene.
5: Re gona pa.
0: A re.
5: Eh, Mr. Maggi.
0: Kidi gari.
5: Oh, Mr. Hare, what I want in the general castle of the
0: game.
5: What is the man who is a woman?
0: Oh, my.
5: Eh, kerwaswa nunga rukuma nomu waswena. Eh, wala na mile kima mruti, wale na kipa mruti, na mile kware, wale chakataka anu anamu.
0: Kama nchoma nga chwala kwa rupele po mamuruti papa berika kereke.
5: Ayo kwa na gani.
0: Eh?
5: Ayo, yu.
0: Leka si chie, kure ilika fitla kereke nga lena, leka si chie ni.
5: Awa yon gasi dumela bo nya lo gasi le o gasi o gasi ro na lo murut wa kra o le bere jin ko e so ro e o go le ka go kra o le bere ji e mo se ri a ko e so nji le mo murut a wa bi
0: awa kra ke tsapo re murut ya ka yo gata mosadi a motho o mongwe ka kerekeng
5: awa mara e go na a le murut ja mo ya murut ke ana ka ntse re go ntsetsela.
0: All right, kill queen.
5: Eh, can I send your winches? Yar winches in a cover, other winches in. Namely, come covers in a million. Lenaronia Gava said you are on a path.
0: Eh, oh, come on, we are going on a pillar as it's like ye kawina, we are going on ye lormotaki.
5: I'll kill queen. Eh, can I know how to.
0: Awa dikwagetse
5: ke le siwa ke se makolera ka bo mokopane ja
0: ke mokopane mo kae
5: makolereng
0: re le bogahle
5: a re wa rana yo yo na dikwe yo yo la di mebi
0: ke go kwele pap ke go kwele
5: re ga se ba se di wa di a go ra gala re a re tsene re ke na barke nga e re ga se di wa le ka mo e ka mabi
0: Eh,
5: a kru wana nikela kibinkela wakana ikia 7 or ikia 15.
0: Eh.
5: Eh, wala hili meri.
0: Kero kweel. Okay, right. Arla chento wala FM wala wana?
6: Kwa wala wala mtu ambe magagala.
0: Eh, ntatu magagala?
6: Mtu ambe magagala.
0: Oh, eh, le chaliko kai?
6: Ha, ukare don kata mkoma.
0: Oh, aura, charza netabi.
6: Muruti uno sa alokos.
0: Hmm.
6: Mosadi wa kgosi o ne o la malerato ga bobedi o nyakala ke kwa mathomo e le mohumagadi moruti le ena ga a nyaka mosadi a botsele wa mathomo a monyakele mosadi a monyaka a wa mogoteng ya eno ba ka mogono wa difapane
0: all right
6: ga o dinyakele mosadi go nele wa mathomo wa bobedi o nyakala kwa mathomo
0: ee o wa bobedi tshwanetse a nyakele kwa mathomo.
6: That's good. Kim Tadu Dwambin Gazulam Frank, Gamu Shadra Mahagara and Dwambi.
0: Kill the Queen, the Tobela Relevo. Yeah, Barawa, Eonaka Dre, Refela, Murutas Gai Hetela, Mosadu Mogolo, Amu Hetele, Mosad. omong. Eh, ar leti, tebe le fem, lo gona?
7: Eri kiri ba di khawe ki, jika li bilo nyana kiri. Le er sa hola, beri njiri tiba, mwona, ukire mkhalada na debasa di wabe di wabararo.
0: Eh.
7: Ne moruti, nke tabisha nke hez sela, akano ikililecha patara, ja unya keka mwoli koneni.
0: Eh.
7: Mwa ane akadi koneni karu. Otanya cha kisichaba otanya cha kiputeo se se o le gore o tswelele o mo tswelele tshe ska ba ka dikone
0: yeah le ka itse ya tabe
7: mo mahwa itse ga ke le bo
0: all right ba re tabe tabe le itse ka bo itse yana ke a leko a re lo tshe ntabele FM le gona
8: sandi
0: tabe le
8: ke a tswa ga leko wa tsana ke bona ka mo go sandi bo sonjono mo ga di jong Anya kere.
0: All right.
8: Bo bo tsa re ba ilolo la ka kwa kerekeng.
0: Ba ba le shaking.
8: Bo sonjono, mo ga di tsong anya kere.
0: Eh.
8: Murudi, aba le ba tsari ba ba be di bo sonjono.
0: Eh.
8: A kereke ke tshile ni ido yema.
0: A wa ba tsho.
8: A tsa gana yo le a o tsena le maloba.
0: Eh,
8: ho tsa o sa ne taolo gana yo a re sanji.
0: Gopala kae ge ba ka nnete le basadi ba ba akwana
8: ba ga re tsena tsanga ba akwana
0: he
8: ba ga re tsena no pretend a tsenge ba akwana mara mola khale
0: eh
8: a re gola
0: ke
8: kholi tse ba akwana mara e tsoga e tsoga jwana mara bo sonjwe no gona a wa ke ne go bolela makaba ilolo la ka kerekeng Muruti ena o tla ba e biya ga botse go tshika-tshika go aba ba gore a khotse mosadi mo mara hey o sonjono hai mphilo a bo tsalo gona nne
0: e ka seloke nne
8: o sonjono go ino lebella chalete fela go a lebella gore mogadi tsong o tlo go dusha khoro
0: mm
8: o ino lebella shele fela khale ba re mogadi tsong o go dusha khoro gana ke le gona ke ne ke go botsa maka di bible di ile o ema tshwara tsa lebella puto go ya lebella muruti go mma muruti ga ba ile ba ba ka muruti
0: Yeah, ke go kwe.
8: Na ile le motimele ye ke tsena go santi.
0: A sanga
8: ka gana mala kere ke nye ke timele ke tsena go bare. Muruti sho ko ne ra tsadi ba ba de. A wa mara a ke ke no ba bona nne.
0: Ga saka ya tlhaka de.
8: Mara mo songwe la ja khala gona. A wa o ka reng ke be go le ka gana jole gona santi le ga go tsanetse tsa se tembunne. Ke re ke tlhale te fela o ka re go bare Muruti ne ba tsere ba be di ba le bele ke le tseno le la la ga gore na o tsentsha jwang
0: Hey ya ke go kwile ke go kwile
8: O nkule sandi la ke
0: go kwile gabts
8: Ke tlhola ga ke sala me se yana le mmage ka kudukuru go fetse ntshile ke tlaba ka ya go ba bona ke bolele makane
0: Eh
8: ba go sala me se yana wa mpolisha ke bolele tlene ka re ke mo tshofe mara o rata go mphounela
0: Re a leboga hle
8: Ba
0: dumela ke a leboga bo salometse ema ka motanki. Tabela, arle chen tabela FM. Erke chenglelo tabela.
9: Nna no tabach.
0: Mren.
9: Le gae.
0: Re bona le gae.
9: Ai horror.
0: Arle boging.
9: First Timothy chapter 3.
0: Aha.
9: Verse 1 to 7.
0: Eh.
9: Ere muruti monna wa ushi wo kwa mosadi wo muti. Monna o sebele bana kwa le kwa. Monna o rata family a ite. O ra re ga mo jwa mangwe, re mo ruti ena le basadi ba ba bitse. E go e phosha e tsiga go. E go na o tshia tsone.
0: E tsere e phosha ga tsena pila re tla re ke o tla ba dira sebe.
9: Ao ke sebe o ya le ka mangwalo ka mokgotlhe moruti ena le basadi ba babedi ka baka la gore e re moruti o tshwanetse o ba le family e tree e le goreng o tshwanetse o tlhokomalelang le tsebe gore moruti one of the message ke mothala mo setšhabeng ee ke yona re lo ke sometimes di dira ke bangwe jaanong nna ka mogomongwe mara e di fitha mo moruting e ba bosaedi bo bongwe bogolo
0: All right.
9: Muruti ya muruti yo monna wa tshomelana le family ya le tree. E le tree a lebelana le bana ba hae.
0: Gore khethile khethile.
9: Ya a khethile a yo khetha. A ga wa le tedi wa go nya matswa. A ina me se motshele.
0: A sa ke ga tla ke gore o tlile ka lengwalo le ke a letseba e fela ga o lebella Afrika borwa ka tsela e le gore fetogile ka gona le melao ye le gore e felwa e tsentshwa nako le nako ge ditaba tsa mohuta o di fela di sekwasekwa o fela o ipotsiša gore na bophelong bjo re bophelang re ya kae ke ka fao ke tlile go ka tlhogopeledišone ka lebaka la goreng o a kgona go bona gore all right ge ba mmušo ka nnete o kgona go dumela se gore a go lokile kgorong ya selegae tše ka moka re ka dingwadiša ya ba gore monna go na le basadi ba babedi bjale bjale ya ba gore ke semmušo e a tsebega e ke ya ga yone le ka bothata sedumedi le sona ka letlhakoreng le lengwe seriano ditumelo le tsona di fapane bjale le bjale ke ka fao ke itlišitšego ka gona fela ke rata ka tsela e o tšhitše le lengwalo le ka ona ka lebaka la gore ke le lengwe la mabaka o dira gore baruti bo bongwe ba itshware e fela ra fetsa ra ba le bothata bja gore go no fela go e ba le ditabanatabana tša moruti a se dirisa gore le ba bangwe ka thoko moruti a sebe le mamang ka thoko a sebe le mamang wa kgwetsa a poula mma moruti le phutheo ka botlalo
9: moruti ko itshwara moruti ko itshwara a menama sa mofela tse dingwe tse tla dia ke ba bangwe kwale ena a dia tse di lokileng especially le tsore a dia le baruti ba siwa le bale ba bue ba ka no dumelana le tsona ba bue ba siwa le bale ka baka la gore maemo a tlhaoši a fetoga go senyawe ya pele ba bangwe baruti ba dia tsela le tsela le mangwalo jale mara nna ebe ke re a moruti a itshware
0: a dule le
9: lebalelana le family ya ete ene o re re mo monna ka tlhao a lebane le family ya ife bophelo e ba bo botelele teleng
0: ya ke go kwetse
9: mara o thomo isa mathoko a lokwana mme masata a thomo ka tswa ela stiki kule tlhabirwa a keletsa a tlete ngo kwa le ne ne yo ba tsopolwa nyana tsopolwa mogau mashini a tsopolwa ke yo ngo kwa le moruti a re haleluya o mo wa ramen baby re fo a tsana jela jana tshimo tsho re ka o sarolo ka kreke go ra haleluya kreke o kwa ya men baby ka kwa kreke le go shore ke Donald wa shamete ka masimbe ya ga mo
0: ka ba sibe ya re tloga re le bo wa setso o tutaba ya o ke gore moruti a dule le ntshung la mudi
9: ale ka kirekeng a re haleluya motho a re amen pay a she solo muruti ya lebo
0: ke go kwela ke tshe ba be di mo fello a re tshe ntobela fm le gona
10: e thobela ka yena
0: e re gona le kae
10: ke la re fota ga pega mo se wa ta topic ya ga go eng khatise
0: braya ke
10: maga e wa tswa nna go akanna a kore mo go mo bona ka mokgwatse fa go akanna e right bila e right wa tswa go wa ke re right bila e right maybe e ba go nyala ba thenga ka a kre si ba re a di kwa je dingwe ba joga le bana ba rena ba joga le eng e ra re ba kgathega le bona mara ba ne right ya o do nyala go do re tsweda ke ka kwa ba re moruti Manford o jotse le kwa
0: yeah
10: a re se bui ba ke to go kwisana
0: ke go kwisha ga botse ke go kwisha ga botse
10: go nna ke ema le bona ke me le yona but it's fine a kre le bona ke batho mara go bana ke bra ke batho ba khatha o tsatsa ba tore moruti jola le ngwana ga gore
0: ei
10: go ba mo ba moruti jetse mosadi o reng
0: ke go kwele o ka mo le kapo ke go kwele Belfort
10: thank you
0: right to my fellow show arle chente bela fm le gona
11: eh man of the message taba e ke taba kholo mane ke taba kholo ne ba rona mo ke leng gona tumelong ya ka bo ba rutu ba rena bana ba sadi mara
0: hey pele le ya mara ba rutu ba lena ga bana ba sadi ga ba dumelelo
11: ba e ke bona e kholo kholo ke gore a ke re mo rutu o sabaya le ka motlhala gore mo lebeletseng gore kirelelang go yena ene monna o lantshitseng lengwalo o tlhalositse ga botse le lengwalo le ya tlhalosa. A re se ra ba ka gotlhe ga botse re tshwanetse moruti e be motlhala o mo botse mo tshabeng. And ka baka la gore mo le nao e beile ga botse a re tšhelete ka tonto golo ke tšhelete la tsatsatsi le lengwe ba tata ba lala menelo ka kereke. Jale ya tla ya ba ka mokgomo nna re no re nke e be metlhala e mebotse mo batho ba ka yang ba llela go bona ba iša mathata a
0: bonaere ke botsišemo nna ge motho a tšea sephetho sa go ba le mosadi wa bobedi go na le gore a be le metlamo ka mo le ka mo a be le sela le sela ka mo na ga se motlhala o mo botse
11: ya go bona re ka nore ke motlhala o mo botse mara ntse ngwe e maketseng ke le tse gore ga a tšea mosadi wa bobedi o tlo tšea le yone o tlo tšea o moswa and o moswa wa ba ka tšea ke mathata fela o tlo tšea wa 2000 and wa 2000 ra bana batsadi ba rena nna ka gešomo ke tswang gona sekadikaniso gona mara batsadi ba rena e ba tšhere ba thusana kare ba bagolo ke lebelele sedi baba ka selekane mara bane bjale o tlo tšea dithuta ka papa o tlo tšeang ngwana wa ka o monjanja ya ba ka go o tšere mokgekolo mongwe o mogologolo a sa gona le ka o emelela nna ke tse rutlo ba ntomang
0: ke bona nka utlwe ba bothata
11: motsotlaswa
0: mara maletswalo o boletse ntlhaeng o mo ua re kerekeng ya lena baruti ga bape le basadi
12: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited plan le metsotso ye e sa felego ngodiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
13: re lebora ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelo sa gago bolokega mmeleng Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: hashtag re leto nna o leteng o lebile kae tukiše magešo ntshwareleng ke bone dikgatišo tša lena fela mathatanyana a leka setekniki ya thobile ntshwareleng gona moo ke tlo itša megala ya lena 086 000 2452 086 000 2452 re ko gorena o letong o lebile kae forever loving ja Bob Marley koše e tlalatsela ke Charlene Davis a re holy holy holy holy

0: Holly Holly, Charlene Davis, di Toronto, go tebela FM, e go tlaga jela Africa Borwa. Ya, hey, ke bona megala e sa tsena, megala e sa tsena, megala e sa tsena. Hey, ya sa ka ya hema, taba hey, ya, tshwere mang le mang. Fela di kwagetse ba gaso, ke nagana gore bontsi ba lena le bontshitse ka tsela e le gore le bone o ka re go ka ba bokaone. Ge tseo se tswelelela pepeneneng ka nnete go feta tse di kwa gore tseo re di kwa gore baruti badira ba ikutswa ka mo le ka mo ba bangwe ke baswa ka se sebaka, motho o ithatela Modimo, o ithatela kerekeng, o ithatela lentswe la Modimo mola le mola, wa lekaleka e fela wa duma gore a ka ba e fela go na le o ditorong tsa gage ke tsa go na le toro ya go ba moruti, ebile o na le toro ya gore yena o nyaka go ba le basadi ba babedi. Ee, o tshwetse o kweile gore na bontšhi boreng na seo ka nnete o ka loka o ka sebesa o ka besa wa tuka go ya le ka tsela e le gore mogopolo wa gago setse o le ka gona, ditoro tsa gago di setse di le ka gona, tse wena setse o di bona o di bonela pele na wa kgona o bona gore ya motlhe mongwe ka nnete seng ka se dira se ka kgonega. Nka hwetsa thego kgona o kwa gape le gore ka matlhakore ka mongwe o kana se hwetsa thego yeo e tsene le tsego fela re a tseba ba gona ba e le gore ba duma gore ka re ka ba le basadi ba bobedi o mongwe wena o se tsanyetse fela ka morago le mogopolo wa tswelela gore ei otsa keng o kare o ka re ka tseale o mongwe gape fela lekwele a re kweng re ya ka ena re ya ka ena.
1: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le metsotso e sa felego go diša deal ya gago o ketsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgotsagala mabenkeleng le online. When I leave PLR, no. Everyone connected. Vodacom.

0: a ke tsebe gore wena ka gare ga letšatši le lekgono la Gospel Thursday, Wellness Thursday, wo o mo tshepang Modimo. Ke Modimo ofe wo o mo tshepang a gobane ge e le setlhopha sa Elevation Worship bana le Chris Brown ke bone malobanyana fa anele Asha Raymond e batswalela tse dingwe tsa ditiragalo tsa bona gore e se o lebane ke kgorotsheko ya santseng a ye ka gare go yona. Yeah, ba re I trust in God. O tla fela o nagana gore ba diragatse ba mekhutsa ya mmino e mongwe a ba dikusheta ba tshetsa Modimo empa ba re bontsha fa gore le nna batho ba kano ba ba ntebelela ka tsela e ba ntebelelang ka yona, batho ba kano ba ba bolela ka tsela e ba bolelang ka yona ka nna. Ba kano ba ba nkahlola ka mokgwa ba nkahlolang ka gona, empa I trust in the Lord, I trust in God. Ditaposhidi ke re khoditse a ka gara ga mshate wa tsebelo boithabisho mo di beileng gona ka nnete shidi ya dintukologile gore dipele ga ka ka mathuko ka moka. Well, statement of the match je ile gore ka nnete o ntshetse tsona baitene le ditapotap ka gara ga mshate wa tsebelo boithabisho ya gore moshomo o gone go tswela pele moshomo o re leng ka gara gona wa go tsiya selmoya sa go fihlelela kaile kae mo ka bangwe le gona ka gare ga masa go ba meso ye re leng ka gare go yona nna le wena ke masa a labone a re leng ka gare a bitswa go Gospel Thursday. Gospel Thursday ke le tamisha ke kgopela go ditumedisa mo le le go gona ka gare ga letšatši le le gono la beke ye re leng ka gare go yona ke beke ya go leboga baruti Pastors Appreciation Week. Beke ye re leng ka gare go yona e hwetša re le gona fa Sontaga sabe sa October ke sa boraro ba sapedi ke se sengwe se e leng gore ka gare go sona kwa morago taba tse di thomile gona mo e leng gore be ba tseba gore go na le letšatši be ba tseba bahlanka ba morena le ba lekgetho be ba tseba gore go na le letšatši ka gare ga ngwaga go na le kgwedi go na le beke ye e leng gore re na le bahlanka ba morena ke ole ka di spiritual leaders re na le baruti re na le baprista re na le baefankgedi ke bolela ka di ministers ke bolela ka bo reverend re na le bona ka gare ga lona letšatši le e leng gore ga eno ba letšatši fela ke la gore a re ba lebogeng a re beng le nako re sekeng ra lebala gore Sontaga se sengwe le se sengwe re ya kerekeng ka gare ga mekibelo ka gare ga malabone malabohlano malaboraro go na le bao ba bolokang re sano ba le bona bona baruti bao ba tla ba re fodisa ba re gothatsa ba re gomotsa ba re rapelela beke ka moka ba salape ba be ba re eletsa ba swara ditirelo ba re thega ba re hlahla ba ikgafela metse ya gabo bona barutiba ba prista ba ba kgethwa ba ba bishop wa rena ba itapele ba dikereke ba dishi ba dikereke ba tshela pele go phetagatsa evangeli butshukore ka gara ga mishimo e ba dirang ye re bonang a ke ra sore ga re bone re bona ena ba ile gore dilo tse dingwe ga di saka tsa go tlhagela o ka se di bone o ka se bone botlhokwa bya bona go ba go fihlela dile bana le wena ke gona o tlo bonang gore awa lena ka nnete re tlhoka go tsa sebaka sa go tsheletsa maikutlo go leboga ba priesta ba ba ruti ba ba evangeli ba ba hlanka ba ba morena ba riri ba ba lentse ba dira mosomo wa morena ba ikhafa gore go no bona bo ikhafo bya bona a sa le bebe di fahlego empa o fela go ba buima gore rena gore ge go etla taba ye ge ino bolela ino bego a anke go e ba bonolo gore re bone re sanetse go ntsha selebogwa re ba leboge ke gopela go botsisa taba ye gore ke ka lebaka la eng gantsi gore re le bakereke re se bakereke gono re re hloka gore mo gare ga sebaka re ba leboge bona taba ye ke thomo e bona gana jwale ka gare ga kgwedie ya October gore eng gore imela re tswe re re God is love empa re imelwa ke go leboga bahlanka ba morena go nontsha selebogwa gore se ke sa moruti e se go kereke ke sa moruti selebogwa se goreng taba ye e ba boima gore ena dumelang kae le kae mo le ka bang le le gona ka gare ga moshate wa tshebo le boithabiso metse se sheile ebile e sebeletse ke masempedi supa re lebile e reng ya bone ke molebogile Jean le Wilson ke man of the match ka gare ga go sele go sagaletse ke ra yena o bile ka gare ga le naneo la gagwe la di irjepedi le yena ditorong jaaka le lekeleng ka gare go lona le wena ba bang ke le khwetsang le le tseleng ba bang e le gona le bulela ba bang e le gona le phagama gobane dilla di roropa di iri ka moka tse masomepedi di ya le moya tseo mo ditlhogong mo ka bang o theditse o le gona ga ke tse gore o molago 815 ke DSTV Arena goba o molago SABC Plus o gae le gona fao o le selela thekeng sa gago ka www.stolefm.co.za le yona e na le live stream ke mo e leng gore o re fitlhelela gona mola go radio bo k goba 87.6 of la go 92.1 megahertz kv ke taogadi ya ga mashego ke mashego a malala nna ke go tamisa ka gare ga letšatši le lekgono le leswa la go no fodišwa ke mmino wa sedumedi gono o dumelela o fodiša megopolo ya rena gobane re kwele gore megopolo ye e hloka gore e phile e phitse gabotse kore gore dilo di šome gabotse di thoka moka e ka ba pelo e ka ba sefega e ka ba maswafo e ka ba sebete e ka ba teng le bana ba bo yona gore ba šume ga botse gona le ye hlokang gore e phile e phetse ga botse monagano re hloka gore re o nosetse gore dilo di sepele ga botse class of 2026 dumelang tsogang le lena ke kgopela go letsoša ga o palelwa e re ba go direle kofi ba go direle teyentsho ba seka e tšhela maswi tlharologe mogopolo o o tlharologe o phagame o momone puku ya ba thoma lekgono ba bangwe ke la mathomo ba ye o tula fase letlakala la mathomo na bona la English le ya go ngwala le yona right go sele go sagaletše re go pela go letsoša ka gare ga letšatši la lekgono la Gospel Thursday re tseba gore re sabolela ka letsatsi la go leboga baruti Pastors Appreciation Week. Re tlo ba gwatha baruti, re tlo gwatha barutwana. Ke be ke sa lebeletse gore letsatsi le le lona le rwele morwalo wa lekgono wa di-15. Dumelang batho ba di-15, le gabotse. Lekgono e reng ke lebotseng go tlhoke letsatsi la gore le tlhokomeleng dikarata tsa lena. Go na le dikarata tse dingwe re di bula re no nyaka gore karata e be ya sekoloto, e a ba go no adima masheleng. Ke letsatsi la gore le ditlhokomeleng. Re se kano kgatlha ke ono re he bana ba mphile sekoloto gore nka šomiša 100,000. He wa kgatlha ke o no topa wa tseela batho ba ka ee ko wena o tlo o lebanang le sekoloto seo ba morwalo o o nnoši tlhokomela. Tlhokomela a kere yona se yona e bolelang gore ke nna o mponeng motho wa kašo ko wena o tsamang o e bolelela taba ye. Tlhokomela ka gore ge o ka dira jalo o mongwe le mongwe o na le wena o nagana gore wa rata gana oa a bona sebenyabanyane seo mo kgausi le wena se se tlo lebanang le wena o nnoši ke letsatsi la gona le go se le go sagaleše.
1: Tabela, dimela. Yo bolela mo ke extend wa ga mmue. Mogashi wa lenano la tsa maphelo la SABC Education. Go me ke rata go tsiya sebaka se ke la ka letse ba ruta ba mphato wa maramato ba ngwaga wa kitipedi masome pedi tsela. Mathatsi le mathonono go dikhatso ba tsa bona tsa mafelelo a ngwaga. Go me ke re di thatso bo tsetsa lena tsa mafelelo a ngwaga. Se bang gore ke magora ditsela. A bo phelo bo ka one magora ditsela. A bo ka moso bo phadimago tsiang sebaka se le kitimeng ka sona e le ge le lebeletse gore ditlhatlhobo tse tsa mphato wa marematlou tsa mafelela ngwaga e ka ba bokamoso bo bo phadimang ba bophelo ba gago. Matlhatsi le matlhogonolo go lena ka moka barutwana ba mphato wa marematlou 2026. Halala
2: Thobela FM mošate go tsebo le boithabišo.
0: Halala halala halala extend mora mogolo ke moe o we ka nete re mahlatsela mahlogono le go bona le bona re go ba gwatha le khono le ge re gwatha ba ruti ba rena ka mangwalo re na le mangwalo a hore ya beileng a hore ya hlophileng a hore ya be ya kantseng re a be ya kanyeditse ba ruti ba rena go sona le ka kwa masheleng ke ka lebaka la eng re a repalelo go ba be ya kanyetsa masheleng a bona ye di leboga tsa bona ke ka lebaka la eng re palela ke go ba be ya kanyetsa ke re ka ben re lebeletse le khono ge re tla be re taba ye ya boledišega ka gare ga Gospel Thursday go se le go sagaletše. Alright, kwa morago ge ke thoma ke bula dikgorotše ke tšea ke dikgonyeletše ka James Fortune o tle a re I forgive me. Papa, nna ka bonna ke thogopelela tshwarelo ke tla kgopelela tebalelo go wena go na le dilo tse re sa di boneng ka mahlo tse dingwe re sa di kweng empa re di bolela ka melomo ya rena gane re kweša ba bangwe botlhoko gane re pšhatla ba bangwe e re tswalela ba bangwe re sa bone. I forgive me ke James Fortune. Jesus is love the Commodores ke setlhopha se e leng gore se tlile ka mmino wo hear my song o Lord Gaither vocal band ke mmino ke go file go ona ka gare ga mošate wa tsebele boithabišo go sele go sagaletše ye o fetšeng go e kwa ebile koša engwe ke go file koša ya Tevin Campbell le yena o tlile a re keep on pushing, keep on pushing, trust in God, elevation worship bana le Chris Brown. Ke go swaretše dikoša tšeo ba gona bo Shelley Caesar o sa tlo ipsina ka bona bo Crested Poultrine o sa tlo ipsina ka mmino wa bo Shana Wilson ba gona bo Tamia ba gona bo Smoke No Fool ke badiragatši ba mmino wa sedumedi goba yona gospel ka gare ga letšatši la lekgono kutulo moagi le yena o gona le yena o re swaretše mmino Mr Creativity a re nkarabe morena ke dikoša tše e leng gore ko swaretše tsona ka gare ga lenaneo le go sele go sagaletše. Tumelang ka mowe Northwest ka Free State ka gare ga letšatši la lekgono tumelang gape le ka mowe KZN le atamišwa ya sanbonane nonke bayete ka Limpopo province tamishegang bana ba khoshi re re tamisha go sele go sagaletse le lena ka mo Mpumalanga province sanbonani nonke sanbonani konke nonke go hle mo le ka manne le gona ke tamishegampe province ye ena le late late ena le Vembe district ena le Vembe east Vembe south Vembe north tumelang ka bobo cha khoma bonjerele tumelang go sele go segaletse re bo ka mopane district le gona re ya letamisha ba phala bo roma municipality tumelang batho ba ka fa go sekororo tumelang batho ba ka mo maruleng tumelang batho ba ka tsaneng a ile sene re shile go sele go segaletse batho ba ka mo la ga sekhukhune tameng Sikukune east south west ka dithuto dumelang ka barking feta gomo tubatse le lena re re matama xiao amasa ka mishira le peleng kumpi dumelang lochane manjabele ket dumelang ka moya matume dumelang ka moya ZB e ka ba ka makhushane le tamishega le lena tamishega tamishega ba tswa ka mola di tshong re le tamisha ba tswa ka mabalo holo re le tamisha e le smotsoleti e fra morale tamishega ke ba tswa ka sekukhune bao district Lilina kamo Waterbeck East South West Kibulela Kalina kamo mole mole Kibulela Kalina kamo Blowback Kibulela Kalina kamo we mokopong mokopane modimole re bolela Kalina go sele go sagaletse Kibulela le Kalina barutwana ba ileng gore ka nnete ka gare ga ngwa ga o re a bona gore moyeno wa thuto ngwa geng transformation and development re bolela re tseba gore le itukishitse re bolela re tseba gore le nyaka tlhabologo re bolela re tseba gore le nyaka phetogo go di lethe ka mo re bolela re tseba ga botse gore ka mokagalena le khono ba ileng gore le ngwa di shitse gore lena le ba mphato wa marematlo le tloba le dula fase re bolela ka lena ke be ke sa lebeletse Vembe East gore ke yona ya godimodimodimo ya barutwana ba ileng gore ba engwadisitse 18,750 Capricorn dumelang re bolela ka lena Capricorn District ke batho ba ka Polokwane municipality Capricorn South ke bona le yona ena le barutwana ba 16,000 le 72 Vembe West 11,332 Waterbeck 4,503 barutwana bale eleng gore ba ingwadisitse ba ntse ba sa tsene sekolo ngwaga ka moka 26,679 go era gore ke re lebella province e rwele baithuti ba rutwana 138,095 ba ileng gore le tlabe le dutse le mwala karga di sentara je 1,651 ke di sentara ja ka mo province ya Limpopo le di lete ja gona di sentara je o ka moka ga jona re lakaletsa mahlatsa le mahlogonolo ke dumela gore ba ileng gore be ba hloka thego le di kgweditse machetse a rena le badirela le yago ka gare ga dikolo tsa rena ka gare ga dilete tsa rena rena le badirela le yago ya 111,416 ke ba rutjana ba ile gore ba ikanne gore rena re ikemiseditse go tlisa phetogo re ikemiseditse go tlisa tlhabologo bom mare le boga bom tata kon tlong re le boga ba ruti shire le boga di hlogo tsa dikolo re le boga ba ruti ba o ba beng ba tsoga ba ya ka gare ga dikolo tse ka moka ga tsona yo re le le boga re le boga bo ikgafo bya lena re le boga dikolo komiti bana di SGB dumelang re le boga nako e la shifihlile jwale shi re ka gare go yona 0863002452 ke mo ile go re tlo ba re tsana gona ka gare ga megala ya rena re lebeletse go kgwatha bana ba re lebeletse go ba kgwatha ka mmino wa gospel Thursday ka lengwalo la ga mesong ge ona le lona la go ya go ba rutwana ge le le gona lengwalo leo le le le baneng ba rutwana o tla ba falona lengwalo la mesong ge le le gona go ya go ba ruti a reng re ba kgwatheng ka mmino wa gospel Thursday 086-000-2452 ke na le ba ruti ba ile go re le bona pa sa tshela pele ba palelo ke go robala ba shitwa ba re gopo nke romele bana ba melaetsa e ba kgwathe Sissy Winans, I've got joy.

0: Jesus. Sisi Winans go tswa ka gare ga lapa la baruti le ba hlanka ba morena ba dumedi ka moka le ba diragatsi ba mmine wa gospel first say are ge ke na le modimo ke na le thabo ke na le tshabo pelong ya ka gobane ke na le yena a go 086-000-2453 ke mo e leng gore tlo ba rena pele re tsena gona nna le wena re kgwatha baruti re kgwatha class of 2026 re kgwatha baithuti ba e leng gore le bona ba tla ba thoma go pela gore le kgone go tlakalela la bona la mathomo ke English paper 3 ke le tlakalela bararo le ba thomang ka lona gana jalo ka ire ya bosenyane ka ire ya senyane ba tla ba tsena fase ka gare ga letšatši le re leng ka re go lona ke la baithuti it's World Students Day le leng gore ge lešala le hlomiwa le be le hlomiwa ka lebaka la president ya ka kwa go la India o e leng gore go thwe o be e le motho mongwe wa kwešišang thuto a kwešišang gore ka nnete re a tlhoka gore bana ba tsebe ba be le tsebo ba be le bogone ka lefapheng la thuto e be ile motho mongwe wa go kwešiša wa go ba le rato kudu-kudu ke ka lebaka leo a benganya ka gore go bona mang le mang e seng nageng ya India fela lefase ka bophara a dira kgoeletso a dira boipiletso gore batswadi a re thegeng bana katlegong ya bona lefase ka bophara ongo pa cha president ya rena ya mathomo ka Afrika Borwa o be senya ke selo tabenye ke ka lebaka leo a benga ikgafa a le bane nkudu le ba o ba bemba palelwa a tsheya mogolo wa gagwa neto fatsa gore ngwana o ya sekolo ngwana o santsha hwetse thuto go bane le sedila gagwe ke gona fa katlego ya gagwe e gona fa ke se areng a se dira jale le kgono ge re dira tse ka moka a re skendra lebala gore re di dira re tseba gore ke letšatši la boditšhabatšhaba la baithuti World Students Day 086-000-2452 ke mo re leng gona ka gare ga mošate go sele go sa galetše
1: hello Kevin
0: hallo hallo
1: lekae
0: re gone le kae samma
1: ona go gopela go tshwara baruti ba ba latselaga
0: all right a re ba kgwathe
1: ke khwata a ke moruti ke a ke tshweni a tshweni ma sholote ke re monyai jo monyai ka spana pudi ke na peke ke khwate le ba rutana ba tsetso high school mo ke tsene ngona o bolela le batho ba tsukangwa ke khwedi ya ka ye
0: yo kwangwa we di 24 October wena ibile be ke sa go ke go botse
1: Yeah.
0: Eh, biki sa go lore go ena ke re salusi beletse re sa.
1: Ba tle wa tseba go tsena mo ke mapaka.
0: Ke a tseba ke kweleta ba ye gore go tura go tura. Yeah.
1: Yeah.
0: Ke a le boga hle ba BB ka gare ga mosate wa tsebele be tabisho. A ile sene go sele go sagaletse.
2: Kevin.
0: Arlo Chen, the honorable MC.
2: Monna di rokoro ko moli ya manthata Kevin le tswa botse ka mo dipapuchi ga tshwane le.
0: Go sele go sagaletse.
2: Ere go tshwara ba ruti ba bararo fela ka mona mo dia manthata ke re bo muruti moroka ke re muruti wa isho ka lena re ya phela ke re bo muruti mavisi a le ka mona Newton Sea ke ba ruti ba le reng ge re tshwana ngwe ba re fadilo tsa moya ke re bo muruti maloba ka mona mo dia manthata ka fatima ke re muruti wa ka le ya tseba dikopano ka mokare kopana le nna ke le na re fadilo tsa moya lo nyala ntshaba nyala ni ba le reng ba khetsile ke modimo bia le kerego ba itse o bana ba rutwana a go tole me go fe KV a le le thuto tsa bona mo re ba tapisea ba se ke ba tsentsha wa boraro a ba tshe dikhutsa bona ba kokota mo fase ba bitse ba go di mo Jesu Kriste ke na tlo ba tlola ba go prana matata e ba ka bitsena ba tafenya ge ba paletswe maleka se magona ke mabuele tsa ngwana mo mokalape nna ke a katakata ka samora KV ke re ke bona ka samora go re la rato shiluwe re ya rata ka modi ya manthata modi wa go tsolo wena a be le wena
0: mushate wa tsebele be tshe bisha re le bogeng
3: ke le le ke mo re tsama mama
0: e bana e maniesta
3: a wa re bona ka mo re tsheng ke re mo
0: le le boga hle batho ba ka moroke
3: a ke re ba re tsire mala tsela go ka tsisa sma thanga ka mo le wa khomo le moruti moyana le moruti sehla ke re ga batsoge mmani e ka maphanga ka morobe ke re bana ba sekolo sa ntwanze ba tlhaba le mafogo no le go lena ba tshimanyana ba ka le banyana ba ka a le tlhogo leng o fela le ira tshila nna ke sa dira tseng ke a le boga ke re
0: ene ba di tseba mmani e starele le boga ka montompele ko ile ke re tse o leng gore le tseba gore ba phela ba le galla tsona nke le mission ka tsona lebelelang ye Tabela FM ka mshanti go sele
4: mwana go mma
0: eh mwana bo papa
4: go sela ke
0: go sele go saga le tshe
4: ke so go bora ga le go ile
0: a ka modi
4: ere mme ke tlhoka ba ruti ba ka ba bagadi ZCC ka mo ka from tsholo ga mo ruti tsha ba o fitha ka mo ruti free mahato ke re mo di mo ga ra ga di mo ha o ba ruti ba ka sa sa bo le se fola ba tshe ba
0: can net aker
4: yeah and then we don't want to know se le ba ntongwa na bo ma Matthew 6
0: Matthew 6
4: Matthew 6 go 6
0: Matthew 6
4: eh

0: secondary school le ba matipa mo wa 15 ka mo ka bana ba blope ka mo ka re ntso mo le go le sephiri ba tla mo di mwa le na ka le go ntsha ona ntse o pala
1: yo ke rata mantsho a o hle a ba
0: tsi ye sa ba di tswala ka dintong before ngwana o ngwala a botse mo di mwa ona ntse sa go re mo di mwa ba ba mo na go pala ba mo di mo di go di go gone
1: yeah.
0: Yes, nagiri yalo to le thabo mashaba te kare budi wa yema ha ba side o thola le lori ba se prele botse moye ne ne ne ar bana wa tsaba bo de bana wa tsaba ba ke ra para budi bo ra ai bo le mrao bo i fu de ba tsaba ke ba ke be senda lo de ngwe lo ko ko mala te wa wa le se wa budi wa na budi ta wa le to ba le ba se prele botse
1: ah ka mo te free tsa batong ka mo wena re a leboga hle masemaite a re leboga mo kone ngwana bo papa ke a leboga ka nete a shiwe Mateo 6 verse 6 ba re wena ge o rapela o tsene ka phaphushing ya gago itswalelele go bana thapelo ke sephiri o rapele tata yo a sa bonwego ka mahlo go ba yo a sa bonwego go mme tata go yo a bona go tse didirwago ka sephiring o tla go putsa etse go yena. Amen. Re le bogale ngwa le leo mokone re le boga mashamaite. Tate wa gago yo a sa yo a bona go tse di dirwa go ka sephiri o tla go putse etse go yena o re lentsu le re o tseba le tsa ka fase ga mapo gore go yena tsa a gona sephiri. A kere o re mpitseng. Go mola go Jeremy o re mpitseng ke tla le botsa dithopa le letse lena le beng le sa ditsebe nna ke tlole botsa go bana go yena gona sephiri yo amen re le bo ga go sele go sa ga ditse
2: praise the lord
1: amen hallelujah
2: praise the lord
1: yo batong hallelujah ga retwe ga retwe
2: ka pelong ka wotela go sha maraka ipotsa gore ke wotela ka pelong khantsi ke ya iwotela

0: Yo, hallelujah, hallelujah.
1: Bona, ke re ka ka mina tshoko. Ba rutwana ka moka. Ba ba tseneng ka gare go di tlhatlhobo ba ma grade 12. Ke re modimo ke yena a tsebileng gore wa ga wo wa 2026 ba tla be ba tsena ka gare ga di tlhatlhobo go thoma ma bana. Le go go fetseng ga bona modimo o tla rentse a ba o ka meditse ka letsogo la gagwe. Ene ba tsebe le gore as long as ba ipoditse gore di ya tate re di apara botse a re di apara mabatha ka re di eta go ka di apara mabatha di tle go gopa wa itloma wa tlhogega mara go ka di apara botse wa di bofa tsi o tlo kgona go fitlha mo yang leeto la gago.
0: Hallelujah.
1: Le me seema mmage maditšhaba ore ke a ba rata ka moka ga bona ka lerato la higher grade la go spatelele motšhelo ene ke re ba ruti ba bararo ke re moruti marakalla mo mokopaneng malepetleke moruti Isaac Senyelo mosesetsana ka tshobuko zone 2 ke feleletse ka moruti Ramashala go ko mmapela gantsi ke re ba tlisitswe lefatsheng ke modimo a na le morero ka maphelo a rena le a bona se segolo ba yena tlolong go fetisa ka mokgwa ke ba tsebang ba rapela ba tlhomogele dipelo.
0: Maditšhaba le ena a ngwele ga botse sa mma re a leboga motsoši Salom Seema ka mole Moses Jane ke mosesetsana ga kgobodi ka mošante go sele a ile sene
2: tobela ko lotse
0: a re lotšhitše
2: le kae ngwana papa
0: go sele go sageletše ngwana bomma
2: le bolela le big boy matlakgola go tswa lefatsheng la ga tloporo ne
0: batho ba ka tloporo re a leboga tsela le moya se le fitlhelele bathong big boy
2: a ke tlome ka go tsosa moruti wa ka ke moruti Mampuri tata go boši Mampuri ka ga tloporo ke re roila sebošielo ka ga tloporo ke moruti wa ka ke re moruti Mmakola ka Tšhikanoši

0: ke ka mo ke tseneng ka gona ke tsenang ka gona ka kantorong tsa kgolo tsa kgoro ya tshireletso gona ka mo province ya Limpopo mo tlhekanang le bona bo colonel Malisela le taba colonel salute salute salute re leboga colonel ka nnete le rena re le tamisha sheo a se shate madume ke la bone re lebeletse gape ditemoso tse e leng gore di gona ke be ke sa kwa dipolelo ka montle ka mo colonel batho ba setse ba lla ka go tsenelwa go thubelwa ka gare ga malapa gore ei etse ke nako yela jwalo batho ba santseng ba tlhokomele masheleng ba tsenelwa ka magae ba thubelwa malapa
1: ya le tale mo hore ka mekhale ka mabaka re fela ntse re sa losha hore o tla dinokwane ka mekhale ka mabaka ba dula fase ba ba dira pele ba reng ke go plana o ka o dira se sa se ka se jwa hore ke mushumo wa hae hore ke magatwa mo khutla manga ba ka jia hore ba se tsheke batho ba se tsheke batho ga tsa bona ke botlhoko ke ba tshumetseng ka mana ja le ke ka fao ke nne ke di tira le tsena ke tsa tsa o tsena ka magae jale ka mathata a mangwe e le gore fela re tlhakana le ona ke bo bongwe ba mathata e leng gore dipego ka megalgafetsa gafetsa re humana dipego mo e leng gore ke nnete batho ba tsenelwa ka magaeng jale be re re go tloga le botlhokwa kudu gore ge go kgonagala ga a re re netefetsang gore ka mo magaeng a rena re ba lesela ba reng ke ka sekgowa motlhomongwe re ka fela re di-security security ke re security ke ra gore o skwana go se ile gore go ba bonolo gore senokwane ge se ka khotela gore o senya ka go tla go thuba ka mogaeng o no ba bonolo kana ka ona kana mo go be le ke dingwe ke leng gore ya moshidisha ge se go moshidisha o le go moditela ka matswa mo se re le ka la ja ke sa gore skara no dia gore go ba bonolo mo ile gore go jelo kana go magaeng a mangwe ka mo magaeng go tsara tlogela magae le go notela a re notledi ebile le bagotsi ba rena ba tseba gore gagao e yaga letoa ba gaua o re o tsena wa ba tswa sepele and-e jale kotsi ke ya gore ka nako nngwe ge ba fitlha ka gona ka mogae ka mo ge ba humana o o ba mo humanang ke moka ba fetse e le gore ba jea ke ba di jeang ge ba sa notea ke ba di jeang ba fetse ba ge e leng motho wa mosadi ba papa ya thetho motlho mongwe ba le tseela le masheleng le tse dingwe tse botlhokwa tse legore ba di humana ka mogae and-e sona seo se dira gore re re ba tsa tsabelo jwale ke ka fao go tloga go le botlhokwa kudu gore re direng gore batho ba ska no fetsa ba re tsebela mesepele wa rena tse dingwe le tse dingwe tse di leng gona ka mogae nka fa motlhala o mongwe wa tse dingwe tsa ditiragalo tsona tsa tshwana le tsona tseo o kwetse le gore bagotsi ba ka ba tseba gore ke na le eng le eng le eng mo ke dulang gona ke moba ntsia bangapela lefelong la boithabiso ge re kile gona ko lefelong la boithabiso ba bangwe ba bona ke moka banja lonyane ba kitimela ko gona kwa ke dulang gona ge ba fitlha ba tsena ka maatla o mongwe le o mongwe ba mokhumanang gona ka mona ba fetsa ba thuba ba fetsa ba jea jeje botlhokwa jale be rere a re ke tlhokomeleng gore batho ba seka fetsa ba tseba mesepele ya rena jale ka ge e le go sona seo se beyang maphelo a rena kotsia
0: re tloga re leboga tshedimoso eo ka nnete le re file go yona ka gare ga letšatši la lekgono mošate wa tseba le boithabiso ka nnete a re lemogeng a re lebogeng tama yeo gorena re botsa bomang re fa bomang tshedimoso yona yeo ka moka ga yona ka ona mokgwa o ke dumela gore ke gona ge re napile re ya go bo moruti ba rena letšatšing la lekgono Mr Creativity re fitlheng go bo moruti ka yone tsela yona ye re nape re tsene ka gare re fitlhise molaetša e bo gona ge re fitlhe ka mafelelongfelelong a lenaneo la rena ba re moruti lefase ka bophara modimo a be le bana ba rena ge ba ya go ngwala mo letšašeng la lekgono ba phasetlhe mamanaume moleko mme ka mo zone 3 re tloga re leboga molaetša oe nka rabe morena a raba bana shiba
2: Mutelechi wa Thobela FM realo cha kalina la morena Jesu o seng khaletjaji a ikeke mutimo a le boloke le locha ke so weledi sa Christmas ministry women of trust ni takale iva ramoba ore nkeke retie mphao wa letjaji la lekgono re o ke ke re bolele ka lentju la modimo le le re hlotleletsa mo go luka kgaolo ya bobedi temana ya pele re mehlengyeo ya ga go busa keisara agostose ge a busa siria o re dilete ka moka diedi ngwalwe lengwalo le modimo le shofa ke ke sa bolela ka lona ke lebala ka lebaka la gore maoto a rena a swere leeto la go namela dinamela re lebantšhitše go ya dikgethong jalo mo re kopana le lentšu le e leng setlwaedi ka gare ga pelo ya ka ke a lerata la gore ka tsona dinako tše ke lebale le batho gore ba tsebe gore ba swanetše go ya ba kgetha mmušong wa bona lebaka e le eng na lebaka e le gore lentšu le la go kgetha lentšu le la go ngwadiša nageng ya geno ke letswa ka lentšung la modimo e re molao wa tswa go keisara agostose gore dilete ka moka a dingwadiše gore ga go be dikgetho le komiti ya gage ka moka ba re ga go be dikgetho ka kgwedi ya November gona re swere maoto ka lebaka la gore re ka gare ga October re swere

0: goba mokgalabe go ba o moswa re swanetse go iša mangwalo a rena re swantse go iša dipasa tša rena re be re išele dikgetho tša rena gore re nyaka gore masepala wa rena o bee motšwa re nyaka gore mmušo wa rena o bee motšwa gona re yaya re ilo kgetha ba ba tlogo eta setšhaba sa modimo pele ke rata go rapela le wena dinameleng tšeo sa dinamelang ke a tseba gore ka gare ga dinamela go na le batho ba e le gobane ba tsogile ba gamola furugo a ga ba tsena tseleng ba le go tsena ba fufula ba tsena ba setse ba e lwa le batho ba bangwe ba sa ba tsebego ka lebaka la gore go na le tšedi mo imetseng o nyaka go imetsa batho ba ba ntseleng ke rata go rapela le wena gore kgopolo eo e leng ka gare ga pelo ya ga o swere senamelwa o swere steering sa koloi o rwele batho monke taxi rwele batho mara o tšamoelwa le di-taxi tše dingwe o tšamoelwa le dikoloi tše dingwe mo tseleng mošomo wa gago ke eng na o tšamoelwa le banamedi ka mogare ga ka taxi ya gago mošomo wa gago ke eng na mošomi wa go šoma le batho motho o swantse o ba le kgotlelelo re boletse ka kgotlelelo beke e ka moka gore motho o swantse o ba le kgotlelelo ya go kgotlelela batho ba bangwe ka lebaka la gore ga o reila tseleng ga o reile o noši o reila le dikoloi tša batho ba bangwe o reila le batho ba go felafela pelo re ganetša le timone la go fela pelo ka dina la jesu re apeša setšhaba sa modimo ka tšhireletšo ya mollo re apeša setšhaba sa modimo ka madi a phenyo madi a kreste re re moga wa morena a rena jesu kreste ga o be le mang le mang ya sa ego mošomong ga o be le mang le mang a sa namela go senamela go be le mang le mang le ditelaeba tša rena lefaseng ka bophara ba fe pelo ya mogau ba fe pelo ya kwela botlhoko ba fe pelo ya boleta ba šogofatše modimo ke mootlo wa tlo go šogofala ka dipitso la jesu a nasata mogau wa morana a rena jesu kreste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a me mokgethwa a leihlwe le rena ka tšhireletšo ya mollo o fitlhela kreste ya boa amen
1: amen and amen re a leboga moruti re napele re ketumela go mamotlhele ke mašhilo motlhele o re fata baša mathomo ka morago malešwane o na le bone magopa go tswa go neta go galega mašhego ipsneka dilo ka moka ja lekgono shalom

0: ke komana marula ba pile a palelwe ke selo yena modimo wa rena o re morapelang ke Salmus Nalani yena ana le Lucas Maloma barhabaku ke ke le gore ngwae kwa go thobela FM a ditlamiso re go tsosha re go amogela tshing le leswa ile ka mogore re mpalakata ka pelong ya gago ra re palakata la pelela gago e bile re re palakata sfatana geng sa gago e ra gore go tle fomo le ngona rena re ya fitla ra ba le wena setswalle sela sa tuka la ratolela la tuka ka tshila la bone mo ile gore nke le tshila gospel Thursday me so me botse go wena ge betla ba re go fodisha mo ile gore o ka ba o kwele botlhoko re go thusa go reta le go rorisha morena wa ga wa go dielang tshedi botse fela tshe di botse fela le gaogelo nke di go latela le tshashile re bolella pele re re e tloba le le kaone kaone o dumele mothele jwa thobela FM re fitlile rena setlhopha sa ditlalemiso re re hello dumela dumela
1: hello hello dumela hello
0: hello
1: dumela
0: why won't put hello
1: Never won't run away.
0: Hello, Dumela. Hello, yeah.
1: Kima busim songo.
0: Letsogo la botse.
1: Ah ona le ka botata nna re a ipsina ke la bone mo kaone kaone. Ah wa marimeshi a go batheletse ka moka re tsene.
0: Re tsene phakathi inside. Ke gopela go botsa position le nkarabeng. Le ja dile maabane motlatsa mo president e le go yena ntata Paul Mashatile e ba bolela kwa go fedusa. E ba ena le conference ya bona ya bo seswai. Beno se sengwe sa se bolelang o re o gopela gore motlhagase batho ba gone gore ba gone go reka ga botse o ye fase e be ditheko tse ile gore batho ba gone go direka dilo tsa o tshwana le metsi jole jole na botshwa ka gore o gopela go mang ke motlatsa mo president ke bona ba dulang ka kwa di office di kantorong tse di gologolo o gopela gore na o gopela go fedusa ke ra ka gore ba le conference ya fe o gopela go mang
1: ke tshiri tshiri o tla ipucha tshona gore ke batho ba tshwantse e be bona ba re watswa theko e ga idio ya fase ba ba ntshe polelo gore botse botse lena re ya le gopela ka mongko le lukishendi lo tsa lena gape naga ya Afrika borwa ya aswa bjale e se tsha sa le bishi molae tsa go batho ba ile gore nge ba maloka o ka dira seo bjale re tlo ba le bothata
0: gape o ka re gopela gore na jwale o ka re ke re na re ishe go di mo go be go
2: na ke nna re no bolela
0: Oh, ke na kwela di khetho re no bolela.
2: O no bolela.
1: O shetse di o ba.
2: A pe nne tso itse ba ga botse. Ba tsela le joy o ke o sentse go pole gore ba ditse le khone batho ba tlhalifile, batho ba tlhabologile, batho ba gona o nagana go fita ka mogolo gore o ka ba o nagana ka gona ge shetse o bolela selo. So pele o nya ka re o bolela selo, o nagana gore batho ba ka tla ba seka seka selo gore ba se bolela. Pele nna ke no bona a no bolela fela.
0: Wa tsata ba go sha botlhoko gore a go ka lebelela ntongwe lengwe ya go di mo re shoma ka wa tsa re a shoma. E upi a ona mo masheleng re a bona ya gona ka lebakala gore go shoma enging ya go di mo beno go ira gore re phela re le fela sela le sela. E be ke theleditse seja nano le lengwe go sister station ya rena ya kwa Metro FM Faith Mangope e ba bolela le Brendan Van Fieder wa ile gore ke executive manager wa ile gore ngwe lebele tshe di policy tsa sasa beno ba ba botsisha ba re batho ba ba go tla ka mogae ba tshaba ba re ke bona ba go tshaba dintwa di asylum seekers na ba humana eng ge re lebele tshe taba ya sasa eno nete go gore ba khumana se sengwe le se sengwe ka ba ile sase batho ba go lo ya bana ya ba go lo fadi jwale jwale ba gona go tsena go yona ba gona go ihumana ba ya go tlefa eno o gopole ga botse ke gore go potsa gore o gopole gore motho ga shetse a ngwadisha gore yena o nyoko ba asylum seeker ka mononageng ge ba ka e gana na wa tseba gore motho o na le maloka a gore a ka aka ntsha pelaelo ya gagwe motabeng yewe ene ga isa yemetse pelaelo yewe e ka tsamengwa ge mitlhano go ba ye le some go ba ye menging wa tseba gore ka mengwa ge wa sa yemetseng gore ba boye go yena ye re sa tsebeng gore tsamengwa ge mekae o na le maloka a go dula ka mononageng le ge ile gore nga se tshwatshwara dipampiri tsa nnete Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ka ba ona ka monna re benong e be ke bolela le batho ba ngwe maabane rengangishana ka yona tabe ya gore nagana gore wena o le kae kae mafaseng a mangwe o bona gore monye gape nna go ya ka nna ka mokgwa ke e bona ba bantšhi ba nyako tla ka mono Africa ka lebaka la monye menyetla ye e le goreng e ka ba gona o dubelela nnete a gona dintwa tse e le goreng re di bone mo e le goreng ba bantšhi ba gona bana ba re re bitšeng ba re ba bitša economical migration a seta ba ile goreng ka nnete gona le ntwa mo leng a e unonyoko ya lefelong le o ka lebaka laeng la monyetla beno go ira gore go thoma o kgopela asylum botse botse le di refugee eng eng botse botse a se nnete
1: beba
0: a se nnete ka lebaka la gore ga ile ra gona ntwa mo tswang o tla ba o lwa le mang
1: Se gone ba re ba go lekola ba go botšiša dipotšišo tse di itseng go netefatsa gore ka nnete mo o tswang gona o tlogile o e ba le letšhogo lapa la gago goba o na le letšhogo le leng le ele gore le tloga le ba gona lapa la gago goba ba bangwe ba e le goreng o tloga o tšhabile le bona
0: taba o ntshegešakeng ega ge e le gore ile wa lebelela dipoledišano di-interview tse e le goreng lekgotlagašwa la Aforika Borwa ba di diago batho ba ba ka ntle ba ba botšiša gore nka o imo are ke tlogile nageng ya ke tle ka mono Afrika Borwa ka ke tla ka visa ya boeti e ke fitla mona mile ka saya ke sheje ke na le mengwage le somo seswae ke le ka mogae benong ko ko tiko ile ke nyoko ke ka mogo nyoko engwa di sha asalam heban o tle ka boeti gore ra sanka wa ba le botata e boeta wa bona gore ke lotse dingwe tsa go dira gore na kirke lebella kere gona le ntongwe re sa direng ga botse ka lebaka la gore ge motho a setša boletse jale o setša a o bontšha le go kweša gore botsebotse a kwešiše le gore botsebotse ge re re motho o tshwanetse a tle ka mo nenageng a nyaka asylum goba a nyaka refugee e sepedišwa go tla ba go diegileng motho wa botswa ra wa ke tlile ka etela ke tlo bona mamamamang ga ke fetsa mo ke setse ke na le mongwage masompeditharo ke dutse ka mo nnageng yo tsong ke tlo ke ngwadisetsa gore ke nyaka asylum jang jang mengwage masompeditharo ebo o sego ka gae ya ane yo tsong e tlo dira gore le batho ba ile gore nka nnete ba nyaka di-asylum ba na le mathata nageng tsa bona ka nnete ba e tle ebe merusu yane ya gore
1: ba palelwe ko dikgwetsa ka lebaka la gore e tlabe
0: go tletse go falala ka batho ba ile gore nka nnete bona aba bibiale a ke tsebe gore tabe ena e tlo ya kae go a diegang e upia roopolo gore gorogolo ya tsheko ke yona e rileng batho ka nnete ba tshwanela ko gore ba fiwe menyetla ya gore ba ngwadisetse asylum re sa lebale le gore ba rile di tla thoma go ba gona mo online ka mokgwa e le goreng ebile ka gona e sa no ba ye nngwe ye e le goreng lefase ka moka la rena le ka mona Aforika Borwa ba sa le gare ba ngangišana ka yona ma Aforika Borwa kua le kua eupia nna sa odong ko sa botlhoko ko gore di-tax fela
1: meeonengwe
0: ye odimo man a gona bothata motheletši wa mogetši mošate
3: ke go ngwathele borotho bjaka bo na le diamigo aowa bo na le flora
4: yo maoge bo na le flora bo na le diamigo tše ntši
3: ke eng diamigo
4: a ke tsebe maore ke mašole a manyane kudu a go tswa mexico ao a phelago ka bogotshong bja gago ke bagwega ba mmele wa gago
3: di swana le mašole ao a tlhapetšang pelo yaka
4: ee tšatši le lengwe le le lengwe
5: flora e phuphuma ka omega 3 o ka itlotsa borothong go ba o itšhele bogobeng setse kana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago pelo ya go e dula e phetše gabotse kgetha flora
6: mmino wa go fola mmino wa go thoba matswalo gospel thursday go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Whitney Houston. A step by step, ke Whitney Houston ke ene le gore wa mokgwa ba le go tshebela FM e re lebelle gore na cha tshina le khone re go tswaretseng wa tsiba ga botse gore ke la bone go ira gore re bana ba tlekeno bana ba ka batamelang re tsiba re bubuti rena le bosesi ya rena ba shetse ba thomile go ngwala mphato wa mara matlo ba ke ya ne re le mmogo yona be no nkinya ka le mputse mmo ga e be le ka ba botsa ka megwana gwana ye le gore mba ba le yona ba fela ba idea ye le bona o ka re ba swanela go go yemisha gore ba ba tshwelele ba phasega botse ge re lebeletse mphato wa maramatlo e ka ba ife ke eng se wena ngwana o reng o ka roka botsa botu gore tlogela go dia sele sele se gore ka nnete o tlo tshwelele mamotlhanke ba feke lena mayele re go gore le ka bona le ka rata gore ba tlogeleng ye le gore le bona o ka re ka ba shitisha go lebelela tsa di buka gore ba tla ba tshwelele ga botse
1: 0603 028 8050 ke 0603 028 8050 ba re bana ba tlekeno
2: a ge ke nnete e tla re tle re je dijo tsa misong le magwebo wa kanageng ya Aforika Borwa wa go tuma le dinala nnete ke gore o motseba ga botse ke mme Constance Makwale na mo re a boa.

0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Tobela batho ba kana ka lena ke nna go tsara particular mo khotse station school sa ka house no school na school mara ke tsara mo primary school na bo se ka le buta ka mara matlo nka rata go ba botsa gore ka e ba e ngwala ditlhogo tsa bona tsa ba fela ngwaga ba se ke ba ba no di energy drink ka gore energy drink o ka ena e ya yona e tudor 5 hours ka mo o ska robala mara o to robala mo e to ipereka ba se ka dira lo tsene gore ba tsara se ya bona tsana le nwa majwala ba focus mo di weekend tsa bona ba be bana ba o luka ba yo ngwala di tlhogo tsa bona ba se ka itshepa dilo tsene gore ke tsa batswadi ba bona a se tsa bona bona future ya bona a shi o shota gore bona ba yo bula monyako ka gore ba fetse e sekgale ene nna nka rata ba fa lengwala ba Philippi 4:13 ke kgona jotse ka Kriste Jesu a mpha maatla.
2: Ya
3: ka matsatsi mapepane ka lenna ke na se di bosega ke fona ke Kepler Park ha ke botoka nna nka botsa botsa ka gore a le se PS5 ya ye le phone a ngwala go tlo be tikore a passe
2: yeah
3: a ye ka a ye le university a ngwala shapi ka le rata popopopo
2: yeah PS5
3: ya ya ya ya ya ya big boy
4: a big boy
2: PS5 am
5: matsatsi mapimpa ka le matsatsi ngwana ka go play laptop ka itumele di RDP ke tsena sekolo pele di primary school ke rata gore eba ke rata go botsa ba rutwana gore eba ngwala ba meme modimo ba ska tshwa ba ntshele tshogo ba ska kopisa o phasa grade 12 ke step number 1 so bula monyako so re ba university ba ke thute ba beletse ba nyako ho le ba be tsona
6: Mama tsati mapimpane ka lena ke naba ka matse ba ke tsena sekolo manje mo primary school for service. Nna ntekisa teng ka ma matric kore bas ka ya di tavening bas ka ya mama khuleng ba rekishetse no ke tsantsa bona ya ba lore ba pass. Ke a lebo popopopo.
2: Mama tsati. Eya what's re ko mongwe shu
7: ka matsatsi ba bibana na le bjela ke nna sa ntlhela ko ke tsena sekolo mana primary school na me mo ke nne mbinda nne ntse se nna go subja ba tsama mare matlo go re batlo le mina ti alfas ba tlo le nwa jala ba tlo tsama mashwa ke le bo
8: mana no igeli mani Tabule jama thatho.
4: Ah, fara se.
8: Ke nna go mkhuluma shishi nna ke nna go mphakeng ke na le 9 years old.
2: Hello kamo.
8: Mo duwa boleng ka mo matriko ba fa advice. Ke tlo o ya tavening. Ke lo kopisha.
2: Yeah.
8: O work hard and go high. Listen to stop off of Meru comments. Na mbelo tlo go no pass. Mo shitum FM.
2: Moshade
9: Sipo nyonyo nyonyo sa mama kwenya sipo nyonyo kama tsatu mapimpa tsatu ke na pele shia shika ke tuna le phala lo kwa maitele tsa kwa grade 7 ke tsena sekolo sa maitele tsa primary school mama ka ke mem mukovani thobela malumi iga tla ke o bo tsamane le joy
2: mpo tse mwana
9: ba tsa hore ba bale lo na ba ska tsama mbushiu mashiu ba go bala kana ka gore ba ska le bala dilo tse ba di badileng po
10: Kama tjatsi mapimba na ke na khenela phale ke dula di tsentse ke tsana sekolo mama lo kara primary school mama ka ke mamaitis
2: yeah
10: nanga riore bana ba sekolo ba di ba stopisha u rale ke sa di phone
2: yeah
10: po ka le la tsaka matao se fele le di merishe mamaitis
2: aba sekara lo ke sa di phone
8: tjatsi mapimba na ke na tswa tsoga ka mo endara ma ka reke
2: hello tebatso
8: nna Bo se se are na ba mphato wa maramato e be ke to ba botsa ke ba botsa hore ba toelo ya mebileng ba toelo ya di plekeng tsa maithabiso ba ba le di buka so that ba khono phasa ba ba ke le rat
4: much mara
2: re go rata
11: ra ka tuma pimpa na na la ka ke na ha thego mphe ke tsena sekolo mo leng primary school na na na ka ke mem la MC mahlatse le mahlo gonolo le maitiri ka rena a ngwao po po po po
12: a e retile ka ba ka kwa ke swabanyana so
2: o swabisa ke ke botsi yang gane ga re letlo go lona le madila
12: wa tswaena
2: ya ke na kwa ngwala tlogelang di PS5 tlogelang di lathekeng le lebelle di buka fela a senna ke bana ba rena gore re ba le bona gore lotse di dia gore le ska lebelela botse le skebela ei tlogelang gore le tlele phase ka nete ka mogwe le gore ntlhohlele ja ma ba bana ba rena ba mphatwa mara matlo gore ka nete ba dire tse di botse fela ge ba isa dula ditulong tsa bona ba nete fatsa gore ba ngwala di tlhatlhobo tsa bana tsa mafelelo fele lo re matlhatsa le matlhogonolo re le boga bana ba ka le tlhwembotse moshati
12: moshati

0: morago ga o kwa ko shaye re ralokang ga bjale o sa gana mmino wa AI
1: o ba ka re motho mong ke ke e rata ko shaye o ka khuma ya ke rata yo hey little
0: ke tsibile re ona le lento ngwe e tlo ba diega shiwe bona ga ni jwale bona ga ni jwale
2: go tlhoka ga gore na ko ngwe na letle le botshe ba theletse gore na AI go ba botho ka nama
1: e motho ka nama motho ka nama motho ka nama
0: What's my king? Motuaka no ba wana kanama. Upia. Dikoshacha AI wa tuwa mudi mje nchicha jona jekisha jingidi kwele di areta. Anga ufa jona. Anga u... Imile giri tiba kama ina ka urkia di raloka. Anga ufa jona. Utabona ukasagane lwe na ur di areta. Lea ne ki unwe. Bona gani yocho lwe na upala kuhu. Ya
1: papate, ya papate.
0: Erefe mashilu mdluli. Kiri ya mshupa kodi batuwa kumishati.

0: Israel Houghton, and I'm a friend of God. Kelo go ngwae kwa. Ya sibe la gabiala go thobela FMD tla le meso. Hot for Messiah. Ke tshe pedi tshe ile go rofile tsona ka se popo tsona se go thobela FM. O tsiba ga botsa gore ga fitlhe na kwa e le la bone go ira gore re dutse le setswatswa re dutse le mothomo wa ile gore nge o tlo re fa ditaba tsa gore nna le wena re fetoge. Ka lebaka la gore tshe ba tseneng ka gare ga tsona re kithuta go tswa go tsona. Tsa tshin la le khono mthile tsa thobela FM. Tsiba ga botsa gore se go fetse. Go ba le setswatswa. Hey motshwara wa tsiba keng? Na na nka se dule ke tlo jaka. Iupia go ja go go dia gore motho a be shome ka thata. Wa tsa bona le ba bangwe matshetsi ba dunyo go bana ba ija ba satse gore go die ga eng. Ke gatla ke batho ba ile gore ba thoma kgwebo. Mo ile gore maemong a sa dumelle. Gore mo ile gore o tswa gona. Go sa bontshe ebile ba sa nagane ba ba leng gausile wena gore o ka ba fitlha maemong a majwale eupia oa ke pontsha gore ka nnete ke ya kgona go fitlha moo moyeng wa rona letsatsing la lekgono o nkgatlhile kudu o fitlhile ke gala le ka mo studio ke re wena ke re yo watla ka pela so watla ka pela a re nna go ka re 10 o tsebe ga botse gore ke 10 e seng 5 past 10
1: a sena ya gore
0: a kenya ke tsona tseoe 5 past 10 a e bereke gore le 10 tseba ga botse gore gora rona le wena re tlhakana ka 10
1: are se ka to khumana ba re 5 ya mosotho ke 6
0: wa e tseba yeue
1: ke tsoa botse re a ba leoe ba setse ba le gore
0: ga le ba dutse ka mo ba letsetse nako ya nnete ka lebaka la gore 10 ba 10 7 ba 7 nto ngwe lengwe a e change mme Constance Makwali ke ena o e le gore re na le ena tšatšing la lekgono ke mmakgwebo o tswa ka kua Limpopo provinceng ya rena go na le tse dintšhi tša di dirileng bophelong ba gage tša e le gore tlo ithuta ka tsona letšatšing la lekgono re lo tšhitše thobela mme Constance le tsogile botse
1: ya ke mo koela gaka
0: ba ka tla ba lwa le nna batamela le tsogile botse
2: awa re tsogile botse ra lena
0: re tshagetse go ba le lena le tshatsing la lekgono
2: awa ke a leboga
0: o go mpotse botlhokwa ba nako
2: nako e botlhokwa kudu ka gore dilo tse dingwe ga o ka se di die le ka tloela ke bophelo ka baka la go se berekise nako ntho nngwe le nngwe o tshwanetse gore o e dia o tsebe gore na o e dia nako mang
0: ba bangwe ba fela ba re wa tseba o ka re re phela nakong ya gore o na le metsotso re na le diiri tsa go lekana ka moka 24 hours ka moka diiri tse 20 nne o mongwe le o mongwe e bua ba bangwe o ka re tsa bona o ka re di a oketsega ka mokgwa wa kgonang go fitlhelela dilo tse dintšhi ka gona wa tseba molelo
2: o dia ke lebaka la gore ha o e tswa o berekisa nako o tshwanetse gore o tsebe gore na o bua le eng ntho nngwe le nngwe o e diang o tshwanetse o be le di-result e ka ba tsa o passa e ka ba tsa o faila mara o tsebe gore tsa o faila wa rectify
1: diiri ja lena ke nnete gore le di oketsa ka o serobale
2: ee le jalo ape o tsebe gore tshokolo e create yang peteng
1: Ita.
0: Ke fela ke bolela kere moputso wa boroko ke malaka. Ke ntse ke bolela ga ntse gore moputso wa boroko ke malaka. O ka di o thwantse o rata o robala moputso wa boroko ke malaka fela. O ka o tla kumana e. Tla kumana thaka di jele mali.
3: Ya.
2: A ke re o tlo re letsatsi le a fisha. E ra re o ka se o le. O tlo robala o dula ka fase ya moriti.
0: Pula yana wa re.
2: Awa yana e bile mmelo o kwa o lapile. Wa dula ka dikobong wa khutsa
0: wa tonya wa re weather ye
2: se se shalang gore ka malengwenya ke ya se sengwe sa o tsena se tswa ka
0: eish
2: apo ka robala era gore wena o tshwanetse gore o mongwe a bereke ka thata gore a kgone o tsentsha se sengwe mo molomong wa gago e le ma
1: anam
2: ke nto o tshwanetse o iputise yona gore manna ke tlo fepiwa o tloa ke sa le monyane le ane jalo aowa emelela o itiela
0: mthile jusetse o ikwa gore go tlo fisha ka mo studio o mongwe o shetsara wa lanthoma kere o sa robetse a tse gore letšašile botsebotse o nyako o bona a e tlaleng go diega eng eopia o seka lebala mthieletse gore ka mokgwao ke gone re o tlhotlheletša re o bontšha gore bophelo bo o ka nnete le wena wa tsebakeng o ka bophaketša man o ka bophaketša re ya boa
3: Ntsha bogare bya gago bya noka siapeng le spa. Khotsa phokoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchen ninja Nutrifresh. Go reka di tsweletse tsa go swana le 2 liter spa full cream go ba low fat ultra pasteurized fresh milk ka R32.99 go ba 4 kg spa frozen chicken mix portions ka R154.99 o buloka R44. Di tekotse di thoma ka di 7 go fitla di 18 October. Ke stoko se sa lona. Ga spa fela. Bona di dipielo.
4: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetse go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo clientele funeral plans di lefago ka cash go go thusa ka ditukisetso tsa poloko. Gomme o ka akaretsa maloko a 13 ka plane ye tee fela. Hwetša mogobo wa poloko le kgono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le mošireletši yo a dumeletswego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Nao kwile kaki leo Safari Lodge Eta wipsine kama city city Leba lapa muratu wa gago kuba bagwera Marobalo kia mihuta huta Kota mafela kabu nyane wa 2500 rand Mafelo wa uruta ona di restaurant Hape li game drive Ota ipsina kako lebele la di pofalo Dira luka sutukwe Dijo jona aki sabulela Kileo Safari Lodge Ika bila bila Rekwecha gala o Facebook Kuba numero ya WhatsApp 065-514-5363 Kuba ukalecha 010-026-6460 Kileo Safari Lodge Boutique by design, personal by nature.
6: Tobela FM
7: Moshato wa sebo lubi tabi isho.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakore.
1: Ke a leboga le join le Eager a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago. E reng ya seswai go Thobela FM ke tša gore kgorotsheko ya godimo ya Pretoria go letetse gore e bitse gape tlhatse ya mmušo tshekong ya polao ya Senze Meiwa mesong ya lekgono. Molato wa bogodu bja dirafo tše botlhokwa o amago motlatša motlhankedi phetiši wa peleng wa kgore maphodisa masepala ekurulone Julius Mkhwanazi le balatofa tšanae ba bararo o tla tswela pele ka kgorontsheko ya masetrata wa Johannesburg le kgono. Maphodisa ka KwaZulu-Natal a netefaditše go swarwa ga morutišo mengwaga e 14 kamanong le ditiragalo tše pedi tšeo di fapanego tša tlaišwa thobalano tšeo di amago barutwana. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go Thobela FM. Sejao re swaretše tša dipapadi. Ke a leboga.
2: O itšhelebele papadi go Thobela FM le Viki Sija Moleta.
3: Ga ke a leboga Mashilu Motheletši Madume. Diphadišano tša kgwele ya maoto tša Motsepe Foundation Championship di tšantše šedi mo mafelelong a beke ka lepatlelong la Peter Mokaba le gona nkga e tlabe ejang kgawana ge setlhopha sela sa Gomora United se tlabe se ya godimo lefase ba amogetše setlhopha sa Cape Town City tšatšing la go sasa. Papadi tlo thoma ka seripagare go tšwa go iri ya boraro mathapama, gomme ba nyaka thekgo ya gago. Motlhatlhi wa setlhopha e le wena Patrick Pukwayo o re dinaka ka moka di lekane ba letši mo setlhopheng sa gagwe.
4: Re le setlhopha sa Gomora re thagala gagolo gore re tlo ralokela ko Peter Mokaba. Our first game, I think re ready mentally and physically. Ra shapisa or bolo re tlo ralokang tlo ba botse against Cape Town City. And of course re raloka le Cape Town City mo ko Peter Mokaba ba hodima rona ko number 3. Re lekana ka di-points, so e tlo ba game e tight. But the preparations tsa rona dišhetso tsa rona di tsamaya botse because re tswa ko winning, so morale a rena e hodimo gagolo. Ke a tshepa gore batheletši batho ba Polokwane ba tlo fitlha ka di-numbers ba tlo re supporta. Re ka thabela lo supporta lena.
3: Hi Berry tlabe ya go dimo le fase le setlhopha sa le Rumo Lions le yona e ralo kwa go sasa ka mokibele le gona gona le tše dintšitše le gore ditlabe dira lokwa mo diphadišanong tše tša Motsepe Foundation Championship. Venda e kopana le Magezi, Upton City e kopana le Orbit College, Listerford City e kopana le NWU Mafikeng. Ka le lengwe motheletši re beletše fale gore ge bo malokwane ba thoma ka tlhatlho ya bona ya VAR le kgono CEO ya SAFA le dia Monyepao o tlhalosa gore go tla ba le karolo ya mathomo ya go leka VAR. Ba tla dira seo go diphadišano tša SAFA go thoma ka ABC Motsepe League National Playoffs le Hollywood Bet Super League.
5: The current roadmap includes further engagements with FIFA as indicated from tomorrow onwards, further engagements with CASAFA on the training of referees, strengthening the VAR project team with representation from finance, technical, the PSL and broadcasters, finalizing engagement by the VAR project team with the PSL, engagement with the VAR project team with broadcasters including SuperSport, Canal Plus and the SABC, confirming technical compatibility requirements, conducting supplier demonstrations and advancing referee training programs.
3: Ka le lengwe re lebeletše fale go dipapadi tša tennis Wuhan Open le yona e tšantše šedi ka ditiragalo tša bomakatša mo e leng gore re bona yena Irina Zabalenka a etšwa le gabjalo o samaketše morago ga ge a fentšwe ke naletšana ya America e le go yena Ann Lee. Ka le lengwe le Jessica Begula le yena ke e leng gore o tswile o fentšwe ke yena Jelena Ostapenko. Motheletši Skoba Shooter tše dingwe ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai.
2: We have seen a very papa di Rotuel FM, Livy Kissi Jamuleja.
6: Shotaka, Jamiso, Riteka Tafula di Futulo, Lio Maratao, Lio Utomaratao.
7: So, harifita fela go stationing sa Thobela FM go pulopane na ba rthore. Eh ba khwera, Thobela.
8: Yeah.
7: Thobela. And then that's what motivated the song.
8: Thobela.
7: Thobela.
6: O di tlalemiso. Thobela FM. Moshate wa tsebole boithabisho.
9: A ke moshate wa tsebole boithabisho ka nnete re mo di jo ja ka tsa misong mo ile gore re na le yena Mam Constance. Ke nya ka mpotse mo o motho o ile go reng o ka gare ga kgwebo ye ya gago o ithomile jwang botsotse go diegileng gore o tsene ka gara gobe a ke nya go bolelela ke nna ke botseng ba thieletse gore o dia gobo ya eng a ijwe go wena gore o tsene jwang o thomile jwang go diegeng o fitlile jwang maemo a o fitlile ngona
8: yana nna ke thomile gobo ke sale student o hopole hore o lebella ditlhoko jwale ka ngwana o le sekolong wa lebella hore na batswadi ba gago ba kgona o fitlha kae wa bona hore mara e ba o fang yona go ka reka di-pimpop wa rekiša commission ya ona e tlo ba imolola le wena e tlo o imolola ditlhoko tjago tja koretse ntle le o dia dilo tja o tswa tseleng ke yona mathomo maeo a kgwebo e nna ke ithomileng ka thoma ka go rekiša ba bantsi ba bantsi bang ko morago kwa ke sa tsena ko tekisi ke rekiša le mo training ke rekiša malekelo
9: o sa je ke ditlhong bana ba rena maja ba re ba ja ke ditlhong a nka se yo ditlhong
8: ditlhong dikgosa ke lebaka la gore o kwerana ga batho o wisha self esteem ya motho mara go o tseba se wena o senyakang in future o gopole gore dilo tse dingwe o di diele no o di diela
9: go
8: pele mo e le goreng o tshwanetse o tsebe gore wena o le motho o nyakang o iketele wena bo wena ba gago pele motho o mongwe a tla tlo o bolela dilo tse di-negative wena o tsebe gore na wena o mang ene o nyaka eng ene o nyaka e diwa jwang o tsebe gore ga o ka ke tseba yana ewe o tlo kgona o ema o le boima o le bonolo o ba o khumana thego o ba o sa khumane thego o tlo kgona o ema mara ge wena o sa ke tsebe o tlo go gola ke metsi wa ya gotlhe mara ga o ke tseba o tlo tseba se o tshwanetseng o se dire wena ka bo wena ga o bonolo re lela re sepela re eta re fodiša mo tseleng ka gore o gopole gore o ba in an island ge o le mokgwebong ke nto o tshwanetse o e tsebe ene thego ya batho ba borena ba ba le fear of unknown le tshogo le o sa tsebeng gore le tswa kae mostly ya mathomo e fitlha mo mothong ke ela gore ge nka faila mara o tlela ya gore ge nka phasa kore ka moka ba re ga o ka se kgone ga bone dishopo tse di dutse di le empty benye ba tsone ba lekile ba paletswe le wena o ka se kgone so se ka dumela dilo tse ba tla ba di bolela gore wena o ka se kgone gore o tlo kgona ke tutse wena gore o strong o fitlha kae
9: a re bolele ka kgwebo ya gago e e le goreng o thomile ka go rekiša mmalekere um go tloga o rekiše mmalekere o diileng ga o diang ga di jale ka gore ga o rekiše mmalekere ga ke bone mmalekere mo gausi le nna and-e yo o e tshwereng e ka tsene ka mo e ka se lekane
8: ke diile mmalekere ka dia di-mobile kitchen le di-tech shop especially ba bantsi ba ba dulang Tembisa ba ba dulang Diepsloot ba ntseba le go rekiša di-handy andy sunlight liquid jik ba ntseba ke tsena ka metseng ka mekhukhung ntho tse dingwe e ke nyakang o ebeya botse gore batho ba kgone go ikwešiša kore se ka swabiša ke se se tao beelang dijo tafole as long as o se dia se le molaong and-e o save-a tšhelete ga o bonolo le o berekiša dithušo tse o ka di humanang ga o bonolo ebile a di humane e bonolo nka se o tshepiše gore o bonolo nna ntho e kileng ka e humana gale ke na le 19 years ke moso bo youth fund ya 19,000 ya thoma gore ke nyake mokhukhunyana le prema le poto gore ke kgone wa pea dikota mobile kitchen wa ka wa mathomo and-e a o bonolo
9: go ya ka wena o kare e bo e na le lerato la gantši batho e ba bolela ka kgwebo ba tseba ka ba le lerato modimo wa mpontšha pone o nagana o kare e be ile lerato goba e be ile go tšhabela tlala e le go nyaka go fetola bophelo ba gago ela goreng e ke tlano a peya le ge e le gore nna botsebotse tša go apeya se dilo jaaka mare ke tla peya ka ba ka ithuta ka ba ka kgona gore ke rekiše dikota tsona e
8: o bana ntho ba reng ko o tšhabela tlala le o lebelela seemo se e le gore tla bo o phela mo sona o lebeletse gore ba bangwe nketse ba ipha maphelo a e le goreng a ba rate ba gapeletse ya ka baka la o khutela tlala mola e le gore modimo o ba file kgopolo gore ba ka kgona go itiela e botlhoko o ka kgona go ikarabela mo seo gore ke eng ntwe nka idiang ke petho ho e feng ka idia mo ke holetseng ona gore ke petho ho e fe or ke thuto ye e feng ka ruta ba bangwe gore re kgone o lwantsha tlalai
10: batsa
8: ke wa
10: ehe ke ska itsana ga no be se tshile feditse
8: eh
10: a re ke be ke botsisa gore ga gabya le le ka gare ga kgwebo ye e le goreng e tsentšha dimilione tša go šiša ke tše dintšhi kudu ebile le ka gare ga kgwebo e le goreng ka gare ga dilori motho a ka ipotsiša gore go tlile bjang ke nyako go tseba mathomong go thome ditaba tše gore na go kgonagetse bjale go na le motho o le molatileng gore watsa keng ke re rata go ka ba ka gare ga kgwebo ye ya dilori e goba kgwebo ye e le goreng e ka be e tloga e na le letseno le le kaka le šomile-šomile jwang gora fao
8: ke be ke rekiša ka mobile kitchen mo tseleng mo e le goreng bo ena le monno mongwe wa lego a rata o tla o reka mo nna and-e a le mo kgwebong eo ke na le lerato la o reila ditraka
9: la gore wena o reile go baba o reile
8: ee mara ke sa tsebe gore nka thoma jwang a ra monna a re no se ka wara ke tlo o bontšha gore thoma jwang re dia jwang o rile mputšha re o na le tšhelete ya go reka traka kare jo
9: yo
8: koi tsaka ke ang poncha hore o ka gona o renta o ka gona o diang ene kana kwela ya gale bo le bonolo ka hore lo tshedi di halang ga njalo mo industry di be di se
9: o di lo tshedi di ga ngilo tshedi fake
8: e anya lo na le agent tshedi nch gore before wena o ka gona o fitla mo le ngwana bona le batho ba 5 before wena ene ba wena o sa batsebe
9: e tlhalose gona le batho ba 5 ba ile gore ba dia moshomo o tshwana le wena go ba nya ka go tsama isha kgwebo ya gago go fitla mo e fitla
8: di mine di na le di agent tsa bona wena o ba approacha o re kenya ka moshomo ba o fa motho le re ka contactana le yena as e ka re ke motho a bereka le bona wena o contacta motho santi maybe ke agent ya bo 5 ba ya bo 6 mara bontsi ba bona ke batho ba ba show pele mine offer rate already batho ba ba 5 setse ba engathile gore e fitlha mo wena e fitlha setse le nyane and-e gore o tlo ikhumana o ba boima
9: ups o a sanka sa dira gore o tlogele o na le ditraka tse kae o thomile ka tse kae leeto la gago gore o agetse dingwe ge ditla le bile jwang
8: ke thomile ka traka e one go fela ke re ke le ko zanene ko mogala bo mongwe kwa a sa le ona maya e o roba le ka khutso ka ithelela yone
9: wa jelesa tse gore ile track good 14 ke 14 ya kere o na le 14 velevele ya
8: ka ithelela yona ka o renta tse dingwe ka motho ke ya Stillport
9: ga o ithelela yona e re ke botsise e bo o reila o ya kae a bo humana o
8: ke berekile local and cross border
10: o go ba re bo tsiya rabolo ka mo molong wa ka mo polokwane ka mo
8: eh me ke tsiya rabo eh me ba a ga be ke tsiya rabo ba bangwe ba ntse ba jo le mara ba ba ntse ba ka polokwane ba ntse ba jo le ka drive
10: ba sa tsebe gore ke ya
8: ka ra o botlhoko gore motho a tsebe gore ke ya hao ha o le motseleng ka road drive
9: e bia go gantsi a re bone basadi ba ile gore ba dira kudu di cross border o kere ba ya ka kwa ba tshela melwane kudu ka di traka re tloetse e le banna go bile bothata jwang go ba mosadi o ile gore nge o reila traka e le yena e le gore wa deliver wa tsiya go dira go bile bo kenge se ile gore nge se se go paledisa kudu kudu go ba se ile gore o bone e le tlotlo ye kgolo ka lebaka la gore o le mosadi se ka lebaka la gore ke tlotlo ka lebaka la gore wena o le mosadi
8: nna nako e ntšhi ke na le o bolela gore se ka lebelela gore o mosadi ka baka la gore e le le batho ba babedi e le monna le mosadi e le ka namela motlhare e le o wa le o kwa botlhoko bo o tshwanang nto o tshwanetseng o e tsebe ke gore nna nto e be e sa nkwese botlhoko ke gotse ka ra lapa la bashimane ene be ba sa ntreate jale ka ngwanenyana e be ba reile diterekere be ba ntsentšha le nna e be o tshwariwa mohoma le nna e be ke tshwara mohoma jale a se be challenge e kgolo gore ke kgone o tswela mafaseng a mangwe ke ye ko o bona gore na o diwang ka gore ke motho a rata o explore ee o ithuta dilo tse dintšhi tse e le goreng di a diagala
9: o fitlha ga bjale thuto e kgologolo e e le goreng o e humane ka taba yana ye ya ditraka dilori e ka ba e le efe e e le goreng e motho a go tshwana le nna wa o tshwana le Lorraine wa o tshwana le sejaga kare ke nyaka go tsena ka mo gare ga industry e o ka re wena wa re wa bona ga e le e hei ya itlo go rapalatsa ba fela ba re ba ba tsamaileng ba tseneng gare ga tsona pele ba tshwanela ko go botsa ba batlang gore hei mo metsi a fisha ke metsi a mafia e le gore o ka re e o seke bebe
8: metsi a di-agent ko ana botlhokotlhokotlhoko and-e nkwetsa botlhoko mo industry e gore o sa na le batho ba e le goreng ke di-agent ba recruiter batho ore ba tsene mo transporte motho wa modimo a tšere tšhelete ya mafelelo ya meberekong a re ko reka traka mara a fetsa o e reka ba se ka mo fa mošomo ba mmošetse morago motho le a thoma o lokaloka ka traka a be a feleletse a wela matsong a ba le le goreng ba itiele ditšhelete ka mogorong o mo tsentšha a tseba gore he ena a ka go ala tšhelete o ja fase ka yone and-e motho la ka o tlhoka tsebo a tlo boye a botsiša le a e tla mo lena o tla a gobetse le o kare wa mo eletša motho o kole
9: botlhoko
8: a sa tseba gore na o tshwanetse a di jwang nna advice ya ka kore ithuteng pele di ya researche pele ka gore le di-company tse di golo ba nyako rentšha se ka ba ba la makala ba nyako rentšha mo industry ye ka baka la bona ba dile di-association tša bona ba reke maybe 100 wena o i-one let's say ya Richards Bay e di le 50 di queue ya gago e le i-one e ra gore wena o fetsa 5 days o le mo queue e ra gore mo kgweding o tlo ba o dile le outu tse nne fela and-e mo o e ra gore o padile ka wena
10: jala re lebelele gona mo gore ge setse ba le ntšha jale ke batho ba ba kae ba e le goreng ba loba bophelo ke lebeletse batho ba e le gore setse ba go šomela ga bjale ebile ke dilori tse kae tse e le goreng o tloga o e na le tsona ga bjale ba loba mešomo
8: dilori ke 89 ba bereke ke 102
9: a re ye morago le re dilori go tloga ga etele ganyetso le moge
8: 89
9: o di tseba ka pele le ka morago ka moka e
8: o fela ebile o lebala le maine a di-driver
9: 89 nto a e sa le kgwebo fela ke
10: empire
9: e goreng o na le yona e re ke botsise mo ga o shetse o ena le dirori tse di kaka go e raya gore o rekile mathomo ye nngwe ya reka ye nngwe jwale le jwale nna bana lelapa ka moka ba gona ka gare ga kgwebo ye ke fela ke bona batho ba bašweu ga a dira kgwebo lapa ka moka le tshwanela ko go tseba gore kgwebo e sepela jwang
8: le jwale
9: mo e le goreng re gotse rena batho ba ba sogantšhi aowa kgwebo e tseba ka papa fela ge papa ka robala aowa phutlhame go phutlhame a go sana kgwebo ela motho a sepetseng o sepetse le yone nna gabja le ge re bolela ka di-track gape ntse ke empire ka lapeng ba kwešiša gore go diega eng go na le ba e le goreng wena o ka robala wa ya tsamaya holiday mošomo wa tswela pele
8: ka mokana bona ijo ba re di-character tša bana a di tshwane mara ba tseba mmereko wa ka ka moka ba bangwe le mo siteng ya gore ka diphatsa ke sa ikeelang ke roma bona ba tseba re dihumane ya kae ba tseba gore ba tshwanetse ba kopane le mang ba tshwanetse ba dieng kae le pressure tsana tse re banka ra tsona le bona ba moo ba tseba nto e kgolo e o tshwanetse o e tsebe le bona o na le ba babedi ba e le goreng already se ba dile di-code 14 e di-driver di lofile o tsena bona so ke ka mokgwa e leng ka ona nto e ke ipoditseng yona kore le nka robala e se ka ba ya tswalelwa
9: go na le nto nngwe mo e le goreng nako nngwe batswadi re fela re e kwa metsi e le goreng bana ba gona ebile a ba tsenelane bana ba tsenelane o kgonne jwang gore o kgone o ba kgoboketsa ka moka o kgone o ba tsentšha ka ra kgwebo e te ka gore baka la gore tšhelete ke yone ya gološa batho gantši mo e le goreng e be go bolele ka ba bonolo gore ba lwe ka lebaka la gore ba lebeletse leruo le e le goreng ba le lebeletse ka gae ba lebeletse gore wa tsa keng mo nka ja mo bana ba ka ka moka le bona ba ka nona gore ba tlogeletse uwe ba kgone go šomišana e be tšatši le lengwe ile ra boledišana le batheeletse batho ba le FM re re ka gare ga kgwebo nna ba lapa ba nyakega o ba nyake batho ba bantši ba rile ebile o ka seke family ka gare ga kgwebo ka baka bolela ka re kosha botlhoko ka lebaka la gore ba batho ba bangwe ba idea batho ba ma India batho ba show ba idea ka mogowe e ba kgwebo ya lapa o gonne joang le gore batho ba ile gore ba nagana ka nnete gore family ka gare ga kgwebo e ka se shome le lapa le kgwebo a di shome o ka fetola joang seemo se wele ka mogowe wena o e gonne
8: ntwa wa mathomo o tshwanetse o ba rute gore ba ska laola ke tšhelete ba laole tšhelete ene o le motswadi o tshwanetse o be neutral mo baneng ska rona le motswadi o mongwe ngwana o mongwe wa seba o mongwe ba bee fase o ba tsebiše gore ba nna seemo se ka mokgo kgwebo o re tla mo re dia ka mokgwa le gola disalari ntho e kgolo ke gore ba seka ipotsa gore tšhelete ke ya bona tšhelete ya kgwebo a se ya gago bile se ka ba e tswa o ipoditse letšatši le la motlholo wa re ke ya gago a se ya gago ke ya kgwebo ya gago ke ya salari ge e fedile e fedile e kweša botlhoko mo difemeleng gore di se ka kwana ke lebaka la gore ba o late ba o kgopele tšhelete gore a ke nayo ba re a wa re tima
9: re a tseba gore di ditraka di ya
8: di le ke atse o kwe motho a re ke a tseba gore di bereka kae ebile mola ba di godiša ka di-15 gore ka di-25 ee ba di godiša ka di-15 le di-25 a se yaka nna yaka ya salari e fedile ke wena o e kgopela nna a ke na yona ke nto o tshwanetse o etse
10: jale bašomi bale ke ba ba kae ga bjale ebile re lebeletse batho ba bomme ka gare ga bašomi bao ka gore a se gantši kudu re fela re ba bona ka gare ga mešomo ye ya dilori kudu e ekitimišwang ke batho ba bontate lena le ba ba kae ga bjale ge šetše le lebeletse palo
8: palo ya basadi ke 22 re na le 107 ya babereke mara 22 ke basadi lebaka kgolo le ke le lemoileng gantši gore support ye e tlhokegang mo bathong ba banna towards basadi ke yone e kgosang gore ba lose o itshepa ga bona gore ba ka reila ditoroko ge be ba ka kgona gore at least ba thege basadi ba bona gore ga o ka kgona waka e ka se opalele gape thego e tswa ka mo gae pele that's why ba re charity begins at home e o ka kwa ba o garametsa ka mo gae ba re o tla kgona le wena o tlile gore o lebeletse wa re ke tlile gona mare ba ka botsa ba re a wena o le mosadi o ka se kgone ke tsona dilo tse di dielang gore bana ba borena ba boele morago and-e le o tlhoka kgotlelelo nto nngwe e kgolo ke gore bana ba borena ga bana kgotlelelo industry ye e boima e nyaka motho a na le pelo e telele ya kgotlelelo and-e nako e ntšhi o se ka dumelela gore seemo sa naga o ba seemo sa di-changes tsa bophelo tudiele gore o tšhentšhetše batho
9: nke o re bolele ka taba ene ya kgotlelelo o bolela taba ya gore batho ba bantšhi a bana kgotlelelo ke a go tshepa ka lebaka la gore o šomile le ba bantšhi gore gore ke maitemogelo a o reng ke a bone ka gare ga industry o nagana o kare ke taba e le goreng e kare ga industry eo fela goba ka kakaretso kgotlelelo e ya tlhokega
8: kgotlelelo e ya tlhokega a se lebaka la industry fela o polore mo transport o na le ba ba berekang ko officing o na le bo mechanic o na le di-site assistant tša di-driver so kgotlelelo mo bathong ba borena ya tlhokega especially o a ikemišeditseng o tsena mo kgwebong o tsebe gore wa kgona o tšea 9-10 months e se ba o patele ke nto o tshwanetse o itse ba borena ge e ka nogore kgwedi ya bobedi kore wa tsa gore difounu tša gona di-message tša gona kore o humanebile motho wa lela o mo romele ko maineng a fitha a ratharathe a rwane kwa be ba mo cancelele contract ke nto tse dintšhi tse e le goreng di a diang ka gore le tsebo gore transport chain ii is go tshwana le o tseya dilo ko di-farmong o opole gore farmer e snow harvester a ipatedise motho ola a išang ko yena e sa tlile o emela 30 or 60 days o humana tšhelete a snow humana tšhelete ke ona a tlile o fa yona e 'ira gore wena o tlo ba o eme bo ma 90 or 120 days so nto we ga o le motho wa kgwebo ya mohuto o tshwanetse o tsebo rena o e monitora jwang o kgotsofa o save jwang nto e kgolo kore tšatši le e tlile ka bontšhi seka e raya ka diputsine o tsebo gore o ka no tlo fetša gabedi 90 days o sena le rand so o e beakanye o ya ka matjatsi ao
9: e ke nya ka rra le ka dipapatso e pue ke nya ka o tlo re re tlo laela o re tsene ka gare ga taba ya go rutwa chelete ntjo o ibolelang ke thuto ya gore a o e rage ka motho ka lebaka la gore ba bantši ba gona go ba le menyetla ya go humana di menyetla ya go humana di kontraka tsa go tshwana le tseo tse digologolo o iputse gore na o ile joang batho ba borena a rena go tseba ka mogore tshwanelang go ithuta challenge ke nya ka tlo re botse gore na wena o ithutile joang o tsebile joang gore ka nnete ge itlo tsena o re ye ke ya salary a o di gore ke na le challenge e kaka
11: ke tsika le rena mengwa ga masometsa re tsano ga super safe polokwane le burgers forza 2 kg excel washing powder 3199 1 liter mom bleach 1499 1 liter just once floor polish 4999 350 ml top society body lotion 999 175 gram a saturex bath soap 999 50 ml playboy wa play girl roll on 1199 jedi fella ka di 19 october 2026 super safe polokwane le burgers forza your number one
12: Stall. Iga, khoshetsetse. Lithabo li joy mathato. Otshobele FM.
9: Yo, re ya feleletsa le yena me Constance. Ebe ke nyaka thuto ya lebaka la chelete. Ke go kwa kudu bolela gore ya sia ga wena ya salary. E upi go no bolela nnete batho ba ntshi ba wa ka lebaka la gore se ba tshwara masheleng a company ga botse. Wena o ithutile jo, o fitlile jo a mo ile gore nge o ba le litlo la gore go jwa le ka lebaka la gore re tsa gore se re ka rutiwa jona dilo tse go tloga kwa morago.
8: O sokola nako e telele. O tshe 11 months o su humani payment. Hai tlotsa.
9: Ya di robengame. O tsamo wanga. He ba tshwa chelete ba re ba ka sofi. Rena re nne tjong go sebe le yone ebile ke rena re fang o feta. Ba re lena. He? Churanta re tjo. Hey! Ba re wa tsiba ke ngo tla rapela wa diwa ema ema.
8: A bo ho polo re zero tjela di tsena ile tje dinje.
9: Eh.
8: Apo ska
9: le. Di bule le re tje 6.
8: Ke ra re di ho tjela tje 6.
9: Ke bule.
8: O ska le bala hore. O feditse 11 months o sena chelete. O na le di expenses tse di 20 di patelo, o na le di driver tse di 20 di patelo, o na le mechanic e 20 ya patelo, different mechanics mo trakeng e one. So ntse o 20 o itse ba gore ya how ke bokae. Ke ya ne wena o 20 o berekisha on your personal capacity. Yela yengwe a se ya how. Lo ka shala ye ntse le re bona na le extra a se ya how.
10: Hey. Gale mo try pujisha o khona o gotlella jwang mo aparo wa bonnolo ka mogo ke o shetse morao ko lebeletse mo mafaratsa mo aparo wa bonnolo ka mogo ka gare ga chelete ka ga re fela re ba bona ba bantši ba di tender ba ba le bile ba mo aparo wa bona ko mongwe wa mafasi
8: chelete le ka potleng a e bulele ba bangwe ba nya ka re bulele ka mogo wa mo aparo ba bangwe ba nya ka re bulele ka mogo wa koloi Angong banya ka re bolela jwale how ke tseba o tsantse o tsebo re mo ja sae wa iphi
9: e iphi o iphina ka eng a wa mona ga ponga se lo bere ka botlhokoso ka sipsi a wa ona le ntong wena o iphina ka yona rena re tse ge lo re a iphini ka o reka sfatana ga sama leba motlhomongwe ka ba ile ntlo go ba motlhomongwe tsa di holiday tsa ga o lla re tlo no di lora fela ona le ntong o iphina ka yona keng
8: o bia ka nyama ba ka ha wa ngwa
9: ke eng ya newe
8: o tsantsu tsebora ke a travel
9: oh ya o rata go
8: rolala le fase mara ke travel fela ke ya ke nya ke tshisa hore na ba ka kuka kgwebo engwe ka kwa right lisha ka mona a ino ba just a holiday ko re ke tere 10 days 5 days yo ba ya holiday 5 days tlo ba ya u dia research ene ke tlo bua le seseng
9: go ira gore kgwebo ye re dirang ye ya di tracker tse 80 tsa o feta 80 a se yona ile te gona le dikgwebo tse dingwe tse e le gore o tsene ka re ga jone
8: e le tlo tseba ka pele
9: ora re sa dia khoma o sa tlo boya
8: ai kudu
9: e be batho ba ile gore mba go lebeletse ba nya ka tlotlheletso ba nya ka thuso ba dirang gore ba gone le ba le ba gore le ba le di le re keng di class tsa tshile lengwe la tshwara le yo ruta batho ka dilo tse le di dirang kereng go faga ga go mo setshabeng go bakatse life e seng go faka gore re tlo rekela borotho a go faka tsebo le fa joang batho
8: nna ke na lo ba le di class tse le reng ke gona ba ke rute batho ba ile gore ba gausile nna ka mmereko o diang le di challenges tsa ona ka gore batho ba bona the good part the bad part ya ba itse

0: Futura Rockies was the keys at a prayer for the nation. Nkosi sikelela.
1: E ke isha go ba rutwa. Ke isha go ba rutwa. Ba ba ba mphatwa mara matlo. Ke nnete nkosi sikelela ke romela go bona ye ba ipsine. Ipsine ka nnete ba tloga ba dira tse di kaone kaone kaone. Yale nnete ke gore mora go sa ferishing pelo re tlo ba re boledishana le Ndabera Makuela ke se boleledi ka province ya Limpopo sa mmušo akreditaba ke gore re kwele gore motlatsa moporesidente wa naga ya Aforika Borwa e le go morena Paul Mashatile letšatši la lekgono la bolesometlhano Oktobore ngwaga wa 2023 o tlabe a efa polelo go se se bitswang go conference ya bobeeletši ka mo provinceng ya Limpopo ye e le goreng ke ya botshelela ebile gape go tlabe o tlhomamiša semmušo se se bitswang gore ke Invest SA One Stop Shop ka mo provinceng yona ya Limpopo. Conference e tšea karolo ka mola go The Ranch ka toropong golo ya Polokwane selete ke sa Capricorn ka mo Limpopo. Re tlo ka re boledišana le yena ka morago ga se.
2: Clientele Legal e ka hwetšwa maAforika Borwa ka moka. Diplane di akaretša go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Eita, ge banyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetši o na le mafolofolo enwa Immune Dew tšweletšwa sa go fa mašole a mmele maatla magonthe mo Aforika Borwa go tloga mengwagang ye 20. Immune Dew e go fa di-vitamin, di-minerale le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma gabotse. O ka thopa mašeleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya. Letšetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
4: Rena re ba ga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank Maemo account na lapa la gešo le gwetša fashion e mmo ka phokoletšo ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di-grocery tše mmo ka diphokeletšo ga Shoprite ke eng e nngwe e mmo ke phokeletšo ya 35 rand kwa KFC lwene re topetše ka mmo go sa gago sefane o swala le rena baga modise ge o bula Standard Bank Maemo account le hono. Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano.
5: FM e lakaletša barutwana ba mphato wa marematlo mahlatse le matlhogonolo ditlhatlhobong tša bona.
6: Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: A ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete gabjale re tlo ba re bolela le yena seboleledi sa rena ka mono provinceng ya Limpopo e le go yena ntate Ndabe Ramakuela wo e le goreng o tla ba tlhalosa temana e le goreng re lebeletše tšatšing la lekgono mo e le gore motlatšang poresidente e le go yena ntate Paul Mashatile o emetše gore lebeletše gore o tla ba gona ka kua The Ranch mo e le goreng ba tla ba tshwere conference ya bone e ba bitšang the 6th Limpopo Investment Conference mo e le gore ba tla ba tsebiša semmušo se ba se bitšang gore ke Invest One Stop Shop Limpopo benong go no tseba ka tšeka moka le gore na go lebeletše go diriwa eng le gore ye e le gore ba e tseba ga tša letšatšing la lekgono ke eng le mašeleng na e thuša setšhaba ke bolela ka nna le wena e re thuša go fitlha kae ere re mo amogele go tlo re otlolela tšona ka moka ba gare Mokuela re re thobela a ba re mene
7: awela joy no tsika muka wa thobela FM go tsile ga bo re busa le nata mo studio
1: thobe
0: a wa bo sele botse ke le sa tle fitile ka the ranch
1: ah hinda no
7: re nata mo le mo re mo the ranch re mete le nana le tsebe ta mo ba problem le tsebe re joine le bona re re investa yang ke mo mang wa tore ka mo province ya rona go ntsha economy
0: aga o shejibile o ithomile o bolela ka peeletjo ntate Ramakwela re tlhalosetseng ga botse gore botse conference ye e lebeletseng le gore nna le tshatsing la le khone moeno e ba ofe ka conference ka re ya kwa ra smathomo idea ga ke la botshelela e tlo ba gona nna se segolo se ile gore shetse re se bone ka conference ye keng le gore botse botse go diegang kana fa
7: ke nnete ke conference abselela jwale o boletse re thomile ka o nako bone gore ke bo mang ba bana le kganyego ya go tlotsaele ikonomi ya rena ka o investa ka mo provinceng ya rena o tswa re e thoma o feta gona jale re bone gore go na le tse dintsi e disang ka mo provinceng kudukudu re sebetse o godisa ikonomi le o dirogang mereko ka mo provinceng o ka lebelela lejoy for mengwa e meme ya go feta province ya rena go balwa ka dipalopalo tsa SSA e bontsha gore e mo provinceng tsa pele tse tharo tse di kgona go dira mmereko ngwaga ka ngwaga so se gore gore ke disadvantage tsa investment conference ye re na le yona gapeape re lebelela ka tsela ya ikonomi ya province ya rena e golang ka gona le a e so fitlheng mo re nyakang gona mara o boletse ka SSA gore province ya Limpopo e tsentšha go goloba ikonomi ya yona mo Aforika Borwa ka or ntho ya bitsang ke gross domestic product ya rena ya Limpopo ke ne e tswelang pele o fa di-province tse dintsi so bontšha se re nyaka go se dira ke gore e re ka ngwaga ka ngwaga re gopela batho ba ba nang le matsheleng ba nyaka go investa ka mo provinceng ba re thusa go godisa ikonomi o ka lebelela magaeng 10 years ago, masilo a mantsi ne re sena masilo ba tlhoka rekang gona or the shopping malls go sena di-shopping complex di-bakery dilo tse ka moka bana matsatsi a o ne o tsoga o le ka within your own village wa tsoga tsaya go thomisa le fes ka gore bakery mo gaotswe masilo a mantsi a re a somisang le di-shopo di mo gaotswe ke tse dingwe tse re di kry-ang ka taba tsa go investa gape a se sengwe ke bona gore le go godisiwa ga mema ene ka mo province ya rena go godisa ikonomi o ka lebelela lesepelo la go tshwana le feta go motobatse ka mengwaga e 5 ya go feta fela toroponyane le ya kwa feta go motobatse or Pegasford e tswile ko moraorago nao e balwa moare ya ditoropo tse 17 mo Aforika Borwa tse dikgolo o akaretswa Polokwane o akaretswa le Tholamela so ke se se senang ka mo ikonomi ya rena se bontsha ikonomi ya mo provinceng le e re sale fase ka taba tsa mmereko re mo 33% ya unemployment empa rea lwela gore ngwaga ka ngwaga re no increasea palo tsa batho ba tsena ka mo mmerekong
0: ge re lebeletse ntate Ramakwela o shetse o tlhalositse ka mokgwa e le goreng e shometse ka gona mengwage metlhano ya go feta ngwageng o ge re ntse re tswela pele ka yona ke a bona gore tse dingwe tsa dilo tse e le goreng le rata go di kgwatha kudu ke taba tsa di-mine nke re lebelele taba ya farming ya balemi nna e ka ba e le ye nngwe ya dilo tse e le goreng le lebelela le tseneletse ka lebaka la gore ke nngwe e le goreng e na le kgonagalo ya gore e tlhole mešomo kudu re lebeletse province
7: Cerna. Mining agriculture tourism ke tse tharo tse di ebelong mulaleng mo province ya rena e re lebelela tsa temo kudukudu re bile le bontsi ya di-investors ke ba ile ba tla mo ba ithaopo gore bona ba tla bula di-factory or re tsebe gore ka 3 years ago go bile le ba bangwe ba balemi ba ile ba re ba nyaka go bulelwa dikgoba kwa overseas ka mo tabang ya Brixel mo re lebelelang gona batho ba tshwana le bo China a o tshwana le bo India e ke bolela so go na le balemi ba le leng to mafelo aowe e ba jala maakgata wa bona gona jale ba sa rekisa ka mo province ya rena a no tsamaya selete a ya ka kwa so se bontsha mogolo a connection ye re dirang gape-gape ba kgone go traina ba banyane ba o thoma go thusa temo gona jale batho ba thomang so agriculture le yona gona jale dithuto tse di tsa bangwana tse dintsi le kgono di ka dumela dinleitsapetabatsa ka teng
0: ntate Ramakwela tshwarang jwale ke nyaka o tlo feleletsa le lena re kwa gore polelo motlho mongwe ya motlatsa presidente e le letetseng tšhatšheng la lekgono le lebeletseng e re re tswele pele ka morago ga dintlha tsa dikgolo tsa ditaba tshwarang jwaletlhe

0: Rebecca Malope, are look at me. Ke lo ro fa yona go tshobela FM. E lo ro pele ga mo ro file unchangeable. Sima aina le flavor. Mo go sheng yona ye. Ga bia le re go gore na team sidibeng bona ba re tshware cheng chaching la le khono. Le wana timi.
1: Re go na le joy.
0: Le khile le a e le tsogile botse. Hey, ape ke ga le mola re tswang.
2: Mo
0: la re tswang ke ga le re se tshwere khile re na ba bangwe man.
3: Ba ba ba tshwile o tla ga o re o re ke mke miso.
0: A re khile re khile re khile.
3: A wa go khile. Eh, a wa ra le boga. Ra le boga, ra le boga modimo. Wa tse ba re le boge. Re le boga bophelo, a re le boga bophelo. Re le boga modimo. Ke le mogile tabe engwe. Ma ba ne be ke ne le ba isa ba bang. Eh, ba bolela ka yo mongwe wa baetapele ditaba tsa gagwe di sepele botse bjale ga botse go wa ga motho go raya gore ba bangwe ba thaba motho mongwe a mpotsisa mpotsa re aua go a ka re na bo o tshwara batho bjang ge e be e le gore bo o tshwara batho makgwagwa ge o phutlhama go ewa ee ba tlo thaba eupša ge o tshwara batho botse ba tla dirabale nna ke ipotsa kere o ka se tshware batho ka moka go tshwana
0: ai khonege e le bona ke se ke no bona o ka re magara tlhatlha a setse dirile gore batho ba no bolela man
1: ba no bolela
0: ba mathomo ge ba ka re he he le bona ka mokana mile o swantse ba bontshe o ka re a ba go nyaki batho ba na le go no le go no tshwarega ga mpege motho mong wa dia je di botse na kongwe
1: ke nete ga
0: le ba sa o tsebe no khumana ba ikwa ba sa ba
3: ya mara re fela re a tshe o tshwara batho ga botse ka dina go ke dintshikulu
1: o tla setsebena
3: a re di o leka ka mishigo fela e se gore ya khone go mara re di o lekanyana go dire
1: wa tsiba ka kwa botlhoko ke re mogala jo le mane o right o lukile na ke bone bo so di feel are wena o tsebisele
0: a ke re motho mongwe le mongwe le ka mogwa go na le bangwe ba re na re lukile ba bangwe ba ra wa o motsebe a se ya lukile go luka o ba bangwe o ba o le ga botse go ba bangwe a tseba keng ba bona o ka re ya
3: eno
0: ba ka mogwa ke bophelo
1: gorare go dumedisa o tla re dumelang banthati le banthloi
0: le na le isanyo go bolela ka banthoi banthoi ba ba tlogela o di gore ke a dumedisa wa dumela go tla le dumela
3: dingane tshwantse o bale le bakakare o di gore dumela
0: wa dumedisa wa dumela wa o jake sa gago se tla no la go mola
1: ai re a leboga bana ba tshumureneng ke a le dumedisa mo leneng la modimo a rena
0: amen
1: mo maindeng a mararo ke a le dumedisa ebile ke tabisa
0: a bitse maina o se fumana re a me re di amen go maina
1: tse gore thapelo botlhoko ba yona ke bofe gona rena re le batswadi ge ile gore ga o khono rapela ke eng se o ka se o ka thoma byang go ka leka o ka ithuta go rapelela ngwana wa gago ke mo ka roba le karolo ya rena ya HIV le AIDS go sa sabathelitse ke letsatsi la lefatshe la go setsa bolwetse ba pelo re tswanantsha HIV le bolwetse ba pelo gore na motho a neng le bolwetse ba pelo aba ya ba ile gore o hwetswa gore o ne le twatsi ya HIV na e ka ba ditlhare tsa gagwe o dinwa ka tsela mang le gona o tshwanetse ore a e tshware ka tsela mang le gono letsatsi la lesometlhano a se letsatsi fela bathelete ke letsatsi le e leng goreng re sheditse dijo tsa phepo dikolong gape ke letsatsi la lefatshe la dijo re tlo boledišana le dietitiane gona fawe go tla go ruta ka tsona ka botlhokwa ba tsona ditaba tse ke di adileng fa re a bolela bathedie mona go tumelo yaka re na e ka ba mangwalo a makgethwa a re ruta eng a re botsa eng ka ga bofaladi na bofaladi bo dumeletswe go ba ga ba dumelelwa ka mangwalo a makgethwa itlang re tle re sekasekeng baruti a re phuthuleng puku ye kgethwa gona fawe re tle re rutaneng botlhokwa ba go rutana ke bona bowe tla re tleng re nweng metsi a mokgako go thoma kadi ya setsana go fitlha kadi ya lesomepedi ke a lebogatlhe bana ba modimo wa ka a ba gole
2: letšatši le lengwe go na le maAforika Borwa ao a ikgafago go thuša ditšhaba tša gabo bona Shoprite e tloga e le ka morago ga bona e tliša kholofelo le phetogo go bao ba e tlhokago kudu
4: kametome ke a leka mešwa e nalaka ke nnagabo khomotso wa ka magara go tswa go pine fi consolidate re leboga Shoprite ka go matlafatsa meloko e e tlago mananeong a baswa re a leboga Shoprite re a leboga
2: thuša act for change ya Shoprite setšhabeng sa geno kgetha projeke ya selegae yoo e tlhokago Tego go *120*189# Act for Change. Tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Aforika Borwa tšatši le lengwe le lengwe. USSD e lefelwa 20 cente mo metsotswaneng ye 20. Go na le mabaka le dipeelano.
5: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le gona. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: A na o shoma lefelo le le tšweletšago platinum goba koromo ge ba go bjalo kgetha platinum health medical scheme ba ba go tirelo tša maleba tša maemo a godimo tša maphelo ka Rustenburg Limpopo le Mpumalanga mo hwetšago ditsebi ditirelo tša maemo a godimo tša maleba ge ba nyakela wena le balapa la gago ditirelo tša maemo a godimo joina platinum health medical scheme lehono ka go SMSa join 243939 gona le melawana le dipeelano
7: Bahula, uhudi shamanu leholo, uhudi tla le meso.
8: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday. Hola, hola, hola, hola.
9: Enjoy.
8: Are.
9: Awa. Nagu wa hopela uhudi sha mbiya chabang wa hola alekamo chempisa katu lwele mbeti skulu. Uhudi sha ke... Chao Oscara Muta Fasalam Legislature,
8: a whole big boy. A whole big boy, I see the Gatila Raway. Ahe, Yahola Chachin Labos Mesano, Cacuin, Ya October, Ramas, Kitipi must be paid. Say like you are away over to Arlegarona, the Chachin Legala Labone, Yahola Gatsaporo, and now I've seen a Molongona, Bamela Jagadisho.
10: Tabela tšemedi tla le meso le jo le go shetse se ka moghashong ke tla mishala mo jo le je ba go Lorraine nna ke be ke rata go disha ngwana ka o ba gola ke temo sho mo kwatedi a fetsa mengwa e mentshintshi ke ra a re golele a go disha ke papage seme mo kwatedi o tswa ka mamoletse ga tlhatlha ke re hip hip hore
8: hip hip a gola gole tabela
10: ke bime ke tla misha a ke ke dia ka le joy le morore ke go shetse
8: Ave.
10: Kupela Odisha. Ke a hola ka Saturday. Ka mokibelo ke a hola. Ke le 17 and ka di 22 ke bele muratho ka ke tebo ro simelo ka mokopana mapilale la ka. Mm. Ke nna ke hola le ngha di phagadi ka di 17 ka mokibelo ke sene ke riyalo malisa dire ke melo ha ke mokopana mapilale la ka.
8: Di tla bo ya ka mokibelo le itsine.
10: Komshate ya ta
8: ri.
11: Tsola ka khashoni.
8: Thobela.
11: Malume ika.
8: Re alo cha.
11: Le tlao. Go bela u disa ngwana ka o le tebo se shoka. Go fetsa 16 years a le ka mo bulobedu. U diswa ke papa wa Imanwa se shoka. A le ka mo mamelo di East. Ke lebo.
8: A re ke zwazeo.
12: Le botle di batla ke mo komuto phedisa rapetsa ke nna se seng go veketse tsa happy birthday. Koko ko magi. Murudu o fetsa 82 years ke re a hole ka mumshate
8: mushate a gola gole ko meri murudu hip
10: tobela timidi la le meso ka gashen kila makwala ka Bedford go ga ka mohape
8: ave
10: o pela go di santwana ka elo go mogwe a ja o sebela a le ka kwa Alexander ga e o kwa goetse mo ba roko re khwetjane ke re a gola gole tshukuri bo mushimano mo go yena ke rogola kolobe
13: ke nna braga o kile makwala ka mo Bedford View gore moshate
8: age re a leboga batho ba ka mo Bedford View batho ba ile gore ba tloga ba dira jwalo ka melaetša gatišo danki sia bonga le batho ba ile goreng ga ba kgona go ka letša ga gona le ka bothata nnete ke gore re tloka re dira jwalo letšatšeng la go sasa re a leboga thekgo yeo re fang yona ka bešego fela ka metlha o tloga o thega lena le go thoma ka ira botshela la go fitlha ka irela ya bosenyane age ge re tloga fa ke ba sedibeng ba tseba ga botse nna jalo o dira thego go tshwana le gona mo lenaneng le waka na yena re tlogela gona mo letšatši la le kgone re tlogele re ipsina tlhelamotsile
0: ja tlhobo fm tseba ga botse gore go sasa re ya boa ke la botlhano re tla ba re e tlhanola beke go tlhokana e riele ya botshelela go tlhakana e riele ya bosenyane tla gape re dire botse ebile re dire bose ba re motswa ga bogala e le Lorraine e le motsweletši wa lenaneo re a leboga moshate

0: a ke bona mapostola a Israel eh bona ba re ga e kanana rena re ya re ga e kanana mora go nyana mola re tshele go shetsa go Don Moon yena re glory to the Lord re tshele go sha mathomong ge re thomalana no e tswa go meri wa moshole yena re getsemane ma re shumisa tsore ke le semese sa ifela ngo tswa go yona area ya senyane dula le rena let's go bala shoota le ga teng
1: ke tjo etela buti ko Cape Town tjo kwa ke bona o ka re dilo di sepelela ko pele morwa wa gage o kgweditse mosomo naga ka moka dikgwebo di a bulwa ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang ke se nyakela tikologo ya gešo mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA
2: Papatso ye ya politiki ile fetse ke mogatlo wa dipolitiki di gopolotse di le go kagare go yona ke tsa mogatlo e se go tsa SABC
3: Eita ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tshele tswa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Afrika borwa go tloga mengwageng ye masomepedi imina jew e go fa di vitamin di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dula o shoma ga botse o ka thopa masheleng a godi ka kgwedi go setišisa gago sa mmamoratwa sa sealemoya lejetša 012-546-8937 goba 072-595-0198
4: se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
5: mošhato wa tsebo le boithabišo
6: Kore bele betso ke ye masoma mabedi re tswa iring ya senyane re ata misha batheletse go tlhomola ka bale le gona nnete re le bogare le bogatheletswa lena sa le boya se ke sa lena nena mpitse mai selo ga ma champitse ka rata sa sa re sepela le motjoletse wa rena ke ene pare pare ke mogajwa wa matabane ke morodi ya tau lena ne o la sidibeng le thomile gona ka mogwano re no le bogare le boga ditaba tja re senyane ka mamdlu le re be re buisha le boga se tlhopa sa ditlale meso tsheri mushe ba re fileng yona re tlaletela ka motswane go sasa gore na ka ba le gore batla ba re tshwaretseng a re yeng go gotsa mphago wa letsatsi la lekgono re bolela ka taba ya thapelo fa re re na e ka ba le batswadi le tse ba thapelo na le a ba rapelela le kgona go rapela le kgona go rapelela bana ba lena na re ya go boleišana le re ya go amogela moruti Saratjale o ile gore o tla re tseela mphago wa letsatsi la lekgono re bolela ka botlhokwa bja thapelo mo baneng ba rena re ba tataiše ka thapelo ka gare ga ditlhatlhobo tse e le gore ba ka gare ga tsona nke re tse sebaka se re ba tamiše re ba amogele moruti re a le tamiša re a lemogele go thobela FM sebaka ke sa lena
7: ke a leboga magaši ba thobela FM ke leboga kudu e reng ke thome ke tse sebaka se ke le dumedisa bagaši ka mo phakošing gašo ya rena e re e ratang ya thobela FM ke dumedise le batheletse ka moka ka lebitso la morena le mophodisi wa rena Jesu ke leboga bagaši le sebaka se le mphileng sona go tlo bolelata le batho ka moka ka bohlokwa ba go rapelela bana nakong ye ya ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga re le batheletse ka moka goba re le batho ka moka re a tseba gore le kgono bana ba rena ba mphato wa lesomepedi goba ba marematlou le bana ka moka ba ba ngwalang ba ka diphapošing tja bona dikolong tja go fapafapana ebile go ya le ka nako tja go thoma barutiši ba itsikišetša go ba fa matlakala a bona a diputšišo re leboga kudu sebaka se bagaši ka gore ke nnete go botlhokwa kudu go rapelela bana ba rena nakong ye ya ditlhatlhobo lebaka le le gore ke gore bagaši bana ba rena ba tseba gore ra tseba gore go na le tseo di diregago ka megopolong ya bona le setšhaba ka moka se a tseba batswadi barutiši le batlhokomedi le yona kgoro ya thuto e a tseba gore bana go na le tse ba tlhakanang le tsona nakong ye bana ba ba le letshogo ba ba le poifo ba ba le go belaela ba bangwe ba šakašakana le yona le gona go ba le kgatelelo ya monagano go tšee ka moka mangwalo a makgethwa a re šaša a re šaša ba ba le diputšišo tsa gore a na se ba se labalabelago se tla phethagala na e le bana ba dikolo ka gore ba tseba ka ka gore bona bana ba ba tseba ka diphapotšheng ba na le di-target tse ba di beileng gore bona ba rata go di fitlhelela goba di-level tse bona ba tsebang gore ba ipeetseng tsona gore bona ba nyaka go di fitlhelela go ya le ka di-subject tsa bona goba dithutwana tsa bona ka fao re tshwanetse go ba emiša ka thapelo re ba kgothatse le go ba gopotsa gore ga ba tee modimo o na le bona leetong le sa bona ke go ithuta ka mafolofolo le go tshepa yena fela ke se ka senya sebaka mogaši ke boleleng ka lengwalo la bafilipi wa bone temana ya botshelela go ya bosupa lengwalo le le bolela mantšu a gore bana ba rena ba seke ba belaela seno eupša ba iše dikgopolo tša bona go morena go modimo ka tšhapelo barutwana ba ikwa ba belaela gore na bokaboso ba bona e tla ba bo bobjang na seo se ba tliše ka kgatelelo ya monagano lengwalo le re gopotsa gore re iše ba iše goba re batswadi re iše dipelaelo tša bona go morena modimo ka tšhapelo la Jesaya yona mo 41 ko verse 10 le ruta bana ba rena gore ba seke ba boifa gobane yena morena o na le bona ba seke ba tshoga gobane modimo ke wa rena yena o tla ba tiša a ba thuša mo leetong la bona la go ngwala dihlatlhobo ge re ya gola Jakobo chapter 1 of 5 le re ge re hloka bohlale re bo kgopele go modimo ba Filipi yona e re botsa mantšu gore mo chapter 4 ko 13 e re ke kgona tsohle ka Kreste e amphago maatla le bana ba rena mo nakong ye ba tlo kgona go ngwala ditlhatlhobo tsa bona ka moka ka Kreste yo a tlo o ba fa maatla mo leetong la bona ka moka la go ngwala ditlhatlhobo mogaši sa bona ke gore ba seke ba tshoga ba seke ba belaela seno ba tsebe gore morena modimo wa rena o na le bona ka dinako ka moka ba kgopele bohlano go yena go ya le ka Jakobo moaši mo nakong ye ke se ka senele ka ke rapele le bona ke re tate wa rena o le godimo re tla pele ga gago morena ka boikokoletso le ka tumelo re leboga ka maphelo a barutwana o re file go bona re a leboga ka ga o ba thušitse go fitlha mo bane go gona lekgono go tloga mephatong ya bona ya fatshe go fitlha le bjale ba sa le gona morena re a rapela morena go ya ka legolo la gago la Jakobo le le bolelang gore re kgopele gore o ba fe bohlale ba go tlo ba kgontšha tse ka moka gore bona ba tlo le go belaela re rapelela gore poifo pelaelo le kgatelelo di seke tsa ba senya ba se khutso ya dipelo le sebete sa go tsena ka diphapošing tsa dihlatlhobo ba na le kgolofelo morena thusa barutwana go gopola tseo ba ithutile go tsona go kwešiša dipotšišo le go šomiša nako ya ba ba file go yone ya gongwala matlakelo a potšišo ga botse re rapelela morena ba rena Jesu le barutiši ba lutana lekušeditšego ba se maatla bohlale le kgotlelelo go phetha maikarabelo a bona morena re rapela morena ba rena batswadi le batlhokomedi ka boka bao ba rena go morwalo wa go tlhokomela bana ba se maatla le bokgoni jwa go thekga bana ba bona ka lerato morena le ka kgothatso re rapetse morena gobane rena re a tseba gore Jehova ke lena magola ditsena ke lena Alpha le Omega
0: a re moruti
7: ke a leboga.

0: bona ngandweni Christ ambassadors sibona ba re ba ba hlalanami ka nnete re gopele re go modimo gore a dule le bana ba rena mihleng e jwale mihleng e tswana le yona e ke nnete e re e le motswadi o elong gore o gorane le modimo o notlela ke taba ya gore a botse ngwana gore e re kana go ya ditlhatlhobo ga khumana nako aska nagana di mapopotane le dilo tse ka moka anagana go ithapelela re modimo ke gopela matla ke gopela go fetsa ke gopela go kwishisha ke sa feleletse re ke sa leboga putishona nomoro ya bobedi le ya bone ke dingwadile ga botsi modimo ke a leboga ya ba utjola pele wa tsikitletsa wa ngwala tlo le rena ska wa shuta le ga tete nna nokela ga go le botsi nna la sidibeng ke la bone tsa tshile le kono khotso
1: Re leka go direla barati wa ba rena dilo tse dintsi ka morika gona go ka gona re sa phela go baneng re sa batlogelle seriti sa go ya go ile Clientele Funeral Plans di lefella ka cash gape o khwetsa dijo dinamelwa le thuso ka pulo tsa maswika dipoloka tse di gatlisa go le diphokoletso ke tsa gago Clientele Royalty e go nya megola yeo e getherile go ka lenane o la rena la go botega la mahala khwetsa mogobo wa poloko le gono SMS a thobela go 49202 ke 49202 Clientele Life ke FSP yo idumeletswego le moshireletsi yo adumeletswego Clientele Royalty ke kholego ya go botega yo itlishwa go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso mela bona le dipelo no di go online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
2: Now go ile ka ke Leo Safari Lodge e tla wipsine ka ma city le balapa morato wa gago go ba bagwera marobalo ke a mihuta huta go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela di phofolo di raloka sethogwe di jo tsona a ke sa bolela ke Leo Safari Lodge e ka bela bela re go tsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp 0655145363 goba o ka letsa go 010 026 6460 Kileo Safari Lodge Boutique by design Personal by nature
3: Ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone go ithabisho
0: o ye le se mesenya no fela ngwe gone e riela e ri ya le se mere tloga re le bogalana batho ka monka ba ile le ditshilena no la sedibeng re ya le boga le se ka bala shuta
4: mhm re tsena mo politician ya rena ya re imetwe e pjetsa tsila le khono re tsiya ka le manoga le lengwe re rata go ka kwa mai go tswa go lena batheletse lena batswadi na mantjwa le a shumishang go tlotlheletsa bana ba lena ge ba ya go ngwala na ke ya fe wa tsa se segone le batho ba ile goreng batswadi ba ile gore ga tsebo re ngwana ga go ngwalang le kgono e tsa o tseba ba ngwala ga tsebe le ga teng
0: le ana mole se ya le moe re boletse re a tlhame
4: a ba tsebe a ba tsebe
0: a ba
4: tsebe ba bona ba tsebe go go botsa nnete ba no ba tla no bona ngwana ga boile le dipoelo mafelong a ngwana gore na le kgono wa ngwala o ngwalang ngwana ka he o ngwale botse bona mantjo a mokhuto na le a dira batswadi he wa mutisha gore na o ngwala nneng o wa ikushisha eh bele ke mantjo a mafia le gore wa shumisha go tlhleletsa ngwana wa gago nomoro ke 0600002452 0860002452 nge re go ema ikutlwa lena re go eng gore na mantjwale a shumisha go ke afi
0: motho tsho ma thoma shumo re mo mshate re lo cha
5: tobela a tlhira lo mathako
0: a ge
5: le kae
0: re bona ba lena
5: a re bona re bona ba rata wa kenna ke Joseph manana ka mothembisa
4: a ge
5: mana
4: a mo gete
5: ai na mantjwa ka bolla mo bona gore le tshogo a le be gole le bona le tshogo sa mathomo a ba se ba tshoga
4: mhm
5: and then ba fitse ba bale question paper ba le belle dilo tse ba thome ka dilo tse ba ditseba
4: aha
5: ba thome ka dilo tse ba ditseba ba ska e mana go etle le ba sa ba ka ngwala ba le belle dilo tse ba ditsebang ba thome ka tsona ba dingwale e tsa ka morao go bona mo batladulang ba le belle la ba botse gore ba ka dira jwa
4: aga re le boga tate manana
5: ya
0: le kula tate manana re le boga mshate thobela FM re a locha
6: se se breadwin
0: re a locha
6: Good evening.
4: Are rata me shamruti.
6: Ke nyakwa le mo shaba bana ba mari matogore. To e re bolelang ka yona a e nyake sethunya go ba sa bola e nyaka go bala ge o ka bala wa ko frito go bala wa gopela modimo a tlhogonofatsa o tshwana le mosimane o tlhaile a feleletsa a bolaya go le ate le mosimane ebele bola mantswe ya gore o bjala ka dillo o tlo buna ka megolokwane le ge tsela e le thato leete le le boima nna ke ry-a ba tiisetse ba tlo fitlha modimosue maako a ga
4: magoamoreutimago
0: a re tloga re leboga motheletse mongwe se wena re mo mošate re a lotšha a re lotšheng re mo mošate a o ne motho o re tšea motheletse mongwe se mošate re a lotšha
7: nna ke ona le kae batswadi
0: re gona moruti
4: re gona moruti
7: nna mo bana ba ka ba ba ngwalang mphato wa marematlhookere ka lebitso le leketse bo maatla le bophelo la morena Yesu Kristo wa Nazareth a sela mathomo le moare ya a ngwaga le ba ntse ba ngwala di-test ante tsone kela ne baba a ona anything new a ona tio nngwe ba ba sa itsebeng le itlotlang ke tsona kela ne ba ba ruta moare ya ngwaga se se le ngwana kore a ba ntshe letšhuo because o tshwana le echampe ga ya renkeng a yo tsena ka kwa a kere bjale yena o dirile mmereko gae bothata ke batho ba ka montle ba tla bolela ba bolela sometimes a ba tswalele ditsebe ba bole matlho a bona ba tsebore mo deske ya ka mo editseng gona ke ko kae a setlha dule fase aowa a ona le ka thata modimo wa tseba 59 ere o theleditse ngwana waka modimo o theleditse o tsena rapela o dule fase o ngwale o tlo phasa
4: a le rena re fitile
0: ana mogwe ra re mo ruti se le ya wa ga maphatane ka mo re a wa mara go shimasha ora re kana mara setse bo re bana ba rena ba ngwalana
4: a bontsi nya ba
0: le ke re a wa le nna ke a tsega ba ke re se se le ya a ke ga mara ire nge botse ba nge bo boletse ke bo boletse mo ka ruo se se le ya hore ba ngwala sa gore ele o uno ya ka ga ne tsa go shimasha
4: a wa nna ke bolela ka bana ba bona kera gore batswadi ba bang palonyana e ntshinyana ge o ka kopana le yena gore bana ba ngwala a re ei ba ngwala o rena ba ngwalang o rera ditsebana
0: re tloga re leboga lena ba e le gore le ditere rena mošate thobela FM re a lotšha
8: tumagaba ka mosebaeng
4: kamaaemagaba
8: le bola la tabae kgolo re tlhotlheletse godimo ga rena batswadi magodi mo baneng ba rena taba ko go dula fase le ngwana wa mmotsa gore maikarabelo bokamoso boka matsogong a gago o ka itima ke ntšhingwaga wane wa matriki wa itima dilo tse ka moka wa lebelela dibuka jago maitie go sasa bophelo ba gago bo bulegile
4: ke nnete
8: ke bulegile ka gore phitlhelo ke leseding ngwaga fela o tle go sasangwa go taeta ba baeka yunibesithi go tlo yunibesithi ba tsamaya ka dikolong tja bona maipile ba ntšhitse lesokolo ka gae
4: ke nnete
8: e re ke re go lena ke re bana ba ka moka ga bona modimo wa bele bona godimo ga dithuto tsa bona go fitlha baya go fetsa mafelelong ke re go bona ke re modimo ke oue
0: re leboga re tloga re leboga ka nnete papa re e namile ba ntšhitse letshokoloka
4: warresa sese
0: ee go tšea ngwana a tlhogo gore a iphe moko tlhaloganyo ya gore a tsebe gore ge ke šoma ka gešo o santse go ba le diphetogo ebile gape-gape mo nakong ya gone jale re ikhumana re lela ka batho ba ba reng ba fiwa motšhelo wa batho ba baso ba go tlhokomela ka gae go fitlhelela ebile ba ka se wa o file morago wa gore o emiše o kgone go lebelela ja gago ke e nngwe ya dipolelo tse di leng gona ipe se segologolo ke gore le ge ka gae kwa ikhumana le moswadi wa go tshwana le nna wa go tlhakanyana go motshetlhanyana botja go bana ba ga gorena nka thabela go bona le ge le sa fetole nna le fetola maphelo a lena fela ka thuto ee nna ge lešoma lešomang go thaba ga gago o setlhe nako tse batho ba dutse ka fase ya moriting tse ba re a ora gore o ka tseya mabua wa tsea mo wa iša moo ka kribane wa go šia lebati mabati mabua a tšhela mola ba o roma ba re o ka ba bua mmara o ka kitumo re ka borotho mara ema ba re o re ka borotho ka seno maphodi o tla re ke ya sa re ke tla ja re mara awa mara felletjanya na mola pele ke re sheje o tabo pele bo ruta bana ba ga gore bana ke ar ke nya go re tle je mamina
4: eh
0: a thaka tsa lena
4: wa ikwishisha
0: eh ke ke tabe kgolo mare mpufutso ya gore le skala shuma akinya go utla o bona o sokola o khumana le o apere baki ya o sophana ka momorao ka mo e ka re tlhatsuje ka metsi swantse ye dry clean o khumana o tlhakile o lo motshetla lo aga sokolo se a tlhapisha magageng
4: eh ba le nna ke fela ke ba botse kere lena ge le ka se dire bya lo la se be le tsebe la se sekolong lo ba merwalo ya rena
0: ene go buima re o le tswa go tshika go go bona bana ba gao ba bua ebela le nae go sa tsebo rena molato ke ke mara sekolo se gona magagetsho sekolo se re motho a be le chelete ka fa magagetsho go batleng a rena a re khotlholetseng ditšhaba tsa rena gore be ditšhaba tse di rutegileng re tseba roto e itamolela le tabeng ya bosenyi utswa go bolela maaka re utlwa fokotsega ka metsela

0: Mmale Moredi, mother and daughter, bare ke a dumela bare nna ke inela wena. Hallelujah, hallelujah. Re leboga le na batho ba leng re le a re theletsa, re tloga re leboga nako ya lena, nako le nako bo mane re botile ba ga malatsi wa tsa gore ke matsogile ebile ba re file lengwalo ka motlhabira ba re lengwalo le ke ba butshe ke re na le ra goreng ke tse lengwalo le ba ra gore o no ra gore dilo ka moka di laola ke ena Modimo. Modumo ke modumo wa go laola dilo ka mphela. Re tloga re ikgantšha lena batho ba e leng gore le rata lenano le la sedibeng le mao mongwe sho ena le ena o tla ka taba ya nyakang gore re tle re itlhokomela go lenano la sedibeng re a leboga magaso o metseotseo ye lesometharo fela go tswa go wena erekela e ria lesono
1: are re ya go kopana le ngaka ya dijo ke tate Raymond Khatla re sheditse beke le gore kare ga yona beke ya dijo tsa phepo dikolong ga mmogo le letsatsi le la lekgono ke letsatsi la lefase la dijo re bole channel le dietitian ke ngaka ya dijo ke ena Raymond Khatla tate Khatla re le tamisa go tshobela FM re lebogana kwa lena
2: ke le bo batlwa le tsetse bread ke
1: di mense ba tshele ntamo ba tsela le fa. Nare re le boga. Re ka gare ga beke ya dijo tsa phepo dikolong.
2: Kanne.
1: Are beke ga botsobotse totleletso ya ntse go sheditsweng kudu.
2: Ke thoma ga re ke ba bontshe fimi or phepo ya linyaga ya rena ya National Nutrition Week. So go khwerna ere creating healthy food environment for better nutrition. Era o tlhama tikologo ya dijo tsa maphelo o ya ka phepo ya dijo. So re ke ya re kgone go tlhotlheletsa barutwana and then le tshala ka kakaretso gore re kgone go ba lemoša ka go tlhokomelo ba dijo. Le tla lemola gore gone masolo a re a diang I love one guy and I care. The Mavan is the one who has my primary. The phone was really in China, but the Barutana Kamuk. But however, and Fishing Nikori, the phone was to tell the Barutana or the family that the Togacha Maleva, Mavatin is having any jury village in the Tarayari, the Kakuri Saeta, Lora Mapu, Akono, or Barabu. A ba ba mo tlo kwa e re bona gore e thusa e tsa gara ke ba jwa di ba tlile kwa re kona re le bona ba go mo ba bona ka re a ngire ke nana kwa re ba tsa di le bona re ba di shape le di re go mo ba le musha ka go tlhoka bo ba di jo
1: gona mo dikolong ge re bolela ka dijo tsa phepo re bolela ka dijo tsa mohutamang
2: a ga ke tikse bo tikundi ondwa lori ri barutwana bana ba le tlhatlhobo tshwanetse re kgone go ba rona dijo tse e le bane tshwanetse ba didikidi dijo tse ke dijo tse ke di tsamaya ka tsela e re tlhotlheletsa barutwana ba rona gore ke tla thoma ka tseo le bane tshwanetse ba di efoge gore ka tlala ba disturba mo dithutong tsa bone dijo tsa rona ke ya disukeng tse dintsi o dikgaotsenke tsa rena tse dintsi go nyaka ba di efoge ka lebaka la gore dijo tsela di trigger-a di hormone tsa mmele di stress wa ka le ba ne di pale tsa ngwana gore di tlhatswe gore kgone go tsana ka botse ra buisa ra lebella di go maleke ra rena ke tsitse di le ba ntse ba re go tse ka ba ka la mitsona di go e jaka kwa mo pulong and then wa ka le ba ngwana ha sa kgona ba la ka botse and then wa tlhobela tlhobela a pa gape ra re di ntse ka makhura tsa freiwa di chips tsa rena di bega tsa rena di patlo tsa rena ke le jolo ba ntse ntse di re di fokotse ka ba ga la mutona re a le mo wareng ka kwa mana ga mong ka kwa di ya re ngwana a ka opola ga botse ene na ga pape di khuetsa ngwana mo la re tla mo tsuto ka ba ga le bela ke re mo tsare ke di ultra processed food gore ke di jolo ba ne di shipe di kutwana di jolo le tsona di khuetsa bana ka lebaka la re di kokotsa di ntsa ke gut microbiome ye lo bane ge e fitse e di tepiri e pala go kokotsa tsela stress di depression ka mona mo ngwa ye nngwe go lokolo ke tabarne caffeine le di energy drink le energy drink. So le jo di fa ngwana o ka re di do fa boosting yana mara go pilgo o ka re lo jo ke tsan tsho mo ngwane and then bana ba nna ba sa khona ro go roba la go so re tsela ja bana ba nna hore ba je jurja na tsa ba le go di tlhapi ka le ba la dino omega 3 58 ke lo ba le khona o tsisha monara and re tsotsela ja re di kenyo ba je di kenyo je lo ba neng di tswa mmung ke na tsa go tswa mmung tsa na re khona o tsisha hore ngwana a ka ba le depression and then a ka ba le jurja ke inflammation and then ga rena e tsotsela ja gape ka re ba la re e ntse re tsere ke magnesium ene karolo go le go le e ra lokang ka kwa gore mana ga nwa ngwana o gone o bereka ga botse ene ne ba busa ra mo la marotho re na le mago ba rena re je ke la tsa ga le tsa mo go tsanyana tsa ga le fa ena ka ba galao di gona nna na go itlile ene ne di ja ro bana ba ba ka potuma ba gona go concentrate le concentration level e gona ba ona ka mola tsa ba tlongwa la di tsitse tsa bona. So kere kutwana kutwana mona o di energy drink le di caffeine jela bona ga re bana ba rena ba ka jalo ka le kutwana tsona ka ba ga re di ne o re le se motho re a tlo ka re o gona go concentrate na go etele mara ga e tsoma e ba go ba ga re lo ba no tsoma ba le botsa
0: mm o di kenya tse tsa go tswa mmung le ra tsa go tswa mo hlareng e sentjela tsa go tsa go omishiwa jela
2: e sentjela tsa go omishiwa
0: a ge
2: ka prabe re tsotsela ja taba ya di gadini gore are ikonomi e ntse le bona le ona dilo di a dira are di di gadini ene me metsare re re bona ya meriti re jwale le ya dikinga ke re ke kimo ja go e go le bana be re tsoma ka yona mo bekeng gore are tsotsela di di gadini gore re go no ba le di le meroge le dikenya tse ka mogayo gore di go no ba
0: karolo ya dilo tsa rena a re blatishene go ne le mogomo wa malapa a tlhabologileng ke tsena ko tlhabologa o ba mtlhomo ko tseba o nana re a tseba re sa tsebe o khumana bana ge ba ya sekolong mtlhomo pele ba sepela ba fetsa go tlhapa ba fetsa go ja dijo tsa bona tsa misong re ba fa digamisi marekhwana a mangwesi ya ona gona mabotsana khumana ile tsa dipopinyana tse di botsana di dirile ka ditatso nako ngwe dirile ka dinamune la di bona digamisi dietitian.
2: Now, did you look at the book? You did not look at the covering the negative suki range.
0: That is, I'm coming here, Rabbos. I give a Kakadika mystery, the Savangi, Lor and Nalil Narkadija, Unokuman about the Rikisha Loko, Loko di Pharmacy, Chedi, Unokuman about the Rikisha Barriki, the Javana. Ba bangwa di legacy simana ba re ke dikamisi mare khwana bana ibile bangwa di le le gore di thusha go tisha mashole di thusha go tisha meno di thusha go tisha vele na di botlhoka tsena tsena
2: la gwar diwe go ne sa di tsebileng re teng ke ba checka tsona no tse gore na ka nnete di affecta ngwana go nyanya oba di benefit ngwana na so mola study tsela ba di leno ba kere ile gore di gami tsena that kama fa penga mangela lo bane di confuse ngwana again especially bana ba ile ngore bana ba sa nyenya letswe
0: oh ai that is it le la nwe la sele tshwara ka mogho ke bolelang ka gona ra re lo tse ke di bolelang ka gona ka re bolela ka nutrition ke be ke re gane mohlomongwe re ka no re fa banana ba le ra le ga se a ja apple a ile ga miss mo mosegareng ba re le ine le vitamin C D e lukile ke a kwa re le e ke bolelang e fapana le ya lena ke tsena mohlomong kile la di bona na o re le malapa ile ngore ka mogae ka ngwana pele a tsoga ya sekolo a ya grade R over grade 1 over grade 2 o khuma na mfile di gami la di bona di gami se ke bolela ka di na le di aga
2: ke al tsara no to break no adi tshini ka mkhuti
0: aga
2: mara ndi tu tshena go pele gore ke no re re di thoma o replace di breakfast tere le re no mpa dende o ke re lo ba ne go nne mpile o sa sabaja lo lwale e ka mogho e ka tlo le thata mara ge lo bana e go bana tlo ya ka tika tja ke le mo lo bana e butse
0: mm a ge re bala ka taba ya nutrition go di kudumola dikolong ke le kolo re nna go ntshi dietitian le tsere go du bana ba dikolong jela tsa go fasana kwale o le ntong o shilo ona be re ja gore go la ke tsena ke malapa ka mkana tsinanyane nngwe e ntsho ba re ke mold nna mold go botlhokwa
2: e nngwe e re fela re e bolela diretere dijo tsa rona ke la ja setso dijo tsa rona ke nna setso ke ke nngwe ya lojo lebane re kgabara go dijo tsa rona ja setso ga re di lale di fele di ba karolo ya dijo tsa rena ka lebaka la gore dijo tse la gele ka lebelelarangke ga di ne sukirentši ga di ne matsoo ya mantši so ga di one di ne kgwedintso kakalo
0: ee
2: so ga e le bothata that's why kereng rona ge re fela re tsentšha dijo tsela ja rona ja seto le tsone e be karolo ya dijo tsa rena
1: bele dietitian Raymond Khatla lena le fela le ya dikolong le netefatsa gore bana ba ba ja dijo tsa phepo go ile go ba le motswadi o mongwe a bolela gore ngwana a gagwe o gana dijo tsa kwa sekolong kua ga di ikwebose man bele le ba fa tlhatlho baapei ba
2: baapeiba re ba tlhatlho re ba diša workshop go ne di-workshop tse le bane re ba diša tsona ka lebaka la gore tshwanetse ba kwešiše botlhokwa ba apeya dijo tsela ka lebaka la dijo tsela ga ba ka kwešiše botlhokwa ka tsona bana ga ba sa kgona go kry-a di-nutrition tsela ka moka re a ba tlhatlha gore na dijo tse tshwanetse ba di phere jwang ge ba tlo fa bana tshwanetse ba di apeye jwang gore ge bo baneng dijo tse tša ntsatsi tseno le tshwanetse ditle a se ditle ka moka re ba fatse ba gore no tsone tse ba le nnatso ba ka ditlhakantšha jwang gore di kgone go fa bana ba le phepo mara nto o kgologologologolo ke go apeye re a ba tlhatlha gore a re apeng dijo tse ga botse gore phepo e e kgone go fitlha ko baneng ka ke ra re apeye le dijo re sa ba ra re apeya ga botse and then eeee bana ga ba sa kgona go kry-a phepo eo and then batswadi ba mokhutso o ba e le bane ngwana gage a je dijo tsa kua gantsi re ba fa tlhatlha gore nna bana ba ka mara di-captain tsa bona tshwanetse ba dieng ba ka tsentšha dijo tsela ke dileteng ke re ke di-highly process food wa kera everyday eno ba pholone eno ba diviana ba kgone go busa dijo tsa bona ke le bana ba ba fa maroto ba tswake ka di-protein tsela tse nngwe ke le baneng makhura a ona a fale
1: a re letsatsi la lekgono ga se letsatsi fela ke letsatsi la lefatshe la dijo dietitian nna le bona naga ya gešwene le dijo tse lekaneng ka lebaka la goreng re kwele ka taba ya tlala e leng gore e aparetse metse ye mengwe go bile le seswantsho se seng ba ntaetsa tsona ba re ka kua KwaZulu-Natal go ne le motsotsoko o e leng gore ba peela bana tshopo bana ba ba tloga metseng ya gabo bona ba ya go nwa sopo gona kwa mo lefelong le motseng o ba lokisetsang yona sopo eo re lokile ge re bolela ka dijo re le naga
2: a sene le di tsamiwa re sane go thata ba food ka sekola ke food insecurity re sa tlhelela ka lebaka la tsheko tsa dijo le godimo ge re lebeletse ge re tsamaya le mo dikolong mo di-communityng ke nagana gore program e ebile ke yona e ya dijo ke yona e re thusang kodukutswana ka lebaka la gore ke yona e tswalelang segoba ore gepe ya food insecurity a sa tshwarele o ka tlhabirwa ka seya retlhotseletsa gore a re ka rile ya modudu mo gorekeng a re tshayang gore le nna ka momagaeng re kgone gore re die di-garden re dieng tse dingwe tse le bane re ka di dia and-e neng nngwe ya botlhokwa a re ntlhotlheletsa batho gore a re beke mo di-pharmacy tsa rona tsa gausi le batho ba ba gausi ka lebaka la gore mme tsa bona ka theko di fatsenyana mara a setlhore fitlhanageng ya rena re sa le gole kutswanyana ka tabeng ya dijo ke nagana gore wa kwa pedikiwa ke tse dingwe tsa retlhato tse le bane santse e se naga re bone go nna re ka di lokisa jwane
1: wa tseba go o bolela ka gore dijo tse dingwe di a rekega kae-kae nnete ya taba ke gore go ne le mafelo a mangwe a kere mabenkele a mangwe a rekisa dijo tse dingwe ba tla re ke dijo tsa go ba le boleng e namile go a ba le mabenkele a mangwe a rekisa dijo tsa tlasenyana dijo tsa gona dino ba ka mokgwane o montsa mebalabala kore a o sa kgone go kwešiša mabenkele a ntse a tlala a tlala ba re awa ka mo go a rekega re nneteng mara gona moo
2: tlhabirwa ke ke bontshe taba ya engwe ya botlhokwa-tlhokwa ya go bala a re ke food labeling re tshwanetse le ithute go bala nto tse di rekang ka lebaka la re ke nngwe ke tsa phepo a fatshe mara a di ramen ke tsa phepo a fatshe mara phepo a ona a eo so ke tlhotlheletsa batšheledi ka moka gore a re ithuteng go bala food labeling ge re badile molato kgona tsa gore okay sedio tse ge ba re ke protein na e gona na atamola na ge ba re letswaela gona lefatshe ka lebaka la re ke nnwe regulation ana a ba kwatisi tsoo ke ra ba re yeke letswaela gona lefatshe mara ba kena le bane go bala mosta food labeling tsenana la gona legodimo so ntwa go tlhoka gore a re baleng dijo tsela mola le pele re reka kua ke tsona ke gore bontšha gore na dije ke phepa ona e jang o ka lela mašheleng bodi or mašheleng fela
1: re leboga ke datišene Raymond Kgatla ke ena ngaka ya dijo re leboga tlhe re leboga re leboga tshedimoso e le re fileng yona le ka moso tlhoang botse go fitlhela re kopana nako e tla gotlhe
2: no ke ya ke a leboga tlhaiwa tsolete le tsileng tsona thank
0: you re leboga re tloga re leboga se diueng batswadi a se diueng batswadi aa nxa setlhabirwa ke bodišitše dilo dimo tša boimanyana ebale batswadi we tlha ke lebotšeng la tsa re o kgodišang ngwana e ka mokgomong wa kere ge ga ya sekolo dikojuo tsela ba di fang ko sekolong di na le phepo nngwe ya malebaleba dinyana tse bo dikamisi tjana tse le di-mold ke tsenanyane nngwe ntshonyana jwale ba ogela ka lelepolo kore bana ba bona ge ba sa jibotse o ba fa yona ge mokgetse yona stamba sela ka tlhapi a fitlha kwale o selobela o ja and a ile tsela o tse o rangkere o raya gore nambile o phadi o thoma go phadima ka re ke dijo tsa phepo ee le ka mo gae re ithuse ka tsana tseuwe re sa kgone go reka lesaka la stampa mara re ka reka dilonyana tsa go tshwana le tsana tseuwe ke masebitsinyana a diempopinyana ge ngwana a ja a thusa ka dilo tse dintšhi le go ka lokiša takatso ya gage ya dijo jale ga a fitlha ko sekolong o fitlha a itela dilo tsana tsela ba ba fang tsona kwale tse e leng gore ne le phepa o khumana a ganyo ga bogobe ka maswi a boja bogolo fela ngwana a phadimale ape ngwana ko o ba le mmijana a ba botsana a tlalatlale se ka khumana ngwana a bofile mašhika a tshwana le nna bone ee wa ikwešiša aga tlhabira botsetso re tla ba re feleletša ka ka ona letsetso ke masome a mararo fela go tswa go iria lesome ke naka gore re o kwa dintlhagolo tša ditaba gabjale re ko gore na tja letsatsi la lekgono tša iria lesome te na e ka ba tsona di fetoga ge di tla kae
3: dintlha golo tsa ditaba tša SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro
4: maareng a tsona mašupi ao akaretswa tša gore kgorotsheko ya molaotheo e dirile kahlolo ya go thaga ANC molaotong kgatlhano le khomišene ya dikgetho kgopelo ya beile ya motlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa Shadrack Sibiya e tswela pele lesogana la mengwaga e masometharopedi le golegeilwe ditatofatsong tša polao ya mosadi le monna motseng wa Kafda Ola Retreat ka Cape Town ke Stanford Mahlo Thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesometle
5: Sekolo sa tlatsana sa maretloneng primary motseng wa magwathane ka kua masepeleng wa selegae wa lepeleng kumpi sekete ka beke ya bosetšhaba ya phepo national nutrition week la bona la 2020 october go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa misong beke ye e ketekwa ka tlase ga moeno o rego dijo tsa bophelo bophelo go botlhe food for health health for all go tla ba le mosepele wa boithabiso fun walk go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa go fitlha seripagare go tswa go iri ya bosesewai le go lemaote basadi le banna e tla thoma metsetseng e lesometlhano go tswa go iri ya bosenyane go fitlha metsetseng e masomepedi go tswa go iri ya lesome modiri o mogolo wa letšatši go tla thoma ka iri ya lesome tee mesong lenano la sedibeng go thobe lefem le tla gašwa thui go tswa gona fo go go tlisa ditiragalo ka moka tša mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo
3: tobelefem mošhato wa tsebo le boithabišo ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobelefem mošhato wa tsebo le boithabišo

0: busi khatebe yena re ha ke re goro ya ga na o re tshe go nna a se fela se matla re tlogarele bogala na batho ba bagetileng o dulele rena go lena no la sidibenge le se ka bala shoot la ga tete go pelang gore ka mara go nyana tla ba re tla ka karolana ya rena hashtag butshishanga ka tjatjila le khono re lebeletse taba ya HIV and AIDS twatsi ya HIV and AIDS re lebeletse gape le bolwetse ba pelo gore na di amana ge di tla ka se ka shoot la ga tete
1: guideline tell legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media karetsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa mushumo go swarwa ka go hloka toka le tjedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tjaji hwetsa tshireletso ya molao le hono sms a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke fsp yeo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya jeo e se go tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: bana ba golago banya ka tseo ke tjegilego di phepo tjentsi go tshega kgolo yao e phetse go gabotse le go bathusa go ithuta le gono batswa di le bona banya ka tseo ke tjegilego Nestle Nespray e go fa go gontsi mosodi wa di vitamine le di minerale go tshega kgolo paketse yao e tshwarele la gona go ye telele ka gona tshelete ya gago e ya pele e ritelega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leema yema la lelapa nea ngwana gago seo a se hlokago ba neye Nestle Nespray always giving more
3: Telkom Radio Awards Mutheletsi Thobela FM ke sitisi sa maemo a pele ka Afrika Borwa Re tsebaga ka tshedimosho ya boleng bja godimo le boithabišo bja go selefelwe Thobela FM e tlhoka thekgo le lerato la gago phadišanong ya Telkom Radio Awards pelo ka sitisi sa mmamoratwa My Station Re bontshe lerato ka go etela www.radioawards.co.za gomme o kgotla mo ngwadilego My Station Competition Listeners Vote o vote gantši ka mokgwa o ka kgonago ka gona Mutheletsi Joma Tlatse o tla ithupela diranta tse dikete tse masome a mane phadišano ye e tla tswalelwa ka labotlhano la masomepeditharo oktoboro ngwaga ketepedi masomepedi tsela Telkom Radio Awards re a tlhatlha merero ka moka ya go amantshwana le HIV le AIDS mo sedibeng
4: ke nne te batheletsi re ya go no tlhatlha merero ya go ama HIV le AIDS re tsebaga ditseta ba e gore re tlo bolela ka bolwetse ba pelo le HIV and AIDS tsatsi la go sasa tsatsi la lesometshela e tlabe le tsatsi la go fatlhosana ka bolwetse ba pelo pele re rata go ka amogela Dr. Mashidi Shofa a tla re tse kgopu a re tlhalosetse gore na motho ga a ne le bolwetse ba HIV ga mmogo le a ke tota ya HIV ga mo go le bolwetse ba pelo na o swantse gore a itshware byang o swantse ra phele byang gona kalafi ya gona e sepela ka mogwamang a re mamogeleng Dr. Mashidi so re tla mishara la mogela go thobela FM
5: tobela ke di mensa ka mo studio ke di mensa ba tshele ke ka mo ka tle le sa phela ga botsa
4: re tle le ra lena doctor ra le bo doctor a re thomeng ka go no go shisha gore na ga botse bolwetse ba pelo bo botlhola ke eng ga botse ke eng seo se ka bakelang motho bolwetse ba pelo
5: ke dilo tse dintsi kudu-kudu ya mathomo nkare ke nyaka go gatelela ke dingwe tse ditseng e le melao tse ke mathata a mantsi kudu-kudu e le kere ke re ke tlhalosa ke re gantsi ke nyaka batheletse gone ba kgona go kwešiša gore pelo e ne le dilo tse nne tse e le goreng di formanto le jale ke structure sa pelo okay mosoro go ya gatelelenyana mara ka ebia ka bianyana ya mathomo ke nto di jare ke pericardium koke letlalo le le leng ka montle le le kgabarileng pelo ya bobedi ke mesifa ya pelo pelo e ne le mesifa jale ka difaka yatso yona the muscles tsa pelo ke jalo ke tsanetse dipompang madi ande ka mogare o ne le dilo tsa dijare ke develop ke me di patana tse le reng di dira gore madi a kgone go tsamaya a ye ko ntle a mangwe a bo ya tsene ka magare ga yona a tsene ka magare ga yona and then ye nngwe ya bone e botlhokwa kudu-kudu ke methapo ye reng ke mo madi a tsamayang gona methapo ya gona re bitsa gore ke di-artries le di-vein and then di-vein ke tsa go ntsha madi mo pelong di-artries ke tsa go ntsha madi ye go meleng ka mka gaone ntwe ntho engwe le engwe engwe re ja re se ntho ga mo mafatla e ka ba di pio e ka ba maleng dineleng tse jere di bitsang gore ke di arteries le di vein di forma part ya pelo ye ka ka la pelo ye sentse pompe madi ya ke extension ya pelo e tsamaisa madi ya ishankwa ko meleng ka mka gaone le ko bio ko mo go tshe mo meleng ya ke a mathomo sentse e ka kwishana mo
6: Okay.
5: Tabaye ribjare ke cardiovascular. Cardio era gore pelo, vascular era gore metapo ye e tsamaisa madi ka moka ga yona. Yotse, yole ka batho, go ne le malwetse a mangwe a e le goreng a dira gore pelo e kgone gore e lwale, le metapo ya yona e lwale. Ya mathomo. Ke motho a ka be a ntse a nwa madila. Se se dirang gore madila a ne le dilo tse di jwa ke di-toxins, ke di-poison mo go yona. A go batsa methapo ya pelo, a go batsa le pelo e kare ga bo yona mesifa e ya pelo. Ke re kile ka re pelo e ne le mesifa le yona. Jwale madila a dira, a go batsa a ne le di-poison mo go yona. A ile gore a go batsa pelo ye ka bo yona and then e dira gore pelo e seka e bereka ga botsotse e thome methapo meshifa ya pelo ye ebe week e seka be a bereka kre ra e tshwara ya bobedi ke gore ge motho a tsiwa motsoko ke le jenke ke di-risk sa go dira motho a bolaya ke pelo jale di-risk ke motho a tsiwa motsoko se se dirang ke gore methapo ye ya pelo ye e tsamaisang madi ya thibana ya dira gore di thotsa mmeli ke ka botsa go mana madi ka mogoso le seng ka gona ene sa o bile ke gore methapo ye ya motpelong ye isha madi motpelong ka bo yona ya thibana le yona e gone gore ishe madi motpelong mo motho nga go mana ntore bitse gore ke heart attack ke a tsapa re le go batho ba rone le heart attack e re ka ba ka la le tshe le la bana le la mamukhali ye nngwe ye botlhokwa kudu-kudu e le gore e dira gore motho a be le bolwetse ba pelo ke mo le tshimo ba HIV ke se ga re ke le tshe la gona mo motla re le nka re ga tello nyana yona e dira gore motho a be le bolwetse ba pelo ke le nake ka tsone re jena go ya go na HIV yona e tsela bolwetse ba pelo ka mogudu ma nga bala tshe dingwe ke se di tshinya na mara se di tshuku nka tabala tshe go tlhoka fela e nngwe e botlhoka go dikudu ke gore ga motho ana le bolwetse ba ana le bolwetse ba sukiri bo bolaya methapo ya pelo and then methapo ya pelo ya thibana and se sengwe gape ya dira gore mesifa e ya pelo ye e seka ya bereka and motho wa gona gantsi o feleletsa a ebile e go batsa le methapo ya pelo ya go tsamaya ya go ya ko diphiong e dirang gore motho le diphio tse e seka tsa bereka ka lebaka la gore methapo ye ya go tsamaisa madi e go baditse ke bolwetse ba sukiri and gantsi bolwetse ba sukiri gore bo go batse methapo ya pelo ye ebe le go batse le pelo ke ge batho bana ba sa nwe ditlhare ka mokgwa o tshwanetseng ka gona and ye nngwe gape ya botlhokwa ke high blood batho ba bantsi ba ne le bolwetse ba high blood ene a ba e tlhokomele ne le yone e dira gore mesifa e ya pelo e e gobale mme sekate ya kgona go bereka e dira gape le gore mesifa ya pelo ge e sene gobala gantsi e dira gape le gore methapo ye e tsamaisang madi le yona e seka ba ya dirang ya seka ya šoma gabotse gantsi tsoe motho a ne le bolwetse ba pelo a ne le bolwetse ba sukiri ebile a ne le bolwetse ba high blood a tsiwa cigarette jale le yoatso o kubona a ebalenke pelo eno ema ba re motho pile le heart attack ka baka la dilose ka moka ga tsona ge dikopane di dira gore motho o a seka gore o dira gore pelo ye e seke e gobale go fetisisa
6: a re tshwarenyana re fetishe ba re tlatla re tswela pele mabapi le yona temanae a re eng ka morabong
1: Clientele Legal e ka hwetšwa maAforika Borwa ka moka. Diplane di akaretsa go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo botheilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135.
7: Clientele General ke FSP yeo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wa o tlisa go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
8: Re a tlhatlha merero ka moka ya go amantshwana le HIV le AIDS mo sedibeng.
6: Re tswela pele ka poledišano ya rena le Dr. Mashidiso. Doctor, le ka tswela pele go se lebele setlhalosa.
5: Ee, ke a leboga. And now, ge re boela morago, re boela moragonyana re ya ko go HIV ka bo yona. Ke gore HIV e dira gore mo mašweleng a mmeleng a ileng fase kudu-kudu-kudu and mašweleng a mmeleng viral load le ko godimo dino kudu-kudu-kudu. E dira gore motho letlalo le la pelo le leng ka mo ntle ka fa re bolelang ka nnete le kgabare le pelo e dira gore letlalo le be le nto re jang gore ba ebjare ke pericarditis ke gore e dira gore motho a be le ditwatši tse e le goreng di tsena mo letlalong le la pelo le and di dira gore motho a be le metsi mo gare ga pelo around the heart. And then in the region of pericardial effusion, I can't see into a current drum kudo, the Kumulor Motona, Sorek Bulishva, Bati, Bobulo, the Botara, more, le kalo di muscles sija pelo ye and then idira uri mishifa ya pelo ye ibe weak iske a khona le gore e pompe madi ya pompele ko kolile and then sisi nga piso botlhoka ke ka bolla ka re go ne le methapo ya mopelong e isha madi mopelong and go ne le methapo ye nngwe ye tsamayang isha madi ko di thonki dingwe tsa mmele gore HIV le yona idira ntlo di kare ke atherosclerosis ke idira gore motho methapo ya pelo e be botata mme e be ithibana and then idira gore motho a be le ntlo e bitsang gore ke heart attack yo re ka ke bolela tsina go e fitileng e se tsetsa go e bolela ka le bo sukiri go re dilo je di dira ke bo sukiri le bo high blood le bo sukiri lo go tswa ga cigarette ha motho ne le HIV a sa itlokomele o kumane le gore methapo ya pelo ye ya idona ya thibana and motho o tlo ba le bolwetse bo re bujang gore ke heart attack ka lebaka la HIV. Ye nngwe e botlhokwa kudu-kudu-kudu. Go ne le madi a tsamayang mo mafatlheng di bjare ke di-pulmonary arteries di tsamaisa madi mo ntweng mo sethong se re se bjang gore ke mafatlha. Jatse ka baka la methapo ya go tsamaisa madi e ke part ye nngwe ya pelo jale re re motho ona o ba le high blood yaka mo mafatlheng. You just get a pulmonary hypertension. Get high blood ya ka mo mafatlheng. E le reng re le gona gantsi e dira ke gore bolwetse e leng HIV e go batsa layara ye ya go tsamaisa madi ye e leng mo methapong ya go tsamaisa madi ya e go batsa mme e dira gore methapo e be e menyane mme e dira gore blood pressure ka mo mafatlheng ye kwa godimo. And then rate it like an umhole. My dear, as a honor, as a my, I could be long, I said, I be I couldn't turn to which I'm named. And then a system was a book of a good good. Kiahore, bullets over HIV. When a lady ARV, Jenny, will cast the visual my reach. Remotu, I did not did the lahore, the lawyer, even over Tata. Margarosa Difa, Jenny, teacher general, as I do for Kalakala when I would tell Wanabu. Ka gore HIV ge motho a swane ditlhare ga e na ditlhare tsa gona ke dingwe tsa tsone di dira gore go be le bothata ba mohuta o uwe mara ga se mo bathong ka moka ke batho ba itseng fela ba e le goreng go ne goreng diphilisi tse gore ba fa tsona nangwe di dira gore di lwatse pelo ke sa reng gore ge re fetsa mose go bona batho ba go tsama bo tlogela di-ARV ba re re kole ko radiong ba re di-ARV di go batsa pelo. Ga se tse tsa matsatsi a tse re di berekisang ke tsone tse di leng safe gagolo mme ga di dire gore motho a be le bolwetse ba pele ke tsebe re di berekisa gale ke so ile ra bala di-stopper ba dira gore istrace a bereka e seketsa sa di berekisa and then se sengwe se se botlhokwa kudu-kudu-kudu le gore ke nya gore ba tshireletse ba ba se tshware ke sa gore bolwetse bo pele bo re bolang ka bona re bolang ka bona mabapi le HIV ke ya batho ba ba tshwaneng di ARV ka tshwanelo mara ge le rona di ARV ka tshwanelo and then the CD4 count ya go ya go dina and the viral load ya go ya fase fase fase ke motho e le gore ga le ka mokgwa oe o protected gore a ka seke ba le bolwetse bo ba pele bo le ge e le goreng ga e 100% protection mara ge motho ona di ARV re mo tsea gore motho o na le immune system ye e leng strong gagologolo go tshwana le ya motho o le gore ga a ne HIV. This is why batho ba bantši ba e le goreng ga ba ne di ARV o kumana motho wa gona e tlabe a ba re go a tsamaya ntse a tsamaya a tsamaya ba ne gore motho o collapsitše a le mmerekong namile pelo ya ema ka baka la gore HIV e dira gore motho a bele ntho nngwe e le goreng e kotsikotsikotsikotsi kodikodikodi mo mothong o e le goreng ga a ne ditlhare ka tshwanelo methaponyana ya go tsamaisa madi e mennyane ya go tsea madi ya go a isa pelong and then e dira gore methapo e ya go tsamaisa madi e e be le dijelo bja ke di-plot kore madi a a no kgatlha a kgatlhile madi a namile a tsea le le madi a kgatlhileng a namile a tsamaya a titimela ko mafatlheng namile a fitlha a thiba mafatlha re ebitsa re ke pulmonary embolism e dira gantšintšintši dikong tsa bae bare motho o ne le tloto o wele ke ka lebaka la gore ba bangwe bona a se ka batho ka moka ba e le goreng ba ne HIV ba bangwe ke mabaka a mangwe a re ka sea bolele gone jajo gore motho a bele tloto e mara HIV ge motho a tshwane ditlhare ka motho ka mokgwa o tshwanetseng ka gona di dira gore motho a bele ditlote mme a ne gore a tsamaya a le mmerekong a tlogile gabotse a phela gabotse a tloga le ko gae o dio kwa ko gae ba bitsa bare motho o la šono gore ntse a tsamaya tsamaya ka mo ofising a be a ewa ga semoa gore a ewa re le re isangakeng a wa le go fitlha se a fitlhe ka lebaka la gore tlote e ileng ko mafatlheng ebile e kgolo kudu-kudu e dira ke eng e dira ka baka la gore motho a tshwane di ARV ka mokgwa o tshwanetseng ka gona now ge motho a ena di ARV ka tshwanelo yale ka tlhalosije o preventedle tsa mohuta o now e nngwe ya botlhokwa kudu-kudu-kudu e le gore ntenya kare batšheletse ba sebele ga botsebotsebotse ke ya gore while HIV e gobatsa pelo e gobatsa le mešifa e ya pelo ebile e gobatsa le methapo ya pelo HIV ke nngwe ya dilo tse e le goreng a malwetse e le goreng o fumana motho gona ebile a eba le di-stroke gona stroke ke ditone e kotsi kudu-kudu-kudu ge o ka betha ke stroke ba bangwe ba tseba gore motho a ka betha ke stroke mme a kgona go phela ke tshokolo e kgolo kudu-kudu-kudu ka baka la gore o tlo kgomana a palela ke go sepela bophelo ka moka jaje and then the prevention ya gore motho o a se ke a ba le methapo ya pelo e le pelo e se ka tsa gobala and then e dira ke ge motho e le goreng o nwa di-ARV ka tshwanelo ke nyaka go bolela ka e nngwe ya mafelelo ka baka la nako e ke re santse gore jatse re tsebe gore go ne le dilo tse di bitsang gore ke di-infections ke e le goreng di kgona gore di affecte pelo le methapo ya pelo bere ka ditlhalositse ka TB and go ne le tse dingwe bare ke bo hepatitis jale dijale di betha rete mare ebile di betha gape le ke kgona gore di affect pelo ke dilo tse jalo ke di-virus tse leng di affecta pelo so ka bjakonyana fela ke re nke re fetsa jajo re be batheletse ka moka ga bona ba batheleditseng sa mathomo ka baka la gore HIV e ne le kotsi ge e sa control yo ga botse re gopela gore batho ba borena ka moka ga bona ba tsamaye bo testa for HIV kare ge ba sa tsebe motho tseno ba a betha ke pelo ntsina go ke ka lebaka la gore HIV gona mo mmeleng and ga a itsebe sa bobedi ke gore ba ile gore ba testile ba a tseba so gopela gore bele ka ge mmoši wa rena o ile wa dira gore go be le test and treat and then re re ba tsamaye ba o testa ge o le positive o se ke be wa gana ditlhare o ne di ARV ke gona motho kgone le gore pelo ya gago ke well protected and sa mafelelo ke gore ba bane le malwetse a mangwe jatse ka bo sukiri le bo high blood le malwetse a mangwe le bona ba ne ditlhare ka tshwanelo se se gologolo ke gore ke protected pelo e kare ke yone engine ya mmele ge ka ema emile bophelo ba staka ba re tir nama re tla rapalela ke gore re tswele pele ka bophelo. Ke a tshepa gore batheletše e ka re ge re tlo fetša mo fetša mo la kitima lao testa HIV la kitima la tsamaya la yo nwa di-ARV la tsamaya la kitima la o nwa ditsale tša bo diabetes le bo high blood na dinwa ga botse gore re kgone go šireletša motšhino e leng engine e leng pelo engine ya mmele. Re a leboga ke tshepa gore batšheleditše ba tsare ge re fetša mo ba kitima ka melelo ge o dialle tše di tshwanetšeng gore a leboga.
6: Re a leboga doctor. Tshedimošo ye botlhokwa, thuto ye botlhokwatlhokwa, re a itebogela tlhe re lebogela le batheletši doctor, re rutegile ka nnete. Re a leboga doctor, tlhambotse go fitlhela re kopana nako e tlago.
5: Re lebogile, re lebogile kudu-kudu. A re tsamaye re šhere o šhireletša pelo e kgone go bereka ga bose. Re a leboga.
6: Re a leboga.
0: Batšhelete ba rena batheletše se sengwe re tlo saraloka ka morago ga ditaba wa tse gore ke eng ra se thupe sefoka mo sedibeng mara re sa thupe ka tshedimošo e bosiwa le mara
6: e botlhokwa
0: e re ke ya lesometeng ke nako re go phute re o kwa ditaba tša iri ya lesometeng.

0: ke a leboga tlhabelo ya le mašupia be šomadume ke ao kgorotsheko ya molaotheo o dumeletše anc o ipela tša gathano le sephetho sa komišene ya dikgetho sa boile tša bonkgetheng ba mokgatho o ba le kgolo masome seswai tee go tsenela dikgetho me ba sepaleng ye tshela kgoro e thegile gape anc ntlheng ya go romela manane wa bonkgetheng morago wa nako gomme ya utulola gore diego ga se bee kalo anc e kgašitše kgorotsheko ya molaotheo o ya o nyaka gore kgoro e phaele thoko o seamogelo wa manane wa bonkgetheng ba mokgatlho woo moatlholi stephen mothapo o dirile kahlolo ka tsela ye
1: the court has by majority concluded that the appeal must be upheld
0: kgopelo ya beile ya motlatša mokomišenere wa maloba wa bosetšhaba wa maphodisa shadrack sebia e tswela pele sebia o lebagane le ditatofatso tša go akaretša go kata go tšhabiša le go beakanyetša ngwana wa mengwaga ya tlasana tša thobalano botšotšhisi bo tswela pele ka dingangišano tša bjona tša mafelelo le go thulana le kgopelo ya sebia ya beile batšotšhisi ba re go na le bohlatsi bjo bokgodišago go thega ditatofatso tše dingwe kgathanong le sebia go le bjalo sebia wana tša ditatofatso kgathanong naye ka o le lengwe lesogana la mengwa

0: seke se ya le moya fela se o ka se hwetšago ka Afrika Borwa. Tše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo. Telkom Radio Awards. Motheletši, Thobela FM ke setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Re tsebaga ka tshedimošo ya boleng bja godimo le boithabišo bja go se lefelwe. Thobela FM e tlhoka thekgo le lerato la gago phadišanong ya Telkom Radio Awards pelo ka setiši sa mmamoratwa My Station. Re bontšhe lerato ka go etela www.radioawards.co.za gomme o kgotha mo o ngwadilego My Station Competition Listeners Vote. O vote gantši ka mokgwa o ka kgonago ka gona. Motheletši wa Mahlatse o tla ithupela diranta tše 40,000. Phadišano ye e tla tswalelwa ka labotlhano la 23 Oktoboro ngwaga 2020. Telkom Radio Awards.
1: Ntse bo khori ba gago be le ka sapay le spa go je 80% off go di shimisha tse Nutrifresh kitchen essentials go re ke di tjole tja go swana le Cadbury 5 star lunch bar PS di Astros go ba crunchy re ke di fego ba di fitse pedi ka 22 rand o boloka 10 rand go ba 4 kg spa IQF chicken mix portions ka 154.99 o boloka 44 rand di tjole tja tje di wetsa ga le go fitla di 18 October re sta go se sa logona re spa fela go ne le di pielo.
2: Ga se ka mehla 359,900 rand e bile go botse ka mokgwao. Kopana le Jetto Dashing Co ye mpsa. Ka style sa SUV se segoshi, mabili a alloy a 19.

0: Pure mo tsela.
1: A wa maragi. Ya.
0: Ya ke re ke re.
1: Motho le yona.
0: Ke re khaitse dia ka. O ser baibele are ke. Ke ser baibele ga se be.
1: Ser baibele ma ha se ke o mo tla. Eh. Bara na mo di mo bosiwa.
0: Eh. Oh. Oh, wa putile putile.
1: Tshe mo ka bo dumo sho. Ba nna ntie le ngosha. Le fete baibele ka mo.
0: One is more in a one castle money. What a morena, we should get a baby.
1: Hey, our key, you pull, what have you?
0: Oh, really? Eh, very little, eh, Lucas Maluma.
1: Eh, or just so separate, eh, just so separate. Need to go in. Eh, Armone, come on, from a rope and a little. Ke ba babedi ba bararo ba e leng gore ba kgona go lemoga gore mo ba leng mo gona kudu-kudu ge ba ye kwae ke ba kgethegile ke ka lebaka la gage gomme nnete o tshepegile ka metlha le ka metlha ga o ne jatšhile leng gore o ka re go tla bophelong ba motho wa kumana ba re a gona a nna ka no o tlogaela tlhabira ba re mašwipi a gona le gone o ile ga mphatlhelo oa kwešiša o ka se ka namao ntshepa botu wa kwešiša gore ke motho wa go lokaloka mara modimo o phelane le
0: wenaalebo tšatši le le kgono šedi ya rena re bolela ka ga bofaladi re tsene ka gare ga tumelo ka gare ga tumelo yaka nkompalele lengwalo
1: ba se le jiske ba ntumela mangwalo ke tlo bala la malo metlhabi ba fela
0: ba go romela mangwalo
1: ngwalo ntumela mangwalo ba re ke bala o nka se go
0: o ba tsiba go romela mangwalo
1: ba mangwalo ba re balelele re balelele
0: ka bo rose re baibele
1: a ba kitse tsinne
0: ai bon a re balele lengwalo
1: ehe
0: a re bale lengwalo la ditoronomio kgaolo ya lesome o e thome mo latemaneng ya lesome seswai go fitlha go ya lesome senyane
1: kgaolo ya lesome o thoma go
0: bana ba
1: modimoasepuka fela gore ke bale o thoma mo kae bot
0: go thoma kgaolo ya lesome temana ya lesome seswai le ya lesome senyane
1: ya lesome seswai le ya lesome senyane yona she yona e re moloki ka tlholong ke yona morata ditšhuana le batlhologadi le modidi a ba nne ya bogobe le dikobo le lena ratang badidi ka gobane lebe le le badidi kua nageng ya gepeta ke yona
0: ke yone tswela pele
1: morena modimo wa gago o mmoife o modirele o mo gomarele o ene ka leina la gagwe ke yena moretwa wa gago modimo wa gago e a go diretšego tšekgolo le tše ditšhabe gago tše matlho a gago a di bonego a somepedipedi botatsagogo
0: ne le mo gommola nkonko e thome gabotseke
1: thome gabotse re pele gage ke tla e thoma gabotse ke ntšhe dipodi tše ka tšhemo
2: ntšha bogare bja gago bjalo ka seapeye le spa kgwetša phokoletšo ya go fihla go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa full cream goba low fat ultra pasteurized fresh milk ka R32.99 goba 4 kg spa frozen chicken mix portions ka R154.99 o boloka R44 diteko tše di thoma ka di-7 go fihla di-18 October ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
3: Mathata a tša molao a ka diragalela motho le ge o le ofe. Ge o ya go ramolao wa motho ka noši, o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala wo mongwe le wo mongwe, lengwalo le lengwe le le lengwe, le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe. Ka Clientele Legal, tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletšo, go ngwala ga ditokumente tša semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le sehlopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba swanelegago. Bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši. Dipolane ka moka di akareša thušo ya peili. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peili ya gago ya go fihla go R5,000. Re akaretša ditaba tša selegae, tša bosenyi le tša mošomo. SMS-a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipielo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše di
2: buiwe. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fitisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa kgonegego, boshuru bjo botheile go bongwe le tse dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetja diphokoletso tse di kgatlhišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tseo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetja tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
2: Ke tšo etela boti ko Cape Town. Tjo! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditse mošomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e bušang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki. Dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
4: Eita, ge e ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna, o sena malwetse, o na le mafolofolo, enwa imina jew, tšweletšwa sa go fa mašole a mmele maatla a magonthe mo Aforika Borwa go tloga mengwageng ye 20. Imina jew e go fa di-vitamin, di-minerale le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma gabotse. O ka thopa mašeleng a kgwedi ka kgwedi go setišiša gago sa mmamoratwa sa sealemoya. Letšetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
5: Na ke na le kholofelo ya gore go e kwa bo molotsana o tseborago jalo gona lenaneo le tlhomile re tlhoma semmušo magageso ka morago ga gore re fofele ka kua the ranch mo re bedišana le thata poke motlhamokgoši ya mosegare o tla re ga re nyaka re botja gape-gape ra kgona go kedimišana le yena re ko gonna ke di fetse diswa tše motlho mongwe le motlatša tona motlatša presidente a di boletšego ke la bone magagešo lenaneo le le tšweletsa ke yena o ratile kekana gomme na ke na ke leiša moyeng re a leboa magagešo e le ka lebelela moragonyana o tla lemoa gore ao gape ka malabone re setse re thomile go letlwaetša gore re boledišane le lena ka ditaba tša go amana le ditlaiso tša bong kudu-kudu re lebeletše gorena bana re ka fokotša dilo tše jang goba re ka di fediša jang bothata bjo ka gore ke bothata le presidenteng ke le a bolela gare ke bothata jo bongwe ka nageng ke leuba la ka nageng re ka le fediša jang le kgone batheletse re nyaka go lebiša šedi ya rena go pego ya lekala la go ikema la go nyakišiša ditiro tše di dirilwe ke maphodisa ke bolela ka IPT mabapi le ditiragalo tša go kata wa tseba dikgaruru tša bong tšeo di amanago le batlhankedi ba tirelo ya maphodisa a rona Aforika Borwa ao ba maphodisa di a ba ama dilo di ba ama kudu pego ye e tla nakong yeo molaodi wa peleng wa maemo a godimo wa ditirelo tša maphodisa ke bolela ka mokomišinara magagešo wa maphodisa a Aforika Borwa yo a rotsego modiro ke bolela ka Lieutenant General Shadrack Sibiya a tšwelago pele ka go kgopela bail go tšwela pele ka go kgopela bail ka kua Randburg mola a lebane le ditatofatso tša melato ya thobalano le go kata hei o ya ka bolaodi bja go ikema bja dinyakišišo tša maphodisa ke bolela ka yona IPT melato ye 2559 ya boitshwaro bo sa tshwanelago bja batlhankedi ba maphodisa e ngwadišitšwe melato ye ngwageng wa 2025-2026 gare ga yone go na le melato ye 332 ya go amana le dikgaruru tša bong le dipolao tša basadi mo e le goreng batlhankedi ba ba angwa mola melato ya go lekana le 116 e be e le ya ditatofatso tša go kata tšeo di amanago le batlhankedi ba maphodisa a walen aowa batho ba modimo e mona re bere re batho ba ke bona ba tla re sireletsa palo e magageso e godimo kudu go feta melato e masomesenyane tlhano eo e ngwadisitsweng ngwageng wa ditšhelete wa go feta e ngwadisiwa ka bona banna le banna ba blue ba di-uniform e blue ipit e utolotse gore bona go na le melato e lekgolomalesometshela ya ditatofatso tsa go katla ye masomesupapedi ye go tlhogo e dirile mo go batlhankedi goba e dirilwe ke batlhankedi bao ba bego ba le mošomong kore motho o sa le ka maara mošomo mola ye masome44 e be e amana le batlhankedi bao ba bego ba se mošomong ka nako ge ba ba ba dira ditiro tseo e tse re bolela ka ditiro tsa tlaiso ya bong tlaiso yane ya ka malapeng ye ke ga kae le kwana lepodisa le thuntšhitše mosadi la ba la ipolaya le lone ao bana dipalopalo tse tša go tšhoša magagešo di tsoša dipotšišo mabapi le tšhireletšo ya setšhaba le gore na bana tshepidišo tša go nyakišiša ditatofatso kgatlhanong le batho ba re bolelang ka bona fela ka ge le batlhankedi bangpodi di šomašoma jang di šomašoma nkane di tswela pele ka lethakolo le lengwe Shadrack Sibiya yoo e bego e le motata mokomišenare wa ditiro tsa maphodisa a Aforika Borwa o lebane le ditatofatso tseo di akaretša go katla mosetsana goba mosadi wa mengwaga e lesomeswai le go goketša ngwana wa mengwaga ya ka fasana ka lesometshela ka tsela ya thobalano ya gapo e monna wa tšhona bana a fantle e bolela le nna ebjale ka monna mmušo o ganetša kgopelo yeo ya beile gomme tshepidišo tša kgorotsheko di tlela pele magatšhile le gore re mone a le ka kgoro ya selo Sibiya o latola ditatofatso tseo ka go wa di gana ka moka tsona wa di gana gore ae e se be nna bolokile molato o tsoša dipotšišo tse dikgologolo tse botlhokwa tša gorena banna maemo a batho ba ba tshwereng maemo a godimo ebjela ka motlhankedi wa go ama maphodisa ebile ebile moeta pele nkane a amega ka ra dilo tse dipjalo mola re tseba a na le maemo a magologologolo le go ba le maatla ipit e begile gore e kgweditše dikatlholo tša go ka lekana masomesesai nne tša melato ya go fapana-fapana ngwageng wa 25 26 tše 26 tša tsona di amana le dikgarolo tša bong le dipolao tša basadi di tšwa ka maphodiseng ka tlhoko ye nngwe tirelo ya maphodisa a Aforika Borwa e phethile ditshepeditšo ka moka tše 277 tša dikgato tša kgalemo tseo di bego di šišintšwe kgatlhanong le ba bangwe ba maphodisa bao ba angwago ke taba tse re bolelang ka tsona putse e kgolo ke gona banna batlhankedi ba ba maphodisa bao mošomo wa bona e le go sireletša rena maloko a setšhaba nkane ba amega ka ra dilo tse di jalo re nyaka go iša pele ka poledišano ye magagešo re iša pele ka poledišano ye le a tseba gore gantšhinyana se re bolela ka dilo tse re nyaka batho bao ba tseba gore ba ithutilego dithuto tša maemo a godimo kudu-kudu-kudu-kudu tša go sepediša taba tša go sepedišana le bosenyi gore na banna go ka dirwa eng go aga leswa tshepo ya setšhaba go maloko a ditirelo tsa maphodisa a rena a Aforika Borwa ka metlha ge re khumane nako le yena ena le nako magagešo re bolela ka mission ke professor kolofelo rakobi o a re thušago ke criminologist mmeyo o ithutile ka ditaba tša go amana le bosenyi kudu-kudu-kudu maemong a go fita gona ma leng gona bjale ka professor prof madumeši ao ke a le amogela thobela re a le amogela mme nke leng boteng prof ipit e begile gore palo ya melato ya ditatofatso tša go katla tseo motho o mongwe di amago batlhankedi magolwane le matlhankedi ba bangwe ba maphodisa a rena di oketšegile go tswa go 95 go ya go 116 ngwageng wa go feta wa 2025 le ngwageng wane gore le mo gona go ya ka dithuto tša lena tša criminology tšalae tša bosentšhe ke mabaka afe ao motho o mongwe a ka tlhalosetša gago gabotse o ba tlhalosago gabotse koketšego ye gorena e tlhotlheletšwa ke eng tshedimošo ke efe nngwe yeo e nyakega go kwešiša bogolo bja bothata jo re bolelang ka bjona
6: re ka thoma ra re ge ba re dipalopalo di oketšegile a e re gore bothata bo thoma gona bjale
5: ge ba re dipalopalo di oketšegile a ba re gore bothata bo thoma gona bjale ke kgale bo le gona
6: ke kgale bo le gona ile bo ira gore ba bangwe ba bantsi ba be ba ya ba reporta di-case di latlhelwa ka ntle ba ile ba ba le maatla a o emelela ba ya ba dirang ba reporta melato ke ka re le kwa ya le ba dipalo pa le oketsedi le ge re ka re batho ba setlhabelo ba emelele ke ba bantsi kudu ba ile gore ba ile ba diang ba tsea diphetho tsa go fetsa reporter mabaka e le a fapa-fapane mabaka e le gore ba sa tsebe ditsela di-channele tsa gore nako o reporter kae gape ba bangwe ba sa e reporter ba tšhaba go thusetswa le go bolawa ka ge re tseba ba re ke tšhomišo mpe ya dithunya ka mola sepodiseng ye nngwe gape ke tšhireletseo ba tšhireletsana ge o tšhaka kwa sepodiseng ga ba nyake o kwa selo ka baberekišane ka bona ka ge e le gore le nna ntšhireletse ke tla go tšhireletsa ga letšha goba setso se le gona tse dingwe ba reng le bolela maaka le kwane kore e no ba tlhago ye la bona ka mo communityng ka mokgwa go sokolwang ka taiso ya basadi culture e lao ba setso sela le sona se ke khumane gona ka kwa organizationeng ka mapodiseng ka gore mapodisa ke batho ba e le gore ba tswa di-communityng megwanegwananyana ela ya go sebalega ka communityng go na le ba bangwe ba ba e rweleng napile ba ikhumane e le gore tšhomišo ya bona ya maatla o bas le felo ile gore ba tshwanetse go šomiša maatla ka lona ba le šomiša botlhaswa ge nka riale jake go oketsega re lebelela ntlha tse e fapaneng nna di-case ka ba e le gore di khumane tsela ya maleba ya go feleletsa ebile di recordiwa ka calculatewa gabotse na goba a mangwe mabaka ka nnete e ba gore ba bangwe ba fiwa thego le maatla le tsebo e tletse o diragala dilo tse dintsi ka katabeng tsa sephodisa le melao matsatsia communities e ka re na le tsheponyana ya gore nka emelela ka bolela nka tshireletsega le yona eo e tshwanetse gore e lekole mara jake molato ke eng ka sephodiseng go tswelela taba tsa mofutao le gopole gore molao ka sephodisa sebopego sa sephodisa lephodisa le fiwa maatla a go setšha le fiwa maatla le authority ya go laola ya go tseya sephetho mo le mola ya letabanyana ya mohutela ga e khumane lephodisa le le sa butswang ka tlhogong le e le gore le ile ka sephodiseng ka tlala not ka pitso namile le abusa goba le thubisa mpe maatla ale and-e gape le tsebe gore maphodisa ba ba seemong sa go deala le batho ba e le gore ba gobetse ba tlhokofetse ba kole botlhoko namile motho o rale a gobetse ka mogola a tlile gopela thuso o mongwe napile o e bona e leng e napile e le monyetla wa gore a šomise maatla a itirele ka mokgwa a ratang jale ke ba mo releng gona ka gore ke culture ka kwane ke setso gore o ka se wa tla wa reporta lephodisa e le wena mang gape le community reng ao lephodisa le tla go bolaya ka ge le tse ba ebile ba bolaya o na le ba bolaya batho ba ba tshwere dithunya ba tla re bolaya ye nngwe rape e ba goreng ga o na o a tlo o tshepang
5: olokile prof ere re tsara gona maganyane fela re gatenyana re ke tumela ka studio 6 re re thele tse dintlha tsa ditaba tsa area pele

0: o jile batsamela di safisha re go reketse di tjotse
1: o ba di rata kudu
0: nka o lokela tjona ka fridge
2: wa tseba ebe ile motho wa go ithatela sammo ke ka mo ke dirile go tjentjinyana tja go sasa
3: bakeng tja dinako tjela tja mahloko bona le funeral cover ya Dis-Chem Life yeo e kgwetšagalago ga Dis-Chem health hub ya gago bolela le moeletši wa Dis-Chem Life mabenkeleng ao a kgethilwego Dis-Chem Life ke moabi wa ngwadišitšeng wa ditirelo tša ditšhelete 50594 funeral cover ye e tišetšago ke God Risk Life ke moswari wa semmušo wa bophelo moabi wa ngwadišitšeng wa ditirelo tša ditšhelete 76 go na le dipeelano
4: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
5: Telkom Radio Awards Mutheletsi Thobela FM ke setsi sa maemo a pele ka Afrika Borwa Re tsebaga ka tshedimošo ya boleng bja godimo le boithabišo bja go se lefelwe Thobela FM e tlhoka thekgo le lerato la gago phadišanong ya Telkom Radio Awards pelo ka setsi sa mmamoratwa My Station Re bontšhe lerato ka go etela www.radioawards.co.za gomme o kgotla mo go ngwadilego My Station Competition Listeners Vote o vote gantši ka mokgwa o ka kgonago ka gona Mutheletsi Joma Tlatse o tla itshupela diranta tse dikete tse masome a mane. Phadišano ye e tla tswalelwa ka labotlhano la masome pedi tharo Oktoboro ngwaga 2020 tsela. Telkom Radio Awards.
6: Kanonganga Mzansi Marthobele. Ke yona.
4: Mošato wa tsebo le boithabišo.
7: Bona, bona. Kanonganga mara Mzansi ge le tshebelo fa mo yona ke yona a re voteng a re voteleng se tsaga go sa mmamoratwa. Ge o thoma o tlo vote ka netsela ye wena le wena re kitimela gona ka kua the range re go tamisha re tsena re ka gore ke ba le gore. Bana mama ne be ke sabrela ka tlhatlha phukeng a lwala mola bana motho mo khosho mo segare a shu re kopana le ena re botsa gore ke bela re go fitla ga biele go diragalang gone ke kwa the range a liesta
8: I gore na untimirisa ka mafulufulu wa mara a ona le mo mpeile nga gore a o felo ntiletse wa gore na ke tswile wa nga gore ke motho a bushiwe matsatsi a
7: eh a ke tlo motho mo khosho mo segare jwa ntse tlo ba motho mo khosho wa bushiwe
8: ere go di beri tsa mangoko ke tabise le motšoletsi wa gago nnete gona re ka mo ntlenyana ga toropo kgolo ya Polokwane le felong la go bitsa gore ke the range ke fa o tshwere go conference ya botselela ya go ketsa ba bieletse ka mo province mo ka nnete gona motlatsa mo president mothompe Paul Mashatile a se kgale a file pololo magetso e le gona go thotholetsa le go wa uetsa ba bieletse gore nke tle ba tle ka makatana mane go netefatsa gore ka nnete di pieletse ye ba tshe dintsi ka mo province fa economy ana ga ye le ya province tla go la go magetso re sa le gona ka fa ga ofisi gore ba ile gore le tjatji le tlile le bana ba lona re sa tsona re tla tsiana rabe ya go mme ga bia le mo khautsi le nna fa ke na le Dr. Shila Magaila mo gabodi go mo ba bieletse

0: Ta ba dimisha o tobe.
1: Madume ka moshate.
0: Le tswala ke eng mo?
1: Re tswala ke tsa kgwebo, Dr. Mogaila ke makgwebo. Ne bele ke tlile mo ka o bane le nna ke mmeletse. Ke be ke dirile dipeeletso ngwaga go feta tsa dimilione tse 20. Jale mo ngwaga re tlile bile re ya iboketsa e tlo ba dimilione tse 30. Gobane re ile ra gomana tsona di-investor tsa go tswa ka ko ntle ga naga ba go tswa ko Britain ba le gore ba rile go kwa ka dipeeletso tsa rena ba re wa e re lokeletse jale ba re tšhelele dimilione tse dingwe gape tse lesome e le mo ngwaga re tlile go beeletsa ka dimilione tse 30 ka mogare ga tswelopele ka mogare ga province ya borena ya Limpopo.
0: Nke re kwešišeng botshele tsa re kwešiše kwa gae ge le re le mmeletse le a beeletsa ebile le bolela ka dimilione mono le supa eng le rabiwa.
1: Go beeletsa ga rena ke ntho ele a kere ka gore conference e bitsiwa investment Limpopo investment conference jale ge e le gore go na le tseo o nyakago go di dira go tla gore o tlhabolole mia ka mo provinceng ya ga borena ya Limpopo go na le ka tsela yo e le gore o kgona go fitlhelela batho ba go tshwana le batho ba ko Ledet o ba tlhalosetsa gore nna ka mošomo wa ka kgwebo eo ke nago le yona ke tlo tla ka tlhola mediro ka tlhola meshomo ka ba ka dula le go bontsha gore le di-product tse tla be rena le tsona kamo gore rena ka mo Limpopo ke tseo le gore di bile di ya supply di ya gona kwa mafaseng a ka ntle ke setse go sa tseo se dile gore batho ba le ba kua mešwa mawatle ba nyake gore ba kgone go tšhela mašheleng ka mogare ga kgwebo yo re dirago rena re šoma ka di-sanitary pads ka mengatswana e le ya masgarebe ga ba ya diphiro tseng tsa bona kgwedi ka kgwedi jale re tlo bula factory e kgolo ka mo sešego ka moo ka zone 2 ka kwa di-factoryng tsa ka sešego gaufi le mola go na le bo Phuthi funerals ke gona moo gentc ke leina la company ya rena e tlo go bula company e kgologolo factory e kgologolo ya go dira tsona di-pads tsona tse re bolelago ka tsona gomme re tlo hira batho ba go lekana 300 bao le gore ba tla ba šoma on a daily basis ka mola gare ga yona factory ne re bolang ka yona ga se sebaka re na le mo le gore re di dira gona di-pads tsa rena tse re di dira kwa northwest ya le gape-gape le ko Gauteng jwale re tlisa taba e ka moke mešomo re e tlisa mo gae gobane gae ke gona mo re tswa gona ga re sone ke gona ke tswa ga masešane gona mo gae mo Polokwane jwale ke tlisa mešomo mo gae ande ke na le tshepo ya gore le bale bašomiši ba di-products tsa rena ba tla ba e le gore le bona ba kgotsofetse gobane ka ga ke boleletse selo tse dibile re dintsi tsa le ka ntle ga naga tshete di ya ko bo europe le bo south america di ya le gona kwa bo middle east bo asia le di-country tse 23 mo africa
0: tobela dr tabae wa tseba re betela matsogo ya gore nnete gona tse dingwe tsa difeme tselantse le ka kua sesego di tla bula difeme di be di le gona ka kua le boakgomo difeme di be di le gona mola ga mmaskeral e fela diphutlhame lena bele ka ge le nyaka go thomološa difeme tse le o netefatsa jwang ore di seka phutlhama go tshwana le tsela diphutlhameng pele le gona le bona o kare tsela diphutlhametse ke eng doctor
1: selo se sego seo re se lemogilego ke gore difeme tsela ge motho a nyaka go thoma go di šomiša di humanaga e le gore di maemong a e le gore a se a lokele go na le ntho re bitsang gore ke good manufacturing practice so tshwanetse gore ge o tlo šomela go ya le gore nna ke product ya mohutamang e o nyaka go bereka ka yona go tshwanetse gore moago o leng ka mogare ga ona o be o sekone go tshwana le sepetlele gobane like go tshwana le ka rena ka mokgwanong rena product ya rena tshwanetse gore ge o e dira o itire kara poleke e tshweu le batho ba ba berekelang ka mo ba berekele ka dilo tsa mohutwaneo so ntho e le one e le gona ke gore ka mola leader ka mola ge ba kara ba kaonafatsa difeme tsela tsa bona babeeletsi ba tlatla ba kgone go šomela ka mogare ga tsona e fela bothata ke bona ba gore ge o humanne factory ka mogola o tshwanetse wena o tseye mašheleng a gago o itukisetsa yona mo na le gore a se ya gago ke ya mmušo and bjale mmušo ge ba kana ba lebelela taba gore ba lokise difeme tsela ga ba di lokisitse a babeeletse ba tla ba gona mešomo e tla tlholega mo gae and then lo tse ka moka di diragetseng tsa gore di-factoria di senyege ka mogola di ka sa tlhola di ba gona
0: ge re ya go ruma le bona maemo a porofense ya rona a ikonomi a le jwang doctor gabjale ge re bolela
1: gabjale ga re bolela economy ya rena ke ntho re bitsang gore it's growth in progress go raya gore ke ya tla sine tsona di a bontšhagela gore aoa tšatši le lengwe gane matšatši go tla ba gabotse tse di botse di tla ba tsa direga ga bjale ka mo emeng ka gona le di-development tse le gore di a bonagala mo gare ga province ka moka ga yona go tloga bo waterbeke go fitlha gona kua kgolegole ko mosila kwa e pontšha gore ka le lengwe la matšatši gona matšatšing mo re tla bona phetogo e kgolo kudu-kudu gomme mešomo yone e tlo tlholega gona ka mo provinceng ya borena
0: ya mafelelofelelofelelo batheletse ba kwele le bolela ka go rata goba go duma go bula tse dingwe tsa difeme tsa mola seo mola e ka ba taba ya neng re utsopela batse
1: re lebele tse gore kgwedi ene letlange ka ga se re ka ga dipoledishano le ba le ba ka mola leader bile gona le kopelo le tumelano re fitheletsego go tswella ka from ka di 15 ja November re tla be re thoma go lukisa ka mogare tla be re jantshelo re ke refurbishment ya di formative family le e re tla e berekisha go yona ke fem number 48 gona ka mola sešego ka mole le ba banya ka go nne ba tla ba tlisa di CV ba tla khumana motho le gona project manager re na tla ba ile gona from ka di 15 ja November
0: ah tabe re betla matso doctor a re lebo eng phutla ga ba le re mahlatsi le mahlogono lotlhe tshaba sa bona ka nete a sa gatela pele moshate
1: moshate
0: Mangoku nyaka o letsa ka kwa Mangoku e tsunya ka o letsa ke
2: tsena ka go letsa tse ali
0: letsa
2: dimeditse mama ka mo
0: e si baba ba o kwa o tlhileditse ba re dumelang doctor
1: dimela Mangoku baby
2: dimelang doctor le le tsatile le botse ka mo ali se re le bogatlhe
0: re le boga mosharate no ke le tabo
3: e bale Mino ke le thabo mo go ibalena na
4: #minokeletabo
3: Mangkuku baby mushupulo go fitana botlhano
5: le ya pele o fela ga ile boraro
2: aye ino ba ye go netse fela tsa fela gore mona ke leng gore ga ifetse pele re tla betsana go mino ke le thabo ke bone shongwe and kupuka kar wow ye tla be se tsabela fam e tla be se moshate wa tsebole bo ithabisha wena dilo gona fa o ka bakala gore re tla be re tsena go bona ka moroga ye leng gore wa e kwa gona bia le bia le go thobela fam ya ke se ke tla tsamaya ya lundi ke yone leng gore na lona re tsana ka yona ke sepela le moruti le sudi hle bana dimela tsabela re a loja tseletse tsegolo le ratela ga go dintira gore nna ke be se ke leng sona

0: Lundi jamaga orisha gole orisha gole ke se ke tla tsamaya ya go tswa go yena le Lundi o ka mo go plaka go tsa go tsona le bo bawo wetu nqolele perfume wa mme le tsedingwe Lundi ke ne le channel ngri le bela go tsheng le sumetsela go ringe December 1978 go metse tsheng la masume pedi shupa go ringe January 2017 a feta le fatseng la ka keno le ka kwa Edenvale Hospital ka Johannesburg go sa ye ye ke se ke tla tsamaya re go seng ke go bile sefatsana ga se sengwe se se shweu go ba se seso se se tsenang ka reno se tsena ka saka morago ka la bohlano magana ga ira bohlano la botshelela o ka se ikushishe e bile o ska duma go ikushisha ke maikutlo a mangwele ngore o ska duma go a tseba e bile o ska duma gore le nabana ga go la mafello fello fello le a tsebe maikutlo a o ga a bose Lundi ke se ke tla tsamaya dumela wena le ngwana o theletse
1: Malaetsa o tlisho go wena ke molokgotla petition wa gore thuto ka Limpopo mabungu le rolo ra makhanya.
2: Ke lakeletsa barutwana ka moka ba Limpopo mahlatsi le mahlonolo go di tlhahlobo tsa bona tsa mafelo a ngwaga. Go barutwana ba mphatho wa marematlong ke le eletsa go shumisha matlakala a di tlhahlobo tsa mengwaga yo fitsa. Le mananeo a thuto ao a amogetswego go le thusa go itukisetsa di tlhahlobo. Batsa di tle tshegang bana ba lena. Ba fukuletseng mishumo ya ka gae le go ba thusa o efoga di diriswa tsa technology. Seo di ka ba shitisha go itukisetsa di tlhahlobo re gopela gape ba o tledi ba dinamelwa tsa botle le beng mafilo a go rekisha madila ba fukutse mashata ka nako ye ya barutwana ga ba itukisetsa di tlhahlobo tsa mafelo a ngwaga barutwana hlehle le gang ga go na le go swahla ga matlakala a di tlhahlobo go mmeli e foge megwa ife go ba ife ya go sanlatella melao ya di tlhahlobo ke leboga barutishi barutwana magotla taulo a dikolo le batswadi ka bo ikhafo ya bona ngwaga ka moka ka nnete 2026 ke ngwaga wa phetogo le tlabologo e le ruri le tswela pele mai ke mi shetjong a go ka una fatsa dipuelo tsa marematlo
3: tobele fm ke le gaela mmino wa sejo

0: ke ngwana ha o morena IPCC e ke le gore fetse go ka bona bile go ba le net 12.5 ye ke le gore o ikwele vuyo mo kwena o le ikone mvuyo ya ba le gore o kwele ya o di kwele ka go latelana gona mo go ba le net 12.5 mo ile ngwe re irang go dira ka moroga ditabatsela tsa ira o bedi re ya go ditswaka wa ka motjoletsi moruti le sudi o ditswakile a ditswaka ditswaka re bona nko ba laetse ba theletse gore ka bele gore ba to di gona ne tseo le ngwe re ke ditswakile na gore o tsakileng re go motjoletsi bo letseletseletseletseletseletse o se le ka dilesilo o ge di khonne ke nna re bona ka re gona o ka sepalolo le ganyane nyane nna le bona re le ba ditsebentjela tsa area o bidi ka sepopego se
1: tobele FM ke le ga ile mmino wa setso goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokwa.

0: Roger and Sam Grandison, Awesome Wonder. Yele sume so efela metsetso na lona re tshelo go irela ya bobedi go ba lena ya Thobela FM. Yo, gore watse bakeng ba lahletse melaetsa, ba lahlela melaetsa. Mama re bona re bona, ba di 23 bona o gona khanyisa masanganye, o abelana lwana mango go baby. Mola ka lahla gore ngile lengwe, ntate Peter Kobo. Yeah. Na ke tsa flesh boom. E ba re ke flesh boom. Or ba ke yona flesh boom. Ah, bona le bona ba re ke bona batho ba leng gore ba gola godinge. Mola a ikwa ga ntse na ra be re mo bona be re mo be thile di fela. E gara di fela. Wa bona spitori sa hao a ke ntse. Ah, ta teng ola di die dang bra yaka. A re be re mo be thile se fela gara di fela. Yo, ke ngwana gao. Ke leng gore o ikwela go wa chamkhuku. Eric bona Mr. Smith and fela nna re tshela go irele ya bobedi ye leng re tlo dira gona bele re nya ka go bolela go 0860002452 re nya ka go bolela akere ye re tla beng re dira ge wena o tlo bolela le nna re no nya ka go tseba gore enkele wa bona ge o tlokofetse bontsi ba batho mo bophelong re hlompha batho mo la ba tlokofetse ba sale go mo lefaseng a ke tsebore ke ka lebaka lang re sa ba hlomphe ba sa phela na se se hlolwa keng go ba ge ba phela re ba le mo ga re ba bone a re ba bone re phela re bolela o ka re batho ba dira metla e motho bolela gore wa tseba ere motho a tlokofa le go nyoka bona re batho bana le ditshontsho tsa gagwe tse leng gore le yena ha tse bo re bana le tsona o tlo bona gore wa tseba re postile go tle mo dikgokaganyong tse le ya go di WhatsApp di kae kae re rest in peace rest in peace ke ka lebaka lang re ya mohlompho motho o go ba re thabetse gore ga sa lego ke ka lebaka lang re sa hlomphe motho a sa phela re tlo bolela
1: le tjatjile lengwe le lengwe gona le maAfrika borwa ao a ikhafago go thusa ditšhabatša ga bo bona Shoprite e tloga e le ka morao ga bona e tlisa kholofelo le phetogo go bao ba e tlhoka go kutu
2: kametome ke a le ka mmisa e na le ka ke nna ga mo khumotso wa ga magara go tswa go phaini fa e consolidate re le boga Shoprite ka go matlafatsa meloko e e tlang mananeo a batsa re a leboga Shoprite re a leboga
1: thusa act for change ya Shoprite setšhabeng sa geno kgetha projeke ya selegae yeo e tlhoka go Tego go *120*189# Act for Change. Tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Afrika Borwa. Tšatši le lengwe le le lengwe. USSD e lefela 20 cent mo metsotswaneng ye 20. Go na le mabaka le dipeelano. Dipoloko, ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le diphetho. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyako tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipeelano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
3: Nao kwile kakileo Safari Lodge e tla wipsine kama city le balapa moratu wa gago go ba bagwera marobalo ke a mihuta huta go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game

0: Ra khopola mo kitlana le golo. Gona ka lebenkeleng. Batu ba be safe and score.
1: Sekolo sa tlatsana sa Maretloneng Primary motseng wa Magwatlhane ka kwa Masepeleng wa Selegae wa Lepeleng Kumbi. Sekete ka beke ya bosetšhaba ya phepo. National Nutrition Week labone la 22 October go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mesong. Beke ye e ketekwa ka tlase ga moeno o rego dijo tsa bophelo, bophelo go botlhe. Food for health, health for all. Go tla ba le mosepele wa boithabiso Fun Walk go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa go fitlha seripagare go tswa go iri ya bosesewai. Le go le maoto ya basadi le banna e tla thoma metsotseng e lesometlhano go tswa go iri ya bosenyane go fitlha metsotsong e masomepedi go tswa go iri ya lesome. Modiromogolo wa letšatši go tla thoma ka iri ya lesometee mesong. Lenaano la sedibeng go thobela FM le tla gašwa thui go tswa gona fa go tlisa ditiragalo ka moka ja mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo.
2: FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
3: Eye masomepedi tharo metsotso re tswela go irele yobedi. Moruti le sedi e re ach ke tla botsa batsheletse gore o rileng e re ach eish a ke be ke sa nyaka go tshega batsheletse ke tshegešwa ke sa se boletseng eng ka se lebotse sona nkineleng diatlamele mogala o thušitse walla nkineleng diatlametseng ke se ka lebotsa a ke hlompha maemo a gagwe jalo ka motsweletse wa ka letšatšing la lekgone nna le wena re tsena go karolwana ya rena ya tseba Africa se e le gore sa diragela mo mosweng masomepedi nne re tswela go irele ya bobedi re tla bo re tlo kopana le mo Aforika Borwa ka sebele e re nna ke nape ke go botsa gore re sa leng kgwedi e re le mo go yona kgweding e dinamelwa ka mo Aforika Borwa re tlo ketemela ka kw enageng ya Burkina Faso mo e leng gore nyaka go kwa gore ka bele gore histori e go gopotsang wena mo e leng gone ka baka la gore rena e re gopotsa moporesidente bo e leng gore o ile a bo moporesidente mengwaga ye meno go tloga ka letšatši la nne kgweding ya August 1984 go fitlhela tšatšing la lesomehlano October 1987 re bolela ka mang re sa bolele ka Thomas Sankara o e leng gore wa tseba gore o rile go fetsa lefaseng la kakane ba bantšhi ba iputsa gore nna e ka bale gore sefatsanaga sa gago la se gopola se e leng gore ba sepela ka sona na batho ga ba thoma go bala diporesidente ba sepela ka difatsanaga tse dingwe tsa go ba le maina le difane gomme sa gagwe a sebe se sa makatše ebile e sebe se sa bitše tseo nna le wena a re di gomele ka baka la gore re tshwere advocate Sipho Mantule a tlo re botsa gore ka bele gore ga re lebeletse go bapetsa sefatsanaga se e leng gore ba sepela ka sona le diporesidente tse dingwe tsa naga e leng gore ke tsa continente ya Africa e ka bale gore di fopana ka tsela efeng gare ga tse dingwe kudu gona bjale mo nakong ya Ibrahim Traore re ko gore ka bele gore dilo di sepela bjang Maafrika, na ke go amogela ke go tamisha hle Thobela advocate.
4: Ke re Thobela tle kgaitsedi ke dimetse le bareetsi ba Thobela FM. Mo kgweding e ya di palangwa transport ne le ka letsatsi le lekgolo la ga re Thomas Noel Isidore Sankara o neng a re sia ka 1987 ne ka lone letsatsile. Ne re bua le ka di palangwa re bua le ka dikoloi. Re Sankara na tsama ka koloni bi swa Renault 5 se tota koloni di simple. A very simple car in Sankara la tsena ka mo opusion ka 1984. A fokotsa ma ya mantsana ya le go di fatana geng. A kopa le di ministera gore le fa le a Europa di li a le go business class eng le a go economy. Kamang tswa mangwe ra itse gore re bua le ka transport mans mme re na le go lebala gore le difofane it is part of traveling ya batho ba rona mo gone continente mme ga o lebelela Sankara ene le motho o ne a phela life e simple e e leng gore e akaretsa yone public transport e ne a batla nne teng le ko Burkina Faso le go agiwa ga ditsela go nna ga re bua le ka difatanaga kgotsa transport mans re na le ditsela tse di sa siamang ka mo continenteng ga gona mosola gore re bue le ka transport money mme ke se se dirileng re Thomas Sankara e nne ene motho a ka reng moeta pele mo continenteng o ileng a nna le sekai re bona di-presidente tsa rona mo continenteng di tsamaya ka dikoloi tsa mabaibai tse e leng gore di a tura ba tsamaya le ka di-convoy di ka nna more than 15 cars o ipotsa gore a gona climate change effect mona a gona mo pollution e nna teng mo sa bobedi le madi a teng kgaitsedi a ko godimo mme ga o ipotsa ka gopola presidente mongwe wa kwa Nigeria ba re Murtala Mahomet Murtala Mahomet ba re na sena dikolo tse di bitswang the blue light meaning o ne a ema into traffic le ene ya ko Nigeria monno mamitsa ka Murtala mme gompieno re bua ka Burkina Faso motse moshate le Wagadougou go botlhokwa gore re re botshelo ba go Burkina Faso go nne di phetogo le motlase ga Ibrahim Traore le Humpieno ba ga ditsela ba boela ko public transport me le bone ba dirisa se sa le nna lwana re tla le go simolla ka sone di boda boda le ko Burkina Faso di teng di pekepeke ko mme ba leka gore di nne ka mo molaong le bone West Africa, Central Africa, pekepeke, boda boda it's still one of the public transport.
3: Advocate ke bone pekepeke maabane ka maAfrika borwa ka o gopola ke bone pekepeke o ka renye go tsa ke moe ke re ga botse pekepeke nya ka mo go tlelang difatsana ga tshe ka gopola ka advocate ka eva na bone pekepeke shi arna protsole pele re lebelele gore o boletse gore di boda boda di gone di pekepeke di gona ge re ba potsele ka mogheleng gore go be go le ka gona kana ko ya Sankara le gona bele o boletse gore bona gona bele bile batho ba sepela di president tsa gona bele di sepela le ka di convoy dikolo tsa gona tse di ntshintshitse leng gore re sepe gore di tlhakatlhakantsa mishiya tsona e sinyana ga go fihlaga ka kang king se sengwe se leng gore ka tsonela ke go se bapela ga gore laelana re lebeletse dinamelo ka bakala gore o file mohlala gore ga re bolele ka difatsana ga fela le di fofane di gona gona le ba bang ba re o tlanemela sefofane sa kae kae wa ka go gara gara le pokisana la di tamati di fofane
4: ke tsa go ne ke tsa go ba monnete Sahel Mali Burkina Faso Niger bana le aviation e leng gore e botoka go feta ya tsedingwe tsaitsedi mme ha o ka lebella le mo di 222 re buile ka tsone mme ke bone se se tseneng thata ke temo mo temong bana le di tractor tse dintsi tse leng ba di kry from Russia ka mantswe a mangwe se go bontsha phetogo e nnileng teng go tswa ko go Sankara go tla mo go Traore kana go ya gare Sankara ka ke buile it was simple case tota for the minister a le teng ke tse re ka batlang go se bona le mo Afrika Borwa gonne di minister tsa rona di tsamaya ka dikoloi tsa mabaibai wena kgaitsedi mankoko ke tse re tle ke yone thuto e re ka etsang teng Sankara ne le motho o ne a rata batho ba bomme gore a kgololosego ya bomme lone e nne le ka mo setlhoeng ke se se dirang gore re boneng gore le mo di public transportong bomme le bone ba ba party ya tsone ga nne fela di passenger le bone nna di owner ke se tra gore a se dirang le ko Burkina Faso nang ka go nna le di tractor di le dintsi megoma tso ka le bitsang gore ke megoma gore ba jale go na le di tractor di le dintsi yanong le ko Burkina Faso go na le di ambulance tse dintsi le teng tse e leng gore ke di mobile hospital clinics yanong ke seo gape se re bontshang gore transporto gape botlhokwa le mo go tsa phephelo a re bua ka health so ga se fela re shebile koloi e le mo tseleng ke se e leng gore Burkina Faso ya seetsa gompieno morago ga go tswa ga Sankara go fitlha ga ga Traore
3: annete se lefetsang go se tlhalosa se laetse ya tlhabologo e e leng gore e tseneletse advocate Sipho Mantula mo Aforika nna na ke lebogile tshedimoso ya le ena re kopana bekeng e tlang ka labone
4: ke
3: ya lebogatlhe a re na beretse go mo Aforika re tsene thuyo go stand puti wa ga mahlo puti

0: amafikizolo asibongile ya nalo na re ya tsena go 0862002452 re go gore ka bela gore bana re reng re re sa hlomphe batho mola ba sa busha moya re ba hlompha mola ba hlokofetse 0863002452 e ke leng gore nalo na re bulelishana ka yona gona bele re go gore ka bela gore re dirishwa ke eng mabake ke ya fiki file motlhala ka re yo di tshwantsho shi tshe re sa tsebeng gore le di tshere nako mang le thoma go di shumisha neng e fela le di shumisha mola le noko ba re a sa lego pele le ge le ka tseba le gore ka gabo ba tseba meloko le metswalle ya tseba e shetse letse e shetse khumotse a o tla bona dikgokaganyo tsa le yago gore bile o tsea mo nang le yena gore batho ba bone gore motho o bo mo tseba motho o bo phela le yena mona le gore ga ba sa busha moya o bo sna taba bile a gona letsetse le bile ngwatso ga o bea setshwantsho sa gagwe wa re ke go gopotse re ipotsa gore ka bela gore go diragalang re nyaka go kwa 0863002452
1: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go ba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye ga swago ke Thobela FM a ka isa pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
2: ke jo etela buti ko Cape Town Kwa ke bona o ka re dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gagwe o kgweditse mosomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mesomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mesomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC
4: bona ge o le thathane ke December waya ga go robalege ebile mosupologo o no swana lela botlhano nomoro tšhego tsa data di tletse dikgoma fela o ka tlogama melodi wa kena polokwane o le mogaleng ka gore ga gona get together ka thomang ka please call me
5: e ba data ne ka Telkom o be mohumi ka data megala ya mahala le difoka ge o reka prepaid data bundle ya 29 rand go ba go feta ebile gwetsa monyetla wa go thopa setseka go difoka tsa 500 million rand ge o kgetha tap to win
6: dialer *180#
5: go ba downloada app ya my Telkom go melawana le dipeelano Telkom possible begins here
7: Gutlantel Legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media karetsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa mushumo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tjaji khwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 Gutlantel General ke FSP yeo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya tseo e sego tsa bophelo melawana le dipielo di online o dirisa ditefelo tsa tlwae
8: Nkani ke dire go lla ka robet la thumana la nale go. O bona go kale ke wa batamela robet. O na possible re ga geno ke bitle. Hawa. O kula tsa botse botse. Nna mo robet a ke ke tshedinchi. Ke rua ke nko tsa gore o nya ka eng mo go motswala re thabile o mo nya ka eng. Ba sa di wa jete tshene fa sa shi ba mara di o kgetha ngwana ra ga.
9: Ngwana
8: ma. Bane. Ke re ga o gana le robet ka rotla go a khui.
10: Le ke tebo she go biela bone le ka kota ratile ga ira se sai kora to eight mahlaku
0: a le fa pala bala o di bia go tselaga mona wa speedpit re lebeletse speedpit sa milibi sa mebileng road traffic infringement authority viale se tsenya taolo ntse bitse leng gore ke ya molao le gala bobedi ka kahlolo ya taolo ya molao leng gore kwa mela tshe leng gore ka speedpit sa mebileng arto act viale e tsago tshe me ba spelling masumetsela pedi ka melao e leng gore e tlo diragala mo ditirelong tshe leng gore ke tsa dinaga mo leng gore re lebeletse mabaka a masumene tharo re mo go go thusa ka tharolo ya gago ka mabaka e leng gore ke go tshela molao pele ga gona go be bonolo tshe ga tsa gona viale go pula gore dikgetho tshe leng gore ona le tsone ke tshe leng go diela tela ka arto act khotsa phukulo tshe leng gore ke 50% go le fa pele ga matsha masumetharo pedi morao ga go khotsa kotlo khotsa ke medi ge le go roganana le dikahlolo tshe leng gore wa di khwetsa dirapi ya ka nyetshe leng gore ke go le fa ganyane ganyane getsa motledi go moswa dira gopelo ya gago ya go phumulwa ga gapelo tshe leng gore ke a sephetho sa kotlo go pula ka mehla go shumisa megwa ye leng gore e dumeletjwe ya go le fa ya RTIA ge o le fa diketse tsa gago o seke wa jabetjwa diputsiso mabapi le arto le letsa 0861227861 go ba o tsena go arto.gov.za.

0: ye le gore fetsa go e go gore beletse go chiko sello wa ga twala a ke tlo go putsa kae yo catch that man dira gore nna lone bele ka gore pletse re tshemegala go 0862002452 re go gore ka baile gore bana nna re reng re rata batho mola ba setse ba sepetse re ya lo tshathobela
1: kimela ana
0: a re lo tshe
1: o kae
0: ke gona o kae
1: ke gona tlo sa kuko sara
0: a o batho eno tsiba nna tle
1: Motsushi sale mesuema ka mokopane motsushana ga khobodi ke nna.
0: Motsushi wena dumela.
1: Wena dumela ka ga ya grade motho wa ka.
0: Ke tsabela go bolela le wena. Re reng re rata batho ge ba sale go motsushi ko re bia di rest in peace tse dingwe.
1: Ko re wa ka ka ipotsa gore o runilwe ke modimo. Ko re ka ipotsa gore o ka re o mo profeta.
0: A wa tla wena.
1: Wa ngopotsa ko morragonyana. Ngwa ga wela covid e tshe ya batho
0: yeah
1: e tshe re ngwana wa mma wa ntshalang ka morago a se se phiri e be ile yo ba le le wetse le fase ka moka le go fitla se re fitlo ba ile marking a tlhakana le dipela dithota mara e ri le ge re tsivisha le loko a ke le ke thoma ka meloko le ba ntshala ka iti setlogolo ka nna
0: tsae
1: setse se kidine ke mafaratlhatlheng
0: yo
1: ebile e setse kokoage le mmage ba fitlhe ka gae go tlomakalla seo ene mo sebaka bakeng a senke le ke nna motlholo teng go botsa ke mantse wa bolelang a senke a tsosi
0: a motsushi nxanxa e tlhe wena re ya lotsa thobela
2: Sobelang.
0: Arloche.
2: Kukush.
0: Yebo.
2: Lewona.
0: Aki kaka tle.
2: Mutushi fori mwane. Kukule unkwata mwenye. Kukush aki kene ditabe. Kasa muna kwa kashayi muna diwa borolo.
0: Muna diwa borolo lecha na acho.
2: Watuwa rukunire kama mkuku. Ukasela uri batu muhumu mwe ba aboga. Or batu muhumu mwe ba hanji. Mara itse jwalo.
0: Okay.
2: Gore motho o ne go bula gore nka tsisa mona. Nka tsisa mona. Ene motho kana go ena o sa phela le yena. A ka sitle a go batamela mangkuku ka mogone go lefe go le botse ka ona. E le ge o na le mogho mongwe ka mo wa mwananyana. Gore wa ya mpala. Wa ya tsela go mpala mara ga o tloga o ka go bolela gore eish nka se sa mmona ene motlhela e ga le lenthweng wa mpala o ka yona a ka mmotsa kumka o thoma go ba le tswalo le molato wa ngwa mangoko
0: ke go kwa ga botse
2: ke ka fawe o bona go batho party ba re ge re robetse a go no fa mohlala ngwana ka ge go robetse o tlotlisa seli pela wa tsela re tla le bakala e ke be ke re ga ke moele ka mohlomo ke sa boele ke ka mogwe yena a be a lebeletse ka ona ke moele ka mogwa go moomanya hore ke motlale ka mashata a tsiya gore ke a botsweni mara ge ke thoma ke tloga mo lefatshe o thoma go gopola gore Ivan motho ene ya tsa ntshweni ke tlosela ke botsa ke mangtsela le tsela ke a bogala mangu
0: yo awa ke go kwela wa tsiba ke go kwela ka tsebetse pedi
2: ke a go leboga mangkuku mara le sego leo la gago lona nna re nyaka go botsa o sa ja mabele ke ne le botse o tsiba go sega le kepekepe haleluya
0: ke a leboga metsele ke so ifela nna lona re ke la go iriela ya borara re tsewa mafelo fela le wa gore tswalela thobela re lotsa
3: yo a sa
0: ishe
3: ke ne so ga le tsala
0: le so manlela go tuma
3: a ver o bolela ka yona se se le se toae di mo batho se toae di se seguro se le gore makhang ya mamota ya di social media re bona di le mo accidente ma gona o tsena ba poste o kre ba postile le ba la paisetse a tribisine ke se toae di no ba ntwe toae le ile ile re tla ka re a yona di ga rena go itshabela
0: ke go kweletse mina le soka sebele motlhomong re ka ba le nako e leng gore re tla e tlwaelologa tlhe re tso mo go yona re kgone go tlhompha batho ba ba sa phela re ba tlhomphe le ge ba robetse ke go
3: lebogekannete o kare ka e tlhompha
0: ke a lebogatlhe metsole ke supane le yona re ke la go irile ya boraro ke ka mokgwa e leng gore nna le bomoruti leso di re tswa ka gona re kopana le yona gape letšatšeng la go sasa re go tlogela ka tsogang tata
4: lenano le latsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
5: SABC Education enrich your mind enrich your life

Phafoga ngo sele ba gorenyana ba ka. Ke a tshepa lipsi nne ka boroko. E ntse ke tsiba a botse gore le be le fela pelo ya gore le mponaneng. Gape ke nako ile ya lenane o la rena la tsogang. Lona le tlisha go wena ka boikgantsho. Ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM. Ke re le khonole re tla ipsina rena. Ke le tsaretse kanegelo ya ngwedi. E ntse pele re tla tsena go yona a re direng se.

0: ke mang mo lefaseng yo a sa rate go setsa sangwedi mm gape re gona go bapala kua ntle bosigo nke ke mosegare ka gore re gona go bona tshotlhe gape gape napile ka nete shiwo ngwedi o atswa ke ra wa re twa ngwedi wa letopanta ngwedi o ile wa lemoga gore mm ge o taga batho mo lefaseng ba gona go no yema yema gona fa o ile wa yema le wona wa lebelela batho ba o batletse go mofase wa lemoga gore ka metla re go ganya anke o lebelela gore go direga eng ke wa fase ona sa ona e be di o ba go ganya wa fetsa wa subela pele ge mantsi weng ao o be o di o nyaka go ithuta tsa kua fase o tsere nako ya gagwe a eme felo go tee ana pa bona batho ba bangwe ba kaname ba supa godimo mo le go gona ba bangwe ba swarane ba bina go le bose mola bana le bona ba tlhabile mashata ba ya godimo le fase dimtse le tsona di le gare di go bangwedi go tsentse tsengwedi o be go di bona o bo bona mebalabala ya mebotse ya diaparo tseo batho ba bego ba diapere gona pa o a kgatlhega le go feta o a duma gore nka bo tshwana le rena batho ka metlha o apara diaparo tse di botse tsa mebalabala ya go taga gona fao ngwedi o ile wa kwešiša gore go ka se kgonega gore ona o fologe godimo o tle mo o fase o tle o phele le batho e fela go ba le dilo tse di botse tsa go tshwana le diaparo tsa mebalabala o a duma bothata e be e le gore o ka se kgone go fologa o di tseye mme o boele morago kua godimo go rile ka masa pele letsatsi le tlhaba ngwedi wa ya go tatago pele o ka robala
1: tate tate we bošhego ka moka ge ke be ke kganya ke kgatlhilwe ke mebalabala e batho ba iaperego ya diaparo tsa bona pele le nna ke gopela gore o nthoke e leroko ya ka ya mebalabala ya go tshwane le mosetsana yela ke mmonego a bapala le kgaetsedi ya gage ka serapaneng e be e le ye botse kudu ge ke a kgopela tatena
2: ka dula fase go go botse ke ratago ka go direla seaparo seo se ratago le ka mebala ya sona bjale ke tlo se dira bjang gona bjale bona wa bona gore o na le mmele o moso jaji le lengwe mmele wa gago wa fapana kana go ngota ka sebopego sa banana kana go ngoba seripa sa nkgokolo kana go ngoba nkgokolo o thoma o le wena o monnyane o rotse o oketsega wa ba wa fokotsega bjale le bjale
0: tatagwe a mo araba bjalo bana baka ka nnete o ile a kwešiša se tatago a se bolelago a napa a sepela ya go robala ka yena nako yeo a fitlhago malaong o ile a tsoša letšatši wa lebotša ka tsotlhe tšeo di diragetšego bošegong bjoo letšatši le ile la lemoša ngwedi gore o botse e le ngwedi fela bjalo a o botša ge o sa tlhokege gore o dume seaparo he ngwedi o ile wa tloga o leboga letšatši
3: wene ya go robala e re nna ka gore ke nako yaka ya go yo bonegela lefase ke nape ke thoma go tlhaba ke tla go botsa ge ke boa
0: aowa letšatši le lona le ile la leboga ngwedi ge o letsošitše la napa la itukiša la tlhapa meno la fetša la miemiela morago la tlhaba bobotse bja tlhago le maatla a mmupi go dilo ka moka ka mokgwa o o šomago ka bothaga ka gona ya ba ge ngwedi o khuditše o emetše letšatši gore le boe le tle o robala ya gona e ba nako ya ona sisiwe sa mosela seripa ya tshepa le ipsine ka kanelelo ya rena bana baka ebile le ithutile tše dintšhi ka go ikamogela bjale mpotšeng na ngwedi o kgatlhilwe ke eng re o botaga gona gona o bo nyaka tatago ya dira eng gona e ka ba tatagwe o feditše a mo diretse seo wa se kgopelago ruri ruri ruri ruri nna ke a lebotša lena ke re a re ikamogeleng ka tsela yeo re lego ka gona o fitlha ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
5: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka mekhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Mara lo ke kisiti ba lendire, Six Mogashwa, Biketo Mamila, le Pusha Sibolepo. Mwana re ke bulong sibolo kwa magongwa, ba tswele tshi michini le milimo. Ke ro lusa ntsathege le silo ntekwa, mo tswele tshi le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo tshwele tshi mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds, enrich your lives.

0: tsholofelo ya rena go lena phadimisana ga ya Africa borwa gore le fase ka moka le bone gore Africa borwa e tswere ditswerile ke ne ka go bona ba rutana ba ngwaga o ge ba tsena ka papushi thutong ba ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga ba re ke tsena ka power rena tlaselang ditlhatlhobo tse ke tsa lena
1: Tobel FM moshata wa tsebo le boithabiso Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: metetrobele ke masimpedisa swai go tswa iri ya boraro Shirley Caesar I remember my
1: Reverend Shirley Caesar
0: oh
1: oh muruti hey apile kwa wena le moyo bolelang gona wow boela no yeah okay
0: I remember mama ke na iru feeling yona iri sa go wena o ring motilich
1: yeah wena o ring e tswa fa ar go fetse tsopolwana sisi Orange sexy boy opela.
0: Ya pitse. Amen.
1: Ai.
0: Ashi.
1: Ba re moshe go ba reng ba bolela ka lena. Bona ng moshe. Oh. O ka no ema tega. Ya. Bona ng moshe o rega go yo chaba o sta o chaba o posta. Okay, it's all a foul. Yeah, bona ng moshe jo reka koloi o chaba go posta o chaba go posta o riena o chaba bona. Bona re tlobelela ka sengwe se beno re ganchi. Ro bona batho ba tse ba feta feta ka mothuko ka fa. Ba bina bina kudu di radio stationing se a le moyeng. Se a le moya ke nagana gore re lokela ke go bolela ka dilo tseo batho ba naganang gore di a direga go ba go tlisa dilo tseo ba di bona go chachika chacho ba bolela go ka tsona chachika chacho. Bonano. Go na le batho bana ba nogere boletse ba re theleditse. Nka no ka le kholo la di percentage le kholo ka moka ga bona. Ba chaba sona selo seo moshiya se chaba.
0: O poster
1: ba chaba go dira dilo na go ngile ba di dira ba tse ba nagana gore gona le motho wa katla go aba eta ka pela ba thibela mahlatse ya bona
0: yeah
1: gona le batho ba ntse ba re chelede jego ke sa gathale gore o tsena kreke ga ka kang o chaba gore ba katla ba modira se sengwe ka bo ka bogware bya bona bya maletlana sa Africa
0: monitoring spirits
1: ba chaba go bana batho bana le dilo tse ba di bonego nna re sa di tsebego mohlongwe wena o ka no ba sa di bona nna nka no ba sa di bona fela batho ba bone dilo ba tseba dilo ga re re ke nnete ga re re ga se nnete le hono ka moka lena ba ebe no re le chaba dilo tse tse mohlongwe o kile timela ke skaftin o se tjo jile fela ka bra o go ritse pedi skaftin selo se bona selo go di matafula ya gago ke a go tsepisa ka mogo e beno re go ka gona motho a ka se chess captain sela ya le sona gae container ela ka se ile ona re a ke tsoretjwa kae go go botsa ga re a ke tsoretjwa kae o go bontsha ka mogo a chaba go selo se sengwe ka gona bano le bufiera bio le tshogolwa sona selo se o se tshogago le tshogole o le tshoga le hona re boleleng dilo tse di go dirang gore o chabe motho tla go botsa re bona ka gae ri le ra ba le botata jo bo itsego wa direga eng go fihlela ka bra go ri le ra dira eng motho a tla rapela dira eng dilo tse o tsa fela ba re buditse lo re ke mang mohlala
0: sure
1: kae motho re bona na ke le ka re ke sna botata ke tswa number 1 ka tlaseng
0: yeah
1: weekend tere ke ya sekolong ka mushuplo ya ba sa bona go fofuba ka botumile ka natsela yeo a ke re wa gona di malwe tsa go dira gore batho ba be di difofu ba fofale fela le hone re tlobolela ka maitemogelo a gago re tlo validate maitemogelo a re tlo go phigisha gore wena o tseba seo batho ke ya bona ba rata go phigisha batho ba ba rao selo seo seo a o tsebe selo le hone re go lesa wena o bolele se wena o se tsebao nnete ya gago wena ke eng selo seo se go dirang gore o chabe o be le tshogo la gore ei tshedingwe dilo se ka bolela kudu ka tsona as Africa sta go dira eng batho ka ska Africa ba gore go dira skeketekete
0: a re boleleng ka yona
1: ah le hono re tlo bolela ba thoma
0: tlelelang ga di DMing tsa rena at Skumbuzo Mbathele at Bolano Mkansi ke matlakala rena a Facebook ka ntle fa re shaleng morago at Double FM ya ka Facebook X Instagram le TikTok Stanford Putimahlo o re tswaritse dintlha go lotsa ditaba ka morago fa le fa seng ga dipapadi le

0: metotobele ke le so bisinyane go ya ire ya bone mo go ntshirugele tobele FM mosate wa tsebo le boithabiso Dr. Nell TS SA or TS Man SA ke moete ke re feeling yona ka Gospel Thursday.
1: Oh yeah, nomoro ya magala ke 086-000-2452 ka tlelfa o rata go tella go DM ya rena ke se khumzo mbata le poelano mo kantsi re kwe gona ka bogatisho ya gago ya lentju e reng go gopola re se re bolela ka sona tshing la hone gore na ke eng se o se go tshosa go motheletse ke eng o tshosa ke eng ka bogone bya masela motse as Africa ke eng se o se go dira gore o nagane gore go a gonega gore motho a tshee mohlala a tshee mohlala wa mo gatile gona mme a go tswalelele mabaka a go tswalelele tsa bophelo go bana go nala batho ba o ba re go bona nna ke tswaleletse go bana go ke dirilwe sesengwe le hono re tlobolela le bona batho bao re nyaka go tseba se wena o se tsebao se o se kwishishago ke eng selo seo se go dirang gore o nagana gore motho a ka go dira bosula a le gole le wena o bone eng o kwele eng o tseba eng gona ba nong re bolela ba bang ba re bophelo ba ka boeme gona le a go humane moshomo ga gona se se diregago ke tswaleletse
0: tsi
1: ba bang bile botlhoko tla ba go botsa re ke ya tsore ke mang.
0: Oh man.
1: Yeah, that's all ke mang. Fela gore ke nnete gore go ba se nnete ga se se re bolela go ka sona. Fela re nyaka go bolela gore wena yo o tshoga ge se. Ke eng se o se lemogilego o tseba eng? Are abelane le wena se o se tseba. Dumela.
2: Madam Speaker's cool, bafana ba ka dumelang ke fa Skobe ka tembisa tsho le PlayStation 8 ga ke moletjile o kama. Seafrika seaphela seafrika sa borena e bile ra tshaba wa bona nna ke ya gae ke tloga ke le mothembisa ke yae ha ke bolele ha ke bolele ka baka la hore hei o gore ke a bolela hei o takae hei o takae ha ke sepe selo no ha ke sepe selo ka gore ke tamo di molle ha ke bone hore o ka fita mo kopane ha ke bolele ke hore tu ba go kwa ke se tshikere koko
0: what
1: wow. Bona o khopela bo tshapela no ne. Ge ba ka nnete a sorry ke a ngangisha. Gore ke nyaka ole. Ge ba ka nnete dilo go ka gona go shoma ne.
0: Okay.
1: Dilo je re di tshogago.
0: Yeah.
1: Gore motho a sa loye ba bank moshumo mo mashuma ngwa ba mohlatloshe. Ka bokala re ke kwa fase wa ne ba re mama ngwe nya ka ntshela poso. Ke ya go deliver ding e nya go deliver anish ke nora o ba dia pala mo batho ba show di nya ka ba mmala o
0: I get
3: pela tsela la tlalanthonga la tlalanthonga ba fetu. I lost my brother ratwaka ka African technology na tsela re tlhagilewa wana ga shuwa ba banana ba banyana ke latsa ba rata go raloka ba ralokele mo ka mo morao ga dintlo so ba no kotama go goletse magole magae wono la so a kotame ya ba ro kotama a kotame o kotama gausi le dikgonye tsa o mongwe wa loloko mari pakile wono la loloko re ngwana la a khumanene mambhaga ga mola ke tla molokisha batho sku wana go shoo o tlokofetse botlhoko e mushimana wa ntshana morao o ba re ga tshwenja e a toilet number 2 le laletswa bona le lana go tshwara dikhila o itswa lona go go ba shika ka plastic a
1: di piles o ga re ke a ke tsore ke okay
0: wow
1: okay.
2: Dumela Madam Speaker, siku le khonza. Ei, nawo bonela nnete ke bona gore e maletla na ma Afrika. O gara ba bona la pele. So nawo botse ke nana le bile ra kitira dilo or for example maybe ke a interview or all se sengwe se ke se le teke. Kore se ke se ka bolela gore ke bona gore le o nka bolela gore ke sebe le mongwe. Bona gore ei ba tloga re batla no go kwa ba o yeta pele ba tsoa dilo tsela tsa gago le bona la lokholofelo mapola a le ka mothemisa a se bidiela makong a tsala mushat
1: okay re sa ile tsela magala re tle re korna e ka ba lena le tseba eng le kwisha eng yengwe shi
4: tabela Madam Speaker le Skhumbuzo Mbatha ka mo studio le bona le Joseph Manana ka mothembisa ei school le Madam Speaker ei ekra tangobala ka yona ke ya abuti o mongwe ke phela le yena gona mo Thembisa, ke dula ke neighbor ya ka gona mo Thembisa. O ile a ba a reka koloi engwe e botse, and then ga sena reka koloi a ba mpotsa a re man ke rekile koloi and ke rata gore ei ke poste ke ba bontshe le ko gae ba kgone go bona le ba bangwe ditšhomi di kgone go bona. Ka ba ke re mo yena ke re ei nna ke a tshoa ka lebaka la goreng e ka feleletsa e o tlhagisetsa bothata go poster mang le mang o feleletsa a bona, ga re tshwane batho, ba bangwe ba tlo thaba, ba bangwe ba na le mona. Ya ba gore no o tswela pele a poster ka koloi ela ya gae, batho ba commenta ba thabile, ba bangwe bano ba thabile, mare dipelong tsa bona ga re tsebe gore ba nagana ba jwang or le monaganong ya bona ga re tsebe gore ba nagana eng. Ya ba gore koloi ela ga sanka ya motsea kgwedi, ya sanka ya fetsa kgwedi a na le yona koloi ela, ile ya feleletsa koloi ela e tseya bophelo ba gae. Mara go bolela nnete ke ntho e kwešang botlhoko. O bontšha gore na o poster ga se mang le mang yo a tla thabelang se o se poster-ang.
1: Okay, fela putšhe sa le yona ela nkarabege ke botsišane ka pele. Batho ga ba amege dikotseng tsa difatanaga
0: ba amega
1: na go na le nako e beileng gore kotseng ya sefatanago ka amegwaneng e ka go makatša ge motho a ka tšea snepe a le garageng a reka koloi a poster, mme lona letšatši leo a raya gae a thula ka yona.
0: No.
1: Re bone ditiragalo tse di tsa mohuta o tsedintsi. Kano ke nyaka go tse gore ge seo se direga ke eng seo se go tswala se dirang gore o nyalantšhane taba yeo le gore go bile le maleatlane a se Africa. Go na le yo mongwe o tswa go šomiša sengwe sa maatla a gojana le wena mme go a feleletsa go le ka yena tsela yeo.
0: Molaetša šo.
1: Okay.
0: Go tswa go tlhokaina.
1: Yeah.
0: Ore dumela Madam Speaker le school ke gopela go ba tlhokaina. Nna gabe ale ke tlhoka ngwana ka gore ba rile e sale ba tsaya borogwana ba ka ba o bereka borogwana bona bo le legono lona le go sapala.
1: Okay, re a ka gore ore yena o boditswe sengwe ke fa o re butšang gore o tseba eng, ke eng selo seo se o dirang gore o tšhape. Malobanyana kgodinyana tsa go feta go na le motho ko mong ke a mo tseba ke mošomedi mogolwane wa yengwe ya tse dingwe tsa di-company tsa mmušo. Di-company tsa mmušo o mongwe wa batho ba go tswafa mo mošomong batho ba go tswa wa tswa from table ba mo file di warning ganche ba mo le mo sho mona taba ya go ya o tle mo shumong taba ya go ya eng ka re o tlile go theletjo ya khalemo. Manager wa mothako ke motsebawa wa ke CEO ba ke a re bona nanga sebe gona wena e ba gona o shume le dilo ka moka le yena re a mokoba sephetho gore wa kubiwa HR gona ka moka le yena o gona jalo ka gore ba ritle go fetsa go mokoba wa HR a re no o swantse ore aye wa mohlabo ya lengana mo a tswang gona a yo kitiša gore ba re mothako go fetsa go mokoba ne ba re bakile ba mokoba kaekae mo aoka shu a re go sepela mo ba mokobile ba boditse gore le yena one by one ngwago ka moka ba le leng gona lengkobao banna ke tse gore ke tla ya kae ka baka la roa ka kwa le motho o te ya re yena wa crekeng ke motho a o ithatela crek ore a ke tse gore crek e tla thuso ba eng fela ya ke dikgwedinyana tse malwa e sa le go e ba moo wa ile wa mohlaka ba ya lengana wa phela le ene o ile a re o tla no bona ka crek o tla no ya crekeng a no fela rapela tišitše wa phela fela CEO ba re o tseba gabotse ke ka fao yena a sa nyakang go ba gona a rile no
0: a re tema mamedi ka bogala 086 000 2452 086 000 2452 ba bararonyana a ba tsene mo go ntshirogele re wa amogela dumela tobela. Okay, a re tseo mongwe sho re
1: amogelaago bolela ka yona
0: lekano ba tlhokaina a re a tlhole le
1: ga ba tseba lentu ge ba banyaka o dira ka mokgwa o mongwe ntse o le tlhokaina
0: dumela
1: ke betse wa ka re o bona nna ke nna ke wa kgonago ya re a monyaka le
0: Rona le kai.
5: Eh le bolela le tiri ne kwa ka motlolo.
1: Thank you Piri.
5: A ke tsomenga la gore se ya gote Jane Maso ka kwa ga skororo ke khadiya ka moshata ke tsakile ga go la matswalo le fone.
0: All right Piri, tabashi?
5: A ke tsane di tabe. Masengi le o ka tsona ka mafa sa di ga la nang giri ga bona mme mo wa kolota mo wa chalete a gana go mopate. Mme o ile a fukisa ga rela monnela re monang patele tshota ka monne a gana go mopatela. Bo se go sa go shupa monnela ka monwana monnela sa ka mapone pone.
1: O lebeletse.
5: Yo tshupe ya yo a di tshupe ja gore le ke le tsa tshikalete ya kolota mo tshwantse gore ke mopatele ke skaba ka baka ke ga phusu ka ra ke nya go shala ka mapone pone.
1: Okay. Ya kwa gala Phiri gore goreng o tshaba gore o tshoga o boneng o tseba eng. Thank you Phiri. Wow. Okay. Re rata o tseba gore o tseba eng.
0: O boneng.
1: O kwele eng.
0: Yes.
1: Ke ka fa o tshoga go dumela.
0: Tobe.
6: Tobe la.
0: Ale kai. Rona.
6: Na ye ke tswa ngi e.
0: Mhm.
6: Ba nna ba mo ba tshaba ile ba tshwara mo tlhango mongwe. Ba mo isha drongoni. E bo shu ya ona ba la ba mmolai.
0: Oh.
1: Okay.
0: Well, okay. Omongwe sho arumuchie. Tobela ra omgel.
6: Tobela usku.
1: Eh, le kaina.
6: Arubi le kaina.
1: Ah, werban.
6: Eh, ana le lagde jandrela.
1: Eh,
6: ngari. Karela ule jama kwa. 3 months gamwa. Kisa zura na license.
1: Wa usa diringi?
6: Kisa zura na license.
1: Hey bana Juan Beno.
6: Ha. Abi le zizi kwa tsa ka mwara a pitse ke se faka fakali. Na ke se ja ka mwa le ka se ja ka mwa.
1: Yeah.
6: Mara dile ga ba ditiwa uri la bisi ya mafuwa. E ke se uti le ba ba. Ke tswa e dia ka mwa ile e dia ka o. E na dire ga le 3 months ga mwa ka se tswa ga na le.
1: We be ile bushaedi mo ibe no re go timeletse
6: no go wa ke bushaedi ba tsitsa ka tsi di yelo ja ka ona o bila bushaedi ke ri la ke se ba botsa re ke tsa patse ka fa go bodi le la se ka ke ni ke tsa ile mo yofe
1: ya bona re ka
6: mo age ya bona ke mo age ke pone eng ka motho go ya gen se se ga ke re ke ga bula account ke ya ka fu fine ya ga ba ke ke ba ke re ke le fela ke ke ba tsena
1: ke ye e ke re ke ngala next e don't be ke tsama ke re ke la go re ke le mara ke tsya bu bana o bana ona ga no re ba go shumile gore o re lo sna license go nale
6: ya a ke le motho o ya motho ya ile ntira so ya motho ba o ire ka mpa e le go ona ka dilo ja
1: Kings is sitting on a Norwegian Cadillo. Come on, and I'm going to say, Chegoca, Selo. Kings is sitting on or I, Okila Chalia, Mamma, Juan or Dichal, the license Chabot. Ramazeb.
6: Kings, very, very, very, very, very,
1: very, very, very,
6: very, very, very, very, very, very, very,
1: Okay, o ka bolokega gore o utswitse ga botse o no bula ntwa ga gwa a utswa license ya gago.
6: Ore na o jere na o grobe di o wa jonga. Lo tla ba ya wa di le ga e grata ba.
1: Oh wow. Oh, okay. No.
6: Ba ba ba bolela le ga ena motho.
1: Oh, o ya maema.
6: Ya e maema ka re ke di magi di hore na why.
1: Okay.
6: Nana,
1: ya kwa gala. Re leba kudu. Re leba. Wa bolela hore kwena mang?
0: Le nyoko ba tlokaina.
1: Okay. No, thank you. Watswa goreng pijana krile. Go ka thabisha, go kwa motho a re go nna ke gona go gore motho a ntshwentse. Ke re ke le ka gae ke moka ke direche ke di dirao. Ka boka lo re ka se chabe batho ba ibe no re a re a ba gona a ba bolelo rena ke ya gona ba no re ke a chaba mamanga ka dira fela a gona motho a re go nna ke nna se kgone Eh nga nna nga bia chelete fa yo atla tla go a itopotla ntse ba botse. Ke nora.
0: Aolo.

0: a ya mile mo thala di wa ka ngele go the lori e tloga e be e le tagara ga tsela kwa Keyridge e ntshitswe fa le mo la speed pit tloga o thelela ga botse ka dikarolong tseo tsa M13 go pele le hotele ka shedi le tshola pele go tlela ka shedi go a bontsha gore dikarolo tse dintsi fa le ka karolong tseo o na le go mphiafatsa ga tsela go pele le hotele ka shedi toropong go le ka polokwane le go ra go bialo dikarolong tse mmala fa le go na le bara kontraka ba tloga ba tsene fa se ba mphiafatsa mebila ge le fitlha fa o le tlhokomela maswa ba tloga ba beile ka dikarolo lentse fao le watelang gona le be le shedi dikarolo tse dintsi le gona mabonagolo a la sepetepete go tsena ka toropongkgolo ya polokwane o itswa ka tikologong ya R71 o lebile bodikela ba tsela yeo pele o ka feta ka gare ga lepro le la la N1 go na le mabona go panyapanya ka karolong tseo go pela lešomiše karolo yeo bjale ka 4 Way Stop re boa ka ira botlhano re lebeletse dikarolo tse dingwe ke leboga
1: tša moragorago mebileng go ntshirogele FM Mushate what's up with Tabi show
2: Nankani ke dire go la ka robet la tsamana na na le go bona go ka le ke wa batamela robet o la possible re ga ga ne ke bitle ha uwa o kula tsa bo se nna mo robet a ke ke tedinchi ke rua ke nko tsa gore o nya ka eng mo go motswala re thabile o mo nya ka eng ba sa di ba nja te tsene fa sa shi mara do khetsa ngwana ra ga di
3: ngwana ma
2: bane ke re ga o gana le robet ka rotla go a khui khui khui
4: Le tshe tshe bo she go biela bone le ka kota ra pele ga ira se sai 4 to 8 mahlakong

0: Ikobela FM. Moshati wa tsebole boithabiso.
1: Data le ga dina lentjwe le tee. Dina la mabedi.
2: Exetos hotspot nyana.
3: Skwawara morwa. Nga o spata party ka moka. Wa ntse.
4: Baby ke ke tlala le tshikuru tsa ka moka. E be ke sa tsebo gore re chete go ba ke le tsena.
5: Hey, wena mora tibos.
1: Di data le di tseba gore seo se bolela go ga se bohlokwa. E upya se bohlokwa ke nako yo o bolela go ka yona. E ba data le ka Telkom. Go mme go bele phapanyo go lentjwe la mosegare le la bosigo. Gwetsa Telkom prepaid LTE 15 gigs ka 99 randa fela.
6: Dial *180#
1: goba o download app ya MyTelkom. Go na le melawana le dipeelano. Telkom, possible begins here.

0: FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Metso tsa beleke ma seme pedi pedi go tswa iring ya bone go ntshirogele Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso rena pa ramogela fa moeng wa rena Dr. Namani Dixon Masemola, Deputy Minister of the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs ke kokta ka buripana ra la amogela go ntshirogele ke tsapa re tlhola ga botse Thobela.
2: Ee yawa ya tamisha ga mogolo ba tsheji ba Thobela manjibane go ne gore madume.
1: Are Dr. re lebeletse seemo sa masetlapelo go ba yona National State of Disaster. Re mo president a setse a fitlheletse sephetho sa gore tiragalo e itseng e tla fiwa maemo a mogutong nowe. Re tla bona ka dikatla mogutu mang ka gore ngwaga go feta re a gopola ka kgwedi ya November gore yona GBVF ile ya beiwa seemong sa mogutong nowe. E fela ke a ipotšiša le batheletse motlhongwe ba ka ba ba botšiša gore re bona ka dikatla mogutu mang go ka ba go fetogile eng kae jwang re mo president a setse a fitlheletse sephetho sa mogutong nowe.
2: Ke ya wa ka ke tome ka go bontsha gore ditiragalo tse tsa masetlapelo di ya ka seemo sa ditiragalo se se tla go be se se phetagala ka nako ya go swana leo. Go na le ditiragalo tsa masetlapelo ke e leng gore di tswelela ka tlase ga seemo sa tlhago jala ka dipula, madimo le tse dingwe tseo ditiragalo tse e leng gore ga di laole ke motho di tlhaba ka tlhago gomme tsa fetsa di re senyetsa. Go a tshwanela gore go be le nyakego ya mmuso gore wa go fitlha dinao o ka leka o ka imolola le go thusa batho gomme seemong sa go tshwana le seo o fetse go nyakega gore go be le tšhalamorago ya molao mo go tla go ba le sephetho sa gore tirago la go tshwana le ke tirago ya masetlapelo gomme ya rya gore mafapa ka moka a mmuso a tla tshwanela ke gore ema ka tsela ya go nyakegao ka gona gore ba kgone go thusa le go imolola setšhaba ka gona. Jale go na le molao wa Disaster Management Act kwa kgorong ya gešo yo e leng gore ge moporesidente a tsea re file tshupetso ya gore tiragalo ya go tshwana le e tla nyaka gore lešale morago e ye lešedi e tla nyaka gore e classifyiwe goba e categoriziwe ka tlase ga seemo sa ya masetlapelo gomme rena ebale ka cokta ka tlase ga National Disaster Management Center re phetagate tiragalo ya go tshwana le gomme ke e phetagetse ditlabakelo tsa mmuso ka moka ga tsone tsa private ka moka di ya go ba gobela di a uauetswa gore tsala sono ka tshiya ya le ye ya udira ga maloba e ya go tlaisha basadi le bana ka se mo se le gore mo nara ja re hlobae ja go na le boroko sho le motho a re lo re tsone ba le ka mmuso le tshala le ba etapele ka moka ga bona ke nnete gore go bile le sepeto sa go nete fa ja go le yona e ye nngwe ya ditarlo ja masetla pele ke re tsene ke go mo nara ya Afrika Borwa ya le mafapa mmuso kona le magato ya le re ga jeiwa go dikudiwa tlo nyaka e tshumisana mmogo a eteletse pele ke mafapa a sepodisa mafapa a tšhadi yago mare eupia le magato ka moka mmuso gore go be le twantsho e kgolo ya bothata jo jwa go tlhokosa basadi le bana khutso nageng ya ga bone ya Aforika Borwa ye e le gore e lwetse gore democracy re e fitlhele gomme gore se ralele democracy gore batho ba tle ba tlaišege ke ka lebaka le ditirago tsa go tshwana ke re tshwanetse gore ge re berekana le tsone a tlo gore mmamolomo wa ka fase re tišitse gore di ntšhe ka medu mo setšhabeng gore batho ba kgone ka phela ga botse jale ke mafapa a keago le seemo se se fapanego kudu ka go e tlame gorana ye ke ya masetlapelo ya mokhutamang ke ditiragalo ke e le gore di tlabe dinke di itlhotlheleditse gore ke kgone ka jea popo ya go swana le eo
3: aina ditloga di kwagala ga botse Dr. Masemola fela pele le sepela ke a tseba gore maabane lebelele ka Naspot ka Mbombela ka International Day of Disaster Reduction selo sa botlhokwa se motlhomongwe le ka abelanago le batheletse ba Thobela FM gore o bona keng se re se tšerego go letšatši le maabane ka Naspot sese ke eng se beng gore le ka abelana le sena ka tiragalo ye ya maabane se botlhokwa se beng gore se tlogile se napa se tswelela ka magetlha.
2: Ya mathomo ke bontshe gore mo kgorong ya gešo go na le taolo tshepidiso ya ditirelo tsa masetlapelo se se re bitsago ka seesemane ba re go ke policy ye e leng gore e nyakile gore re tsitsinkele ka boswa re e beakanye ka tsela e leng gore re tla leka go ka maatlafatsa mafapa a kudu lefapa le la twantsho le kimololo mathateng a masetlapelo mo nageng ya Aforika Borwa mojale lenaneo tshepidiso leo le seemo sa go matlafadiwa bona go tiisa gore ge re ya pele mathata motho a tlhagile e be le gore le tsa rona di eme gabotse re ne le ditlabakelo le dithuši ka tsela e leng gore batho ba tla kgona go emologwa ka gona mare e fela maabane ge re kopane ko galanna sport e be le ge go ketekwa letšatši la boditšhaba jalo ka ge United Nations e lebegile ya ditiragalo tša masetlapele le phokotso ya tsona jale maabane ge re keteka letšatši le naga ka moka ga yona e be le beile go nwa motheo e le gore ke kokoane o bana mookogolo wa tiragala go swana le ya diketeko e le gore re tshwanetse re matlafatše malapeng seebo le bokgoni ga mogo le temogo ya gore mathata a mohuta go a tlhagile ke ka mokgwa mohuta mang a re ka thušago ka gona gomme tsebo bokgoni le temogo e go be le thuto ya setšhaba e tletse go naga ya Aforika Borwa kudu mo ditšhabeng ga mmogo le mo ditulong tša batho ka moka ga bona gore re matlafatše temogo le tsebo gore batho mo ba dula go ntse ba kgone go ba le tikologo ya bona ba e lebelela gotse ba ekwešiše gore o ka re mo tikologo e re le go yona e ga re a dula gabotse motlhongwe re mo dikhuting tša noka goba re mo dipatogo tsa dithaba tse dikgolo tse go fele masuke a theoga goba tikologo ya rena ke ya mokgwa mohuta mang e le gore e ka ba le matšhušetši a kgonagalo tša masetlapele gomme go be le tsebo go be le temogo go be le tšhedimošo ya maleba e tseneletšego gomme tšhedimošo e le tsebo maabane ga re keteka letšatši le e be e le gore re tshwanetse gore e be gona ka malapeng e be mo ditšhabeng e be mo ditulong tse di fapanago tša batho jale ge re kopane ko ebe re bolela le setšhaba sa Aforika Borwa ka bophara ka moka ga sona gore le tlo tswetša pele ngwaga gore ya ko pele phatlalatso ga mmogo le kgotlagano go ditšhaba ka moka ga tsona ke be le makala ao a nyakaga ja masetlapele ko metseng ko makešeneng ditulo tse kapa efe mo batho ba ditsong gona go bene dikomiti tšomo tše tla go dilebetala tša masetlapele gomme gore ge mmušo o ragola mananeo a go thuša lona lenaneo le la go beakanya taolo tshepidišo ka boswa le ditšhaba tša ga borena ba be le temogo gorena e ba go mmušo wa rena o šišinye ditaba tša tabo tša masetlapele di tla dibe seemong se sekaore se ka go tsamotlo mongwe o diraga ditaba masetlapele a tšea kgwedi goba mengwaga go se na le phetolo yeo batho ba duma go bona ba imologa ka mogo nyakegago ka gona jale ke tšee le gore tsentse re tswela pele jela ka kgoro ka lefapa le mmušo ka bopara re netefatša gore mmušo wa moporesidente wa rena Matamela Ramaphosa o tswele pele go ka tlhokomela setšhaba sa bona ka tsela e le gore batho ba ta bona sedimošo le kimololo ya maleba ka potlako.
3: Okay, re tloga re leboga go menagane ke motlatša tona wa Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs COCTA ba be ba re fa ba re nyetlela gore ga botsotse ge re tla re ke selo se beilwe gore ke national disaster ke masetlapelo a setšhaba goba a go ama setšhaba re tlatle re bona ge go direga eng ke dipoelo tša mohuta mantše re ka di bonago jale ba lekile go ka re nyetlela ke nako ya gore e korona e ka ba ditlhagolo tša ditaba di eme jwang go lanao la gago le maatla lantšhirogela gospel affairs e ka labone dumela.

0: o leba ka kwa makopaneng a Giluli kgopela otlhele ka šhedi karolong tšeo mela sephetephete ka fao ke bumber to bumber go lebeletše Randburg le Germiston le fale tiro e tloga e ba gona ka kgole ya godimo ya moela wa sephetephete ka kwa Johannesburg Pretoria kabela mantšhidi
1: ere ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntšhirogele mo mebile mo tshwane di tsamaya ka tsela e latelago re itemogela moela wa sephetephete wa go tsamaya ka gonanya mo mmileng wa lebefo wa N1 north ge o le mo flying sosa ke ra gona mo R21 ke gopela botlhele gona fao a reske bebe ra fela pelo e seke mpatlhele north ge o le mo states artillery gona mo maraba start le gona fao sephetephete sa rena se tsamaya ka gonanya a reske bebe ra fela pelo re tlabe ra fitlha Pretoria north Magalis freeway ge o lebile bodikela ga o fetse o feta Transparanye gona mo Pretoria West le gona fa sephetephete sa rena se tsamaya ka gonanya mmogo le gona mo Boeing Street ge o lebile Mohlabatšatši o lebile Ebenezer mo Elados Park le gona fa botledi a re se kebe ra fela pele sephetephete se tsamaya ka gonanya gape re na le di-traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Solomon Mahlangu le Pretoria Road mo Pretoria East a re ditlhokomeleng Mount le kwaga ka Pretoria West le gona fao ga re šome gomme ra le gopela ga le kopana le tsona di sa šome re traffic lights anke re di šomišeng go swana le stop sign ga re kopana le bahlapetši ba tsela ba re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata batho beso ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebiše mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo X e le go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši ka moka le batheletše ba ntšhirogele mošate
0: ka kwa KZN go tloga mmileng wa Hammersdale ka kwa N3 ya borwa go phitlha gare ka tikologong yo kgopela o letele tiego re beletše sefatagana N3 Market Road mo phitlhakano e ba gona ba kopanang ga yona ka baka la sefatana se tloga sešhwaretše ka gare ga tsela dikarolong tšeo go mphiafatšwa ga tsela go sa tswela pele ka Peter Brown Drive mo e le goreng mothaladi wa Kangela ka gona o tloga o tswaletše ka dikarolo lentšeo kgopela otlele ka šedi dikarolong tšeo tša KZN ka tikologong tše moalafale le o reele ke boletšeng gona ka kua Cliff Daily ba tloga ba ntšhitše kgopela o ka sepela ka go thelela ka tikologong yeo ka ge moela sephetephete o thelela ga bjale re tla boa ka la moswane re lebeletše gore di sepela bja mebileng ke lebogo
2: tša moragorago mebileng go ntšhirogele Chobela FM, Mushate, what's up on the way to be sure? Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago, re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Chobela FM, Mushate, what's up on the way to be sure? Mino wa sedumedi o thobela FM ipsine ka pabose a mo 87.6

0: ona ano ra ka ba bogaga jwang ga swabile satane
1: foroka ga ga isa tuka mulo ga swabile
0: yeah
1: a isa tuka mulo
0: ne
1: ta ba swabile swabi
0: Satan ga mokare mohloi la ke
1: yeah
0: le nna ke morate bona fela ke nya ka go kwa selo se teng
1: okay
0: ke kai mo pebeleng mo bare wa Satan o ila dira selo se bushula
1: ga ba pengkishana le buduma ba nyoko ba moeta pele kwa logodimo
0: ke verse fenke le balele maro o ba pinchana le modimo
1: ka modimo ka ba ka e go se mogone ke ka fa modimo mmontsheng gore
0: ke ra gore a re nya ke nya go e bala ka mo ke Mateo man
1: ke tlo go nya ke la yone tlo satano swabile pele ga fa a fana fana tiko wa bo er to re go re geto ya go bo di go ka ga jetsa le ya go ibile ya bo khutama
0: ya
2: Ke mo tsela bro tobeka. Bona di amigo. Awa, bona le flora.
3: Yo! Wao, ga bona le flora. Bona di amigo tsentsi.
2: Ke eng di amigo?
3: A ke tsebe. Maore ke mashala a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa phila go ka bogotsong ya gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
2: Di sana le mashole a wa hlapetsang pelo yaka.
3: Eh, tsa tshile leng le lengwe.
4: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba o itshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e pitse ga botse kgetha flora
5: mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe ge o ya go ramolao wa motho ka noshi o ka ba wa lefishwa bakeng sa mogala wo mongwe le yo mongwe lengwalo le lengwe le lengwe le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe ka clientele legal Tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretsa dikeletso, go ngwala ga ditokumente tsa semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba swanelegago, bao ba emego gore ba go thuse diiri tse 24 tsa letšatši. Dipolane ka moka di akaretsa thuso ya peile. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fitlha go 5000 rands. Re akaretsa ditaba tsa selegae, tsa bosenyi le tsa mošomo. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Kani ke dure go lakara re tla thomalana na le go.
7: O bona go kale ke wa batamela Robert. O na phonse mo re ga geno ke bitle.
6: Ha uwa. O kula tsa bo tsi. Nna mo Robert a ke ke tshedinchi. Ke bua ke nko tsa gore o nya ka eng mo go motswala re thabile o mo nya ka eng. Ba sa di wa jete tshele fa sa shila mara do khetsa ngwana ra ga.
7: Ngwana
6: ma wa.
7: Ke re ga o gana le Robert ka rotla go a khui khui khui.
8: Le tshe bo shego bya la bone le ka kota ratela ga ira se sai kora to 8 mahlaku
9: say maculate skumbuso bata le poelano madam speaker tobele fm o shata wa tsoba le bo ithabisho
1: Meto tsabele ke se sai go ya iri ya botselela go tshirigele tobele fm o shata wa tsoba le bo ithabisho Wena ringe.
0: Yeah.
1: Khotsho ke aga go. Yeah. Re bule tsho re ga voice note. Go le letjwa. Go video caller. Gape le go romelwa molaetsa. Ke feng ye le go mamoratwa ga go itla mo tabeng ya dipoledishana.
0: Ke re ke lebella ga mo go rentsa di bona.
1: Okay, etsa le tsaka la rena la Facebook
0: e tshwele fela. Oh, yeah.
1: Sure. Yeah. Lucky Ngwato Tobejane. Or B le D phone call go le jamagala gape le go romela molaetsa ka go ngwala texting yeah
0: okay go romela molaetsa ka go ngwala go ama le la re go ke WhatsApp okay
1: yeah SMS WhatsApp wa type so langa wa type
0: wa
1: ngwala and Andries Mabela or D ga ke nya ke mathata or ya romeleng molaetsa Madala Masuku B phone call Megi wa ga le phai ore I love phone calls and texting.
0: Yeah.
1: Okay, Megi girl. Khontse manana makafola ore nna. A voice note. Yeah.
0: Yeah.
1: Kabona rape Teresa Matlo A le B voice note le phone call. Okay, arbona baba go sheba
0: o ka re ke nna fela o rata go o ngwalelwa mlaetsa
1: no le nna na ne bile ke a go pela ngwalele mlaetsa yo
0: ngwala fa serekwe
1: ngwala re kwa gabotse slash SA phone call is the best option. Joseph S or A B le D. Okay.
0: Okay, khotile je tar.
1: Yeah, khotho ke agare. Paulina kubu ore a ke yona voice note.
0: Okay. Yeah. Re le boga kudu. Re le boga gore re mona kong ye ya go gatela pele ga technology.
1: Yes.
0: Ka ntle le fao. Re re tla be re tsentshitse le Telegram.
1: Yo. Santoro it took a short hand. O nna ke rata ke fonotiki ya mongwana. Ga
0: se fonotiki ba re ke nkala fana kalo. A re fana kalo mina thanda wena. Mina figure next week. Bona wena. Bano ka boka la re ka se dire fana kalo ka go ngwala. E be le yona fana kalo ya hona eo.
1: O boka sengwale poem.
0: Ay Telegram. Ka ke lona le chelete batho ba gola fa di penetje 5. O wala dipene tsa 5 e dilo tse di bitsa ba no shumisha le dilo ga botse ka go nanela pele
1: ke bui ma yang ye na gana bana yo
0: re bitile mafelong a le nanela ntshirugela
1: ya ke re tse bana
0: a re kopana gape go sasa ele la botlhano Freaky Friday o tsho rena ka moka ka mo studio jo le ka ele slide ka celebrate re la ela na lwana ka yona re go yena re peace love and happiness keep up and keep on ira tsela ke tabaga mo fa hore tabetsa na go nanela la tlhola tsela.

0: Yo,
1: mon titi a dit non, si tu as ma vie, tu as eu un choléra, moi, son colibé.
0: Le cas est maracoco.
1: Ah, on est malato, on a un wanak.
0: Eh,
1: ah, on a un qui dit l'aim. Ke bua re ka gore a nlo le ke break ka re re ke kitimele ke o ye ke no gae ke nga tremela tsa maabane mara a tsike tlele uwe fail ke gore le mpotse ka tsebe ya lena le raga dititi
0: wena mochichi na wa re tsholela wena nna le dititi be re reng
1: aua a kere maabane malo a ke kolelelwa lo go raga dititi a re lena le moloi le o ra
0: a ga se wa e kwa gabotse o e kwetse theko nna ke ne o botsa titi gore nna tseoe a ke ditsebe tsagae a di bolelang tsa boloimane
1: aa ko lena le se ka tshoa ke a tsea gore lena a leloyana ke re
0: aa mo gona wa tsewa ngwana a ngwana
1: ee ke a tse gore a leloyana mara tabe ya lena e le ka no ecalculata botsenyana so ka bona o ka re lena tabe o ka re ke tota ke rime sa mantso a ka koko bo mmputsa mo ntlhalosetseng ka tabe ya robert
0: a mochichi robeta ga a diang
1: yaga
0: wa bona ngwana masobane go o nyaka go phela wa golo wa ba monna wa balelapa se ka tsoga letsatsi le teo nyaka le
1: robeletsa
0: ko o boe
1: ke letantse koko
0: nna nkane ke di ore ke bolela ka robete la thomanana a na lego wena go o ne tsebe wa bona go ka leke wa batamela robert o ne posebe ore gageno ke le bitleng
1: gaua okole a tsaboseose nna mo robert a nyake tse dintšhi ke dua ke nyako tsaya gore o nyaka eng mo go motswala re thabile o mo nyaka eng basadi ke ba bantsiatetse lefase a shia
0: ke re ga ogana le robert ka re o tla go a kgwi kgwi kgwi
1: fa e lemputseng mo koko a ke re lena le rase lena moloi nka le ne sa motswala re thabile a nyalwa ke o kgathelela ya o tshwana le
0: robert
1: le no molesa gore a be morwala moisa mozambi a moisa brasili goba yena moe moisang gona ba yo mmolaya
0: ke nna ke tsere gore thabile ka raya botswala le robert na wa nkgwaela na

0: ao Xabangu. Rabiza. Ligai.
1: E re gona ligai, Emily.
0: Tsogano. Eh. Ga bibile ke tshugile ke re. Ke kere ke a le lebella go khotsa le gapha matsogo. Le rogana le mangana.
1: Ai. Ke delay ti DNA man ya ba re mwana Sofia.
0: Mwana Sofia.
1: Sofia ga moka. Mfana se se ba re ke khazamone.
0: Mwana Sofia o gona mo matlhaku.
1: Eh.
0: Go ba Sofia o na le ngwana.
1: Ba o na le ngwana.
0: Pele o di dirileng ngwana a Sofia ka gore nna le go motse ba re motse.
1: Na da e boyo tla iso phaka koloi mo pampong ya petrol. A fetse o tsamaya o ya ka dishopo.
0: Ah ba shimane ba.
1: Ke re ke se litse tsa dibele. Ah e se bua mo se tlobulela di wese ra tang ka ona.
0: Ah batho ba sa le ba bona Xabangu.
1: Mm.
0: Ba phela ka ona mogwao. O no fitla motho a be ya koloi mo pompong ana patsana ka dishopo.
1: Mm.
0: Ibile la bogang ga sa le khotla khotla ka monwana a fitlile a khotla koloi ya gatlo.
1: Ya mara yo no akagane me khonyane ya bona ya go telela.
0: Le gana e
1: di we ya boletseng le nna ka gona.
0: Kana ga botsa urileng.
1: O no fika mpotsa matlakala fela.
0: Eh. Pele ka re thuta go khomola bagala.
1: Mm.
0: A wa le tlo ba le khutjo. Ka gore masogana a le ya bona. Ba tlo le maemisha go.
1: Ai. Bele go mpotsa. Mo rutu re nga tabela ke monchi tenyona.
0: Le go lakata ba ife. Le na e bile khale ke le nyaka mana.
1: Mm.
0: Botse botse Brabiza o ke mo tshediteng o nyaka go thuba malapa a batho ibile se ba go lelapa le leteng malapa
1: ne a se gore ke nyaka go thuba malapa
0: le bene le ka go dirang
1: ke nyaka go bontsha batho ba day location di yena gore petrol ke motho a mhuta mang
0: mara le feditse le kusha ba lekane ba bona botlhoko gona be le bonang ga petrol ke tlhakatlhakano ga jonjone ke tlhakatlhaka ka lebaka la lena ruri a le itsholi
2: Aya ya ke ka fa o se pitse go ka gona kgaolela bokete tse nne magolopedi masometsenyane nne kgaola go bya ka ntshela go ngwala ke rateng mai ke mo diba mo tshele tshe michining aba go tsebo dibe mo tshele tshe mo hlagisha mo yeng mo le bo gane bza lady madira mo tshele tshe mogolo Isaac silo mashila na go ka bona le kgaolo a mahlekong yeo e go fitile go e gona ya humanega tsena go di podcast tsa Thobela FM www.thobelafm.co.za o ka e humana gape le go SABC Plus tsatsi le lengwe le lengwe re boledišana ka tlhogo poledišano ka tseo di diragalago ka bo mahlakong go kgatha tema o ne tsena go matlakala rena Facebook Thobela FM mahlaku Thobela FM yaka le mo leboge madira A voice note 0664990155. Shut up, you are right.

0: 101.3 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke le motlhamogadi maboa molebore lebza lady madira wa itse ya dikolobe madira tsepe ke ra re gatele pele ka nne o la ditsebiso tsa setšhaba go romela tsebiso ya gago go šomiša email address ya madira mo@sabc.co.za go re tlisa ka sebele gona mo megolong ya kgašo ba tla go bontšha ba re e mola ke thoma pele ka go lebogwa mabaleng a dipapadi na Teko Bjana le Clifford Mehala ke lebogele madi wa rena wa ditaba mabaloi mabitsela re ya go leboga re tla go letsa ka tša iri ya senyane tsebiso ya mathomo ba re gothe-gothe setšhaba ka moka sa mosima dinoko se ya mengwa go tlo lokiša tša plasa ya bona ya mosima ya Sunnyside a re kopaneng ka mokebelo wo wa lala lesomešupa kgwedi yone ya diphalane lefelo ke Sunnyside tikologong ya lephalale ka iri ya lesometee mo misong molaitša o tla ka batho ba ba latelago mofeti mosima ke modula setulo Simon Letswalo ke mongwaledi go hwetša ditaba ka botlalo e kgokagantšhe le tumelo mosima go lefela šupa pedi lefela nne pedi senyane šupa tlhano go ba tshepo mosima go lefela šupa tshela-tshela te senyane seswai tlhano tshela-tlhano 0720442975 go ba 0766198565 ye nngwe e go latela tsebišo e le ya mafelelo yona e balega ka tsela ye ke tsebišo ya kopano eo e kgethilego ba re ba maphoko magoba community trust MMCT ba laletša bagolegi ba e ka ba go ba magolo a tshelela go le metso e meraro kopanong kakaretso ya go ikgetha mo e leng gore go tlabe go bolelwa ka taba tša thušo ya ditšhelete kopano e beakantšhitše gore e swarwe ka la morena la 25 kgwedi yone ya diphalane mola sekolong sa primary sa Ramalema ka iri ya 10 ke kopano e botlhokwa ba re itseneleng letleng le dikarata tša lena tša boitsebišo goba dipukana tsela tša boitsebišo le dinomoro tša baamotšhelo ke di-tax numbers go botšišiša e kgokagantšheng le baetapele ba lena modula setulo morena emma goba go lefela tshela nne tlhanotlhano seswai tharo tlhanotlhano tee goba motlatša modula setulo Dr. MD Malesa go lefela seswai pedi šupa šupa pedi nne nne pedi šupa 0645583551 ke ya morena emma goba 0827274 27 ke ya Dr. MD Malesa extend
2: ya
1: ke khotla khotla eh le khone
2: ke nna ke la bone le le se metlhano ke tsena go la tsa maphelo
1: batho ba gotse mamotla
2: oh ya
1: bangwe
2: ene bona ba ba lengana ka mogoreng ya tsa maphelo
1: nye go robele mogotsi wa
2: a wa kirile ke bolela longwe wa mogotsi ka mamotla are hi o ngwalela ka gore ke gotse ke ra wa na ile ke le betse gore ke tsa dilala lena la khumana
1: a ke mona mo tsara ke mo
2: o ba le bogile ke mmusho
1: eh le morile ba shoma ya ke re lena re ya shoma re ya leboga
2: ya re ya leboga
1: wena o tlo leboga ka tsa maphelo le khone re bolelela ka
2: ene ke mmotse gore a se ka ntshala morago a ga tse dinle le khone go tsa maphelo re tlo ba re lebeletse conference nye e bileng gona ya di pharmacy ile go national pharmacy conference ye tsere go karolo go la KwaZulu Natal ye thumile go kala le summiti go fitla kala le summitaro ke tlo go le tsana fa le molaudi wa tsa tshipidi molaudi mogolo wa tsa tshipidi sho go tswa South African Pharmacy Council bona ke mmamukwena ba tlo ba re botsa conference ye ya bona SAPG bjang ya di pharmacy le gona gape gore ke mathata a fa ile gore sa itemegela ona ka maokelong a ga borena ka gore ke rile ge ke sa tswa go bea tshupetso gore ke tloba ke bolela le mmamokwena o mongwe mothile tsa ba re ke kgopela gore o mmotsise gore lebaka legolo ke lefe re fela re ya maokelong ba re thuse ga re tshwanela go lata ditlhare goba meriana ba re botse ba re e sa re feletse.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Aba e bone na go isa le gona gore ya theoga ya theoga. Akere le bupi. Eh mola le bope ileng le fela le bona re go a theoga ka re mo tlofela beketla.
2: Eh mo bona bona.
1: Ba lebele ka mo gore lebelang bupi. Ba lebele re le ditlhare le dipilisi di ya tlaka.
2: Ah mamukwena ba tarfa di karabo.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Mo tshele tshe mo di maratile na le wena re tlhakane. Le le latelago le tjatji.
3: Tona le baithuti tumela FM la ka le jama tlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
4: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putisho a mengwaga e fitileng ra tsitsinkelo
3: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
5: ke rata go leboa le dikolo tja rena ge ba re fa dithuto tja tlaleletso le gore matlafatsang ke botsele barutana bangwe ba mphata maru matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ba rena
3: matlhatse le matlhogonolo Thobel FM mošhata go tsebo le boithabišo
6: Sekolo sa tsara sa Maretloneng Primary motseng wa Magwatane ka kwa Maspoleng wa Selagae wa Lepeleng Kumbi. Sekete ka beke ya bo sechaba ya phepo. National Nutrition Week la bona la masimo pedi pedi October go thoma ka siripagare go tswa go iria bo shipa misong. Beke ye e kete kwa ka tlase ga moene o rego dijo tsa bophelo, bophelo go bohle. Food for health, health for all. Go tla ba le mosepelo wa boithabiso Fun Walk go thoma ka siripagare go tswa go iria bo shipa go fika siripagare go tswa go iria bo seswai. Le go le maote ba sa di le banna. E tla thoma metsetseng e le 15 go tswa go iria ya bosenyane go fitlha metsesong e masomepedi go tswa go iria lesome modiri o mogolo wa letšatši go tla thoma ka iria lesome temisong lenaneo la sedibeng go Thobel FM le tla gašwa thui go tswa gona fa go go tliša ditiragalo ka moka tša mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo
3: Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo lenaneo le la tša maphelo go le tlišetšwa ke SABC Education mo Thobel FM

0: emhlanu. Ke o wa founa a re se Monica phone ya ka ina le 4%. Ke nana uri na ko ya ba ka tsa ba ke.
1: Wate wa tsimile loko o dia la corona mo sha o nyomile. O ne tsonzo sa aningi selongo mainwane. Kam gana no nene kuna nongonongo one what is a chat program kuna ti number 1 number 2 number 3 imagine ningisela ngoma inwane yoku si messageana sako sendiwa hi ranta esa ku faya mote hey wate wa hleke go fule ku tsuzuka Ingoma phela kungaba sesiri number 4 ka mungana lwelela si messageana sakusenziwa hi rant hi sakufaya mote
0: ta sendela message nyana ya rant ha vafetsa mutwile lapa ni thube
1: lapa ni thube lapa ni
0: thube ranta
1: ranta Nako ai message is messageal. Hey, yeah. But basti va koris messageal is messageal. Let's start five bob. Asta fire boot in a bien.
0: Jerry, I miss you.
1: Yeah.
0: Linyana la 40 years li today.
1: I run the pen. I run.
0: So jale ntate are ke tlo bolela. Yo a ile arawa na ke phone ya ka e setse ka 4%.
1: Yeah.
0: Empa ntwe ntate o na tlo bolela ka yona. Ne ke itse ke tla hoeletsa bo ntate ka ofela ba duleting radio hana jalo go ne le naneo la moremogolo. Ke hoeletse le bo mme ka ofela ke re tlong le thuseng bo ntate go thieletsa gore ntate o reng. Ntate o tlile a ruruile ka bonneng ba gae.
1: Ya.
0: A sa kgone o hlapoloa. Mohlapoloo wa gae o ne o tswa go fitlhelela mo e leng gore o thiba o sa tlhotse o tswa ba lo mo kenya catheter. Ke dumela gore bo ntate ba ba ngata catheter ba itse ba ke urine bag. Tshupu e le ba e kenyang ka bonneng ba bone e be le sakananyana ba bangwe ba e bofa ko leotong. Gore motlhapoloo o le ga o tswa o le wela ko bekeng jang ntate o dutse le taba yo for 11 years jale ga e tla ko leo cell center ra fitlha ra mo check-a ra mo fa ditlhare a tlhatswa lela ga e le ya ko sepetlele o ile gare ba lo i-changer then ga fetsa o sa ba ntshitse ga sa dutse ba gore ba kenya engwe ke o motho tshwara ke mohlapoloo
1: yo
0: ga ya ntlwanong mohlapoloo wa tswa a nagana gore a ema ntho ya se yona ga ba re ba mo kenya tshupi eo gape a re le se kankenyang e nang ke bone pele ka gore mohlapoloo wa tswa wa mo tshwara gape ga a gotlela e be e le gore mohlapoloo wa tswa ga o sa thibane and-e le ga fetsa o tlhapoloa o sa tlhotse o sala kare o sale gona mo senyeng sa gae a kere ore o ne a tlhapoloa e be ile gore o sala o utlwagala gore ntse o le gona ebile wa mo fisa o mo fa le pain o fitlhelela mo ba ileng ba mo kenya catheter yeo jale ga a sana catheter ntate o tlhapoloa ga botse
1: and-e
0: le mme ka tlong
1: gothe
0: o thabile ke mone ke re ke nyaka o bolelela bomme gore a ba dule pela ntate ba o tlelela ba kgona go thaletsa ntate gore re thabe mo lapeng a re yeng ko leo cell center ba lo lokisa taba e ka lapeng go kgona go thabiwa mara ge ke dumela gore go tla ba le nako mo a tlo reng battery ya ka e right ga se 4% ke sa tlo e utlwisa ke ilatedise gantle taba ya gae go tloa moo
1: Erepele o tlo go thomela ditaba kgaetsedi ka ba papatso ba nka temetse shiba ke no ba tsia o tlo tlo o bolele ditaba aha
2: ke nako ya rende ra maga Shoprite Liquor Shop sekeja gore ka di 500 ml NRB tse pedi tsa Savanna Dry Cider. Di fego ba di fika 50 rand. Le 750 ml ya Clip Drip Brandy. Oubak Dry Gin. Oba 3 Sheep Select Whiskey. Di fego ba di fika pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 liter ya Coke mahala. Di hwetse ka lo fitla ka di 18 tsa October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ka hore ke tshwetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
3: Go ba sepela ka maoto ka moka, hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka mo go lekane go pholosa bophelo bja motho. Go ba dirisi ka moka ba tsela, khutshang dikilometara tse dingwe le tse dingwe tse 200, go ba bonyenyane diiri tse dingwe tse pedi. Ge o ikwa o lapile, emisa sefatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatanaga ka sa pele tseo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela. Gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego, robala mo o sepele bosele. Molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa. Re tšwetša Afrika Borwa pele.
4: Hola hola majensa.
5: Sho sho.
4: Le go nona eng?
5: Mogera wa ka ke tshiri go supa. E tla o thabele biri ye itonyao ye e la pulusha go gote le lena.
4: E ruri ya thelela e mo sekutu.
5: Hey Thabo.
4: Sho sho.
5: Ke tsitsa tshi go kusuka ka ina polo gore mo rwa ka liena a ikwe. Ke go buditse ini ke tshi go kusuka. E ya re kopanya. E temogele boiphilo bjo bo sa sele go bya tshi go kusuka. Le hono e hwetsa gala ka original banana le pineapple. E tshele ya gago le hono go mme o latse botse bya yona. Setswele tswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo.
1: Tobala FM mo shate wa tsabele we tabisha se bana ko kemetse mo sebe pedi ka bra oha iri ya le so me siti shi sa go ke sa thobela ke sona se re bolela tshana le Sis Monica ba tshwa Leo Cell Centrum ba bolela ke tabatsa maphelo ka malabone Sis Monica tshwana pele kha itse ya ka re go be ile sebe
0: ke ya le bona kena jalo nense ke ri ke tlotswela pele empa ke tlotsa la pele ke thome ka ho putsa motheletse gore go le yourself center motho ra mo checka pele
1: ya
0: remova ditlhare go ya ka hore ga re mo checkile re fumane eng re ba isa motšhining o thusang ka circulation o thusang ka maoto o thusang ka di muscles o thusang hape le ka di chika e be re tlhatswa lila ha re tlhatswa lila re ntshatshila e ileng gore gale e le gona e dutse ka maleng.
1: Yeah.
0: O fihlela mo e feletsang e khosetsa ka ba e bakela motho malwetse. Oh. Ke khathile taba ya ntadole hanyane. Mara a di sa bulela kudu ka yena.
1: Yeah.
0: Se ke nya ka bulela hanyane ka hore go dira ala eng ga mo hlapolo o fihla o nya ka gotswa ebe o sa gone go tswa o thibega. A ke re senya se tla ba setletse ka mohlapologo. Jwale motho o a sa gone go ntsha mohlapologo ka taba ya gore go blockile ka mopile.
1: Age.
0: Mohlapolo ola o gotlela morao a ke re ke tshupu.
1: Eh.
0: E tshang mohlapologo go tswa dipiong go tsamaya ka ditshupu tseo wa lo wela ka go senyeng.
1: Age.
0: Jwale o gotlela morao o ya kae? Dipiong hape. Ebe go fihlella ebe le gore dipio tseo ga di sa gona go tlhatswa madi go ya ka tsela e tshwanetseng di tlhatswe ditshila tse leng mading ka gona. Ebe go feleletsa go ba le ntho e re bitsang fluid retention. Jwale ba thoma go roroga tsone dipio tseo go na le go roroga maoto ba bangwe ba roroga gona ko bonneng ba bone ka ntle go seo le dipio tsone ka bo tsona. Ya gona go fihlelela mafelong mo di failang di sa tlhotse di gona go bereka ka tsela e tshwanetseng di bereka ka gona. Jalo taba ya o thibega gwa mohlapologo ga e feleletse mo mohlapologo o thibeileng empa e be e le gore e tloga e senya maemo a mmele kaofela go kenyeletsa le tsone diphio tseo. Dimpa di na le gore di ka roroga di ya kwana ga di thoma go roroga. Ntho e etsang gore motho a sa kgone go ya mabotse a e le gore di roroile ke lebaka la gore ga go roroga dithotse dintsa mmele a di sa kgona go fumana madulo a mabotse jalo ka tlwaelo di a pinyeletsana jwale a di sa bane space ke mo go kena di short dress go se gone o sipila go se gone o phetwa motho a rovetse go tlwela motho a lapile go tlhatsa go ikotla kara ka tlhatsa le appetite ha iyo ha ja o gora e ka pila jwale ere go tlala tabeng ya go tlhatswa lela
1: yeah
0: ga motho a tlhatswetse lela re ntsha tshila yele ka ofela mo mmeleng go lo thusa hala motho o a tlhatsang a tshwenyang ke maoto a tshwenyang ke pilo e betsang ka pila di palpitations
1: yeah
0: di palpitations tse ka khosang ke bolwetse ba pilo di palpitations tse ka khosang ke high blood pressure di palpitations tse ka ba ile gore di khositse ke low blood pressure so low blood pressure le high blood pressure di a gona gore di ka etsa gore pele ya motho e raise like e betse ka pila empa e le mabaka a fapaneng mara a feletsa a fana ka di signs and symptoms tse tshwanang go ba le batho ba tshwenyang ke tlhogo kapa ke mefuta e fapaneng ya ditlhogo ka lebaka la gore go na le acute go na le chronic headache go na le migraine headache go na le sinus headache go na le headache e tlo signa gore motho ona a ka bethwa ke stroke neng kapa neng ditlhogo tsena ga di tshwane tse ding ka be kare ya buleha ka gare engwe kare e kena ke serame engwe e ba modumo o sa feleng engwe e ba boima like e mele monga yona o mong ya fisha ya ka gore le baka le costing show e o ke eng
1: 91 e go ya skwembu pe
0: futhi bye bye
1: yana ba tshwere yana ba tshwere
0: ba bang ba tshwere ke di ke motho no dula a ba dizzy
1: I'm just as a smelly co. Could I want a yasku a bubble?
0: Hey, you need to be busy. Get a witty shabuku of a tumble.
1: You're not much very smelly co.
0: Okay. Then go back to Ilongori, but when you get maso de lor has a bonabuzi. A cavatava di cheek, a cavatava di nerves. E ka bataba ya cholesterol ka hore e hlaela ho mahlong e ka bataba hore motho o na le acid engata e ka bataba ya glaucoma e ka bataba ya cataract e ka ba hape taba ya gore di thotse ding tsa mmele di a faila sa di sa thotse di gona ho bere ka botse jalo di lo bona hala mahlong and se seng se hlaelang ko mahlong se feletsa se dira hore eyesight ya motho o ya change jalo a thoma ho ba blurry ba bang ba bona di fifi ba bang ba bona di khala khala tsengata ba bang ba bona motho o mo one ba mo bona ha be di harara ka pa ha four mara di yona e ya ka gore le baka ke eng batho ba tshwenyang ke matheka motho sa gone o emela nako e telele kapa o dula nako e telele kapa o sepila nako e telele re tsa bulela ka taba ya o tlhatswa lela kere gore lela la gona o thusa ka dilo tse ke bulelang ka tsone ebe go ba le ba ileng gore ba ba tshwenya ke di grampe kapa nkare di pins and needles mahlabahlaba ko tlasa maoto kapa maotong ba bang ke matsohong ba bang a thoma ko maotong a tsamaya ko tlasa maoto a tsamaye ka maoto ebe go latela mofisho kapa go ba abate maoto a no tshintsha go ya ka le ba ka gore ke eng gona le taba ya di piles ke di namatsane tsetswela tsetswang ka morao di ba gone ga motho ha re wa ithuma e be le gore wa pusha then di namatsale di a taboa go ba le rectal rupture then e be le gore di namatsale ha di gone o fola kudu a ke re go fita ditshele ka kwa go dula go kolobile go na le di bacteria ka ntle go seo motho a ya ka ntlwanong ka nako tso tsohle wa pusha go dula go tlile bohloko jale go batho ba bontate kudu motho a ka ba le di piles ke dipatlisiso tse nna ke di boneng tse a kere ke bereka ka batho ande matsatsi ka ofela ke dula ntse ke sheba gore okay fine o tshwenya ke e and then ka tlong ga o tsoe selo jale e feleletsa ba bangata e seng ka ofela ke etsa gore go se ka ba le erection ka lebaka la eng ga re ka checka mo prostate e dutseng teng e dutse ko morago gona koo ga o kenya monwana ka morago ke gona o tlo motho a tle gonang accessa prostate gone jalo ga re bolela ka di-pils le rectum ke gona gona moo jalo di yaka gore di gotse jwang di kgositse damage e jwang ka gare di roroile jwang jalo go ha motho a etsa colon re gona mo thusa re mo fa le ditlhare dinamatsane di ska tlhotsi di roroga kapa ereng ke ska re di ska tlhotsi di roroga ha ile gore di rorogile di gona o thiwa dinamatseling around kapa the surrounding area e be ile gore le yona a ifumane pressure kudu jalo go ntate ba na leng di piles checkang gore kwa bereke ga ka lapeng na ha ile gore ba o bereke ke gona go sane ka mopulukwane bona le batho ba kwehlela nkudu ebe ile gore motho wa kwehlela go gohlola o ha go fole ebe ile gore ha na flu wa berekisa dilo tsa flu mara e fele bona le gore motho wa kwehlela kudu ke lebaka la pelo kapa ba bang ke di issues tsa di lungs tse fapana fapaneng ba bang e le taba ya high blood pressure ebe ile gore a ithe o hu ho fihla maemong mo ile gore motho o tla gohlola eo ha o gohlola motho wa gone ha go tswe sputum ino ba fela wa ho hlola ntho e dry e feletsang e etsa gore go sala go be bohloko mo mogolong go omeletse le ha ka nwa metsi 1 2 3 wa ho hlola e ba jalo jalo jalo jalo then mo hlolo o jalo o ka thuse ke tlhare sa flu go nya ka mothato tlhatswa lela e be di thotsetsa gore ke be tsona tsetsa gore a khohlela sa fetse le tsone di gona ho fumana thuso but what is tsikiri le di high blood pressure the signs and symptoms tsa tsikiri le high blood pressure Molio Cell Center gona le thusa ka tsona ka hore re tsa gore tsikiri e gona o laolega high blood pressure le tsikiri re ka se re dia fola motho o mong le o mong tsikiri o na le yona e ileng gore ke yona e re fang matla ke e healthy e wa kere jwale e thoma go bolwetse ha ile gore mmele wa motho ha o sa gona o laola insulin e secretang ke mmele jwale ke yona e leng bothata bo so ha re re ya laolega ke le bakala gore e ya ka gore motho lifestyle ya ha e kapa ena o ke tshwere jwang go tsholla go sa eme ra emisa ko Leo Cell Center eng a sa bereke ra thusa motho re bofulla mo bofeileng motho gona go ithuma boima ba molaleng le mahetla le tseding tse ngatangata wena mthelege re gona ko Leo Cell Center di tlise mo ebe o ya hae o thabile ke bone ntate o mongwe mo polokwang tsatsing le wa tsaka o tswa monate ke thabile ke sa tsebe le gore ke dire eng ga tla tsatsi la mathomo o ne atleaste ke mosadi a sa gone selo wa motshwere ee tsatsing le ga e tla o ne a tlela le one ke re mme ba kae ba re arae ke tlile ke le one and then arao nna ke raet ke fodile ga se ke botsiša dipotsiso tse ngata o ne myamera fela kuranshezile a sa tshepe gore wena ngwanana o motshunyana ke wena o nthusitse
1: Kanete. Yeah, yeah. Tu sei le capina, Kanete. Yeah. Ses Monica, le mogile ditaba ka mo tsa ona khaitsedi ya ka mo challenge we tshe ka tsebe. Mme nna ke rata go mo gopotsa gore ka malabobedi o fa le ke ya ne section A. Makoseni mo ile ngore o le tshachin le o shoma magareng ga iri ya bushipa mo mesong go to fitla ka iri ya bone mathapama. Iri ya bushipa mo mesong ke na ko ile ngore thoma mo shoma go to fitla ka iri ya bone mathapama ke ya ne section A. Makoseni. Kona le mafelo a mangwe a ile mo ile ngore o shomela gona sesimene ka botsa motheletsi wa rena hle a fahloge ka mafelo ao a tla tla kgone go ikgasa gona ge setse a nyakana le wena
0: Mantaha beke engwe le engwe re gona ko Zanin ko Morgan Street ba Zanin ke tsile ke taba ya hore le phone fela le gona o fihla mo re berekelang gone a khone go re tla be re na le bone ka di 21 tsa go di yona ena ha JJ Pila Railway Station. Pretoria re tla ba rena le bone ka di 24 tsa go di yona ena, kona Francis Barkley Sisulu, Princeman Place, office number 1. Jane Fess re tla ba rena le bone gape ka di 28 go di yona ena kwana ngwana matlang, Shell Garage. Pelukwane re gona beke engwe le engwe ka malabone le malabohlano ko 82 Hans van Rensburg. Motho a kena ka monyako ke letsoo la gae la go ja monyako wa boraro go na le board e tla ba ile gore e shebane le ena dinomoro tse motho eletsa a tlo re fumanang mo tsone ke 071 2 8 6 1 2 7 1 0 7 1 2 8 6 1 2 7 1 ela telang ya 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 0 6 5 6 6 4 6 7 7 0158 and we are 0151 1 6 5 1 0 1 5 1 1 0 1 6 5 1 ke ya tsamaya empa ke kopa botsisa hle pele ke tsamaya ha ba re motho bolaya lenyalo la gagwe ka 50 cent go ra gore lenyalo la 50 years selemo se one motho o se rekisa ka shedeni
1: se mesejana saksanzi wa e randi e safaya mote
0: jalo ka gore ke shume 10 years ke di shelen tse pedi
1: pen
0: 10 shelen tse pedi
1: Did that message to go by letter of Changan? I'm in Gisel, where's it, Monique?
0: Miranda Swilo. Rata Dilo.
1: Can you look at your channel, where's Monica? Tobel, Bushati, what's the volley with Tabisha? Must be pretty hard on me, so to wake up in your summit.
6: Telkom Radio Awards Mutelechi Tobel FM ke stitse sa maemo a pele ka Afrika Borwa re tsebaga ka tshedimoso ya boleng bja godimo le boithabišo bja go selefelwe Tobel FM tlhoka thego le lerato la gago phadišanong ya Telkom Radio Awards pele ka stitse sa mmamoratwa My Station re bontshe lerato ka go etela www.radioawards.co.za gomme o kgotla mo ngwadilego My Station Competition Listeners Vote o vote gantši ka mokgwa o ka kgonago ka gona Mutele Joma Tlatse o tla ithupela diranta tse dikete tse masome a mane. Phadišano ye e tla tswalelwa ka labotlhano la masomepeditharo Oktoboro ngwaga ya 2020 tsela. Telkom Radio Awards.
7: Kanonganga mzansi marhobele ke yona.
1: Ntlelo ngonganga mzansi upya re no isa thereshong wa tseba Thobela FM ke yona. Dira fela bjalo mothelešo wa Thobela FM setiši se ke sa gago ka dinako ka moka. Gone are those days now nyao pacing chance makwale Valerie Mogaladi ke tlo boledišana le yena ka morago ga ge ke tle bešetše ke boledišane le mongwadi wa puku ya gase lorato MJ Mogasom ke a go ikopantšha le yena ka mogala botšhegong bja lekgono ke kgola gore bekeng yeo e tla go buka ye tlebe re e fetša le botate magasa ke bone ge re katse ya kgaolo ya bone bošegong bja lekgono a re tlo o salela ke tše pedi fela bekeng yeo e tlago re tla ba re di feleletša le yena mongwadi wa puku ye ei e tla ba e le gore re psinne banna we re ke bone fa tšaka pukung e kae tšaka pukung šedi
6: Tšaka pukung go moremogolo thuto ga e tšofalelwe ka moka re babadi thuto ke a mang le mang
8: tšaka pukung tša moremogolo tša go ratwa ke make
6: Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
1: nnete fela bjalo
6: happiness thobo make go moremogolo o go tlišetša tšaka pukung la bone le lengwe le lengwe go Thobel FM iri ya lesome fitlhela ka iri ya pele fa re go tlišetša diteng tšaka pukung tšeo di go agago moremogolo Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: nnete gona ke mošate wa tsebo le boithabišo ke feta ka fa ke boya
6: le ke letšatši le afa sebola
9: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna afa sebola ge ke tlabe ke na le dr nj rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tla ba a re go seka magase go wa
10: ke mang yo a reng o wele ga se owe o no sekama
9: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta, Utawa Ari, Ninyalong Harifisino,
11: Batu, Baobasina Oseo, Basikinchao, Abafisino.
6: Le, Kilitaji, Suntaramisong, Iriabra Rose, and again of Tinela, Motor FM, Moshatu Tabisho.
12: Sekolo sa tsara sa Maratoneng Primary motseng wa Magwatane ka kwa Masipaleng wa Selagae wa Lepeleng Kumbi. Seketeka beke ya bosetshaba ya phepo. National Nutrition Week la bona la masimo pedi pedi October go thoma ka siripagare go tswa go iria boshipa misong. Beke ye e ketekwa ka tsa mo ene o rego dijo tsa bophelo, bophelo go bohle. Food for health, health for all. Go tla ba le mosepelo wa boithabiso Fun Walk go thoma ka siripagare go tswa go iria boshipa go fika siripagare go tswa go iria boseswai. Le go le maote ba sa di le banna. E tla thoma metsetseng e le semehlano go tswa go iria bosenyane go fika metsetseng e masome pedi go tswa go iria le some. Modiro mogolo wa letjatji go tla thoma ka iria le some teni song. Lenano la sedibeng go tswa le FM le tla gashwa thwi go tswa gona fa go tlisa ditiragalo ka moka. Ja mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo.
13: Le FM moshato wa tsebo le boithabiso. Barutwana le baithuti tobele FM la ka letja matlhatsi le matlhogololo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
14: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
13: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
15: ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutwana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobane boke o ka mosebarena
13: matlhatsi le matlhogonolo tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo
16: dipoloko ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le diphetho Clientele Funeral Dignity Plan e gona go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipeelano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
17: A na o shuma lefelo le letsweletša go platinum go ba koromo. Ge ba go bjalo, kgetha Platinum Health Medical Scheme. Ba ba go tirelo tša maleba tša mema godimo tša maphelo ka Rustenburg, Limpopo le Mpumalanga. Mo hwetšago ditsebi ditirelo tša maema godimo tša maleba. Ge ba nyakela wena le balapa la gago tirelo tša mema godimo. Join Platinum Health Medical Scheme le hono ka go SMS a join to 43939. Gona le melawana le dipeelano.
18: Ke metsotso e sa felego le kgetho e sa felego go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le metsotso e sa felego go disha deal ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online bona le dipielano everyone Connected Vodacom.
13: Lepalale. If Snega to an FM, on Antidote FM.

0: motheletši wa thobela FM le lebelela supela go sela se kitimela go ba mesotso ye le sometharo ga bjale go ikela iring ya lesomete nete gona re tsene lenaneong la rena la maitišo go tšaka pukuntša maremogolo ya letšatši lela le fihlile bošego bjala bo fihlile re kgokagantšhitše le mongwadi remagasa mogaetšo madiba ke ao ka go dumedisa mo maitšibeng a gompieno rra letlhotse sentle a tota Right, so re tlotse sentle le rona ga gona matsapa re ne re letile fela gore re tletle re itumela le lona mo bosigong ja gompieno ka buka e ya lona e ga se lorato re setse re utlwile go le gontsi ka ga yone moreetsi wa rona o itlwaeditse ditsebe go fitlha ga jaana o itse tsotlhe ka ga yona o emetse fela go ya go bona gore na konosetso ya buka e ile go nna e jang na motsamai o ile go felela kae ya ke se moreetsi wa rona a se emetseng fela gona fa o motheletše o theletše thobela FM ya le go tlhagaso la Aforika Borwa happiness tobomake ke ena o ao buka shibanna we ga se lerato ke tiragatso motheletše ya go ngwalwa ka leleme la Setswana re na re gabile ditentše fela aowa batswana ke bagešo batho bao se ka tlo tshwenyegile ke baga borena re a ba tseba a gone seo ba ka se bolelago ra se sekwe le bona ga gone seo re ka se bolelago ba se sekwe re batho ba tee aga motheletše o setse o kwele ka ga moanego wa thwadi fam ke monna shu ba re ke motsamai ya ke moanego wa thwadi moanego wa mogolo ke moanego wa thwadi ka mopukung ka fam mongwadi o re bontšhitše taba engwe ya bophelo a re buka ye kakaretso ya yona e ne o bolela ka monna shu hei monna o a tshwenye kore monna o ke ra basadi o tshwenya ke basadi wa tsebang mongwadi o re bontšha gore selo seo ba rego ke botlabo he se tla go senyetša kudu mo bophelong bokao la botlabo bo tla go senyetša kudu ka lebaka la gore shue re a mmona monna shue ba re ke motsamai thetha le basadi ba nagae ke monna a lapa o nyetše la gagwe lapa o le tlhokomologile ga a fepe bana o tlhokomologile mosadi ga a roba legae ga a hweditše mokao la šile tla be sala a subeletše a ile le yena re bone ka angelina ka mogare ga buka ye e lego mokaola wa gago wa mathomo o e leng gore mongwadi o re bontšhitše yena a mo direla dilo fela tše di botse moagelangwako wa kgoparara dilo fela tše di botse mafelelong go diragetšeng angelina le ngwana wa gagwe morwa wa gagwe ba feleleditše ba lwesa yena o motsamai ba montšha ka mo ngwakong ka morago ga gore ba mogame wa tseba kore ba mogame ba be ba mogamolle ba mo tšee ka mo ka maatla a gagwe o feletše kae a boela ga ya nyamile re bone boitsholo bja monnao le maikano a gago a re wa tseba bagwera bankeleditše ka gana go kwa ditshenyagaleletše ka moka batho bešiwe ge nkebe wa tseba ke di diele ka lapeng la ka nkebe re le kaonana ya be e le gore wa tseba keng ke ka morago ga nako ka Setswana ba re go setse go le thari ka Sepedi ba re a go setse bja le gona ena go le ka morago ga nako a o sane seo e leng gore go na le se se kaone se a ka se dirago o jele o je le yena o tloga a ipona gore banna oe ba re ba jewa banna eupša e se go nna o ikanne gore mekgweng yeo o tla tswa go yona mekgweng ya bokaola a lebelela lapa la gagwe ka e le monna yo a nyetšego a tlogela go fora basadi gore yena a se a nyale ao o lokile o ile ka bophelo he wa tseba skete skete ke skete aha skete ke skete go na le sa somanganga go na le sa o phuruloga go na le se seng ke sexepe kore o na le se se tla gobatša skete a kopana le maskete susan ya kopana gape le mokaolo o mongwe gape ke motlabo Suzane le yena o ratana le yena o sa mo fora ka mokgwa a forilego angelina ka gona gore yena a nyala ke monna o e leng gore aoa se a nyale a se a nyale a ne motho bjale le bjale kolokile ba ratana eupša o na le lapa la gagwe re a tseba gore ga di fele ke mogatsa a difelo motho yo e bile bana le bana batho ba batho ba bana le bana re ke bone fa bana ba bana ba bana ba gago ke mang ke tebogo le emang le ka nkgopotsa ka pelang yana mongwadi ke nepile bana ba ga di fele le motsamai ramagasa le teng raitsho Le sego le emang. Bana bao ke ba gagwe motheletsi. Upša o weta a fera basadi ba ka moka gore yena ga ana bana. Feleletse a šika le mosadi mong fa ba re ke Suzane o mo agišitše lebenkele a mo dirisa dilo tše di botse a mo dirisa dilo tše ka moka tšeo ka dinaganago mosadi a ka dinyakago mo monneng tša go tlhola ditshenyagalelo mo go yena lebenkele le o feleletse a le tlogetše ka lebaka la gore dingwalwa tša go šupa gore na lebenkele leo ke la mang di fetotswe bong bja go šupa gore ke tša mang ga botse mafelelong ga a re phaparo hweditše lebenkele le bitša ka Suzane le morwa wa gagwe a yabe le gore bja le gona ena o sa nyamile gape o boela gae na bjale ra iputšiša tate Magasa bošegong bja lekgono gore re mmone nakong ya go feta tšeo Angelina a mo dirile go tsona Suzane o sa mo dirile sona seo re iputšiša gore ana o tlo go rutega na a re tsene kgaolong ya bone motheletši mo kgaolong ya bone aua mongwadi o re tsentšha ka lapeng la yena ka lapeng la ga di fele ke mogatša motsamai mongwadi o re tsentšha ka mo lapeng la ga di fele le motsamai re bona bana ba gagwe ba bolela šifao ke lesego le emang ge ba bolela ba ne o bolela ka mohlako wa bona ka mogae tšeo e ka rego ga bane tate mola tata go bona phela ija magobe eupša ba tlhokomologile ebile o mongwe wa bana wa bolela o re banna o le ge ba re ke ditaba tša mošomo bja le gona tate o phela a le mošomong a sa kgone go tla gae anamare keng ge e le gore ka nnete ke ka lebaka la mešomo ga a kgone go tla gae eupša ke ka lebaka lang mama a sa go romele tšhelete yeo ka yona o ka re tlhokomelang wa kgona gore rekela dijo ba bolela ka taba eo ba tseba bana ba bolela le mma go bona bjale le bjale ebile re bona mafelelong mma go bona ga di fele a tlelwa ke kgopolo ye nngwe gore la tseba keng bana ba ka se ke se bonang fela e le se sekaone ke go ne gore tata go lena ke tlo mo iša go ba direla le yago gore ba tle ba bolele le yena gore a le tlhokomele ke sephetho seo setsewago ke ga di fele gore aowa nna ke no bona gore wa tseba keng ke tlo ne o feleletša ke dirile bjalo aowa ba sa dutse ba sa le gona fao ba bolela ba no makala ba bona motsamaišule a lefa la a lebile gae a e tla ka gae ga a fitlha ka mo gae motsamai yo etse o nyamišitšwe ke tšeo e le gore Suzane o mo dirile tsona aowa šomo o o fitlhile ka gae ga a fitlha ka gae ebile o fitlha o fitlha ka bogalenyana o ne o thoma le go nyaka le go bitša ga di fele gore a tle ka phapošing ya borobalelo ba tle ba bolele o moraya gore a ke re ye kwa ntlong re ye re buisane o bitša mogatšagwe ka morago ga lebaka le letelele la go ba sepetše wa tseba ebile ba maketse gore bjale papa na kgane o tla kae kera o ba le kae nako e ka moka kera bana ba gagwe lesego le emang re bona fa ga fitlha o bitša ga di fele mogatšagwe gore a tle ka phapošing ya borobalelo gore ba tle ba re boledi bebile motsamai ke nnete motsamai o nyaka gore ba tle ba bolele ebile re bona fa re ke bone fa ga di fele a sa nyake taba eo a re wa tseba keng ga gone moo ke tla go nna go latela ka mo phapošing ya borobalelo gore re tle re bolele nna ke nyako o tlo katewa ke wena ke mo ka ya bele re wa gana gana fao ba na taba ye ga ba bona tata go bona ga le fetse mmago bona sanya ke gore a mo latelela ka phapushing ya boro balelo ba tsena taba e u tsa ka bogoba tsena go ka gona taba ba tsena ka go bontsha gore ba latlhegetswe ke tlhompho go dimo ga tata go bona re bona le sego fa bolela le ena ge mmago a snoa mora bo mmagwe ga di fele ge senoa botsa motsamai gore a ke tlo go latelela ka fang re bona lesego re bona motsamai ga ikgakatsa re bona lesego a re mmolelele mma o a sengwa ko gore o a senywa ka Setswana ba re o a sengwa o a senywa ba re mmolelele mma o a sengwa ga bole gore tlogela fa jaanong o tla ka bogalenyana mmotse mma dialengwa mowe dialengwa wa senyega o tate wa senyega ka nnete o ba re tlogetse mo bjale o tla ka bogalenyana re bona motsamaile yena taba e mokgopiša ya gore ngwana bjale o tsena ditaba tsa bona ebile wa mmotsiša gore o bolelang wena serathane ko wena o ntebeletse ke thaka ga go nna o seka tsentšha-tsentšhang ko ditabeng tša rena jaaka le mmago ke tla ba ka le tlatsa diatla ka moka ga lena ya ke tla le tlatsa diatla nna ka moka ga lena ka ba ka lentšha ka mogaka re bona fa motsamai ke ra emang ngwana gago o mongwe le ena a tsena taba yeo a re tate yeo ka se bone re ka go phosa ka maswi ka rena go ka ile ka taba eo re ka go phosa ka maswi ka gore o bo o boele mo e leng gore o bo o le gona o tle o leke go kgoma mma rena fela wena o tla bona o tla itshola ge o ka dira bjalo ka Setswana ba e bua sentle fela jalo ba re o tla ikwatlhaya go dira jalo ke nnete re a bona bjale taba e bofedišang motsamai le go feta mme fediša le go feta le go le bjalo ga gone se segolo seo a ka se dirago ebile re a mmona fa motsamai o ngadile ga a ngadile o re ke a le bona ga botse lena a le nkwešiše ga botse ko teng ga lo ntlhaloganye sentle ebile o tloga a tswela pele ka polelo ya gagwe o re lentse le nthoga ka jaana lo be lo re ke le tlamele le a nthoga ka moupša lenyaka nna ke lefepa le ka se bone yeo le ka se bone le ka nona le ka se bone yeo le ge le ka diang la diang awa a gone taba ke ka mokgwa e leng gore diphapano tša bona di sepela ka gona ka moo gae bjale re mmona gape mongwadi wa re tšea gape o re iša letšatšing le lengwe la lamorena ga di fele a kere le a tseba gore baagišane ba ga di fele ke ba ga selapo re bona ga di fele o ya ga selapo ga ya ga selapo ke batho ba wa phela go a ba llela ka moga tšagwe motsamai ga a sa dire tsona ebile gona fale ga a fitlha o hwetša mantsho mantsho ke moga tša a selapo ebile o boledišana le selapo selapo o mo fa maele o fitlha o botša selapo ba ga selapo ka mathata a gagwe ka mo gae le go ba monna bjale a tlile selapo o morago re o fa ga di fele maele a gore se se kaone wa tseba ka mathata ka moka a re go sasa a tsogele go ya go ba direla leago ke kgopolo ye e leng gore ga di fele sala ka e botsa bana ba gagwe e kgopolong ya gagwe nne ke gona re bona ka mosupologo o mongwe mongwadi wa re bontšha ga di fele re mmona le dikantorong tša komišinara kwa Phokeng nnete gona aowa šimoo kwa Phokeng dikantorong tša badirela leago o ba anegela ka moka tšeo e le gore ke mathata a lapa la gagwe ebile fa re bona go tswa taelo dikantorong tša badirela leago gore motsamai a tla iponagatše dikantorong tša badirela leago re bona ka nnete ka morago ga dibeke tše pedi motsamai a šetše a le gana fale dikantorong tša badirela leago a na le ga di fele gona fawe ba tloga ba motlhalosetša ka mokgwa mosadi a bolelago ka gona le go mo laela gore a thome go fepa bana ke bona fa o mongwe wa badirela leago ba re ke o ntibile a nabile a mmotsa a re lentšu la rena go wena o tsebo gore ke la mafelelo tate lefoko la rona la bofelo kele o ya go saina dipampiri tse gore o tla duela diranta tse lekgolo ya mongwe le mongwe kgwedi le kgwedi e le ya dijo ya bana ba gago le mosadi yo go raya gore ke diranta tse makgolo a mararo ka kgwedi o batla kana o sa batla ya ba molaela gona fao dikantorong tsa badirela le yago gore ngwana o mongwe le o mongwe ka ge e le ba bararo o tlontšha diranta tse e lekgolo tse e lekgolo tse e lekgolo gore e be diranta tse masome kry-a makgolo a mararo ke tsa go tlo fepa goba go tlamela bana ba gago re bona ebile motsamai gona fao ga a na le badirela le yago o feleletsa a bolela ka mokgwa a ratang a kgakgauthana ka mantšhe le badirela le yago go fitlha ebile ba mmiletša maphodisa a tla a moswara gona fawe morago ga dibeketše pedi motsamai o tsena ka lapeng e le bosegonyana ke re bjale ga di fele sale a ikela gae bjale gane o lokolotswe awa o lokolotswe bjale o buile gae motsamai o befetswe kudu ebile o ramagatšagwe ga di fele o re o swabile moloi ko wena o ne o itheile wa re ke tla nna ko kgolegelong gore ke tle ke latlhegelo ke tiro ke tswile ke boetse kwa tirong bjalo wa mmotsa ra wa kgane ke tswile o bo gore kgane ke tla latlhegelwa ke mošomo ke le ka kgolegong kolokile a re madi a me a le sa boleng go a ja le ka se tlhole lwa bona o tshwana le dirathane tse tsa gago bjale ke ka mokgwa a boledišanago le mogatšagwe ka fa o a ikana gore yena ka tšhelete ya gage a ka se tsoge a ba fepile le ge e le gore o tswafale go badirela le yago sa mafelelo seo re se bona go fa motheletši re bona motsamai a ngala lapa la gagwe ebile wa ba botsa re nna le mpone la bofelo mo ga ke sa tlo tlhwa ke tla ka mono gae ke lebelelang le lena dirathane o ra bana ba gagwe o re ke le diretse lebaka le letelele kudu ke le fepile lebaka le letelele ga ke bole go le direla ke lo rekela dijo le diaparo jaanong lo a kotse lo abelega lo nkiswa kwa maphodisanyaneng a teng lo tla sala lo bolawa ke tlala foo ke ka mokgwa wa babotsago ka gona rawa nna bjala ona ena ke a itshepelela le tlasala le di bona ka gore ebile le go tsebjale wa tseba keng ya kolokile ga di fele o namile o a itshegela mosadi a batho gore o nama o sepela gabotse mo o yang wena monna a batho a re o batle lelapa le le siame o ya o name o nyake lapa le o le lokilego bjale o ntlogela mo ntlong moo le nna letšatši le lengwe ke tla go tlogela mo go yona o tlabe o duma le bogobe go sena yo e le gore a ka go apeela ba go jele ba ile ba malapa awe o theletše ke ka mokgwa e leng gore kgaolo ya bone e sepela ka gona goba a kere e sepetše ka gona re fitlha mafelelong a yona re bona e le gore motsamai o ngadile lapa la gagwe mogatšagwe o bonala a amogetše gore monna yo a wa ka nnete ga a nyake ga a nyake le morago ga gore ke mo iše goba direla le yago sa ikana gore ya gagwe re ka se bone šiwe wa sepela bana le bona a wa ba bonala ba retetše bja le gona a bo sane seo ba ka se dirago bjale le bjale re tsena ditabeng le mongwadi mongwadi le sa le gona ke re remagasa
1: eara
0: Realoboga. Ke nyaka go tšea kwala kwatso ye nngwe fa ke mo ka nna le lena re tlhetlhe re bolele e bang gona fao ke a bua ka morago ga lebakanyana le lennyane fela
2: ithuti thobela femeng la ka letša matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
3: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
2: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
4: ke rata go leboa le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobaneboke
2: Mahlatsi le matlhogonolo Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo
0: nete gona ke Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo re boledišana fano mo mogaleng le mongwadi wa puku ya ga se lorato monna wa khoro re belishana go le yena mongwadi wa dibuka tsa Setswana mokwadi wa dibuka tsa Setswana re MJ Bagaso o kwadile buka ke ye mogaitso ga se lorato whatever tata Magasa le gona ke re motlhomphefe whatever gona le sesengwe se amakatsa ka gona le sesengwe se amakatsa ka motsamai sismane se fela said once bitten twice shy e le go gore go o bile le maitebogelo a mangwe a mabe wa feta gona a go file botlhale bjo e le go gore o ka se tlo inyaka o ka se tlo inyaka go bona o wela mathateng a mangwe a go tswana le ona o ka lebaka la gore o na le botlhale ka maitemogelo a gago a pele eupša yena ga a bontšhe seo le ka spedi re na le polelo e go thwegong wa longwa ke selwana seswana o tšhaba le mogokolodi bjale wo a bontšhe a ruterile re Monica Angelina eupša ba a boelela gape a ya moka o leng gape Susan o sa mo dirile tsona tšeo batse ba ke nyaka go botšiša ke ka lebaka lang monna yo a sa rutege taba ye ke taba ya bophelo banna ba dira bjalo ka montle ka fa ke ka lebaka lang banna ba bangwe le ge re ka se bolele ka motsamaye ra ne o bolela mongwadi re tswe ka gare ga puku re ne o lebelela bophelo banna ba bangwe ke ka lebaka lang banna ba sa rutege na banna
1: ntse kgang ya swana e reng nkwe ga ke e latlha mebala ya yone ee o rona lebitsa la lepogo ga le latlhegelwe ke mebala
0: ee a ba re ne gore ke nkwe ka gore lepogo ke cheater re re ke nkwe le re
1: jaanong motsamai a ka seke a latlhegelwe ke selo se se mo mading a gagwe mo batho ba bangwe se mo mading a gagwe go nna rabasadi go mo mading a gago ko ga bone phoso epe ene ga bone phoso epe o bona go siame fela o a satega
0: ya
1: ena ga bone phoso epe le ge a gakololwa o bona enkete o a fuselwa ke gore ga batho ba mmontsha gore soso ke mollo o seka o gata o tsena mo wagale a ba a mo fitsegela
0: e kenke le mpotseng fa lefaseng la gagwe monna yo lefaseng la gagwe la botlabo o bona a nepile ke tlo go rata gore nkarabeleng potsišo yeo ka morago ga ge ke tšere ba papatso

0: 0. Mphela and Associates, setting the law in motion. Kuna le mabaka le dipielo.
1: Ke metsotse sa feleng, le kgetho ye sa feleng. Hoetsa Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gago, go tswa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tse 36. Go 5 gig red call unlimited plan. Le metsotse ye sa feleng. Modisha deal ya gago. O ketsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E gotsagala mabenkeleng le online. Bona le dipielano. Everyone connected. Vodacom.
2: Tobela FM shate watsebo le boi tabisho bare Setswana sare nkwe ga e lahle mebala ya yona gape le ka spedi re no fela re re byale re re nkwe ga e lahle mebala ya yona ee re le nkwe ga e lahle mebala nkwe leopard ya nkwe leopard go lokile ramagasa le teng ra etshwa kere ramagasa ahe tswelang pele tata go rena ke be ke botsisitse putsise ke rena le fasting la gagwe la bokaola monna yo bona a nepile yena ke se o se morago sere o nepile o sa tlhokomele bana o nepile o jewa ke basadi na a di bone tse ka moka
3: a di boele ko morago pele jana me re ka ithala re la ntlha o ne a latlhilwe ke Angelina e le gona a tswelang ka bona e le ngwana ya le o montle jaanong o tlogetse Angelina o ya ko o susana o kgatlhana le ene go dibenkeleng o setse a dula morang ka go rekela eng o bona fela go sena phoso epe a nepile go etsa yalo ko go tshwanang ka o le ngwaya mosadi mo go motsamai ene o setse a bona se se ka fa teng ga mesese ya mosadi oo
2: heban nakhane o bona byang na monna o na banna a lebeletse susana go ba susana e kaparetse a le mola yena o bona tjaka gare ga diaparo tsa susana heban kore le bo Angelina o ba bona byalo ke ka mogwa bona go mosadi o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe ka gona he
3: ke ka mo ga tswana go teng gore e bona le rapo ga e le bone bona bontle bo sa bone mathata o yang ko gona ke wa bona gore o iša ko mathateng gore e bona le ya ke le lentle le rapo ga e le bone le rapo ke selaga e bona se sentle se yena a se bonang
2: ee ke tloga ke lekwa seema seo le ka spedi se gona eupša se na le mantšho a fapane go sona go ya le ka fao lena le se bolelago Tobela FM bošate wa tsebo le boithabišo motheletše re lebeletše monna o mongwe shufam ga a tswe bokaoleng ga a tswe bokaoleng mongwadi gabotse ge o ka theeletša karabo wa gagwe o ne o ra gore monna yo o itemile ka basadi emile ka basadi go itema kore wa tseba o itemile le ge e le gore ba mo šhaletša morago eupša go na le tumo ye nngwe ge setse a kopane le seemo sa o mongwe mosadi a kgone go itshwara o itemile ka basadi bjale taba e mo tswaletše matlo ke makatswa ke ramagasa ge le bana ba gagwe ba sa mo kweše bohloko bana ba gagwe ba mo kweše bohloko le bona ba maketše pjale ke lebeletše bana ba emang le re ke mang lesego emang le lesego ga a tswelela la bobedi ka morago ga gore susane a mo radie mašheleng a be a mo agiše lebenkele ga a tswelela o tswelela ka bogalenyana le go tlonongnya ka go boledišana le le mma bona ka kgang re bona lesego le emang fa ba le mantšu a mangwe ge ba boledišana le yena tata go bona ba mogalefetše ka mokgwa a galefetše go mma go bona ka gona e le go mokgwa wa go bontšha go sebe taba le yena goba go bontšha go monyatša goba go bontšha go latlhegelwa ke tlhompo ba latlhegetswe ke tlotlo go ya ka fao ba buisanyang le yena gone yaanong ba bontšha ba latlhegetswe ke tlhompho go yena le ka re bontšha gore

0: a ke tsore le dumellana le nna gore ka mo go ba boledishana go le yena ke bana ba o ba latlhegetswe go ke tlhompho le go yena le ya dumela
1: ntse sala ya le ke ene a di le gore bana shegano ke maitso moeng
0: ke ba ka ile gore o gore a mapile bana ba ba latlhegetswe ke tlhompho mo go yena bya
1: ka di tiro tsa ntse nga di dira a sa ba tlokomele a ba a tsa go wa bereka go bereka le mushiro wa hopola ke ngwana re mmana re ga ba re ga ke nga sa go fe madi wa regela ditlo ya no bana ba o ba bona o le tata o le o re re ga le u shi go re ga di le se di le ke ma ka hela ga a gona so sa o futa o ba so tsega a ntse a le teng wa hopola e bile a re ga ke le se ministere se di ene a ga ba sa ma tlhube ke ke tsala ka go bonda to ba so tsang ga teng yalo a le ka re motho a ba shotla yalo be ba mo tsaya ka motsadi ga gona gore ba ka tlo ba mo tsaya ka motsadi ga ana se pele bone ba itse motsadi wa bone fela e le mma a bone ka gore mma a bone ke ene a wa wa na le bone
0: la tseba yona tabo ke nyaka go e botsiša motheeletši re bolela ditaba tse e le gore ke ditaba tsa mo bophelong re bolela ditaba tse e le gore batheeletši ba bangwe ba rena ba bile ka malapeng a go swana lona ba goletse ka mo malapeng a go swana lona a go swana le lona lapale la motsamaile ga di fele e bile bana ba o ile go gore ba ile ba ka ba bona bokao la go ba botlabo bya tata go bona a hlorisa mma go bona ka byona go ba bya mma go bona a hlorisa tata go bona ka byona ba di bone ba theletse ba rena go na le ba bang ebile bo emang ebile bo lesego ebile bana bawe ba go latlhegelwa ke tlhompho bao e le gore ge ba be ba di bona ka nako yeo motho o ile a kwa felelwa ke tlhompho mo go bommage goba o ile a kwa felelwa ke tlhompho mo go tatagwe ka tseo e lego gore a di bone motswadi wa gagwe wa tate a di dira wa gagwe a di dira motswadi wa gagwe wa mme goba e le ka lebaka la ge a bone ditiro tsa motswadi wa gagwe wa mme tseo a bego a di dira motswadi wa gagwe wa tate ngwana a feleletsa a latlhegetswe ke tlhompho godimo ga motswadi o mo ke rata gore re boledišane le batheletše ba ba bjalo nke ba re botsa maitemogelo motheletše re ka no ba re bolela ka taba ye o bile ngwana le wena le ge e ka ba e be e se taba ya botlabo ka geno ka geno le ge e ka ba e be e se taba ya botlabo goba ya bokaola eupša o phetse ka gare ga lapa le lengwe leo o ile gore o le bone bommago ba kweša botata go bohloko taba yewe ya go tshwara boima kudu ya go bakela pefelo motlhomong ya ba ya go bakela le go latlhegelwa ke tlhompho godimo ga motswadi wa gago go ya le ka fa o re bonago lesego ka gona ka mogare ga buka go ya le ka fa o re bonago le emang ka gona ka gare ga puka ka mogare ga buka ba sa tlho ba sa na le tlhompho go tata go bona motsamai ka mokgwa e leng gore o phedisa mma go bona ka gona ka mogare ga buka ka fa ke ka lebaka la botlabo ke ka lebaka la bokaola ke ka lebaka la go se ba fepe ke ka lebaka la go ba tlhokomologa ke ka lebaka la go se be taba le bona ke ka lebaka la go ba segiša ka batho papa ba latlhegetswe ke tlhompho godimo ga gagwe o gotse ka gare ga lapa le lengwe le wena o ile wa feleletsa o latlhegelwa ke tlhompho godimo ga tatago goba wa feleletsa o latlhegetswe ke tlhompho godimo ga bommago wena ebile ka lebaka lang goba o tle o lemoge bana ba ka latlhegelwa ke tlhompho batswading ba bona ka fase ga mabaka afe tla fane moyeng motheletše ka nomoro ya magala ya 086-000-2452 lefela seswai tshela mafela mararo 2452 lefela robedi thataro mafela mararo 2452 motheletše e tla go nna 086-000-2452 ke nyaka go kwa mo bophelong o lemoga gore ka lebaka la phedišano ya mmaletate ke di fitse dingwe tseo di ka feleletsa go di dirile gore ngwana a latlhegelwe ke tlhompho godimo ga tatagwe goba ngwana a latlhegelwe ke tlhompho godimo ga mmagwe e le ga a bona mmagwe a diang tatagwe goba e le ga a bona tate a dia go mmagwe e tla moyeng motšheletše nke re bolela ganyane ka tabe ka mogare ga puku wa e bona gore taba yeo e tla bjang 086-000-2452 re bolela ditaba tšeo e leng gore di gona mo bophelong re be re rile motsamai o tla latlha re be re rile motsamai o tla latlha a wa ga a latlhe motheletše ga a latlhe le ganyane ga a latlhe ga a latlhe e re ke tšee motheletše šio motheletše madibešabo a re lotšheng ae a ke lekwe le gona a bo a ke lekwe mma gore na ke tse gore bothata keng ya 086-000-2452 ya tobela le kae le kae tobela ya megala rena bjale e thomile tsela tsa yona a ke nagane gore ke ba theletše ke megala ya rena a re lotšheng re gona le kae
1: re gore ntate ba gase o buang o thutile ko sekolong ke remaletse ko madisekalale ke kukole
0: a mapele o re remagasa o dirang
1: o nthutile ko sekolong ke buile malatsi o thutile ko sekolong
0: o rutile sekolong se ba reng eng
1: omatutu middle school
0: o ya se se ko kae sekolo seo
1: ko
0: Rustenburg mo
1: Madiskala
0: mo
1: motsi
0: wa Madiskala
1: o ko Rustenburg a go
0: ruta se Afrikaans le mmepe o gasa go ruti Setswana ne o go rutile Afrikaans le mmepe ke ra le mmetse
1: eh
0: abapi o ri la jaga go ke mang
1: William Malatsi
0: William Malatsi Ramagasa Murutwana wa lena shu o re o le tseba ga botse botse botse le muruti le fa le Rustenburg.
1: Eh.
0: La mogakologelo.
1: Eh no ja mogakologelo.
0: Ya. Ramalatsi o reng raitshu ka tse o di utlwang. Ramalatsi o re latlhegetse fa ya. A go le taba tlatlapukeng ntemoshe wa rrago o khona go tsiya batheletse ka fawe ka gore mogala rena shu o re fa mathata nna ke tsebo re na khane le hono go tla sabyang re ke bona botheletse arloche botheletse
1: ba tsamo ke tsena
0: e tobe la le kae
1: naro
0: re go na se
1: ke tobe
0: ina tokaina ke le tele di tse la latlhagelwa ke eng papa la latlhagelwa ke eng
1: ke ntshe go ke ke go tshepa motswadi wa ka mme
0: re nyaka batho ba ile gore ba ile ba ka ba latlhagelwa ke tlhompho e sego go tshepa
1: ke ra tlhompho ka ga mpo ga ka se go tsapa mo sompa
0: a mapi le ile la latlhagelwa ke tlhompho go mang
1: go papa
0: le latlhagelwa ke tlhompho go yena le be le mmone a diang
1: ke papa o be o le o itira a bolela le mama ei a no bua mo kgalema a mmetha
0: ya
1: mo e le gore e tsatsi le le bopile ka baka ya putsa ka gago jalo gona
0: tsatsi lengwe wa ipotsa ba re bjalo gona ke kudu man
1: a o ka re a yo gona ke kudu mo ya e tsapa e ne wa tlo e wa tle ke tle ke go go phela ka mo ga go ga go ba la tinga e be le mala pa ba di ke ke ba ke ke ga mo
0: e
1: ba la pa ka ba di
0: mmm
1: wa ka go wa tla ga bo se ke se ba tlo ba mashata
0: a ge
1: Eh, go tlhoba mashapa ile wa tlhoba ile gore ba bolela la pate ke ba bolela. Ja le nna papa ka ba bolela go di mo. A be ka. Ai. Ora, yo lo mo a yo lo ga. A bi yo ve e sa le pili chana yo lo ye ni.
0: Ya. Yo lo.
1: Le nna yo lo ga. O tlhompo yo lo le. Ga yo lo ga.
0: O felele ditseng bjale o itebantsha le tatago ka mokgwane o mongwe go mmontsha gore a o sa mo kgotlelela
1: yena a sandekano mofeita gabotse ka ge ebele motswadi a sa mara
0: o ba kgona go bona gore a o sa mo thabela gabotse
1: ya wa no bona gore a yo rata ke sa thaba gabotse ene yo re kea ya go lo sa yo ya ke sa ri ya ka mo kwa ola a wa ntuma go ke tsabisa
0: ya ya ya
1: ke ke la ga re wa ntuma
0: hey a mapi go ipontsha gore bya le a o sa ema le tsa gagwe go ile gwa dira gore a fetoge tata gore ena mekgweng ya gagwe ya go tlhorisa mama
1: ya ga nyane gona go ile go a fetoa batho go le ba ta na mo yo go le nna ka ba ka la go hola ke re yo go tlo tlo a ga e le nna ke ya go bonya ka ma ma to go kwa le ke di wa ga e a wa yo la wa re no thabela me yo lo o tsa go tsame de di tele die la go kwa a
0: nna ke le kwele gore ka mantshwa mang le a dumela gore go na le maitshwaro a mangwe a motswadi a ka ntsha ngwana tlhompho kudugetseo a di dira motswadi o mongwe
1: ke nnete
0: ya a gone molato tata gore ena ke le buile kudu go boledišana le ena a kere le nkwele a kere papa o go lokile botheletše madimešiao ge e le gore o na le o mongwe fa 086-000-2452 086-000-2452 thobela fm mošate whatsappo le boithabišo ke a go tamiša motheletše go lokile o re latlhegetše motheletše fa re tla bona gore na o mongwe kofe megala rena e re šoma tša bošimane eupša re leka go ilokiša ka mokgwa o mongwe motheletše gore tlete kgone go kwala ke a go tamiša motheletše re gona ngwanešo lena age ke letheleditse ngwanešo phanna we ile la ikhwetsa le latlhegetswe ke tlhompho motswadi ofe wa mma tate ya ke fela ke sa ukwe ga botse ngwana gešo ke ra warra o kwa galla kgolenyana ke tla no le ka go akaretsa dintlha tseo ke dikwelego go tswa go wena e re ke go fete ke ye go ba bangtlhe ke a kgopela ngwana mma a o kwale ga botse go lebogile nna thobela fm mošate whatsappo le boithabišo sešupana ko selam se re ke metsotso ya masome a mararo ka morago ga iri ya lesometee ke bona gore nka se hwetse motheeletše fana 086-000-2452 motheletše ke no loga mano a gore ke kgone go tšea megala e re tlhametše taba engwe ka fano a ke tsebe gore ke kgone go bona ke rile bjalotlošoma baitebogelo fado e ke bone gore ka kgona go ba le motheletše mo moyeng ke a go le botšha re lotšhe ga gona motho fa motheletše a re lotšhe tobel Arlo Cheng. Yo, agona motofa, agona motofa. Ritalo, khatela pele. Ramakhasam, ki kwa pa tabayam, go kgona go latlhegola ke tlhompo. Ke nagana le batheletši ba mmalwa bao e leng gore ba leditše. Ba kgona go netefatsa taba yeo gore se motswadi yo mongwe a se dira go yo mongwe sa go kwesa bohloko. Sena le go se kgatlhe bana ba bangwe sa feleletša se dirile o mongwe gore ngwana o mongwe a latlhegelwa ke tlhompho goba gwetse motlhomong ka moka ga bona ba latlhegetswe ke tlhompho ge re lebeletše ka mogare ga puku ye re bona ga di fele o tšwela pele ka lebaka la go gakantšhwa ke tša bophelo o sa boelela ga selapo tate selapo o a moeletša gore a ye go badirela leago go lokile o ya go badirela leago re bona mafelelong ga di fele ga a ya go badirela leago aowa ka nnete ba feleletša ba biditše monna o motsamai eupša pheletšo ya kgaolo ye ya bone hei e fela ka mokgwa o mongwe wa o kwešanyana bohloko motho o ba lebeletše gore mohlho o mongwe ka ge a ile go ba direla leago monna ke ra mosadi yo go tla ka go a ba kaonenyana monna a tla ba le maikarabelo a gore a o a gone taba bana ba ka ke tla ba tlamela bjale ke mo e leng gore wa tseba ditaba di befetše pele gona a ikemišetša le ganyane le ga boa fale a tlo kopana le bona fale gae o sa gana gore e re ke bone gore o ka ba le motheletše fana motheletše a re lotšhe
1: arlogentatata
0: gore ena le kae
1: fano e rekiwe ipe ya katlhogo ke se ka bolela lebitso waso ke tlaetse ke tabe eo nna
0: ya go latlhegelwa ke tlhompho
1: ya go latlhegelwa ke tlhompho mogala bo o be a nyetse mokgekolo o nyetse mma mara ka nna be ke tseba e le papa
0: age
1: mo be ke tseba e le papa ka gola o le jalo go fitlhela jale ge a be a be a bereka magweng ga a tla gae aka yo kgore be ke ile a ra golo ga bomma ke a betwa
0: ao
1: ke betwa le ona be ke ile o nyaka nkwa
0: ya
1: jale le mma o a betwa mara tša gore re a mmetlhelang ka bolela maka gore ga ke tsebe gore ya mmetlhelang mmara re betwa ka moka
0: ya
1: jale ya re ge ke tlo gola ntse ke gola o le jalo tšatši le lengwe o ile a tsea selepe a re o tla nrema a nreme le mma
0: ao banna we
1: ka ba ke mosupa ka monwana I think be ke dira form four by then ke mosupa ka monwana kare le kgono le a o mmete ga ona motho o mmethang ka mo feta mo o tlo bola ke nna
0: banna wa mmotsa gabotse gore tate wa tseba keng ka selepe seo le gona a one motho o tlo mo tshwarago ka sentheme ka selepe seo le mmao ka se moreme le gono le bjale gone o ka leka go edia eo bjale o tlo o bola ke nna
1: ya ka bona gore o tšhikinyegeile mara ya ba gore ka gore o tshwere selepe fela ka ba ke re re ke tšhabe ka tsela kona ka tšhaba a foša selepe sela ke se bone se betha pele yaka
0: ya
1: kamantso a mangwe ra gore o mmesitše mogala boo ke feleleditše mafelelong a kere ke a nya golola ka kgwetša rene a se tate wa madi
0: o
1: jale a se tate wa madi ka ba botšiša ba le babedi o ile wa tswa lerupurupu le lengwe mo bona ka moka jale wo o nagana gore mma o mpoditše mma yena o tšea gore ke mosenyetša motse
0: ya
1: ya ba tlhakatlhakano monna ola ka monyatsa mara ka mo tlhompisa ke gore ke gotse ke kaka
0: ya ne
1: ka no theetsa lebaka leo la ka no kwa maikutlo a raoa o fe tlhompho o ile a feletsa a tlhokofala mogala bona mara setse ke tseba gore a se tate e ke re ko mmoloka ke tlo kobiwa kwa dikgaetsedi tsa gage
0: kore ya re mola o tshwanetse go monyatsa opa wa busa pelo ka pela wa re ae e re ke tlogele go monyatsa e re ke no motlhompha ka lebaka la gore shimo ke moga tsa mma ipya ya be le re utsibile gore ga se tatao
1: e re le gona ntse ga odiwa gore ke busa pelo ke rile no o be a tshwanetse gore a re fe treatment ya mokutola gobane o na le se se bosedikileng ko morago ka metsea ke le tenga motshwarela mara jale kore ke yona tabe kere ile ka feleletsa ke sa mothompe ke mothompoloke kaku
0: ao nna ke go koele thata gorena kore ka mantswe a mangwe tlhompho yona e ka go latlhegela ge setse motswadi a tlhakisa yo mongwe motlhomo o ebile go akaretsa le wena
1: ga botsebotse papa
0: ke tloga ke le koele ke tloga ke le koele ke tloga ke le koele ke a leboa aga ke nagana o bonya ko o bolela gore ke mathomo o tsena motlhomong goba o bolela leina la gago a gone molato aga remagatlha ba be ba sa tlhatsela tabeo gore ka nnete motho a ka latlhegela ke tlhompho nna le lena ke be ke sa re aa re a mmona ke be ke sa re kgaolo ye ya bone e fela ka mokgwane o mongwe wa go kwesa bohloko mola re lebeletse gore go ya go ba direla leago ga ga di fele go tla rarolola seemo ke gona se gakalela pele seemo se ka lebaka la gore o a ikana motsamai gore a ka seke ebile o ba le mantso a boima kudu a setlhogo godimo ga bana ba gagwe he godimo ga bana ba gagwe ga a ba goledise gabotse ga a bolele le bona gabotse o bolela mantšu a e leng gore ka nnete a ba hlapa o ba bitsa dirathane kore ke nyaka go lefa ke iputsisitse putso e te gore ramagase mpolelele faraetso ga botse banna ka kakaretso ke ka lebaka lang ba sa nyaka go fepa bana ge setse ba se tlhaa ba sa nyakana le bomma go bona goba ba ipoditse gore bona ba sepele gabotse bana ba badile ke ka lebaka lang ba setlha ba sa nyaka go fepa bana gape tabe o kare apere banna ka boati banna ba ne le mokgwa wa go senya ke go fepa bana
1: o tla ba fepa ka eng ka madi a o amogela go fepa bana ba banna ba bangwe le ba basadi ba bangwe ko ntle ba gago ba tlhaelwa ga akake wa kgona go fepa wa tlo bone monna a tlogela mosadi ka bana ba bedi a ba ya ko ntlong e nang le bana ba ba 7 a o ba support-a wa itse re ntse yalo mo botshelong
0: ke a itse re go ntse yalo rrigh ke
1: tlogela bana ba babedi mo ntlong ya malobolobo a ya ko mmeng o monna mo mokhukhu le bana ba 9 a o ba support-a e go fela tšhelete wa ka se ka kgona go support-a 9 ya ko lapeng leo or bokae ya ko lapeng leo e dule a fitlhela le mokhukhu o te aga ntlo a etse tšheleteo yo o tlhaele ke ka moo ba etsang yaga
0: re baga sa mpotse baneng go bjang go tlogelwa ke tata go bona ka mantšu a mabjale le gore le ka se tsogele mpone ebile le mantšu a ditshotlo go bona a sepela re ba ba ba botse le gore le pene ya ka le ka se tsogele e bone eupša bana ba ba tseba gore wo ke tate wa rena wa madi ka nnetennete baneng go bjang ebile go tlo tlhola batho ba bagolo ba ba bjang ge bana bao ba setse ba godile le ge monna o a ka phela bo o mo lebelela bjang mo bophelong ke kgopela gore le nkarabele potšišo yeo ka morago ga ge ke tšere ba papatso ke a boya
2: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
3: Now, wait. le ka ke Leo Safari Lodge e tla o ipsine ka City City le balapa morato wa gago go ba bagwera marobalo ke a mekhuta khuta go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela di popolo di raloka setshogwe di jo tsona a ke sa bolela ke Leo Safari Lodge e ka bela bela go tshagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp 0655145363 goba o ka letsa go 0100266460 ke Leo Safari Lodge boutique by design personal by nature
0: e tobela fm mo shape one sibole boy tabisho meragatela pele tata magasa ke be ke sa le botsisitse tata gore na ke re ga botse go no ba biang ba nemba bo go la biang ba ikwa biang go diragala maphelong a bona go goleng ga bona yo no ba batho ba ba biang kudu ge ka ba ile gore le monna o tlo phela ba fela ba mmona go tlo ba biang
1: ke kopa go re re tse mo maemo a ka keno ke se mo bukeng re tse mo maemo a ka keno
0: ya
1: ha re tse mo maemo a ka keno
0: a gerra
1: e na le side effect mo both app mo setsana le moshimane moshimane ona a ka nne a khantsa a gola a ba dira dilo tse nne ntata go a di dira di mo affect a ba di dira mo mosading wa mo yana mo setsana o le ena a ka nna na le le tsomo ga nne a nagana go banna ba bohle ba tshwana le ntata a gagwe ee a nagana kore ga mosano ga bona monna fela o bona a monster banna ba tshwana ka mokgwa le a sotlegileng ka teng a bone monna a na le mosola mosimane ena a ka nna o mo a ba a dira mosadi wa gagwe tse nne ntata go a mo dira a ne a sa bone phoso e na le effect tse both mo mosetsaneng le mo mosimaneng ene e dira letlhong kore le ntata bone le gante ba mo lebelela ba fapana le ene yana e dira letlhong a kere ba sotlwa
0: ko dikolong le a dila mantswe a botlhoko go tswa go bagwera ba bona
1: ee yaanong ge ba lebelela bana ba bangwe ke batlo re bee se mo bukeng e beng o boka jeno nne bana ba bangwe ba ka jeno ba na le lesotlo o bana ga lena ntatano na ka mokgwa o lesotlegang ka teng bona nna re a tereng bana ba e ba affecta psychologically e ba kare ba kgoe ntato ba bona gore ntato ga ana mosola mo o bone wa bona gore la bofelo ba editseng ba nne ba o mokolopa ka matlapa a kere ke yone e bakileng letlhomo bane mo ga ba bona ntato ba bona phologolo e ka gompiang ka matlapa mme o ga bona monna go bona sethula that's why le wa na le ntato o tloga a moraitaong wa bona gore e etsa dilo tse
0: ke tloga ke go kwa thata gore na ke tloga ke ešhala morago ga botse ebile a ke maka le ka lebaka la gore ditsebi tse dingwe tsa ditaba tsa malapa di tle di bolele gona ka mokgwa o le boletsego ka gona gore batswadi godišang bana ga botse ka gare ga manyalo ka lebaka la gore ditshotlano tsa lena dikgakgauthano tsa lena go se swarana ga botse ga lena dintwa tsa lena go na le go dira gore lenyalo e bonale e le selo se sengwe se se kobofetsego se sempempempempempempempe mo e leng gore ngwana ga a dutse a gola o gola a tlo o tshaba go nyala mosadi gore hei ka gešo ke bone tate o be a swere bothata ka mma goba wa ngwanenyana le ena o tla re ke bone mma o be a swere bothata ka tate bophelo bja lenyalo ga bo botse e le ge ba tla be ba dirišwa seo ke seo ba se bonego ka malapeng a ga bo bona hei ya ke no nyaka o kwa maikarabelo kera maikutlo a motheletše go yona taba e re boledišanago ka yona motheletše 086-0002452 o nagana gore bana bao ba golelago ka malapeng ao e lego gore ba bona dikgakgauthano tsa batswadi ka gare ga lenyalo dintwa wa tseba ditshwarishano tse dingwe tse kgolo tšatši le lengwe o mongwe tla o direla o mongwe protection order tšatši le lengwe o mongwe hei wa tseba gore ke mathata fela ka lapeng le o nagana gore tabe e mongwadi ka bokgo a bolela kwa gona kgopolo ya gago ke eng o re e ka tlatla tšhabiša bana wa tseba taba tse tša bokamoso bja lenyalo ba lebeletše tabe e gore ee gabotse bophelo bja mohuta o bja batho ba babedi bao ba rego re mmogo re na le bana re ka lapeng ga bo botse e re ke bone fa 086-000-2452 ke no nyaka go kwa rena motheletše o tla reng motlhomong le ena motheletše o di bone aka ditlhatsele re ke kwe fa a re lotshe motheletše tata gore ena le kae
4: wa ke mphetsa bua dulang go thaeditse mo moloto
0: ke a leboga mongwaka
4: o bolela ka e tswang lerotseng thwi
0: ya e re le ka tlhabosa lentso gannyane
4: wa ke tswa ka motsereme goreng ke na le mogala le ke kgone sa le gona mo lefatshego
0: ya
4: gore o beile juala lentwa pele go fitlhela gore ka mokana wa rena re fetogile ka mogoelo le kgono ba bangwe a re motsome
0: tata o wa lena oe
4: yebo
0: ka moka ga lena bana a le monyake
4: awa ga re monyake ka mokgwa phelang ka gona
0: ya
4: kane re gotse le motho o reng a nole jalo isa mma letsogo
0: arata
4: go ja ditlamorago
0: le gotse a betha mma eupša diphepo di itla ka morago a sa tlhokomelene
4: le gone o na le 68 years o sa botia mma le legono le
0: aowa wena
4: and child ta re mo tente ta go tsenka yona o ija le nnoši
0: o na le bokae 68 goba 58
4: ye bontate mmake
0: motho a 68 o sa betha mosadi
4: a ke bolele mmake ntate mmake ke dula mo molotong ane a tswile le bathong o thotse ga botse phile mara ka mo boe gore ke o ka phela o phela ka mogo wena ka sula ya batlile
0: ya
4: and ntho e dirile gore le baratho ba bagolo go nna ba fetoge diphoofolo ba gole le ditoronkong ka mokgwa ba godisang ka gona
0: ke a go kwa
4: mpate ke dula ko go thaeditse le kgone ke moduda mo molotho mo wa ga tšantše
0: ke a leboga banna seemo seo kore a one seo le ka se dirago ka sone ke gore ke lebeletse gore gape motho ga a ena le mongwage
4: masoe
0: a ka se fetoge
4: ke tšentše tate maka motho ka seke ka se go lo ka rata wa dirang go ka se molahlisi mor le ke lo ka seke
0: e utla a le monyake le ka malapeng a lena
4: awa le go ndiwa lo no dula le ba ba mola ha re ba no dula ka ba tla re mara yena awa re right ga yena tate maka
0: ke kwele ngwane e sho ke go kwele ke le bua kudu go le dishana lo wena
4: le
0: bogile pa. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Botshele tshere ke kwa wena ga nyane ke nyaka go ruma le mongwadi 086-000-2452. He bana. Sume thata ro robedi 68 years. Masume tsela se swae a mengwaga. Botshele tshere lo tshe. Le kae? Tsena ditabeng ngwana mma ya ke no o kwa re o ka se duli wena ne re ke tshe papatso ke a boya
2: ke mitso tse sa feleng le kgetho ye sa feleng go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le mitso tse sa feleng go di sha deal ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online wena le dipielano everyone connected Vodacom
0: moshate watsebo le boithabiso 086-000-2452 086-000-2452 motshele tshe bari meshiao ngarla
5: kamse ba gama
0: go tabisa rena tata wa rena
5: ya ntse ba go le tshwanetlwa le no gore go tsena fa a solution ba tlo di ba le gore go kwaliwa ka magare go phela go hlakahlakana a ka segolega go dintate maka go gola ka pefelo le
0: o ka ntlosa speaker re ngwane shwa no bolela ga botse e ntsha modu ngwa no mongwe a o kwala ga botse
6: e ya kere ya ka se khela ga botse ntate
0: o o thomolo shang le bele sa reng e
6: ke re ngwane le gore go tseka fase ga se mo selo gore e be go hlakahlakane ka mo lapeng a tsa di ba hlakwane
0: ya
6: ba tlhala ba hlolana ka jolo le yena o tlo bona o ka re ya go tshege e le motho wa le fogana ga tlo ba le mosadi o ka re botlo botlo ba ka mogolola
0: o go re go tlhoka phedishano ga bo mmaleta le botate ka gare ga manyalo ba diana tsona tse mo tsamaile ga di fele ba di diranago go tlo go feleletse go be fela bialo bana ba sina kgatlhe go motabentsa bokamoso bya lenyalo
6: e go tla ba jole ntate mme
0: mane shunga no re bialo wi wi ne ka itabe wena
6: ke tlo re di bona go mo na re ntate mme
0: ya nna ke go kwela ngwane esho ke go kwele
6: o bolela le satone fo farane ba mmitsa maloete go tswa mo setsa dipudi ya
0: a go ne taba ke nyaka go tsaya motlheletse wa mafelelo godimo ga tabe 086-000-2452 stupa go sela ke metsotso e senyane bjale go ikela e reng ya lesomepedi ke robong metsotso fela moreetsi go ikela ureng ya lesome le bobedi mo go thobela FM re ke bona motheletse madimeshi ao
7: a fende ke mosebe
0: tata gore na le kae
7: a wa rona a re lo go tla tabe
0: a tsena tabe ngwana mma
7: la bona go ka re o ne monna ka magae le mosadi ga ba elwa ba le tsela ba banyane
0: ya
7: pedi sire no go etswa le botlhoko
0: ya ne
7: e re o ka re batswa di ga ba elwa bana ba le beleki fa pa le gore monna le mosadi ba tshwere khona ya bona ba ke ka morene ba bolele tsa bona ke ba ithuko
0: ya
7: ba tlhabela bana la chatsa bana ba le go tlo no go la ile the way
0: ya ne
7: se bona bona ka le ke ana le pilisa na gona ke anira
0: ya what is
7: so a kre ya bona le mongwadi o ngwadi le gore ke lesego le
0: emang ya
7: sorry
0: ke re bana ba gae lesego le emang ke bana ba motsamai le ga di fele
7: ahe ke mongwane la bona re bona ba ka mokgwano ba bona ge papa bona beo ba di ya ka gona ora le bona papa ono tswela pele ba tlo bona gare ke bophelo
0: ao banna we mane so a gone taba ke o kwela o ema le mongwadi ke leboga kudu go boledišana le wena ke leboga kudu go boledišana le wena thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke na le mongwadi mo mogaleng ramagasa ke batla go konosetsa le wena mogaetsho ke ne ke rile ka mokgwa o le konoseditseng kgaolo ye ya bone e kete e bontsha banna o kare ke batho bao ba senang sepe le bana mo botshelong motsamai o kana o emese banna monnayo mo botshelong gang ke re bona basadi ba dira yana go le gontsi re bona banna basadi ra itse ke batho ba bangwe ba ba ratang bana thata le fa go le yalo go ka ya ko dikantorong tsa badirela loago yalo yalo gone ko phukeng ko bo mogwase kwa le mafelong a mang a mantsi fela bo Rustenburg yalo yalo o tlo kopana le basadi ba tlile go netefatsa gore banna ba tlamela bana ka go batla go ba le bantsha le molao e leng kgang e nngwe e e bontshang banna ka tsela e rileng e kete o kare ke batho ba e leng gore ga ba ne taba le bana a tota ke boammaaruri ya no ke a dumela gore o ne o le morutabana wa Afrikaans matsila o buile a re motho o ne e le morutabana a me wa Afrikaans
8: banna dialo
1: hot headed ne
0: ya ne
1: e ba ba ba ba di tlhogo di thata ba di tlhogo di thata a re se a re tsomo mokeng a re lebelle go thoko ne
0: mm
1: a wa itse o reng tate e a ka tlhoka fala nna a sala le bana bana ba ba ka sala ba phela sentle hela mme a ba logela mano ba ke mme ga a ka tlhoka fala ntate go itse go e kae a ka kgona go tlogela bana mo molateng a ba tsamaya ba tlogela a se batle itse gore ba jaeng ga ba keng
0: bana ba sala ba bogisega
1: bana ba sala ba bogisega
0: hey.
1: E ntse yalo mo botshelong ke botshelo bontsa ntate a na tlhoko go gaisa mme mme o na le tlhoko
0: ke tloga ke le theleditse
1: mme
0: Koko kakakaretso kakakaretso bo mme bana le tlhoko bana le tlhokomelo borre bangwe ba atolo sabana
1: ga re ba bohle ba tira re bo re a gire metsa mae le tse borre ga ga borre le ke e se ba bohle a re go bona tata ba bohle a ye e ga re go bona tata ba bohle ra ba bawo
0: ke le kwele motlhomphepe ke tloga ke le kwele tata magasa e re ke le botse buka yeng ke kgola botse gore bekeng ye wetlago re tlotse ya kgaolo tse pedi ra di akaretsa ra fetsa buka ye bekeng ye wetlago ge re kopana ka labone e tlebe e lela mafelelo re fetsa buka ye letle le botse motheletse wa rena gore ge setse a nyaka go inyakela go bala Setswana la mathomo mo bopelong bja gagwe buka ya go tshwana le a ka ihwetsa kae letlatlhale re botse abekeng ye e tlago lenaneo lona lelaboremogolo eupša go fitlha ga bjale tata gore ena ke lebogile kudu go boledišana le lena re leboga le melaetša ka moka ye mebotse yeo e tswago ka gare ga buka ye ke a lebogatlhe e be boroko ka fo
1: o kope megala mo go beke e tlang e nne e tlhapile megala ka tseno ne e sa utlwane
0: re lemogile seo rraetsho re tla e baakang ya kgang yeo re lebogile thata
1: ba tlhatlosa mantswe
0: ka nnete rraetsho ke a leboga go leboga rena Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso a go netaba motheletše Gone are those days now in your place in church. Makwale Valerie Mohaladi, Gabalad Chanalena, Manakinio is a Felicopelo. Wena, Umochelichi, Wa Tobela FM, Ivawa, Nafawe, Kiabuya.

0: sa go ba fetsa kholofelo sa go dira ba re gore ge ba lebelela lefasele ba ipone e le bona ba tshwenyegile go kudu go diragalang ka batswadi ba tshwenyegetseng
1: batswadi ba tshwenyege ditiro tsa bana ba bona
0: ya ge le re back to the present batswadi ba tshwenya ke ditiro tsa bana ba bona go lokile ke a lekwa eutlwa ge le re bjale re boetse mabakeng a gabe yale le bolelang ga botsebotse le supa eng
1: ke supa polelela ya gore re be re le apartheiding bale re tlogile apartheiding re boetse mola tabeng ela ya nyaope
0: ya ne ke nyakang ke le mpotse mfa a re boleleng ka nyaope nna le lena se šomišwa se se okobatši se ga botse se dira eng se dira sekata se se kaakang se senya eng se tlhakatlhakantšha eng nke le no o re botšang ka sona se tswa kae le gona se dirwa ke boma
1: se senye se nyaope se tlhakatlhakantšha maphelo a rena ka moka kore a se tlhakatlhakantše maphelo a batho ba ba ikgogang le rena re sa ikgogeng se tlhakatlhakantšha maphelo a rena o sa le nna re ke le motswadi ge ngwana ka ikgoga e tlhakatlhakantšha ngwana ka e senya bophelo ba gage le nna ya ntlhakatlhakantšha e senya bophelo ba ka ka gore ke šokiša ke ditiro tsa ngwana ka and ga go ne le nto nka mo thušang ka yona ka re ge ke mokgala ga a nyaka go kgalega ba bantši ba ba iša di-rehab ge ba boa rehab mola go tlo gore ngwana ka bale o tla thušega ebile o ne e kholofele a ne go nyamiša ngwana o le a ne boelela gona mola gape gona molatseleng ena leng ore o thuša yena o sa ne boela ka gare ga yona
0: gape o ka re lempadi le monagano ge ke lefa ka lebaka la gore ke nyaka go bolela ka rehab nna ge ke le mo ke nyaka go bolela ka ditheo tsona tšeo e le go gore di tlhomilwe go leka go thuša bao e le go gore ba phela ka diokobatši ka ba nyaope ka ba mabake gore ba tswe gona ka lebaka la gore dilo tseo di a ba tlhakatlhakantšha di ba senyetša maphelo ma gorena di a kgona ditheo tše di a kgona goba kokore di a kgona na a ke no gore mohlhomong go ba masomepedi bana bao e le gore batswadi ba ba tšea ba ba iša kowe ke ba ba kae bao ka be e le gore namile ba di tla ba phološa ya be e le gore a le ba buile ba ka se tsoge ba boeletše le di bona bja di a e fenya ntwa ye ya go leka go thuša bana ba
1: enka re ke se mošala godimo ka 10% ya bona e ke re almost bo ma 4% tlo ba itse rehab ba kgona gore at least ba sa tlhole ba sa boela mara ba bangwe bake gona mola ba sa ne boela gape
0: ba sa ne boela
1: ere ke sa example go nne le o mongwe ke a mo tseba ke family ya reso
0: ya
1: o ba dira nyaope so ga wa rehab o boetse jwaleng jwale a sa dira nyaope mara o tsene ka jwaleng
0: o le mo isitse e le gore o ba tshwenya ke nyaope go lokile o itlogetse bjale ga a boa o bjale o boetse o kry-a o ile bjaleng boe le bona etse ga a ka ikepela ka bjona wa tseba a tlo feleletšago a gapeletšega gore a nyake thušo engwe gape ya go išiwa gona fawe yo banna we ya Afrika borwa re tshwere ka moo go fišago eh
1: ya go boima ntate make
0: pepe a le mpotse ma gore dikereke ka gore ditheo tse dingwe tseo di lekago go tliša botho gareng ga batho ke dikereke ke ka magae ke dikerekeng ke dikolong pjale go bonala mo gotlhe mo o ka re dikolong ke lepatlelong la dilo tseo ka magae bana ba apala re na le ditheošidiwe ge ke tša di rehabilitation centers ditheo tšeo e leng gore batho ba ka išwa gona go lokile bjale a re bolele ka dikereke ga di leke dikereke banna goba ga di kgone go tsena baswa megopolong go ba ra gore e lena nke le emišeng
1: bana ba matšatši a ba tšhaba kereke ntate make nna batsa ebile ke šene ke ba botse ke ba

0: la ke rena re boletse ka greeking
1: mmm
0: ene na le palla ke go nwa ka greeking le rena ba nna re go ratela re go pele mojimo o khilo
1: ya
0: ke mahlatse le mahlokonolo
1: ya
0: a ba rata manate manate go nna o tlampile ka re o kura ke weekend e fisha ba tla bela bela o tsaba tsama la botlhano makete manate ke le ba ba ba re ba tsama la bona ba re la bona go tsoma go shatwe ga la
1: Mm. Ao ba nna we. Ya ka hore ke lebeletse taba e ka mogolere go batswadi ga gone seo se bakgatlhago. Batswadi ba phela ba nyamile ba lahlegetswe ke tshepo wa tseba a ba sa ikwešiša le bona ka lebaka la la bana. Ke a lekwa go na le polelontse tsa lena tse gore ke ne ke nyaka go le botsa potsiso ka botse mothopo wa diokobatsi tse di tswa kae ge di tla sala di tla ka fano Aforika Borwa ka gore Nyaope e no ba gona go thoga itielwa ba ile ba re Nyaope e diriwa ka setlhare sa magotlo e diriwa kaengeng ka botse Me gopolo wa go sala o di a nyaope o tswa kae
0: me gopolo wa go sala o di a nyaope ere ke shalo se gore la go ne jo a kere motho o ne le dikgopolo tse leng gore ga a di berekisa o kgona gore a dilo go tshwana gore re kgona go dira bo dithunya re kgona go dira bo dithipa ke dikoloi se go raya gore kgopolo o tswa nyaope ya gore a nyaope
1: e no ke gona sala le re tsona go dira tsona tseo la tsebe ile ka kwa motho mo ngampo tsa kgopolo ya go sala e dira nyaope are slow so it is an idle mind the mind that idles go ya ka fa o bo le tsho ka gona ends up thinking very wrong things or thinking about very wrong things. And from that mind then came the formation, the generation, the making of Nyaope. It came as a result of an idle mind. Makeba arbana barena abadi silo aune sebasenaga na baibila limibilae ba feleletse ebile ba nagana dilo tse dingwe tsa go tswa tseleng tsa go ikela kwa a re ke moo go tswa go nyaope ka gone le ka kwana le motho
0: o go ya ka ena ko gore nyaope e ria ke tlhaloganyo ya go tswafa
1: e sa šomego e tlhoka go mošomo gabotse e sa tlo e sa tsebago gore e ka naganang kore a kere go sele e tsogile e naga nne gore e tshwere ke tlala e jele e kgotshe bjale e reng ka diang gabotse e lapišwe ke go e bela bjale a ya tlhamang nyaope
0: e nna nka larela ka re tlhaloganya gore ya nyaope e tla mola goreng gore le ba ba go tlhoka mešomo ba nagana go ka dira tšhelete ge motho a dutse fase gore ei mara nka dira bang tšhelete o ra ra enka tlhakantšha e leeke
1: e ka rekisa batho ba tla se reke ke ra hore a re gopoleng gore ga botse gulukile nna re ke le botse gore ile ka kwa ba re nyaope e diriwa kaeng ba re go nyakega re tax ba ile ba bang ba re go nyakega le di ARVs di a shilwa di ARVs ba re di a tlhakantšhwa le re tax a ke tsebe gore le tseba motho wa ko ofe gape
0: nako ke ebeke check-a dikupo le ke nyaka information ke bona ona ka mokgwa wa re ba tlhakantšha di-right tax le
1: di-ARV
0: tseo
1: ya ke gopela metswako e mebedi a ke tsebe gore motheletše yena o tseba gore ba re nyaope e tlhakantšhwa leng ke tseba right tax eplaa ke kgole gore ke tsona fela Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke e shumisha shumisha bya
0: na ba ke ba bone nge bona ba ithaba
1: gape ge ba ithabela go re ke siela he bya le gape nna le lena ge ba re ke motswaka wa nya o pele wa retex le di ARVs re khalishitswe bjale go tla bjang gore e feleletse e le metse batho ba kgona go itlhabela le tseba bjang
0: ba e tlhakantšha ka metsana ba tshwere injection gona mo then metsana le ba tsentšha ka mo ba tsentšha ka mo syringe-ing then ba lokela mo tšhikeng
1: ao
0: ande ge ba tlhaba go ya ka bona ba thoma mo tšhikeng ya mo letsogong nke ba subelela go fitlha gona koo
1: batho ba tla ipolaya batho bešo ere a botheletšeng nna le wena kgaetšhedi ya ka gore o tsebang ka sešomišwa se go thwe go dirwang kwa dirwang kwa dirwang 086-000-2452 086-000-2452 motheletše madumeši ao tata gore ena ge le ka tlhaboša lentšwe le kae
2: re gona le kae
1: re gona mongwaka
2: Matlhatsi maphoto ma maphoto.
1: Le tseba go thwe go dirang matlhatsi ka mo ga maphoto. Le tseba go thwe go dirwang ka nyaope e tlhabega bjang e dirwa bjang ya folwa bjang ana ya folana ya nwewana go dirwang bana.
2: No ba itsuba o ne le ba e bofang ba itsuba jolo ka kwae.
1: Eh.
2: The time ba itore e tetse mo mading ba tshwa mo dithabela.
1: Oh.
2: So actually le power day ya kamara di fire extinguisher ba ishumisha
1: o powder ya ka gare ga di fire extinguisher
2: e ba ishumisha go di then le di clope tshetsa bona tse di telele tse ba gona di thu
1: di e ba lawi
2: e ona le go kwara di clope na le power day ngwe then ba ishumisha
1: o kamara di clope tshetsa telele tse gona le powder nyane nngwe puere nyane nngwe ba kgona go ishumisha le yona
2: ee ke yona ba ishumishang
1: batho ba ba na le tsebo ya gore ba na le tsebo efe gane ka dilo tse gore nkane ba ne go kgetha dilo tseo tse e leng gore monagano wa motho o ka se dinagane e lene
2: natseba dilo tseo le go tsannete mmušo wa rena o weak or o swaka
1: ya
2: ntho e le ka e leng mo botobotsino wa re ke diphiri tse dingwe tse e le goreng ba kgone o dutswa ka ane
1: le riale
2: ee wa ba le motho le reng o kgone o lekisa information
1: banna boe ka gore dilo tseo ka moka a o ne gore di ka ya mmeleng wa motho tsa aga mmele ne
2: ee so ke dile tsa go destroy and batho ba ba lekisitseng information bana ba bona ba ditsupi
1: ya
2: ntle go kwesa botlhoko kore bana ba bona ba ditsubi
1: ngwaneso
2: wa rena o week
1: go gore o weke ngwaneso o raya gore ee ke a go kwa ga o nne maatla o bo o tshwanetse o dirang ga botse-botse o supang
2: a ba tiše letsogo
1: le ra gore
2: ge nka be mmušo wa rena o tiša letsogo then ba kgona go dikhumana mo dipolaseng kae mara batho ba ona ba tshware ba kobiwa mara e segaletsonto ba re kaekae di ona wa ntshwe ba sa isetse moka
1: ya a one taba tata gore da wa tseba ke lebogile kudu go boledišana le lena mongwaka 086-000-2452 086-000-2452 Goodman Chulane ke go tshele ditse
3: eh ne ke re la yana go pela o be a le ntse yana ke ka katao ya nya upe
1: a re ngwane sho ke go dumelela
3: na ke ka experience ya ke bile le tshomi tsa o tswa nya upe
1: ya
3: ene la ke ke tsaile ka matla go ka thusa ba shimane ba ba tswa nya upe ebe ga nna ga sala ba shimane se tswa go di le ile mo ebe ke ya mo palela ka se zamile ka mkhomoni
1: ya
3: wa tlo ba itlo ba ke le wa ke le ka la tlhafone ka mistake ka itshela ka dustbin ka mistake mara mo tshela ka ya ya tsa ke driver ke dika ka ka ya ya tsa ke sile fo
1: ene
3: ka la ka ke sile ka dustbin
1: ya
3: e ke ka fo ke butisa ka kra ba ba shimana ba nya ba fitse ba tere dustbin ka kra mo ba tsubela hona le nya upi
1: ya
3: ke tsuba fitla mo le ka ka lo ba nya upi ka dust ke powder like flour
1: ya
3: flour ya ligu
1: ya
3: so e kwa group ya ba dilo mo khaufi le noka so
1: eh
3: so nya opela ba isi la ka i agree tsala le flower
1: okay
3: ba mixa le matekwana
1: oh le patse gona ka moe
3: le patse gona ka moe go ntse ba tsia spill wa bona spill se respona ka sona
1: yeah
3: ba e dia ka mo go di mo spill se ba tshuba like half light or mixes ke mo ga ba fisi sa nyaupe ka mo go di mo ibe flavi
1: ya
3: ibe soft ka re itang ka ke flower ya tswara ka ke tsupa so
1: ya
3: then by mix al pati by putel by tsuba di by mix le pati e ile
1: a u bana we
3: ke mo ga engwe e la ba itsa ba injection like of petrol ba itsa ka mo tomola injection le powder ke mo ga ba tsentsa mejala then ba itlhaba ka yona a itlhaba ka yona a itsentsa moena then ma fetse o ntshamula o khona ofa tshomi ha e ka madiela ha ya a itsentsa moena le a itlhaba then uba a le like drunk ka yena
1: o baba ha e na mile ka mogoka hore gape go o itlhabela mo chikeng di chika di sipidi shamadi e go ra gore e madi a feta go ka chika yewe a ile go ifitisha ya tlhakana mmelo
3: aha e mala so I is go mo ngwana ka sa dipotso go itlogela trade na ke le ke ile ke go pola kana go la matshantse go ka 2008
1: eh
3: ke le ka tsama le mshima le mong ke sa kwa gore wa tsuwa mara ke tsaya go mo e o ikala gore wa itlwa ka nnete ka tsama le yena ke ka trip ya mmere ka mokgwa ke tsama ka kolo ya ka dua le yena 2 weeks mesina a sa itse mara a fetsa confess go wa itsiwa ka go bona ke pele re ka nna a o go bona go phile go ka o ne tlhaleng ya o pena a re go stop go aba a volunteer mishima le go nuka ka mebere ke emeng ke go pala the last time a grade mereko wa go like go di sobetsa tsa ska bona ka bibitse ba mo pele e tipara enter brand new e ba mo fa dipabela a tsa ola isa santa a tsa iri sa strate samoe a fika tsube nya upe ila a go bala ka motraki ba le ba tswa le go shopong ba le bone ka traka or traka e go kae ba tle ba motsusa a go bitsa ka motraki
1: a u bana we
3: e kotsi this guy go botsa mushimano la ke thomolo motsira ka 2006 re ga ndela ke mo nna as we speak re kile ra mthaya le cousin wa ka ra mo fa koloi Almera gore a try o ira letseno le tsa di-taxi go kile wa di-strike sa di-taxi ga era e nngwe ba ebitsa Oliven ka mo centurion ka mophatsho wa
1: bene ya
3: so setso se tshwane atleast ga dibese ke mo ka ba allowed batho ba dikoloi tse nnyane gore ba thuse setšhaba um ba sa lekisana le taba ya di-taxi ra mo fa Almera gore a thuse ka yona le ena a kgone go kisa le letseno yena self a utswa spewin le jeke mo koloing e re mo fileng yona
1: ya
3: wankutse ntate ma
1: e banna we
3: o ikutse ka yena self
1: gore fela a kgona go hwetsa dilo tse
3: a kgone go hwetsa dilo tseo ya tshwenya ntheta kore e tshwenya e kotsi
1: ke go kwela ngwaneso ke go kwela ke le boga kudu bo le dishana le wena thobela FM mo shate wa tsebo le bothabiso motlhomong e nka hwetsa batheletse ba bararo ba bang ba ile gore ba tla re botsa ka motheletse ba dimeshi yao a ge mama le kae re gona a ge
4: I'm not going to be able to do that. sale ke dira dikgopelo go tloga nakong eye ke ke fumane baetapele ba bagolo nka sebelele baina a bona ba babedi mara wena keile ka o founela ka o botsa le beke ya go feta ke ifounele ke papa maake ka go botsa gore re ithutile go dira ka maleba ka nako ya maleba lefelong la maleba le batho ba maleba go tlhokega baetapele ba babelegetseng seo baetapele ba babelegetseng go dira crime namile a itse crime ka gore e le baetapele
1: ke theleditse
4: ee crime ge e dira ke baetapele ga e ditse crime le bose ya go feta ko foune ke papa maake ka re rena re ithutile go thibela dilo tseo a se nna ope fela gandielo o timile crystalness
1: Mpotseng fa gore Nyaope ye e dirwa ke gore ke metswako efe e o ile go kagare go yona
4: ke o le se kare bona ge re re bana mela se di ba re phaletsa le ka gore ba dira ya thutheletsa batho jang gore ba se ntse ba thutheletsa batho jang gore ba dire ntse ba e thane
1: ke le kwela mama e reng ke le leboge ke le kwela mama ke le bogile Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke nyaka go tswela pele le mongwadi ka morago ga gore motlhomong ke tseye mothelechi shoo ke a go tama mothelechi
5: kae
1: re gona re ka botšha lena
5: nyaope botsebotse e fala ka morago ke batho bale gore ba tlhoka di-activity basale di-activity morago
1: ya ne
5: or a sere di-activity tsona di fapana a ka o kano tseba wa jea seeto wa le bathabene wa wafa o rema dipone ee oba o kano tseba wa diakaten wafa o jala mablemoti gore ntho e ka o kipadibit or soccer or
1: yemoalo
5: batho ba tlhoka di-activity tsona ba esalana morago le batho ba o ratsa o dula ka korupu so batho ba mo ka gore ba bangwe they have been introduced into it ka lebaka la gore bo kgonele motho o tsiba lebake fela mara tsatsi le lengwe a re a sitha ditšhomini tsa gae a khumana ba bofile se re ba e tlhakantšha le lebake a khumana ba bofile ke moka a re skate
1: taba ye o ile ka kwa motho o mongwe mogolo a e bolela re wa tseba go o ka bona ngwana a fola patše o thomo go tshwenyega ruri ka gore patše tse di a tlhakantšhwa mo gongwe a se patše fela ba kgona go di tlhakantšha le dinyaope
5: ke nnete ntate mate ke moka ge ba mofile o namile o ba hae ke moka e ba hae letsatsi leo ka bosio otulong yaka o tile ba botsa gore nnatsetafo tsela gane maabane sekwa kae banama ba re wa mbotlela jona na moe ke moka bonamile o tseno
1: kore distafo tse mehuta e ya mabake a isane ee ketle ke ikoipolelo ya gone gore eno ke nyaka stafo se se bjalebjalebjalebjale ke nyaka stafo kore ke nyaka mohuto o mo bjalebjale ko ke yona metswakotswako eupša ka moka ke patše
5: morena na mo motlo wa ka ke leka ka marekela gore ka marekela ke riwana ra kgona go bereka ka mogae ka marekela ke riwana ka marekela ke riwana ona ke ke re ke le 76 ka reka sepetse ka reka foroko ka re kore ka reka di yo motlo la ta mpunela rawa ya tshibile ba re ba utsitse ka boya ka reka tse dingwe a fate ko plana ka ona ditmoreketelelwa ko ya 360 ke rekilele mapae a diredisa fata a re ba thubile nna ka re nkekile fapana le tsona kore batho ba nyaope dilotse ba didiane le ka bea le diofeleletsa le se sa bolela le ena motho ona le diore a e reke yo motswela so a ejalo
1: yonna we
5: ee ka gore dilo tse di bene ka magae yo a batho ba le ba diedilo tsa maaka ke akanyako le botsa maaka ba diedilo tsa maaka
1: ke le kwele thata gore ena ke le boakhudi o boledišana le lena Self-inflicted torture poem. Self-inflicted torture. Taisha go ya gono itiela goba ya ya maitielo upya ke sereto se ka ga yona ke le mputse le bolala ka ngfa sereto se se bolala ka gang
0: se bolala ka nna ba so ba ile gore e tikentse ka gara ga di okobatse
1: ke tla ise go e o itsentsha ka radio go batse
0: gore ka go batse checki pa te tla isa ka gore re tsetsa bophelo ene bophelo ba re bo sentse a re sa gona go lukisha na mbile ba re palla
1: ya gore ga botse ba so ba matshetsi ya se o ba se khona go go senya maphelo a bona fela ke ba khone go a lukisha ne
0: a re senya rena fela mola ra sentse re senya la batswadi because of one le batswadi ba ileng gore ge re setsa go tsena ka dikwa batseng ba ba traumatized ba bang ba le gona go itale ke di-stroke
1: go na le baswa bao mapele baswa bana ka kakaretso ge basadi itsona ba nyamisitse batswadi ba itiela boithatelo ba ka kgona go bolaya batswadi ka dipelo ba ka kgona go bakela batswadi ona malwetse a le a bolelago go tlhaselwa ke malwetse a matlhakore le a mangwe ka nnetenetenetenete le ka nna baka tabe gore bjang
0: go ne le batswadi ba e leng gore ka nnete ke bana ba bona ba direlo tja go tswa tseleng ba tlhaselwa ke bophelo
1: ya ke nyaka o tlo o bolela le motheletše gannyane ka yona taba yewe ya motheletše a ke tsebe gore wena o tseba bjang ne o ka no ba o le motswadi o itebeletše o kwa le wena o kwa gore banna gape bophelo bja ngwana wa ka mokgwa a bo sepetšago ka gona ka mokgwa a sankwego ka gona o ngwana o tlo mpakela malwetse ke nyako bolela le motswadi mo bjalo wena o bone gore tabe ya ngwana ka wa tseba ya ntshwenya bjale e ntlhokiša khutso e tlo ba ntsentšha kgatelelo wa monagano kgatelelo wa monagano ke bolwetse gape nto eo ebile ke bolwetse bjo bompa go tlhola malwetse madi a magolo malwetse a dipelo ka moka di tswa kgatelelong ya monagano motswadi a le go ka gare ga sona seemo sewe a re go ka lebaka la ngwana ke ge ngwana a dira eng motswadi tle abelana le rena ke a boya
6: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom.
1: Tobela FM Moshate Watsebo le Boitabisho 086-000-2452 we naka nete motswadi erikichi mochelechi kwa kia kutama mochelechi re gona re ka botsisa lena kgaetšedi ya ka
7: gona
1: age
7: ke ke ka gare ga seemo seo sa ngwana o e leng gore a tla go batlela malwetse
1: le ka gare ga seemo seo e le gore ka nnete le kwa ngwana a lena a tla lebakela bolwetse
7: ke boletse le maloba ka re since ngwana o ke thomo morato mokgopela from 2022 ke bona gore o thomile tsona dilo tseo ke ka gare ga seemo seo ga le jalo padi ke no thusa gore o tsare ke re ke ka tsena mo pelong ka ra ka tsena mo pelong ke tlhola every day and then ke thogwa ke di like a ke bolela ka malo ke thogwa
1: yeah
7: for mo ke ke bona le ke ka ke ma ke go no wa ka ka kwa
1: se se neta wana re sho o bolela ke o ke ditseba go ke dikwelego ka ba tseka ka batho ba bangwe ba bagolo nna ke dira lenano le la more mogolo ke boledišana le batho ba mehutahuta le batswadi ke gopola mabakeng a go feta kore o nkgopotsa tseo ke ilego ka dikwa go batswadi ba bangwe bao ba ile go batla lenaneong le ba lla ka bana ga botse ke nyaka o botsa nnete le maabane maabane wa maabane bane sale ke tseya dinomore le a gopola dinomore tsela tša bathelese ke re di tsere go fa re be re letsetša ba bangwe ke letsetša ba bangwe gana fawe motswadi o mongwe a nthare make ke tlatla ke go bona nenneng re dirile kwano ya rena gore o tlatlatla fa lekgasong o tla nkgwetsa motswadi owe o tshwenywa ke bana o tsene mo maabane goba ke maloba re make ne o tseya nomoro yaka wa tseba a ke kgolo gore letšatši leo llatelago ke tla ba ke sa phela na ke kgola gore le mokwele o tshwenya ke bana mosadio ana o tlo nthareng na a ke tse phele bana ba ba rwešitše batswadi bothata bjo bogolo ke nyaka o tloga ke ikwa go tswa go batswadi gore ka nnetenetenete ba rwele boima bjo bo kakang malwetse motlhomo le o tlo o kopana le mahu ka lebaka la bana ba wena o kgodi o e tswa go le rotseng kgaetšedi yaka
7: le ka go ithibela ke nagana re di kgono nna nkabe kekile yona kgwedinyane ga otse nkabe kile ka no bophelo ba ka ba fela
1: ke tle ke kwe ba bangwe batswadi ba re wa tsewa make ka mokgongwane wa ntshwentsego ka gona ke retetse ebile ke mo file modimo a ke sa mmoledišane ke boletse a o sane le leswa le nka le bolelago
7: a le sa le gona ka a le sa le gona
1: kgaitsedi aka wa tseba ke tle ke kwe ba bangwe ba re e ne o tshepa thapelo thapelo ke se sengwe seo se bebefatsago mathata a dipelo a le a mangwe ke laka leo go wena kgaitsedi aka ke le boa kudu go boledišana le wena age thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo zero ya a re lotshe mothelesi
8: thobela le kae
1: re gona mma gorena
8: gona nna le nna ke nna motswadi o ngwana ana tsiba nyaope
1: re bo tsedi taba hle
8: ehe na ngwana wa ka o tumile ka 2011 a dia grade 11 ke sa tsimbi
1: ya
8: motswadi ka tsona ke bolwetse ba pelo ka tsona ke bolwetse ba sukiri ka tsona ke bolwetse ba high blood papa
1: au wa mama we
8: ke re ntse mo belabela ya komane
1: gore ka nnete ditiro tsa bana di ka bakela motswadi bolwetse
8: ke nna o mongwe ke nna o mongwe aya le nna ka ya le nna re mo sadiru he pe mo sadiru he pe ntate ma ke ka palwa ka palwa ma a ba bula ya le ke bolotse ba sukiri nne ma ka go kwae ya e ri le sna ma tlhoko sala ditem mo tsa street re go ka bula ya o wena ke re fela re se tlhola tla mma o kona ditem wena ke wena ka ka plastic e tshora o pakela wa tsama e sa tsana ke bolotse mo mong a pe re go tlhoko sala bana o ya kae a tswa nna o pebyang
1: bana ba ebile ba mmona gore ke ena a fetsa go mma bjale
8: a senya ka mo jarateng ene ngwana mongwe o didimale wa o bolela wa tlhompho ya sebereti tatemake re bolela bjana ngwana la ke nka ne re ke bishopo ko kerekeng e ke bolela bjana
1: o kgonne go tswa mekgweng ewe
8: ka poster tatemake ke sa tlhole ke kgona ka poster post ya ka mo poster ka re ke poster bashimane ba banka gore ke batho ba ba leng gore ba motsetse ba re mama o ko kae ka re o teng ba tla ba ntsiela yena ba mo isa ko kerekeng yana St John tate make ke le botsa bana ngwana le go ka utlwa a rapela re sa tsene le kereke ke ne sete ke tlwetse le kereke ke itsenang tate make ngwana kana banong o kile mo dilong tsotlhe mmele wa ka o buile ke kgona go rapela ke kgona go ja malwetse a ka di high blood a fodile a gafuile dilo tsotlhe tsa di dirileng ka mogae o boletse a re nna ke kgopela tshwarega
1: a re rete kgaitsedi ya ka re a leboga re a leboga re a leboga
8: thata le moruti wa mothusitseng a mothusitseng ene santsana motho re a sa nyaka le utlwa le ko kerekeng tatemake ke bolele bjana a ratse mo go bona le hai la ko gae ka re ne ke bona plekeng ke nana ka re nka boela kwane
1: kgaitsile ka tlo go leboge ke be ke go lebogise wena
8: o le bona nna tatena ke le batswadi ba bankileng ba tshwenya go tshwana le nna a ba tshepe le bona gore ba tlo kry-a thuso mo bofelong
1: ke lebogile kuduhle
8: thank you
1: tatena thobela FM moshate wa tshebole boithabiso botheletše re na le mammo mogaleng Makgwale Valery Mogaladi ke ena mongwadi wa puku ye e re boledišago ditaba tše ka moka gone are those days now in yaupe is in church sese Valery o kwang wena le kwang ga botse ge re bolela ka ditaba tše le kwa batheletše ba rena ba reng
0: ntate nna ke o bolela nnete pela ka nako nngwe ba botlhoko ka baka la gore ka nnete dilo tse ke dingwadileng ke dilo tse e leng gore ga ja šhikinya nna ke ne ke noši šhikintše batho ka moka
1: kgaitsedaka o tsebile gore o tla tsena batho dipelong ka mokgwa o wa ba gopotsa mašiwana ka bana ba bona ka nnete
0: be ke ngwala le nna ke ngwala ka pelo bohloko ka go tseba gore go bona ngwana gago a le ka gare ga seemo sa go tsebang ya ope
1: ya
0: go tlhakatlhakantšha maphelo
1: go tlhakatlhakantšha maphelo a gone taba kgaetšhedi ya ka 0860002452 motlhabo nka no tšea bathediše ba
9: banea
1: ge re gona re ka butšha lena
9: wa tsebang ya ope ke tla re ke le timone
1: e kwa
9: ee ge ngwana a tsubanya ope go no tshwale ka tsele ke le timone
1: le riale
9: and-e ge ngwana a tsubanya ope ka mogae o no tshwale tau e tlilego ka lešokeng e tlilego mo motseng
1: ao
9: once o kise timone re eteng ya ope ntate mak
1: ya
9: oka ya tsefa e ne e le reo ke gore o nyatsa batho ba ka moka
1: ao banna we
9: o no kwa o le lešole la nage
1: ao
9: go le jale ntate make batho ba ba e rekišago bona ga ba e goge
1: ee
9: mo phelong tate make motho o kgona go dira diphoso ke mistake se botlhoka go lemoga se ore a se lokise
1: ya
9: rena ethen community re kgona go tseba gore ntate make o rekišang ya gope but re palama go mo stopa ka gobane o ba a le kotse mo setšhabeng
1: mongwaka
9: e re ke tlogele go tlotlhakisenya nako ntate make o bola le doctor motumala ke from go selete karabele mošate
1: tata gore ena ke tloga ke le kwela gone molato 086-000-2452 086 motheletše a re lotšhe
10: make
1: ke nnao
10: ebišee sasaphukeng ka mo
1: ebile a se ka ba ra le tsebene
10: a se ka ba ba leka
1: ke le kwele
10: o remetse bosuperanši mosegare a one tlaba re amolebora
1: motlhomphegi
10: o berekile mošomo mogolo
1: age papa
10: e re ke tsene ditrabeng
1: age
10: ke makgaba kere make trabe ke leswina
1: leswina
10: ke tlhoba boroko re swere ka mo ofisa
1: gape go ipontšha bjale
10: re swabanko go fetla molomo
1: ya
10: ga re sa tseba re ieng re beye
1: tata gorena
10: ka gore se setšhaba se re tseba gore bana ba rena ke bokamoso ba nagae mara ge e bona ba tseneng ka gara ga dilo tse di re tibatsi tse tsa dinyaopese re ta bona setšhaba sa borena ka morago se emelela ke bomang ke baemedi ba se bakwa ba tlilo o bang gona ka gore nna re tshepile bona mara ge ba tsene ka gara ga dilo tse go boša botlhoko
1: ke a lekwa papa
10: kekolo obolela tlabeng o bodiša gona e tlhotlheletša keng mogofe
1: mogofe banna
10: oanka gore kere
1: mogofe
10: lebelela gore bana ba rago bona bagora ba bona ke boma
1: ya
10: sa mathomo
1: di sa tloga
10: lebelela gorena o phela bagora ba ke bomang
1: ya
10: ka gore motho ngwana kwa gago mara o ne ore ke a bawereng ga o se gore ora mogwerage mang wang mogwere o isa ka bommona tlile le mo a itlile go mo tea ka mogae tseba bagwera ba ngwana o wa gago
1: ya
10: wangwa mae
1: botse
10: o seta yore ngwana re kena le bagwera ke re tseba bagwera ba ba gage
1: ke le kwele papa
10: o bo o tsebe le mo bagwera ba gage ba tswang bo ka malapeng a bagwera ba ba gage le go sasa re se ka tlaba tla bapalela ke ditaba ngwana ga se go gare ke ba hore nga ra bo mo tshwara ke bjene le ba hore wa ka wena o motho ba maina wa a o ba tsire
1: tata hore na ke le kwe le ka tsebe tshepedi
10: ire ke re go wena le mo sadu wa ngwa di leng dikeng go dire mo mo bo uwe
1: re ya leboga re ya leboga re ya leboga kha tshiriaka
0: tsabela
1: hai arfetse polelo be ke tla go ke tla be ke na le wena la mafelelo mo kgaolo nyengwe ya youth are always on the rampage for drugs hey wa tseba taba tsa go di buima pya gona molato ke tse o re ngwaletse go tsona ke tse le wena o di lemogile go mme o lemogile go di nnete ape bjale wa re go batsa ka gore re le batswadi re tlogetse bana ba ba bjalo ka magae ba sala batswadi ba tloga ba ya mešomong ba tlogela bana ba ba bjalo ka magae go kweša batswadi bohloko a ba sa tseba gore ba dieng ka lebaka la gore go o mo lebeletse ngwana wa gona ke o mogolo a se o kare go ebile le ge e ka be e le gore motlhomong o bo o ka tseya thupa wa re wa tshošetša a wa se o wene ke o mogolo upša kgopolo a e bone a bone o senya bophelo bja gagwe o senya bokamoso o senya mmele wa gagwe wena bjale ka motswadi o lebeletše o kweša bohloko ke tswala gore kana ngwane o ke mmelege o thoma o mo gopola tšatši la mathomo ga ba tla lefaseng le ka mokgwa wena o mo godisitšeo ka gona a sa ka wa mo rekela patše a sa ka wa mo ruta gore patše ya jewa ya folo a e diriwang ae a sa ka wa mo ruta nyaope a sa ka wa mo ruta le ge e ka ba sekerete a sa ka wa mo ruta selo sa gago o mo fepile wa tseba wa mo fepa ba ngwane wa kgatlhišago ngwane o la ga gola a thoma go ikema ke maare ke a tlhalefa-tlhalefa a ya bagwereng o dira dišele tšeo wena o bego o sa di lebelela taba e koša batswadi bohlokohlokohloko bjo bongwe bja mafelelo kgaetšedi ge nka go fa motsotso fela gone gore ge o bo o ka itebantšha le baswa ba tlala fa o bo o ka ba ra wa reng
0: e ke tle ba botsa gore bophelo bo tla ga teng tate make ke modimo a go file sebaka sa gore o tsebe lefashe gore ke ntwa mohutamang e berekise dilo tse e leng gore bo sasa le ge modimo a go tšere re tlo fene re go gopola re ro ape moketekete o rile nto tse botsešidile
1: le le botsoa le fetoe le kgaetšedi yaka ke rata go no tšea sebaka se ke leboge kudu go boledišana le wena o le Makgwale Valerie Mogaladi re tlo buša re kopana le wena bekeng yeo e tla go ka lla bone ebile re tla ba re laelana ngwana gešo ke a leboga
0: o leboga nna ntate make
1: thobela ke a leboga aga thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Hey, good enough. Brian McKnight, una le Joe Carl, le Joe, le Carl Thomas. Touch us now. Kholo kele. Sandi le dikhari utlo ba lo yena go tloga ka iri ya lesomepe ya pele go di maga hlogo go fitla ka iri ya boraro. Ga di toron chak.

0: sa robale ar bledishana nal wena
1: dumela mwana mme na na bona go rofela ke go itse ka pele mo mmotla so mo e go go fetile
2: re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse mahlo bledishana le man of the match mo thobele FM
3: shato go tsamo le boithabisho
4: man of the match yeah hey ha o robale ya o sa sa tswa ere ke mo mkhalekile le exam ye mo serious gurguri le hore di a rke skaro ga ke cross night mara ga o ke ne le wena ha ile di a tsena di a tsena ya ke mana na makhafela ka mo kopana ga maongo ke re mo shate
5: man of the match man of the man ke color blocking ba botlhano le a tlhanoga nka se tsoge ke bomentshe boroko ke tsweleditse mmino wa gago wa go tlaka tatelelano ga botse fela ke botsile tsweleletse le lengwe le pontshe mošate shosho bai
6: dumela zandile le batheletse ka moka le gona ra robala sa go thaile DJ mmino wa gago ka leboga ke manesta mophanka ka mo moroke
7: kgotsong zantile ga ke robale dipina di monate ke itisitse le wena go fitlha ka ura ya boraro jojina baloi mo sešangube ke a leboga
8: Malume wa ra, man of the match, man of the match. Na grovale ke na lo ena monna e se mommereko ka la botlhano so ke ra wa. Tsela pelo torbetse ga mmino mo botse man of the match. Anti du tswa ka 3 ke mo wa ra. O bolela le kasi o mo rapin ka mo pretse ka mo. Ha e ke kwa pogo mo kwa malengo. Dankwa wa ra.
5: Are tamisha leng. Are robale keng? Nga baka la gore re imetswe se baby mama di pizza ja founa jinyaka se go botsa bana tsa di pizza mpa tsa di Christmas re imetswe e Maroko wa gona ke skontla sa manta ga suku lo no skontla a se mporomporongo tango

0: خمس منبور خمر از بین بگی خربه یا گود دنوته بیتی ما سو هنیم ارا روبال نکس نکس سنتر توگه زی اتلاقلت زیلا گوار تیلی دیزه توبیلا اف ام رویمی زی و اینا لبان نوالین دارون دار و کمو راز دین بگی کمو ما شمون کمو او لبان من اف دی میتر لبان میوزکا و مناتی انکو
1: Man of the match, man of the match. Re ka robala jang o le gona ka mmino o mobotse wa labohlano, mmino wa gore thoba matswalo. Mmino o mobotse o tseba go tsena pelong. Ke ne ntshi Maleka ka moga mašiši ke a leboga tanko.
2: Thanks God, it's Friday, man of the match. Thanks God, it's Friday. Ake robali bjalo ka metlha ke mo Naskop ngwana sese Pinki Makua wa Tafelkop ke a leboga mošat o ipsine ka mafelelo a beke.
3: Man of the match, man of the match, ditorong jatla. Ee, o robadiwe, la botlhang le lebotse le mmino wa gago o monate. A re o leboga ka mmara o leboga ebile ke mafelelo a beke re o kena ka rama ikhutse a weekend bela lesiwa le kukela ka mo Albertan ka mosebetsi a e re kwana le mpopobolo bele ga motsadi ka semarana tanko
4: zantsile le gar man of the match, man of the match. A re robale monna wa tso re go tshele ditse monna wešo o ra go bana ka ka mophomona re mmereko re go tshele ditse monna wešo o ra go a botle ka ba mmino wa go mobosi Ajaji lala basa. Sinyagiri alo gara kitama yala gama kemton paga gai gato singam patel.
5: Kimitsu tsa felego le kgetho ye sa felego go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan limitsu tsa felego go di sha dili ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online bona le dipielano everyone connected Vodacom
6: Sekolo sa tlhatsana sa Maratoneng Primary motseng wa Magwatane ka kwa Maspeleng wa Selegae wa Lepeleng Kumbi. Sekete ka beke ya bosetšhaba ya phepo. National Nutrition Week la bonela 22 October go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mesong. Beke ye e ketekwa ka tlase ga moeno o rego dijo tsa bophelo, bophelo go botlhe. Food for health, health for all. Go tla ba le mosepelo wa boithabiso Fun Walk go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa go fitlha seripagare go tswa go iri ya boseswai. Le go le maoto basadi le banna e tla thoma metsotseng e le 15 go tswa go iri ya bosenyane go fitlha metsotsong e 20 go tswa go iri ya lesome. Modiri o mogolo wa letšatši go tla thoma ka iri ya lesome temisong. Lenaneo la sedibeng go thobel FM le tla gašwa thui go tswa gona fo go go tlisa ditiragalo ka moka tša mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo.
7: Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo. Ditorong jaaka mošupologo go fitlha la botlhano le Sandile Dikgari man of the match.
8: Man of the match. Hashtag ditorong jaaka o robalekeng ao ngwana sese gomme le gona re ka se robala re tlo robala bja go tsenelalo e le gore le ratago ga mmogo le mogaši wa lona bona tswele pele o re gašitse ka bokgwari nna re go fetsebe ka mo le go fiša go iphile maatla le leandra babe le sofume sokoribe mabudane motšatsi
9: nomtemetše re robala jwang re robala jwang gore fepa ka mmino yo batho ba di-15 dumelan fathatse kwa ga mmotla ga e sepisekile bošate